0: mugasto og kwarta sa gobyerno, siguradoon siguro ni mo. No nga, ibutan ko ni kwarta sa gobyerno, manigurado ko. Nga kini, dili bogus. Nga kini, dili ni scam. Di ba? O wala. O mutuo dahil mo, ana. No? Kailisod bang ko kayo may galatuuhan? Nga, kung itong ka na polis, mamatigin na pagawas, nga biktima lang sila. Mabitaw na nga, kisa pa may nabilin si na polis na may nadutan. Kaya ilang ginapagawa din rin baga kaigsunan nga sila gibiktima lang ni na polis. Pero, what subayo na to? Matuog yung kabong gibiktima silang na polis o biktima nila si na polis? Pasi baliktad, di ba? Pasi biktima nila si na polis mga higala. No? Ilatong gipatrabaho eh nga to, sige lang, no? Agwanta lang niya. Total, bilyonaryo man kapag humana rin. So, arita sa flood control scandal, no? Kaniyan to, gipalutaw nila ang pangalan ni Discaya, ni Curly, o kamagti ayon ba? Curly Discaya, o katong, katong uban mga gagmay na lang kunuha itong mga, katong Timothy Construction sa to. Gagmay na lang to, no? Ang pinakadako kung ipukusan nila mga Egala is ang mga Discaya. And in fact, mga Egala, ang mga Discaya, they're trying to connect it with the Duterte. With the bato, no? Ilan, di ba kabantay mo? Ilan ang ginakutay? That is why, mayingon sila mga Egala nga, ang pinakadako, kung ano ni, si Auntie Claire, barugan yun ni Auntie Claire nga, ang sinugdanan sa flood control sa mga Duterte daw. Ay, no. Mawag na ilang gina pagula. Karon, mutuo ba mo nga si Discaya may mastermind? Dili, oy. Ako, mga Egala, parang dito malangan. Ako nalang tubag. Ako bang utana, akong tubag. Hindi ko mutuo, mga katropa. No? Una, dili siya magbabalaod. Wa siya kay bawa, ana. No? Wa siya kay sayuran, mga Egala, kung siya i-insert, kung siya mga naasa NEP, no? Kung siya naasa National Expenditure Program, kung siya naa, mga Egala, sa mga insertion, kung siya mga projects sa unahan, wa siya kay bawa, ana. Ang iya may gala kontraktor siya. Mudawat lang siya kontrata, mudawat lang siya pundo may galang ipahimo na o mga proyektong ipahimo ngadto nila. Bullseye. So there must be someone or group of people kung dili man lang usa, basig dunay grupo mga gala nga nagpaluyo ni ining tanan. Nya di ko motuog senador ra. Kisa ra may na prison ron, senador ra man. Di ba? Senador ra na prison. Diri mga Egala sa House of Representatives, doon na nag-ipang-identify diri ang ICI. That is why mo ingon ko, katong imong gihimong investigation bong, Mr. President, nga ICI, duharay paingnan ato. It's either fact-finding or fact-hiding. Karunod sa may nahitabo, naay gipang-identify nga mga kontraktor ang pangutana na kulong ba sila, na bilanggo ba sila, wala pod. Kinsa na may nadutan, sige ninyong ibang hinambog. Ang senador, si Marcoleta, di nato pwede ma-appeal diha. No? Si Depensor lahi ang kaso, ana, mga Egala. Although, si gipikhan pa yung taon si Depensor. Noon saan naman taon ni mga Egala ni mga... Kaya mo pong mga... Mahangyo alam po ta, although buutan man yung uban, pero sa kamong mga uniform personnel, ayabaya mong palabi karon og kuan ha? Pasulabi sa inyong gahom? Kaya nagsalig mo nga presidente pas BBM? Dili pwede na. No? Nga inyo na lang pasakitan. No, di ba? Maklaro magitos kamera giunsa to si Depensor. Mutingog naman ang dato. Di ba sayo mudapig tang Depensor? Nasa isa, di nasa isa. Pero di sad makatarungan nun nga gamitan nimo og force. No? Nakabidyo pa. Mga katropa mo na ay mo pasulabi kay mabaliktad ba yagyo ng panahon? No, di gud sa tanang panahon imuha. Naajoy time may gala nga mabalitad. Naajoy time may gala nga mabalitanan. Aw, magmahay cash pag abos panahon. Bullseye. Bullseye. No. Again, naaba? No, naaba ta magahigalay na identify. Kisa may gibang ilang gibang hinambog na priso si Ramon Rebilla mo raman ay sige nila may gala kuan. Si Bong Rebilla, no? Si Bong Rebilla, no, kaalyado ng pangulo yan pero nabilanggo. De asa naman ron? Dobe. Nakagawas na, nakapiansa na 1M. Kisa na may labilin ron, Marcoleta, di man na flood control ng Marcoleta. Flood control ba dahil na? Katuman ang giingon, may gala nga, gi-donate. No, kabisa kung saon, mga gala ko, ilamang yung cook doon. No? Gi-donate niya kwarta, may gala, panahon sa kampanya. Oh. Pero kato mga kongresista, gi-identify may gala as contractors, na-preso ba sila? Uloy, ang uban na ito may ngunag, nag-restitute. Masama nang restitute? Nag-uli ko ng kwarta. Nga nung giuli man nilang kwarta, nagyo na sila gikuha. No? Pwede ba nga mangawat ko o niya pagmasakpan ko, iuli na ko, wala na ko'y criminal liability? Oh. Itong mga classmate na to diya sa kuan, itong mga bright, ako di, mangko bright. Pwede ba na mangawat, ha? No, naamang gani ka nang, kanabang legally impossible ba? Oh. Ma-charge ba? Criminally liable? Liable ba ka? Nang criminally kay murag bugat? Liable ba ka? Kung mangawat ka mga higala, nanguot kag wallet, unya ang wallet way kwarta.
1: Ayaw!
0: Mahog ba kuno gyapon kawat na siya mga higala? Pwede ba na gab? Kawat ba na gihapon? Nga pagkuot ni mospita ka, ah, wa man ko, ano, i-charge man ko ni mo kawat nga. Gibutangan ko pa mag-inag 50 ng imong pitaka kay wa kay kwarta. No? Nanguot ka. Pagkuot nimo mga higala, no? Wa gyud bisag 5 libat. Wa joy shot mga higala bisag plima ni. Ni kuha kag 50 sa imong bulsa, gibutangan nimo 50 pesos imo na na. Oh, ibalik nimo. Karon nasakpan ka. Liable ba ka? Yes, of course. Ano man, katong pitaka pa lang daan, di man to imo.
1: Ayaw!
0: Imo ba lang ito? Ano yung magikuha? Bisan pagwa kay nakuhang kwarta. Oh. Kanto balandaan ako sa pagkuha ni Mus Pitaka. Wala na. Layabol na ka ito. Oh, nahitabo ron. Iuli lang ninyo na. Oh, uli na. Nag-restitute. Gani. Ang restitution, gipanghinambog na mga higala sa zona, di ba? Nga, niabot na ingani ko nung kwarta ang nabawi na to. Huwag mang kumaingong dautan ng mabawi. Gwapo gyud ang mabawi, mga higala. Nindot gyud ang mabawi. Pero ang pangutana, taman rabatas pagbawi. No? Taman rabatas pagbawi. Huwag ba lang, mga higala, liability. Asa naman to sila? Hilompas na nikop. Wala, no? So, does the president done enough? Iyapod na, no? Mingon siya nga, oo, iyasad na. Pero kita mga Pilipino may pasturyahon mga higala regarding the corruption. Dai bata makaingon mga higala nga he has done enough. No? Tingali makaingon ko og done enough mga igsoon kung mismo iyang kaugalingon iya nang ipapriso.
2: I talk to my
0: oras by the way 12 minutos pasado alas 8 bundak kay mukhawa kay magcommercial sa ko. Balik lang ko ha, human lamang ning bibila ka baga pahinomdom. Kining oras sa mga higala kay alas 8:12 naman, hatod ka ninyo baga katropa sa Santon Vitamin C. Good morning dia, Annabel Balinon, mayong buntag. Hatod ka ninyo mga higala sa Santon Vitamin C, di Alkaline Vitamin C. Alas 8:12.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Boss amo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Ayong anlaw, sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte, malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunsyon.

New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Busay XFM Katropa.
1: Busay Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
2: Oras Miguel, doon na kita ay 23 minutos na pasado. Alas 8 buntag, gining bahina. Atod ganinyo, Miguelas Premium D3, ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and mga bakterya. Mga katropa, abi nimo. Kini mga higalang premium D3, aduna ni mga higalay virgin coconut oil or VCO. Aduna sa moringa seed oil, mga kaigsuunan. O vitamin D3 200 ayo. Kung ikaw diha galuya, ayaw tuguti nga mura na mupildi mga higala ng kaluya sa mong lawas sa ato mga higalang mga panginabuhi o sa atong mga pag-aginod sa unahan. Tumari na, may gala og premium D3. Mapalit na bay sa ato ang mga butika o imarosab sa clinic na to. Ang atong clinic na himutang mga gala das Ganti Road na dias sa M Central Building door number 8. Paingon na sa palingki mga higala kanto. Nadia, dapit sa Mr. DIY. Pangitaala may gala ang kung check up si Doc pangita og na siya og Miyerkules. Paingon may gala sa Biyernes. Nya kung mupalit ka, pagkita alas palangga diya, no? Blooming ra ba kayo? Blooming ra ba kayo sa palangga, yun? No?
3: Ayaw!
2: Darte na ba yung blue nga miming si palangga? Blue nga miming, no? At palangga diya. May na mo abi-abi sa palangga o gato ang mga kanang nagapalit, mga higala o mga produkto sa Yes to Health. Ay, buntag diya sa mga taga-clinic o kang palangga diya. Good morning!
4: Good morning!
2: Alas 8.25 na may galandag na sa itong bagbanag-ubanuban. Balita, taod-taod sa itong mga kaubanan. O gadiri mga higala sa inyo mga binsay. Usab, gipadangat sa itong bagbanag-ubanuban. Nining atong tulumanon ang bulsay. Ayong buntag nilang Runa Sino. No? Grace Sidicol, maayong buntag ikas Malabuyok, South Cebu. Mga katropa, good morning!
4: Good morning!
2: Sa itong mga katropa, usab dia sa... Uy, may buntag di ay ako lang personally itimbaya si Reverend Father Joey Acidera. No, di asumay Habunga, Gusan del Norte. Ka-istorya mi gahapon. Yan, napon siya libro nga, naka-launch na ba ni sa St. Paul Bookstore. Pero ang title siyang libro is, Seed of Joy. Seed of Joy. Ang Liso Kunos Kalipay, mga higala. Nindot na. So, salamat kayo di apan sa pag-abi-abi na sa imong kumbento kagahapong adlawa. No? Sensya na nga ni Iktad Ramig binakalit kay medyo gabiin na. Tony Lisira, good morning. Dias may Malabuyok, South Cebu. Nagtanaw ron. Rona Sino, si Bonifacio Aranton, dias Kulambugan, Lanao del Norte.
4: Good morning!
2: Mr. Quiron, no? Paghulat mo mga trolls kay nagpadayon pa ang impeachment device. Ayaw mo una-una, excited na mo. Edison Kabampangan, maayong buntag Sir Arnel from Mingla, Cebu.
4: Good morning!
2: Buntag niya Henry Argayoso, naan na manggod na priso sir. Kado di ang nangawat o mga nangawat po ng bugas. Mara man ay madali-dali ilagi. Ngawat ka mga higalag, isda di as palingke, bilanggo ka. No? Ngawat kag mangga mga higala di as mong silingan nga dalo. Di manghatag. bilanggo ka. Ngawat ka mga higala o mga ginagmayng butang, priso ka. Pero pag mangawat kag bilyones mga higala sa gobyerno, wala, padayon lang gyapon kasi mong pagpangawat, no? Muna'y nakapait niya, bay? Muna'y ginaingon ba nga pait o subo nga kamatuuran sa atong nasod, mga kaigsunan. Flor Dirisa Longgakit from Davao City. Mayong buntag niya sa mga taga Davao.
4: Good morning!
2: Nga namina o happy kadayawan ninyong tanan, no? Hindi basta-basta, sadya kaayo ang kining inyuhang kadayawan diha. Sadya sang traffic, no? Mayong buntag, reklamo 11, reklamo 12. Mayong buntag, Sir Arnel, kung ipapriso ni Bangag si Tamba, musyagit si Tamba nga adik si Ngagba. Ambot lang ka, mga katropa, basin og kita rapo igi. Mayroon dito kumpiyansa na, di kita palipat, kibasin kita rapo mga igalay, igi tuyok-tuyok, ane. O, kanang ilang mga kalaki, kasi pagkakaroon, o, pabaya po, no? O, pabaya mapriso mo to, oratag na ana diha. Pero og samtang wa pa mga higala, ayaw sa.
3: Ayaw!
2: Diba sin, kita ra mga higala ibinuangan, no? Sigihan na ba yung nilag binuangan eh. Alas 8.28 na may higala. Dawat sa tagbalita mga katropa kay mga inisyatiba no, sa Tagum City Jail, dormitory alang sa kaayuhan giplastada ng ato mga higala sa LGU Tagum. Atong Siron, aga kompleto detalyes balita, katropa mo sa balita, katropang Larasanyol. Live report.
3: Katropang Ardel, giplastada sa pamunuan sa Tagum City Jail, Mill Dormitory, ang ilang mga inisiyatiba nga nagtumong sa kalambuan o sa pagdumala sa pasilidad nga to sa lokal nga pagamahanan sa siyudad sa Tagum, din nakalabay nga simana. Gihimo kini ubos sa pagdumala ni Jail Chief Inspector Hill V. Plaza ato sa iyang courtesy call kang Tagum City Mayor Riti Uy o kang City Administrator Edgar D. Guzman. Sumalapa nga kabahin ang maong pagbisita aron palig-unon ang koordinasyon o kolaborasyon tali sa Tagum City Jail Mill Dormitory o LGU Tagum. Ilabina sa mga implementasyon sa mga inisiyatiba kabahin sa kaluwasan sa publiko, tawhan ng pagdumala sa bilangguan, kaiwan sa mga kawani o rehabilitasyon sa mga person deprived of liberty kon PDLs. Samtang ato sa pagipulong, giplastada usab ni Jail Inspector Plaza ang pipila ka mga nagunang panginhanglan sa Tagum City Jail Mill Dormitory nga naglakip sa pagbutang og solar lights sa mga estratehikong lokasyon sa pasilidad, pagbuntar og baraks, og paghanay og pagpauswag sa jail kitchen og panaderya. Duang pang pinaagi sa padayong pagkikalayon sa LGU Tagum, nagpabiling lig-on ang barganan sa Tagum City Jail Mill Dormitory alang sa pagpatuman sa mga programa nga nakapunting sa kaayuhan sa mga bilanggo o mga kawani sa naasoy nga pasilidad. O moto na hipos nga balita ikan si Kawas alang sa Diyosang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larasanyol, XFM News.
0: Live report. XFM Katropa.
2: Salamat Katropang Larasa Report. Alas 8:30 na may galang dagda sa itong bagbarag-umano-mano ginimbahin natin ganinyo sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Dugang pa sa itong mga balita. Oye, magkumpiyansa ka ron ha, ang pibila ka mga eskwilahan ron, mga katropa, no, nagpatuman na og kining asynchronous nga klase, no, gumikan mga kaigsunan sa kainit, no? Pipila ka mga tunghaan magahigala diri sa Davao de Oro, no? Kumusta ba diha sa inyong mga lugar? Asa man mo na minaw ron? Gumikan magahigala sa kainit sa panahon nga ang heat index na to karon mga higala, check na to pila heat, check daw ninyo pila heat index karon gab, check na to taod-taod pila heat index kay sa Agusan, no, sa Davao de Oro, sumpay ra man sila, isa naman ni may higala dalan ni, no, paingon na dito mga higala sa Butuan, perting inita,
0: bullseye.
2: Unang ang style karon sa mga eskwelahan, dunay classic buntag nya way asynchronous na, dili way klase, may klase gyapon, pero ang tawag nila ana asynchronous. But pasabot nga hatagan lang ang mga estudyante og mga buluhaton, classwork o kahit mga higala, video or whatever, nga dunay kalambigitan gihapon sa ilahang mga topics aron nga dili sila mabehind. So ana na sila sa balay mga higala mag tuon. So kuan lang na buntag magklase sila. Pero dili pud tanan ha, kadto lang mga area mga higala nga perting inita. Para sa todres Mindanao karon, no? Unlike dito sa Luzon, mga higala nga baha ilang giatiman agi sa gubang dito. Ang ato karon mga higala diri sa Mindanao. No? O kaya pipila ka bahin sa Visayas ron. Ang ato gi sa gubang ang kainit. Nga wa nagi uwan-uwan mga higala pila na ka semana nang like nang yuta.
0: Bullseye.
2: Samot gyud in tao ni mga higala to mga mag-uuma. Pero kalimot niya gamit gapon may gala og kuan ha ining Latim Gas G Foliar Fertilizer to mga nananom diha mao na mga igalay nindot kayong gamiton para makaingon jud kag boss amo bugat jud kayo mga igala ang imong imong harvest niya na ang abot, no, Latim Gas, no, latpangan pa lang tinggas na kaimong abot mga igala, Latim Gas G Foliar Fertilizer sabi na sa to mga kaigsunang nag-uma diha pangitaan na sa agribet. Init kayo ron dres Jensen, the Oven City. Init mangin mudaan diha, no? No? Kano sa magod din nabugnaw ning Jensen? Nakatry na mugnaw ang Jensen? Pero init, mangun initon gini ang lugar. Mga kaigsuunan. Sige, dawat sa tagdugang pambalita, mga katropa. Marvin Dakiado, maing buntag diha. Oh, alam mo, kuan, ang nindot anak, mga higala, mang lakaw mo ron. Namoy mga kuan ay gud mo og pahwa og tubig, no, rehydrate gyud ka kanunay unya pagpayong kung imong lakaw kinalambaktasyon na pagpayong, Labi na kamong mga taas og presyon, ayaw mo sigig painit kay posibleng mabikil na maigala. Ah, idelikado sa heat stroke. Alas 8:33 na, Layag Youth Leadership Summit 2026 malampusong gitapos. Kabatan-unan giawhag nga mangulo og manglihok sa Samal Island. Una dapat no, mga katropa. Diri Manila sir, panay ulan. No, sige. Ato sa dawato may galang balita ni katropa ang Bong Al Gabriel report. Live report.
5: Malampusong gitapos sa 2016-2025 ang Layag Youth Leadership Summit 2026. Usa sa tulo ka adlaw matutong programa nga nagtugom kini sa mga batag-ona ng leader gikan sa pagkaunla ay gabahin sa isla sa Saban alang kini sa pagkat-on, pagkinabangay o pagpalambong sa ilang kapasidad isip mga leader sa komunidad. Gihimo aga summit gikan sa Santos Cotorte hangtod sa 2025 sa sadori aga panlugsong people hall isip sa bahin matutong sa Linggo ng kabataan na 2026 Ismael Samal Youth Festival. Dari kepuluhan student sa mga local youth development leader office sa pinag-isip sa local assembly of youth for advocacy and governance to Layag. Nga din nagtumong kami sa pagkapalikon sa leadership skill sa kabatagunan pagkapalaw mga sa ilamang paghabit o sa governance and mas advocacy mga pag-aw pag-usap na sa kanina na maghimo na aktibo na protestante sa mga kalikutan o kalambuan sa ilang kasutan sa kabaga komunidad. Dari sa katapusan adlaw sa summit, isa sa mga gini-punting job na diskusyon mao ang circular economy, inter-fishing development, inter-fishing for sustainability. Dari kasi ugaw sa bilo, aga panginahanglan sa malungtaron at pagpamagi sa pagpalambo sa komunidad. Nakit na sabihin ang pagpalambo sa mga bago kang idea o inisiyatiba na makatabang sila sa pagtanalipon sa kinayahan samtang nagapadayon ang development. Kada sa ito ka-report na ito sa Lutagitan sa Island Garden City of Saban, Katropang Bong o Matanda Blitz, FM News.
0: Bullseye! Bullseye! Live report.
2: Salamat kayo, Katropang Bong Al Gabriel sa detalye sa report. Oras na ito, may gala. Doon na tayo 35 minutos na pasado, alas 8 buntag mga katropa.
0: Bullseye!
2: Atong sulayan, may gala o kutay atong linya sab. No, diri sa atong mga sa atong katropas Davao. Sila ito kasi bakante si Katropang Marv. Pero nag-report siya sa ilaha gab, ayaw lang, no? Kung bakante lang siya, kaya basig di po gusto makaligis po sa ilang operation. Ha? Kung bakante lang, no? Ngayon tag balita, syempre, no? Nagkakag mga ganap sa Davao, may gala, nakalab over the weekend. No, ang kadayawan and kadto mga igalang nakalabay ng adlaw ang paglusob Miguel diha sa Davao Mighty Steel. Pero reklamo ba ya Miguel mga trabahante? Kay kuno lagi dunay radioactive diha. For bida. Sa oban nila ng radioactive. Alas 8:36 na Miguel ang dagna sa atong pagbanag-banoban tod-tod, no? Kung bakante lang si Katropang Marvin, yung dili pod. Okay lang, no? Muna'y ginengon nga respeto kada tribo man na. Lahang operation man na. Alas 8:37 na. Direto sa ato mga galang isgutanan. Ipa-confirm sabi kung pwede kay para ako na to. Basahon sana ko ni mga mensahe. Si Niptali Tindugan, good morning Dol. O sa Aguanta Party List sa pamilyang Tindugan, Aranas Family, good morning.
4: Good morning.
2: Kenji Mayong Bunta, good morning Sir Ronel. May gani naka-take og maintenance niya. Kisa man, sa may problema ay mag kumpiyansa niya ha? Kay init ba kayo? No, si DJ Sitoy Gamura Mayong Buntag.
4: Good morning.
2: Si Marilyn Panes. Unsaon baga priso ni Romualdez nga nag-ingon naman siya nga kung ipiton siya dili lang siya ang mahagbong paubos. Ha? Maong dili na nila gukuron atik-atik na lang na nila ni BBM ug Buying.
4: Good morning.
2: Mao. No? Di gyud siya masugot nga siya rapod mga igalay magpapriso. Mamutirada gyud pod siya. No, si Wands o Wanda Compuesto na mahaw me with Santon Gold Coffee pagka the best kayo ha.
4: Thank you.
2: O good morning ninyo diha.
4: Good morning.
2: Team Baya me katropang Arnel Solid BP Sara. Ay buntag asa mo dapat Cebu City.
4: Thank you.
2: Ay buntag sa mga taga Cebu mga kaigsunan. Parayon tadi may gala sa atong pagbanag-ubanuban. Kaya di apay 643 na to ka mga viewers nga rin. No, sa ato bagay galang YouTube og di apay ni kunhod-kunhod ni atong Facebook, no? 35,000 na lang. Ambot asya na ning uban, no? Wala daw siya nakakuan dito. Wala sila items. Sige, okay na. Ipanayon ta sa atong gatubi ko. Katropang gab. Arita sa dugang pa mga igalang isgutanan kay mga kaigsunan, whether we like it or not. Ang pinakadako by nga issue sa atong katilingban karon korupsyon. Unya kini nga korupsyon mga igala na kutay o nakonekta kini sa administrasyon ni BBM. Ang ako lang gikatinga ba mo tug apil ba sa mong natingaan eh. Kani ganing naa sa progresibong grupo o progresibong pundok, kabataan no kanang mga bayan, mga di ba? Kana sila dako gid akong katinga mga igsoon ngano man. Una, kini sila mga igala mao ni sila mga kontra kaayos mga Marcos, no? O tanaw ni mo, mo ni sila gapasiog na kaniadto may igalang mga rally, no? Mag-claims human rights damages may igalang nahimos mga Marcos atol may igalas martial law, no? And even sila ni mga tawhana ang gaingon may igalang never again. Kinang never again nga propaganda mga kaigsunan, kadungog na kuha nila Risa sa una, no? O sa progresibong pundok mga katropa, no? Ilaha ng never again, no? Kay ang tao sa una, ambon mo sulay raman po, no? I-try na to, no? I-try lang daw mga igalas Marcos. Mo galing ni daog. Iba panahon sa pagdagang BBM mga igala, grabe ni sila nga never again. Mo na ilang mga propaganda, no? Pero natinga ko karon mga kaigsuonan, gumikan kay yes, dili man ningon nga di sila muhatag og comment against the administration, pero natingadyo ko, nganong ingon sila ni ini kasof. Tagad-tabog sample ha, paminaw na ito ni mga igalang mensahe ni kabataan ba ni siya? Kabataan Partilis, idol ni Gab, Rene Co.
6: XFM Katropa.
7: Sana maging honest si President Marcos Jr. sa failures ng administration. Sana honest siya sa failure niya sa corruption drive niya, sa education crisis addressing niya, sa pagtugon sa economic needs ng mamamayang Pilipino. And finally, ay pag-usapan natin yung solusyon ng taong bayan.
8: Sir, ay, mamamaya sa second regular session, ano po yung priority bill na nais niyo din? Ay, yung prioridad na maisulong natin ngayong taon.
7: For kabataan party list, ang priority natin ay delivery of accessible services in universities. The universities well or deserve. Saan? Yung mga iba't ibang institution dapat rin na natatamasa sa loob ng universidad ay di presence. Walang bayad. Yun yung itulak natin alongside
2: sige
7: your education.
2: Balik ka na to. Dito ta sa unang porsyon, mga igala sa iyang babahayag. Balik daw, Gab, kaya para arata sa unang porsyon, si paminaw na to usab, no? Unsa inyong ma-feel, mga kaigsuonan, sayang mensahe ngadto kang presidente BBM, no? Kay kining kabataan mo man sa una ang anak ng bayan. Nga kadugayan nahimong anak sa kagang. No man sila mga igala, no? Karon kabataan na sila, kabataan party list, mga katropa. Di naman ni mga kabataan ba ni mga tawhana ni Miguel Amoraga, kuan naman yung nanggungis naman sila. Pero ayo kay idol rabang Gab ni. No? Mga ni mga kuan ni Gab. O mga paborito ng mga anak ng mga klase sa mga beautiful ba gin siya. No? Beautiful. Pero never mind, sak dira nang ilang beauty. Ari ta magahigala sa unod sa ilang mga adhikain kung sa Tagalog pa. No? Makumpara ninyo, paminawon na, kung inyo siyang mapaminaw, the way siya mo comment to BP Sara, o the way sila mo comment karon mga higala, kang BBM. Bisan kining mga pare, mga higala nga, ini bang, pura accountability ko, no? Kini silang Plabi, no? Kisa pa to si Bong Sarabia, no? Si, api na si Kwan, yata, katong Jesuit, si Albert Alejo, no? Kuan man sa una sa tandem, no? Tanggulang demokrasya. Kalaban po na sila, may gila. Magsige na sila og kontra sa ilan ang kontraho ng komunista. Pero ang ilang ubang mga kaubang pare, may gila, naas komunista.
9: Ay.
2: No? Ginoon ba yun na? Paminawan ni mo na sila, may gila, ang ilang yung target, isa rin yung katao. Pag moingon sila accountability, walay laing pangalan nga pwede nilang i-connect ana. Pag moingon sila accountability, bipisara ra gyud na. Oh. Naminawa kay ni si balikan na to si Reneco. Unsa sila ka soft? Maigala. Sige daw.
7: Sana maging honest si President Marcos Jr. sa failures ng administration. Sana honest siya sa failure niya sa corruption
2: drive. Kana sige. Tama na diha. Pasag din na siya magbay sa istorya. Padayon na ta. Alas 8:43. Sige. I-play lang na siya. Sana daw, matuwing sulti niya mga igala nga, sana maging honest si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-address sa failure niya sa administration na ito, sa iyang mga kapalpakan ko, no? Pero dili na ko makita ang una, ang desire, ikaduha, ang zeal. Yan na bang sabay ko sa zeal, mga katropa, Bisaya sa zeal. Kanang ibitong kadasig, no? Ang imong kadasig, mga igala, nga, ang sabay laing term na sa English, vigor, no? Ang imong kabaskog. Oh, kalabot mga igala sa maong pamahayag. No nga, sana maging honest siya. Para mag... Ako lang ha, para nako, you are too soft pag-abot kang BBM. Nga naman. Be, nga, in the first place, kaniad to, kining mga progresibong pundok, mauman na sila gasinggit, never again, Marcos Diktador. Diba, mauman naman sila nga grupo. What happened?
10: Bullseye!
2: No? Unsay nahitabo. Ngayon naman, all of a sudden, mga higala, ang ilang shift, mga igsoon, sa ilang outrage or sa ilang rage, mga higala, o sa ilang kasuko, paingon naman sa mga Duterte. Pag-abot sa mga Marcos Bay, wala nga sila ipakialam. Nibisan, mga higala, ang mga ill-gotten wealth, nobody has been heard talking about it.
10: Bullseye!
2: Naapabay progresibong pundok, gayaw-yaw. Ibalik ang mga ninakaw, no? Kato mga ill-gotten wealth kung tawagon nga gi-charge nga to mga higala sa pamilyang Marcos na ababay mo singgit, ana? Or tanan progresibo ron ang imong madungog mga higala, Sara Litisin. Or convict Sara now. Convict Sara now. Mauna na. Mauna na imong madungog sa ilaha mga katropa. Ang ako, wako mo conclude ha, nangutana lang ko, ngano kaha nga soft man sila panahon mga pag-abot na mga igala kang BBM.
10: Bullseye!
2: Ha?
1: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye!
2: Tungod ba kaha may igala kay na sila'y common enemy? No, nga mao ang mga Duterte o kaha may igala gumikan kay doon na sila'y common benefits?
11: Pinawa!
2: Di ba? Kini sila megala, grabe ni paralihon. Ngayon kag human rights advocacy, grabe ni sila. Ngayon kag Marcelo megala, ultimo Marcelo sa Marawi kaniadto. Ilan ang gipalagan kay basa sangan nga Marcelo, di gyud sila mouyon ana.
10: Bullseye. Bullseye.
2: But have you ever heard of them talking about mga egala, mga agi, oh sa nakalabay nga sa amahan aning BBM? Kung ang imong hisgutan mga higala sensationalism, kaya ang issue bito padakuon mga higala, master kain ni mga tawhanan eh. Maayo kain ni sila mudakog issue mga higala la para mahisgutan lang, maayo kain ni. Pero ngano no nga karon mga higala. Mayon sila nga sana maging honest si BBM dala smile. Lami kay pahiyo mga higala ngano man dakog bahin sa ba? Maka kwansa ka ba? Makaduda sa ka mga igala. No? Kay sa flood control karon hunaw na ah, mga igala. Lesson babog kayo kining pagbaha i-charge ni mong Sara. Oh. Kay mora ba nay si Auntie Claire mo ba nay kanunay malitok? Oh, nga wala daw diri ang vice presidente panahon sa calamity. Ang angan na may presidente. Diba, anong pagitao man mo ang BP nga di pa nila trabaho na may presidente? Kung presidente mo ay mo, lihok, anak. Kaya iahaman ang opisina.
10: Bullseye! Bullseye!
2: Si Auntie Claire po, pataka sa pangita. Karo, napiktosan siyang irisi, may gala. Nag-aso-aso yung dalunggan, yung ilong. Gitawag pa ganit siya, mga gala ni Corina Sanchez nga. Kung ang ila daw programa, memo, ang ila daw gisgutan, mema. O sa manang memas, bisay asa ilaha, may galang insuryahan. may masabi lang. Muna, suro kayong dugo ni Auntie Claire, may galang ang irisi. So, kani ba no, mga katropa, unsa man ang naa diha, nga no man, nahumo kayo sila, no? Niligyo sila na pareha sa una ba, katubitong fierce kayo nga babayag nga ba, mutulisok yun. Karon bayo ako'y madungog ani mga murali-rali kani ato nga mutulisok sa Marcos administration. Ambot lang kung basin og limited lang ang video or mga pamahayag nga ako makita, basin ka mo nakakita mo. Pero sa ako pagtanaw, wala compliance lang. No? Compliance naman. Nawagan ko no, hay, para sa ani o. Oh. Nawagan tayo nga dapat mahimong honest. Honest mo ra. Ikaw man, wa na. Mga katropa. Pero ang tinuod yun nga singgit nila, Sarah. Oh, ang tinuod yun ba yung galang unod sa ilang panawagan, Sarah. Ipang mila-mila na silang Sarah. Good morning, call. Na ako, Sambuanga, call. Kapoy magdato-dato sa Cebu, call. Amahutdan kag, og nipis-nipis kag, kuan diha, binaklid Elmer. Mo. Hutdan yun ka. Makakantag yun ka itong, kuan na ng, sa kaya itong, ipaagi lang og lakbay-lakbay, patid labay-labay.
11: Ay, yeah.
2: Sa lata nga gamay. Mama na, Ralph, no? Oh, agi ko kagpatid-patid og lata gyud kay saktong bangil. Alas 8:49 na may galantag na sa tubag para gubanuban. Okay, next topic ta mga katropa. Sa dugang pa na to mga katikaran, may report paghihapon ga wala na. Wala, alas na. Sa dugang pa mga katikaran, mga igsoon, ining dili mga igala na kuno lagi sikat si Vice Presidente kaysa kaniadto. Ang gasulti ani si Abante. Na. Ni apil-apil na po dai. No, nausab na gyud ko no, kung ikumpara ka ni adto, lahi na gyud ko no kaysa karon. Mas di kunhod gyud ko no ang popularity daw ni Sara, pero wa man mo ubos yang rating bay. No? Wa man mo ubos ang rating ni VP Sara mga katropa. Ang sa ako bagay ba, ha? Murag na maintain man. Mga kaigsuunan. I don't know kung asa ni sila kuha o kuan, no? Asa sila gakuha mga higala og data, pero ingon ni Abante, ay naon na lang nato kay wa man kuno. Di na kuno sikat. Sige daw eh.
6: XFM Katropa.
12: Ako naniniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. They are actually looking now for evidence. Oo. Yung survey na nakalagay, the more than 50% ng taong bayan tumitingin na, ano ba talaga ebidensya? Oo. Palagay ko,
2: Pastor, ang, ay pamaka ka. Pastor. Tor. Una-una, dito sa tao nga daghay gihatag, daghan sa ipangayoon. Anaraba yun na siya, no? Kadtong tao nga gihatagag daghan, daghan sa ipangayoon na to. Kung ikaw gisangunan kag responsibilidad nga dako, pag-abot mga higalas, panahos, panudya, sudyaan sa gyug ka, singla sa kagdako. Di ba? O nanitan, lahi man ang, lahi siguro mga higala ang pagpaningil sa Ginoo ngadto sa pari, sa pastor, o kung sa paitawag mo si mong kagalingon, nga to sa mga tao nga walay katungdanan sa simbahan, no? Eh, kung ano basta, nagbinuutan lang ka niya, subay ka sa mga lagda, kinasing-kasing ba? Kanang binuutan niya kasing kinasing-kasing, hindi nang binuutan niya para pang vlog lang, hindi naman,
6: Bullseye! Bullseye!
2: Pero kung, diferensya sa kung obispo ka, kay, mayingon yun na nga, na kay 20 ka buong, kung obispo na nita sa Roman Catholic, no? Okay, pare, 100 kabuok. Nya, kamo may iniingon, nagbuhat mo magbalao din yung, di mo mangiminyo. Nga nung nagsige man nagpamuntis ng inyong 30 kabuok niya.
11: Ay, yeah!
2: Diba? Mag-agad mag sa atong responsibilidad. Mga kaigso, na ito, nang inigpamilyado ta, kinanglan yun din mo mga higala nga amumahon imong pamilya. No? Kay kamong mga gikasal na, di ba? Kanang kasal na to mga higala sa magyapon na sa ubang mga ubang sekta. Maura man ang purbahas kasal sa Pilipinas. No nga. No, ang inibang pahimangnoan ka nga sa imong pagkapamilyado magmatuto kag mga bata, no? O imo silang agakon nga mamahimong maayong Kristiyano o mamahimong mamaayong Pilipino, mga higala, both manguna ana manguna siya, no? Wag kuan ka, no? Kita nga mga tumutuo, mga igsuon, kita mga Pilipino unta hap sa mga taning Pilipinas ba? Kung kining atong mga gituan, kabalo lang ma-apply. Ang kapait man gud kay ultimo ang mga leader-leader sa simbahan, mga higala. Di ara man maayo sa ilang mga magpa-video, magpa-maayo diha, no? Pag-abot mga higala kanang uban diha, manawagan, dapat kuan ta kanang kabusta sa kuan. Kabusta sa diwa. Timawa ta sa atong mga buhat. Pag tanaw ni mga higala, nindot bagay mga sakyanan, no? Dapat kay bawot ang mag-antos niya. Panalitan, pari ka mga higala niya. Sigag walig pag-antos. No, kay bawot ang mag-agwanta ba? Hingana ba, no? O niya, pag ato sa imong kumbinto, mga lata arang saging may.
11: Ay, yeah!
2: No? Mga lata arang mga higala ko, an. No? Ayan, saan na tututirahon kay... Dari lang ta kang bishop. Bishop man daw ni siya. Basig bishop ni sa chess, no? Pag mayamon kag bishop mga higala, dako kag katong dana, no? Bisag asa siguro nga sikta sa kuan denomination sa na may namang gyud tanan man siguro ambot lang napoy ubanwa, no? Elder ba elder? Elder maguna siya, episkopus. Mga katropa, but pasabot maguwang sa pagtuo. Maguwang ka mga higala, mura ra nag sumagsuon. Kung maguwang ka mga higala, igbili na sa imong mga manghod, mulakaw na imong ginikanan, igbalik ana. Kung nagkayamukat na nangabuak ang mga itlog sa pugaran, kaya mo ba namang trabaho sa una pag manglakaw ang kuoto ng mga itlog sa pugaran? Ay, sorbihon tanan? Balag matuhakan ka sa himungaan, mga higala. Blima na na. Kuoto ang panganaon ng mga pugaran, oh. Pag-ana na. Murag mga tugais. Lagi kailan mong tugais nga bitin? Kaya namukha ang itlog, mga higala, sa manok. Manuyo pa yung itlog. No? Kung maguwang ka, ikaw in charge. Diba? Ikaw in charge sa tungong mas much lower sa imong edad. Mura sad na may gala sa simbahan pagtuo. Kung maguwang ka, elder ka, ubispo ka, kumbaga. Mga kaigsuunan. Eh, siyempre, naay bugat nga responsibilidad sa imong abaga na kasangon. In charge ka ni mga tawhanan eh. Kung mali-mali ni sila, oh, mo-apply po siguro ang command responsibilities, ginooy. Lagi. Imo man imong trabaho, anong pasagdan man imo na? Ano na siya? Oh, kini kay obispo man doon eh. So, ato lang na sila, pahinom naman lang na ito ni si Bishop nga. Bishop? Lami ra ba kay kagrilo, Bishop, no? Bishop? Lami ba kay kasakyanan, Bishop? Maulaw siguro ta na may gala, magsigig wali nga. Kay baot ang muantos niya nga itong sakyanan, Cadillac.
11: Ayaw!
2: Ito, no? Okay, nagitudlo sa mga seminaryo kaniadto bay. No nga di mangandoy ang mga butang kuan. Kana sakyanan mga yana. Pero natingadyo ko. Sa akong mga kaila ini kapari may galang unang gipalit pick up gyud.
11: Ay.
2: Tingadyo ko ana ba? No? Ngano ka no? Eh gamit pastoral reason may tawag pastoral reason. Magamit nimo ingatog bukid. Okay, mo serbisyo ka sa mga tao. Ironic ba, no? Di ba ka ma... Ralph. Di ba ka ma... kuanan maghuna-huna na, Ralph? No, ka na bitong magawali? Mga pastor ba? No? Nga, naibang alahas. Ninutog sakyanan. No? Unya, ninutog balay. No? Unya, magbalay dos membro nga. Kinanglan nga kabus kita no, sa diwa, espiritu, ana. Hibaw ta mag-antos. O niya, imong subahin ang kinabuhi ba? Matay, humok ba kay Kutson ba? No? Masa mo na siya, pribilehiyo? Siguro eh. Kay lain man kayo, mas dinot man ang kanang atong giwali, mapuyaan na to. No? Kanang kahibaw ta mga higalang, kung magbalante kas karniro, manimaho dyan kang karniro. Ana man na, kung shepherd ka, amoy shepherd, amoy sheep gyud ka. Lain sa kayo, shepherd ka o niya amoy kuan ka, no? Amoy kwarta. Pero wala na nagpasabot, may gala nga kanang dapat pobre sa gyud ka, dili man pod kay entitled man sa ka mga higala nga makakauglami, no? Entitled man sa ka mga higala nga makatug og nindot. Pero kung kanang imong mga propriedad mo nay maghatag og division, kumbaga mo nay imong kuan ba kanang wall mga higala, unya matawag na noong kag hypocrite. Awala. Ipit ka diha. So, kini si Bishop bago di siya god, no? Bishop man daw di siya mga higala. Bishop. Nice raw kita grilo Bishop, no? Hindi kita grilo ay, no? Mahalo sa kitang sakyanan. Mao ba ni siya itong nagwali nga ang demonyo kuno makabless po kunog tao? Mao ni no? Bishop, mali yun na nga theology, Bishop. Bisag asa pa ko. Bisa siguro kung siyang siktaha akong mangutan, mutungo yun mo, anak. Nga kaya po kunong mo bless ang yawa. May gala, mo bless po kunong yawa. Dili, oy. Dili, kabalo na. Wala, wala. Anong muhatag man na siya? Huwag may iya aning kalibutan na, no? Tinuod lang. Buwani siya nagwali, no nga. Tanawa daw inyong blessing. Kaya base daw ang inyong blessing, may gala, lagikan daw sa yawa. Yawa ni pastura, no? Pwede dahil na? Ambot og tama ba nang ba? Mali, para sa ako. Di gina, di kumutuwa na. Oh, di kumutuwa na ba? Nga, mo bless po ang dautan? Dili blessing tawag, anay. Kaya kung bungod sa ito, ina. Kung iyan na sa dautan, adili blessing na. Oh, ingon, sige, padayon na ito ni. Kaya matod ba niya, di nagido sikat si Bipi Sara. Oh, pero, pastor, istorya tinuod pastor kay sa may nang mamakak, no? Sa may nang mamakak, ano mamakak man ka? Nya karog mapamatud an ato nga sikat gyapon. Grabe. Oh. Di mabuta ka ingon, may gala nga. Di puta ka ingon sa Ginoo nga Lord, dito na ibutang sa pinakainit nga. Oh, di puta ka ingon ana, Ginoo rag ipaigo ani.
11: Bullseye.
2: Pero kanang ingan na yung istorya, dagbakak yun na. Di kuno sikat. Para ni mo. Butang yung tag qualifier nga. Alang na ko, dili na. Pero mingon ka og magamit kag porsinto-porsinto na. Masuko yung mga tao, anabay. Sige daw, padayon daw.
13: XFM Katropa.
12: Ang rating ng ating Vice President dito, dapat tinan niya na maigi na pag tinuloy pa natin ito, at makita ng taong bayan ang mga nangyayari. Palagay ko, I think the people of this country will decide on what is proper and what is right.
14: Oh. Tama ba yung 85% of Filipinos want the trial to proceed?
12: Oh, they want the trial to proceed. And 57% of them would like to see the evidence. Which is okay. Sa akin, sinasabi ko, sana hindi maging exercise of politics ito. Dapat ito, makita na ng taong bayan, makita na impeachment court mismo. Itong ebidensya, oh. Ito, nakalatag sa inyo.
2: Ay, dahil lang, Bishop. Asa anak ebidensya, Bishop? Asa na dapita, katong way notaryo? What? Asa anak ebidensya, katong notice of disallowance nga mugna sa unahuna sa auditor nga wa madlang gani paminawag patubaga di ay ang office of the vice president. Kana nga ebidensya imong pasabot? Asa nang ebidensya kanang Mary Grace Piatos nga pangan nga wa gani di ay maapil sa notice of disallowance kay nganong di man maapil? Nganong apilon mga kisunan nga giallow man di ay or wa may problema di ay kumugamit og mga aliases. Di ba? O ngano nga wa sad maapil mga katropa. Kay pwede raman di ang acknowledgement receipt. Kana nga ebidensya imong pasabot pastor? O bishop o sabay tawag sa imo? O representative abante nalibog naman mi sa imo. Perfect example mga higala kanang mga kuan bitaw. Mga religious leader kaniadto sa panahon sa Ginoo nga kalaban kay niya, no? kanang iyang sawayon sa una bitong mga bitin mo. Oh, na no?
11: Hawa. Ayo.
2: Mura mo og mga lubnganan. Puti sa gawas pero giulod sa ilawom.
11: Hawa.
2: Hawa. Sige, nagtuo mo dito komentarista ang Ginoo mga igala, no? Komentarista to oy. Kuya sa Dumanaway. Pagkita siya mga diba, masaha lang sa Biblia, di ba? You brood of vipers. Kalami, grabe na kalahom na. Yo, kamo, mga bitin mo. Sabot niya, mga parisiyo, katong mga relihiyoso, pero mga relihiyoso, pero mga bigaon.
11: Ayaw!
2: Relihiyoso, pero kawatan.
11: Ayaw!
2: Relihiyoso, mga higala, pero masinahon.
11: Oh.
2: Relihiyoso, pero garboso. Relihiyoso pero bakakon. Mao ba na nga ebidensya ang ingon nimo nga gusto makita sa mga tao? Sama na nga ebidensya kay ligon kuno kaayo. Kana mga ebidensya nga wa manotaryo he. Kana mga ebidensya nga wa mapirma he. Tapos ang ipakasa may gala ang defense kay wa kuno mo. Wa ko no mo tungas pre-trial.
11: Ayaw.
2: Og ligon ninyong ebidensya, may pre-trial o wala, ligon ko kag ebidensya nga nung hadlok magka. Diba? Alas 9:04 na mga higala. Sumutuo ba mo niya? Nga kuno mga higala. Di na kuno si Kat, si Bibi Sara. Gumikan kay nakita na kuno sa mga tao, mga higala, ang ebidensya. Yun na pa.
11: Ayaw!
2: Unsang ebidensya, hagot?
15: Bullseye! Bullseye!
2: Asa ka na siya gikan anang info pads o kung kaibaw. Mula ang nakapait lagi. Kuan ba, no? Lain man kung paminawan. May pastor ba yun ta? No? Nya magwali. Nindot og mga... Nya, ano bitaw? Maapil sa politika. I mean, bisang pag pare ka, pastor ka, unsa ka, may gala, imo man ang katungod, imo man ang right, maapil sa politika, magpapili, it's your right, but for delicate sa purposes, no, isiparit na lang, no, barugi na lang, naamang ka diha, gadakag dagang tao, barugi na lang, yada ka, kaysa gamiton pa nimo ang imong mga tao, which is ginahimo sa uban, no, gamiton pa nimo imong mga tao, mga gala, para makasood lang ka, mga gala, in the arena of politics. Nga kabalot ah! Bay, there's nothing holy in it. Ambot lang ninyo. Pero para na ako, mga igala, kung mo naman ninood ka, ninood ay magpagservisyo, well, mayo man na, balaan man na bay. Pero isa ka sa naghipos og malita, ambot lang. No? Di lang kumuhukom sa nimo, pero ipag ko kapasalig, mga igala, dawatong kaslangit.
11: Ayaw!
2: Di kumuhukom, pero di sa ko kabouch, mga igala, muingon ang ginoo ka. Sige, suod bay. Kay murag daga magagdalang malita eh, butang na diri. Baka nang imong dalang malita mao isugnod. Aron nga mos mukusog bay gala ang kalayo nya dito kay sugba. Alas 9:06 na may galantag na sa tubag bago banuman. Gala sa mo ha, sa tubag balik dugan pa mga katikaran na isgutan ng mga kaigsuonan. No, duwa pa tamahuman ani. Alas 10 magtataman karon. Dugang pa mga igala atong hataga pagdagad sa atong dulumanon ang bullseye. Kining oras sa bay atong ganinyo sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit ka na sa butika mga igala sa mga butika sa inyong lugar nationwide. Kenneth Bato Malaki, good morning. Francisco, good morning. Beryl the Great, good morning. Eliezer Puloy, good morning.
16: Good morning.
2: Contayoso Jairo, good morning. Ebenezer si Chico,
16: good morning.
2: Si Bibi Girl, mayang buntag,
16: good morning.
2: Pastora May Pilostratos, good morning. Bright Shine Gold, good morning. Ma'am Biena Hinita,
16: good morning.
2: Alas 9:07, balik tahuman lamang nini, kajot lang.
17: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
18: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Dali sige. Talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, og makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman kadakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayog.

0: alas 9.16 na.
1: Bullseye! Bullseye! XFM Katropa!
0: Balik may gila sa itong pagpanagumanuman sa tulumanong Bullseye! Ayong buntag, tiyab, inatad, nanalad! Uyawag pa nga, no, eh. Pastor Dionis Abanti, ubispo, magay na! Diba? Kita, gagawa na niya gawali, bay? No? Oh, si... Kini, Pastor Bishop Benny Abanti, kita ka ng cross niya, may gila nga dako kayo? No, ubispo na siya. Lain lang kay paminahon, bay? Alas 9.17 na, paminahon doon na ito, nabi. Kini, may galang kang pangutana, no, nga to ridon, ni barbers, simple kay pangutana, bay, pero... O, Jay, ambot lang, og. Naman na sila'y tubag, pero di na ta interesado ang ilang tubag. Yung kabalo na ta's tubag, pero na, kumbaga, sa Tagalog pa nabilaukan. Natukan sila may galas pangutana. Kapag ganyan pangutana ba? Sige, play daw, Gab.
1: XFM Katropa.
2: Despite this culpable violation of constitution, betrayal of public trust, corruption, bakit mataas pa rin na rating ni VP Sara? Saan galing? Sa tingin nyo, anong basay na?
0: Kitams? Oh, bakit? Oh, ngano kuno mga higala nga? Impeachment, no? Daghan na kay gibato mga higala kang VP Sara. Ngano daw nga taas gihapon ang iyang rating? Ngano kaha? Mga katropa, anong basa ninyo? Oh, nitubag ani si kuan nitubag ani si Barbers, no? Pero agi lagi sila may higala o kanang dito, no? Ano bang murag na tuk-an ba?
1: Tropang Arnel Cortez.
0: Pero natukan mga higala ba nga kabi naman atong gihimo aning tawhana ni no, bisag unsa nalay atong gipasangil uting kayo nato tanan pati mga record nila sa una katong nanumbag siya mga higala la uting kayo no wa may epekto no wa may epekto kay kadtong ingon ni Representative Abante, nga hinaot daon ta dili daw ni usa ka exercise of politics. Pastor, bishop, una sa tanan, ang grabing pamulitika, no? Ang administrasyon, no? Muna'y klaro diha. Kamu diha sa House of Representatives. Hindi mo tanawa. Sa prosecution, may gani kay ni balibad to mga higala si Abe. Andres, no? Kadto magigalang sheriff nga nasumbagan ni VP Sara magigala way back 2011. May gani ka siya nalay mo ni balibad kaya naman kahibaw siya ba sa nature nga kanang binuangan yung kadiha ba
1: eh? Bullseye! Bullseye!
0: Being a, ano karon no, HR sa Supreme Court, wiper yun siya. So di na ko mag-appeal-appeal anak.
1: Bullseye!
0: Pero kinsa may ka-plaster anak nagbuot-buot mga itong hingaan may gala ang prosecution nga apilon do nila di ba apilon do nila may gala pagkuha o paghimong kining witness kato may gala si Abby Andres katong atong sheriff nga nasumbagan but the next day mga gala pagawas ang sheriff ug mamahayag di ko mo apil kasi gaingunin nyo. Kamo, si may basa ninyo ana. Sa ako mga higalang basa ani, no? Di man gud bugo ang mga Pilipino bay. Sa kun sao ni mong pangutana? Una sa tanan, daoto ni mo si Sara, ino ni mo nga mo na inyo himo ang presidente. Panahon sa calamity wa dire.

0: na po ng tao nga, nga nung amo mo siyang pangitaon po, nga di man po siya presidente ron. Diba? Ang dautan na ron kung siya na ah. Kung niya ang presidente, bay wa. Diba? Diba? Kabalo ang tao, ano eh? Mga katro, panalitan, no? Baha sa Manila. Wingon day ka, nasan ang vice presidente? Masa may labot? Kimo man ay gina ako usahon ha. Sige. Usahon ako mga igala kay wa may nagtubag nila kita itubag. Posible mga igala alang nako. Og sa basa nako mga igala sa mga panghitabo. Kanang kanunay nilag pasiatab mga kaigsuonan nga ang vice presidente sigig lakwatsa. Ang vice presidente mga igala dili maayong leader. Ang vice presidente dunay problema sa pangutok. Ano di ba? Manay gina panguinawa ng mga tirada sa mga trolls. Paminawa ang tunada sa istorya sa trolls o ang tunada sa istorya ni Auntie Claire, di ba, maumaora.
1: Pinawa!
0: Usahe gani, makaduda ko nga, siguro ang tanan coordinator sa trolls mga igala, si Auntie Claire. Usahe, usahe maisip ko na ba nga, si Auntie Claire magiging siguro tinubdan sa mga kining coordinator mga igala sa trolls kay ang iyang istorya ba o ang mga comment mga igala sa mga trolls, maumaora gani. Mamaura gyud na siya. Kana siya, mga kaigsuonan, di ba? Pangitaon si Bibi Sara, sayon. Yan ba ang nag-ano, gustong maging presidente sa panahon ng kagipitan, pag panahon ng kalamidad, umaalis nandun sa ano? Ang mga tao nga naminaw, ang tao nga nagtan-aw, ang Pilipino may galang nga nag-obserbar, may ngon gyud nganong mangita man pud mi anang vice presidente nga di mabuda siya, di mabuda iyang trabaho pod. No? Dili man po ni iyang trabaho. Ang apod-apod diri og mga relief goods, musubay diri mangumusta na mo. Di man na iyang trabaho nga naman na amay presidente. Pero most of the time, kisay una mo abot. Katong bahasibo, kisay una ni Adto, kuno be, kamo na minaw mga taga-Cebu. Katong bahasibo, kisay may una ni abot. No? Ang vice-presidente, kini nga itong mga magbabalaod, sa sige nilang laban kunuhay kang Marcos, imbis nga, si BBM, si Pangulong Marcos, may gala madugang-dugangan, paunta ang punto sa ana. Kini ginahimo sa iyang mga ambot, o nagduda gani kung kaalyado ba gini sila. No? Kini sila barbers, kaalyado ba gini sila sa Pangulo o sa admin karon mga igala? Kaya murag di, man, God. Kay, di ba po kung mga igala mo to, o nga, wala ni sila kay balo silang ginahimo. Ultimo si Auntie Claire, mga igala, makaingon dyan ko nga, basic ang papel ni Auntie Claire, no? Kay dauto niya si BBM sa laing pamaagi. Kay, at some point, kining ilang ginahimo, bay, imbis nga makatabang sa administrasyon nga, muhumot siya sa Pilipino, mga kaigsuonan, dili mo, mubaho na may noog maayo, eh. Ano ka bantay, ana? Sa to ila pangutana? Sa to pangutana, nga no, kuno, nga luyo pa man sa tanan, taas gyapon ang rating ni Bibi Sara. Man sila manubag, kita tubag. Una, mo ito yung tubag na ko. Mga kaigsunan, kanang bisag unsa nala ipasangil, bisag dili mga higala iyaha, dili iyang trabaho, ipasangil dito sa iya. No? Bisag di siya mga higala, dapat mo liable, ipasangil sa iya. Okay, sunod. Kining impeachment, nagtuo mo nga, nagtuo mo sa impeachment nga tawag ani makausab sa una-una sa tao mga higala kung sa sugod pa lang naniid ng tao kaduha na ba yan niya kaduha na ning impeachment sa unang impeachment mo ninyong gihimo gipagkaisahan siya gipirmahan may higala sa ubay-ubay nga mga kongresista pag pangulo ni atong si Tamba. Diba? Nakita sa tao even mga kaigsuunan ang Senado nagsigig ingon sa inyo, no? Nganong inyong gilumluman ang upat kabuok impeachment nga naa sa inyong opisina? Di ba? Kay sige tong ingon mga higala si Escudero nga karon nga niabot na diri sa amo ang atubangan ning inyong impeachment. Muingon dayon mog forthwith agad-agad. Huh? Di ba mao tong gilalisan ang forthwith kuno shall proceed immediately or agad-agad. Di mo ito'y rumbo karon mga igala sa House of Representatives. Ang tao nagsigig tanaw. Bitaw, no? Anong inyo man ang gilumluman diha? No? Nya, sa wala pa ang impeachment, madungog ni mo ang mga pamahayag, mga higala ni mga tawhana ni naay Quadcom. Okay? Naay Quadcom. Kung sa inyong gisgutan sa inyong mga Quadcom, Twadcom, Quintacom, why... Sabada, Kumkum.
1: Ayaw!
0: Sabada mo kasi target atong Kumkum? Duterte family.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sabada mo kabantay ato. Duterte family ang target ato, bay. Pagkahuman, asa na, di ba? Wala na. Human na ilang misyon. Nagpadayon pa ba sila? Bisa mga ilang patuki unta mga higala sa corruption na hitabos blood control? Wala. Nga naman. Unsa nga nung investiga man sila, maunay pa lang sila. Unya mga Pilipino, nakakita. Anak mo, nang inipangutanan ni mo sa Pilipino, mga higala. Muingon, yun nag... Ah, ilaraw ang buding gidula. Tanan mo, anak, yun na ba eh. Ako niingon ako sa akong komentaryo kani Adto, mga Ikson. Even the lukewarm Duterte supporters, kapag makabantay ani sa ilang kalaki, mahimong solid. Or, even, katong mga way gidapigan unta, mahimong Duterte supporters na hinuon. Ngayon naman, makita man kung sa tao nga, di man ipatas. Makita sa tao na, uy, bisa kung saan ni magtabon ba eh. Mabantayan sa tao. Nga, di man ipatas ni. Ngayon pag-abot sa mga kaalyado, di man kaayo isog. Ngayon pag-abot sa mga kaalyado, wala na nakagawas na ganing usa. Ano pag-abot sa mga kalyado karon ang gidaw ang gikawat bilyon wala man hilom man pero ano pag-abot sa kontra bisag gikawat ni mo mga gala isa ra kabuk ban paper preso man abalo mo ang mga Pilipino na niid gitan-aw sa mga Pilipino left and right ang inyong atake left right front back di ba nakita na sa mga Pilipino, mga higala, kasi ga-atake ni Sara, House of Representatives, bira, pak! Pag-abot ito sa Senado, mga higala, majority, tulpo, mga tulpo, no? Banat, pak! Oh. Unya, kisa ni, unsay moral ascendancy ni mga tawhana ni para muisgot o accountability, be? Makita mang tao, anak, good! Ang tao ba, muingon ba nga, unsa may imong moral ascendancy, babe? Aber? Oh. Nga mo isgot magkag-accountability nga ikaw gani mismo na amoy mga accountability nga gibang tabunan. Muna siya nakapait diha. Makita na sa mga tao og dili na makapakumbinsi na to. Dili na makapakumbinsi sa mga Pilipino. Mo yung mga Pilipino, maraman mo kay kamoy nakapabor.
1: Pinawa!
0: Kay kamoy nakapabor. Oh. So, sa to, House of Representatives, bira. No? Senado, mga igala, majority, no? Bira. Mga tulpo, bira. Soto, bira. No, Kiko Pangilinan, bira. Kunya may maning mga tawhana ni og wala kaila mga Pilipino kinsa mo. Nadugay naman mo gabalik-balik ana Senado, maura maghiapon ning Pilipinas. Di ba? Sa ang karong pagtuo sa mga Pilipino panalitan, Tito Soto, wa magumay ngugway na himo, na may dagang na himo ng balaod, may gala. But you've been there for decades. Gimo na kainin mo ng itbulaga ng Senado. Na nakadiya sa kadugay nga panahon, nausab ba ang Pilipinas? Mga Pilipino may yung... We were not born yesterday. What the gipanganak gahapon? Kay bauta nga, si Kiko Pangilinan. Hagbay na kayo na sigig pumandayag balaod. Mga kaigsuunan, di ba? We've seen them. Kita na nato sila na sa Pikastampi, karon ni Balin sa Pikastampi, karon ni Anapodiri. Nakita na nato sila. In short, magaygala, kana mga tawhana, karaang mga politiko na ng inyong mga nakita. Apil sila, birada. Kinsa pa? Kinsa pa ni bira? Kining mga komunista. Oh. Kining mga komunista. Oh. Nagkahiusa sila. Accountability, singilon nila kang Sara. Nga ilado ko na sila mga igala nga mga anti-Marcos. Unya karon di ka kadungog may igala nga suko sila kang Marcos. Naay pamahayag nila kang Marcos. Pero kung imong tanawon mga igala, imog yung tugkaron, ang ilang pamahayag, compliance. Complacent kayo. No? Sila, basta makahistorya lang ta para inong patas ta. Kinsa pa? Simbahan. Sorry ha, pero simbahan. The church leaders in the Philippines, mga higala, dili man tanan, simbahan, mga leader, pare, obispo, akin sa man mo. Di ba kanina to? Grabe mo. Antay Marcos kayo mo. Antay Marcos baya mo. No? O sino hita mo ron?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mayingon sila nga. Dili man, pantay man na, no? Kay ang simbahan, nanawagan man pod, no? Batok BBM. Yes, tinuod na. Naapod mo'y statement against BBM. Pero, ang akong malabel sa inyong statement, complacent gihapon. Ngayon naman, masuko man mong sarag yun. Tinuod lang. Diba masuko? You are not interested in due process. You are not interested in justice. You are interested of conviction. Diba? Kita kakabasa ka itong t-shirt ni Father Bong Sarabia, convict Sara now.
1: Pinawa!
0: Nanugo pa ka. Amang kamangitaw, due process nga convict na yun. Diba? Asa magkamangita, anak, dilita siguro na address Pilipinas. Asa magkamangita, due process mga igala nga, mo pa paglingkod na to, wapag yung klarong ebidensya. Napay mga witnesses mga igalang mga kuanpod, mga duskamunggay. Asa magkamangita, anak, convict Sara now. Oh. If you are really for justice and accountability, it's plain and simple. You are for justice and accountability. Ay, nabutang igpangan. Ngayon ang pagka-BBA, mo, ma'am, no, eh. Sige daw, be. Paghimo daw mong t-shirt, sulob ko na mong t-shirt nga. Mangayog accountability kang BBM. Sa tanan niya nahitabo, mga higala sa nasod karon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nakahimo bang mga obispo, ana? Nakahimo ba mga higala ka itong mga iladong mga pare, ana? Mga higala nga, mga political commentator po nga mga pare? Nakahimo ba? Wala. No, wala. Pero pagpaistorya ha silang Sara. Ah. Mura mga igalagoan. Wa na kalimutan nila ng ilang mga lisensya nila sa sacred theology, licensiate in mga STL nila, licensiate in sacred theology, ang ilang mga licensiate nila sa sacred scripture. Iba na basta-basta ba igala makuha. Kalimutan nila na, bahala na na rin, basta maaway lang si Sara.
1: Aya!
0: Diba? Ang mga licensiate nila may igala sa sacred theology, burag ang sana asa man ang makuha Santo Tomas. Diba? Lalim na, no? Kaya ka nang pag-eskwila ng mga igala, may manag seminaran lang mo, unong kaadlaw ngayon pagkahuman, pwede na ka may igala magmisa-misa, di mga pwede. Kalimta nila na tanan, kalimta nila na tanan. Ma-define ra sila may igala, sila mga pamahayag diritso. Bahala na, magpakabugo na lang yun. Para lang yun sa politika, nga naman. No? Kung tinuod mo nga para sa accountability, din para mo sa tanan. Makita na to, na yakadili man. Kinsa pa man?
2: Bullseye! Oh. Bullseye!
0: Ang mga negosyante, naniid. Mo ni ang kumbaga, turn, ako ano bang, pinakadako nga punto. Mga negosyante, naniid lang. No? Wala, mga igalay. Naayuban, of course, mga igalay nga, nakabenefits aning ka-BBM nga administration, vocal sila mga igalay in, mentioning Sara Duterte, pero naiuban nga pundo paniid lang kay tahuna-una nila tingog karon yung mudaog na impas ka. Kanya nga tuwa diri business interest kanunay. Oh. Business interest kanunay tiwas ta diha. Kung nakulang pa man mga higala siguro napay daghang rason ngano nga luyo sa tanan mga higala, no? Taas gyapon ang rating ni Sara. Kana gumikan kay kabalo ang tao. Nakita sa tao. Bay, ang Pilipino bay, mupaboro sa gidaog-daog bay. Mao na ginay klarong istorya. Bunuo gana, gitabangan man gud ninyo pod. Di ba? Kabantay, kagitabangan man nila tanan sektor, simbahan, no? Komunista, no? Abi lang sektor ni. Progresibo, Kongreso, House of Representatives o Senado, administrasyon. Napay anti-clear, wa pa, kulang pa di ay, anti-clear. O anti-clear pa. Itabangan man ninyo god. Unya ang tao, ang Pilipino, maluoy gud na may gala sa gitabangan. Katong puspusan sa daghang tao. Maluoy ang Pilipino anak. Mao na nga. Nagkadugay, imbes nga mubaba, nagkadako ang saligstaw.
2: Bullseye! Bullseye! Huh?
0: Kuna manigurado mo na si Ridon karon mga galat. Kada atubang sa kamera suko. Ayaw! Lagi si Tiri Ridon kada atubang sa kamera may galat suko eh. Lali man siya ana siya nga ramdam ko ang pag-iyak ng depensa. Nihilak ba ding depensa wa man. Nasuko ra to sila ano man gibadlong sa Senate President, Senate Presiding Officer, no? Ang kampo mga igala sa prosec, prosecution. Nga di pagsige comment sa Facebook.
1: Ayaw!
0: No? Ang ilan na dayong argumento, mas ngilgig daw ang gihimo ni Bipisara. Wala, wala na mga subay. Wala na gid kalimtan na ginin yung mga giiskwilahan para lang yun ka. O na nakapait niya. So ana, makita sa tao, gitabangan man gud ninyo pod. No? Wanay kauban. No? Wanagi ang lumalaban pobre. Unya mahibaw-an na lang nato mga higala. Kamo rin nagsunog sa inyong kagalingon. Abi nimo kining impeachment. Sila naglaglag sa ilang sarili karon mga igsuon. Ngano man, if ever may impeachment nila mga higala si Sara, nahibaw ang tao. Ngano ang impeachment to nila? Ay ang pundo sa confidential fund gipamalit man gud niya lamisa. Pamalit niya og bangko. Gipamalit niya og tambal. Gipamalit niya og gihatag niya og tabang ngadto sa mga eskwelahan sa hilit nga layo o layo nga lugar. Layo mga hilit nga lugar para dili ma recruit sa NPA. Nganong gi-impeachment nila ay gitarong man gud niya kuan. No? Kay ngano kuno nga gibutang nila ang mga pwede ba kuno nga kining pwede ba di ay kuno nga ang gamit sa ang confidential fund ipalit og bangko. No, itabang sa eskwelahan, pwede ba kuno di ay na? Ipalit og electric pan, ipalit og tambal. Pwede ba di kuno nang ang confidential fund ingon anaon paggamit? Diba? Sumugawas na mga higala, makaingon ang tao nga matay, no? Kinsa tong mubuhat o maayo?
2: Pusay!
0: No? Mo ilang tabangan. So, unsaon rin pag-gain o trust sa mga tao? Wala. Wala sila mati-ti diha. Maski si Risa pa, si Tulpo pa, kinsa pa ilang mga padaganon diha, may gala, di manimaho. Unya, ipa-endorse sila kang BBM. Nga negative po. Do you think, mga gala, manimaho? Manimaho pa iti.
1: Ayaw!
0: Oy, sa akong basa ha, lain matagbasa, no? Og babasahon nimo si si Richard Hidarian. Okay, bright man kuno na siya, no? Nya, siya ba nag naghimo na to nga kuan kuno ta Sub-Saharan Mindanao. Moingon gyud na siya nga mga Pilipino na ilad lang gihapon. Pero kay bao ka kana mga nagtuo mga igala nga, oy sa si Sara, imo na pangutan, hindi gyud na sila moingon na ilad. Moingon ko sila kahibawo mi. We are well aware. Pero ang amo lang gikakuha nang gitabangan man nila pag-ayo. Wa na lay laing litok anang ilang balita, wa na lay laing unod anang balita. Sara na lang permanente.
1: Ayaw!
0: Dili sila interested sa due process ang ilang matanggal gyud si Sara ngano man. No? Basig tinuod tong ingon mga higala ni sa tong tubit yang ko. Si Sara kasi hindi nila ma-negotiate. So nahadlok sila nga kanima presidente aw oh, musiga gining ilong ni Ridon.
1: Ayaw!
0: Oh. Oh. Maupaw gini si barbers. Tanaw na itong magka-barbers pa ni siya. Mauting kay gyud ang mga blood control ni Adjong. Nga ang burnal rege daghan wa maday mahuman.
1: Ayaw!
0: Diba? Gwapo bitaw unta kayo bitaw paminaon. Kung ang mga tao nga nagukod kang Sara, hinlo ba mga hinlo? Mga, kanabang, okay na sad na siya, kitanaw ni mo yung distrito, Lambo. No? Pananglitan ka ron, si Ortega. Di ba? Kato bang, bago lang nag-pagawas o pamahayag nga na-pick news ko no siya, bisag gibaha ko ang lugar eh. Si Ortega, may gala, no? Isa man na sa nagukod ni Sara, karon nabulabog. Kaya yang iyan ang lugar sa La Union, may gala. Na yung mga flood control dito. Wasa na kanimao. Yung mayingon pa karon, may gala. Mudiman pagbago o dugang pundo. Kaya para mapunduhan na pundo ilang lugar. Ay, mga bunaw-naon sa mga Pilipino, ana. Ah, wapa ka matagbaw.
1: Pinawa!
0: Ngayo na po! Sige. Para masabda nila mga kaigsuunan kay uniform man na sila rason. Inday Sara Lustay ano na mga ingana ba no? Ipadapli na nato si Digong diha. Wala na ilabot si Digong ani mga higala. Ato na naintahon siyang i-excuse anang mga iskutan. Karon lang atong iskutan, right? Kay ako pa nang apilon mga kaigsuunan. Well, apil gyud sa factor no nga itugutan nila nga dakpon mga higala sa ICC ang kanhing presidente. Apil gyud na, pero sige na lang no, para sa karon na lang mga kaigsuunan. Sige, okay unta ba minaon kun ang mga tao mga higala nga nagduot sa accountability, mure na ay moral ascendancy ba no? Mo na nakanindot nga panalitan lead counsel Luis Tro. Diba? Kaya may AX, Deacon Speaker, kaya bumabaha at binabagyo ang pangalawang distrito ng Batangas dahil kay Speaker, ulan na pabitog tinuod. Lagi, di man to fake news, di man to AI, ulan na pabitog tinuod, bay, banlas. Perting sulugas, karsada, karo ba kita karsadang sulog? Perting kusuluga, may galas, karsadas, Batangas ba? No? Di mo, no? Sa ilang mismong lugar, palpak. Sa ilang mismong lugar, mga higala, wa magamit og tarong ang kwartas gobyerno. Plus karon, no? Ang iyang giidayig nga, dang dahil kay Speaker, makasuhan na pod. Gumikan sa flood control scandal. Naabas siya'y moral ascendancy, mga higala. Muna, muna na ginagipangita sa mga Pilipino, no? Kay ang tanaw sa mga Pilipino diha, wa man ang kita nga mga Pilipino, di man ta mga igalagod legalistic, no? No nga. Di ba gud ta kuan ba nga? Ayaw tanawa ang akong binuhatan. Ang tanawa kung tama ba ang akong argument. Ana man ato ah. Di ba? Ana man mga ang sa European nga huna-huna. Do not follow what I do. Just follow what I say, no? Kung mag-istoryahan na itadari, ayun ako personal ah. No? That's too personal. Nga, yung mo pang apilon akong personal nga kinabuhi, pagkialaman ba nimo? Kaila, kaya burang giubo na kung anong kalaki nila. Di ba? Mauna sa Western concept ba nga. Subaya akong giingon, kaya tama man eh. No? Accountability kasi may musupa ka na tama man. Pero ayaw nagtanawa ang akong binuhatan kay wala sa nay labot. O wala sa nay kalabutan sa among gigukod karon. Ana ba? Pero sa mga Pilipino man gud lahi, mga kaigsuunan, lahi man sa mga Pilipino. Okay ra untag mo demand ka ana. Kung ikaw sad maayo. Okay ra untag ikay mangulo ani mga ingani nga imbestigasyon kung pagtan-aw na mo sa imong distrito, kuyaw gyud kayo. Kuyaw. Ang mga balay na mga bangka. Panahon sa ulan kay di gyud malikayan paglutaw. Ah, sirit diretso mga pambot. Bangka di motor. Matag balay na bangka di motor.
1: Aya.
0: Unya, mailhan ka nga politiko nga wa jud kay buling sa korupsyon. Kana wa kaingon siguro mga moral ascendancy magud gyud pangita sa Pilipino bay. Moral ascendancy. Karon pagtanaw sa mga Pilipino, kinsa man ang sige gugkod ni Sara? Ay si Luis Tro na gibaha man ang ilang lugar. Na. Kinsa pa? Si Chua. Ay naman na i-flood control nga na kuana diskurahe din.
1: Ay.
0: Na. Kinsa pa? Si Ortega na nagibaha mang La Union. Ah, mao ra gyapo. Kinsa pa si Adyong na naman ay dagang proyekto dito sa Mahuman. Muna tanahon sa tao. No, muna tanahon sa Pilipino. Lahi ta mga higala sa uban. Ang tanahon sa Pilipino, sige, saway diha. Pero make sure nga ikaw wa kay gitagong baho. Kaya pag nagani kay gitagong baho, maka-apekto gina sa credibility sa imong messaging. O sa imong mga higalang gida nga kausa. Pag anti-corruption ka, yotro kang kurakot, may gano'ng Pilipino. Wa kagabae
1: diha.
0: Diba? Sige kuno. Nganong katauanan ang anti-corruption ni Marcos? Lagi. Atong-atong video kayo na may galagi una na to. Ang ingon niya. Kuan, di ba? Na siya'y gilatag nga measure, bla bla bla, na nagipa, kuan. Sa kanina nga event na pangutana po ang ill-gotten wealth. By ang ill-gotten wealth by is not a product of imagination. Remember that, daghan na kaayog na bawi nga kabtangan gikan sa poder sa mga Marcos, paingon nga to sa gobyerno. That is not a product of imagination. That is a reality. Kamatuuran ka na mga kaigsunan. No? Nganong katawa na nun ahunaon ang anti-corruption campaign mga higala ni Marcos?
3: Pinawa!
0: Ha? Ngano? Ngano man? Coming from a family? Coming from you? Di ba? Gikan sa imo, okay na kung kanya ito, nailhan ka na mo. Una mo, unsay unahon sa tao, pamilya. Pamilya talaga yan. Pilipino? Ay, sus, di ka malangkat sa mga pamilya ba? Tanawang gina yung pamilya, unsay record ninyo? Sa may record na ni mga tawhana ni. Muna mga Duterte ba? Sa unsaon yung daot? Sa akong tanaw ha? Sa akong tanaw ni. Kana mga Duterte, sa unsaon yung daot mga igsoon? People will always go back to Davao. No? People will always go back to the place asa sila mga higala nagikan. I mean, asa nagikan kini politiko ha. For example, mga ala banata ninyo da, banata ninyo ang mga banata ninyo ang mga Duterte, kurakot, bla bla bla. Kung ang mga tao nga nakaagig Davao, moingon jud di man mo among nasinati dito bay. No? Di man gid na mo among na nindot man dito. Panitan mo. Nay mo kuan diha, nay mo daot diha nga ang mga taga Davao, they're living in fear. Di sila kasaway sa gobyerno. Ako mismo moingon ko, bay di magyuna tinuod. Di jud na tinuod. Nga naman during the time of the mayor si BP Sara, isa ko sa sigig pangan, isa ko may galas komentarista diha. Mo gani di ko matong City Hall. No? Di ano mo atong man ko. Kaya na mudawat ato mga kuan, GC mga kuan, di ko mudawat ana. No? Bisay sina ko na trabaho, di na ko na mga galas kalaki. Pero isa ko sa, ako sa wayon po, katong angay sa wayon, for example, during COVID time, di ba? During COVID time, ang pagsaway ato is not aron daoto ng gobyerno, but aron nga, basin daig maminaw sila, basin mas mayon nga suggestion to make it better. Dili na siya saway, may gala nga, daoto ni mo ang administration. No? Naabay, nanawag na mo rin itong ningon nga, oy, hunungan ng imong kalaki niya, kay imong gidaot, wala man. No? Tinood na. No, wala man. Even during the time ng Presidente Digong, sa Davao man ko mga higala ng komentaryo. Kung naay di maayo, magkomentaryohan man na to. Nabay niingon nga, hoy. Unsa man ka?
3: Pinawa!
0: Wala man! So, sa akong end, makaingon ko, mali ay lang giingon. Pag mga, people in Davao City are living in fear. No. Ano malagi ako? Oh. Buhi malagi mi sa una. No? Siyempre, mga higala, pag nagbuhat kang illegal dito, no? Ipit ka, mga katropa. So people will always go back to the family. Paghawid sa mga Duterte sa Davao, unsay nahitabo, nilambo ba? Kay nauyayot na mga higala, no? Amo ingon yung mga tao, mahirap pud. Sa kadugay-dugay sa nilaan ng lugara. Wa may nahimong kalambuan, pero progressive man gud siya. Progresibo siya ba? Unas tanan way utang. Kanang kada kung sa syudad debt free. Why utang? Oh. Asa ka mangita na may gala? Walay utang? Oh. Di isa, siguro baka ako na si Basti may gala mo ingon nga. Until now, wala tayo utang. Munang kaya na to na. Oh. Mga bus ya, sa city, mga gala. Iya ba di ay na ni BBM? Dili. Pero kung mangita na ka, perfect ba siya nga syudad? No. Definitely not. Because nobody is perfect. Walay perfecto nga lugar. Pero mangunta na ka mga higala, is it a safe place to live? Oh, of course. Traffic nga lang, no?
3: Pinawa!
0: Lagi! Traffic lang. Pero may mong kag, is it a safe place to live ang Davao City? Yes. No, kanindot. Nindot sa Davao. Kaya lang problema niya mga higala because it is highly urbanized. And nagadako nga nagadako siya mga higala. Along with that, of course mga higala, ang problema, ang katrapik niya, mga katropa, that needs to be addressed. But it doesn't mean ngaway ayaw mga nagduma. No? Di bahaon ba siya? Of course, bahaon siya. Bahaon siya. Banha kay mo ng baha sa bangkal, di man lang mo makabanhaan ng baha sa bunawan.
1: Ayaw!
0: Yan, hindi ba sila kabanha may galana? Distrito 2 man na. Eh, labta nila na may galana ng bunawan. No? Ang congressman diri karon mga higala, si Rigo. Ah, Rigo ba? No? Anak ni Pulong, mga kaigsunan. First term. Ang dating congressman diri imong mabasol. Kung naa may mga palpak, kinsa lagi mabasol? Kinsa man na sila? Garcias. Kinsa man na sila? Aliado ni Marcos. That is why silent sila when it comes to distrikto. Pero kung imong tanaw, no, imong subayon, unsa mga bahaonon yun, gamayng ulan, may galagalutaw na, standard ang mga tao, das ilyong, oh, tibongko. Nalumos akong rusi diha.
1: Ayaw!
0: No? Gigang ko nagmisa dres panabo mga igala atong time. Pag uli na ko ako akong rusi. May gani kay nakaandar. Kay ana ko anto masiro gito or masuri. Ana kay magsubida na ko dres babaw naka tungas ra pud bayan taon pero na wan gyud aksyon gyud lutaw. No? Baha isgutan? Baha na diha. No? Pero nganong walay mo walay di kaayo mga igala i-hype. Nganong adto gyud mos bangkal magsigig da ginot anang di ba? Kaya tuwa dito may gala ang distritong Pulong. Targeted. Siya. Bisag dili siya mo ipinakapublimado na ang distrito dos o pinakapublimado man na. Agdaw, bahaon man na. Kanang Milan. Bahaon. Init siya ibuhangin. Nasamot. North Crest, dire ubo St. Mary's, paingon may gala kabantian. Nasamot. Bahaon o na. Nabay nagsigig banha diha. Wala. Wala sigig banha diha.
2: Bullseye!
0: Sumubalik, manggod, mga igalas pamilya. O, balik ko na ko. Ngayon, katawanan na nauna-o ng anti-corruption ni BBM, mga igala. Mayroon yung mga tao, coming from you, mutuo kami ang imong anti-corruption. Asa man na, fact-finding or fact-hiding? O, asa magagikan? Pamilyang Marcos. O, sa inyong record, diktador. Kinsa may giingon nga nangawkaw na siya during diktadorya, kamura man, di ba? Simbahan. Kamura man. The same people, mga igala nga didapig karon. Simbahan. Don't tell me, di ba? Kaya nga kayo galit eh. Kisa pa, progressive groups. No, you are the most vocal. Ngiingon, nangawat siya. Diktador, nangulimbat ang ilang pamilya, naka, silang tanan, nabuhi diya. Suko gani kayo mga ipalubong ni Digong sa libingan ng mga bayani, no? Because para ninyo, the late Marcos doesn't deserve ngaibutang sa libingan ng mga bayani. Pero gilubong ni Digong. For one simple reason, unsay requisitos malubong niya, dapat presidente ka sa Pilipinas, dili sa dayong. So presidente man siya sa Pilipinas, dapat siyang malubong diha. Pasag din na itong kasaysayan. Suko sila, di ba? Do not forget, di na itong kalimtan. Never forget, man ako ng never forget. Hantod nga pagdagan ni BBM ang ilan na pong hashtag never again. Pero di ito may galang tinuod together again. Together again. So muna'y rason para nako mga gala. No? Muna'y rason nganong ang tao mangyamid mo ingon na kisa ka pa imbestiga, kisa nag kisa na anti-corruption si BBM. Si Aplido, anak. Marcos. Na.
1: Pinawa.
0: Sa iyang panahon, naikaso karon na dismiss. Unsa man itong kaso, ha, may gala. Batok sa ill-gotten wealth. Quits. Does it mean nga dili tinuod ang ill-gotten wealth? Kaya na kuan karon na desisyonan nga. Ila to? How about those cases, mga gala, nga gikuha na may gala sa PCGG kaniadto. How about those cases, mga igso? Nga na, hagbay rang gikuha sa gobyerno, mga igala. Kaya na pamatudaan nga gikaw-kaw di ay nila o gikupsa nila pag-ayo ng Pilipinas o kwarta panahon nga na himong presidente ang iyang amahan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Dili kalimot ang tao. Yan na, mga kaigsuunan. So, para nako, that's the reason. No? Magmatter magud ang kredibilidad. Magmatter sad ang lugar. No? Pagtan-aw ron, asa man ni, moana gyud na sila. Kamong mga Marcos, dugay naman kay mo nagdumala ang Ilocos Norte. Ang gabarog diha kana ra yung kanang inyong sana electric pang dako.
1: Aya.
0: Diba unsa bay isas imuhang campaign propaganda sa una BBM. Nga naa ka diha ang electric pang dako ninyo sa Norte. Kinumdo mo? Mabarato ang bayad sa kurente nato. Nomdo mo ana? Basig, dali apo ninyo malimot ay ako di ko kalimutan na bay. Nganong gigamit ninyo na as campaign propaganda during those during 2022. Okay, the messaging is this. Renewable energy tabay. No? Mubarato ang kurente ani, nahitabo ba? Santil mong karaan ni mahal na hinuon.
1: Ay!
0: Di ba na tumo? No, kamong mga trolls? Sus, mga utok ninyo, lasaw. Tumo-tumo ba na sa panahon may galang BBM? O sa pinakadako scam nga among nadawat? Gawin nating tag 20 pesos per kilo ang bigas. Hindi mo naman sinabi na doon lang pala sa NFA ang gawin mo.
1: Ayaw!
0: Kung sinabi mo yon, hindi mag-expect yung tao. Pero sinabi, lahat eh. Di ba? Makakabili tayo ng 20 pesos per kilo na bigas. Iyan tao galisod. Mautok po din tao lagi.
1: Ayaw!
0: Palakpak sad. Ah, kan ni may presidente, bay. Sud na lang problema hon, kaya may bugas na. Paghiman-himan. Sus, ginoo ko. Di, manita kapalit, ani bay? Asa mo napalit na? NFA? 100 na mga tao papaliton kada adlaw niya pa-online nun pa. So pag turn out ka ron, wala ipit ka rin. No? Takla. Dos kamong gay. Oh, na siya. Oh. Nakita na sa mga Pilipino. Oh. Mao na nga loading gyud sila ana bay. Yeah. Bisan pa siguro sa inyo mga distrito sa sunod election. I don't know, no? Di mo ta makaingon mga igala kay lahi-lahi mangong tao. Pero bisan magaigala sila mga distrito tingali, nagyo di manglusot na diha. No? Nagyo di na makadaog diha mga eksyon. Kana kung makaya na nato nga mo resist mga igala sa kwarta, no? Kung makaya na nato mga igala nga di na manumbaling sa kwarta. Pero kung pag-anag 2,000, wa gyapon ta, mausab gyapon ta. Atong Sabado, kita kong video may igala dito sa Negros. No, nga dunay gidayong ang amahan in taon may gala kay para lang makakuhaan ng 2,000. So, suka ko'y masakit taon magyala sa dangan.
1: Ayaw!
0: Dili mabayarag 2,000 ang kahago. Ginaog pagikagbukid, gidayongan pinagig duyan. Mudawat lang 2,000 mga igala. Alas 9.51 na may kalatag na sa itong pagbanag-ubanuman. Bueno, wala ko'y oras makaginod pa sa unahan. Salamat kaayo. Yan itong bagong edisyon, mga Egalas Bullseye. No, the aerial view edition. Salamat guys, mag-appreciate ha, sa ito ang bagong format. We promise to make it fully digitalized. Mga Egala, ang itong programa sa XFM Tagum. Sa Tagum lang, kayo ako'y labutan ng uban. Tagum lang ko.
1: Pinawa!
0: Ano lang ako ma-apply kung unsay ma-apply na ito pang panindot sa ito ang programa mga igala sa XFM Tagum. Okay? Huwag mo apilan pa niyo mo ang ubang mga istasyon di. I mean, matawag naman kag bidabidayo na lang pag-apil-apil yan. Tagum ra, no? So, una mo i-suggest nga nindot pa nga basig mo yung katropang Arnel, butang i-buhok ng imong agtang kay murag upaw-upaw naman. Imo na to na. Oh, katropang Arnel, butang siguro ka ng pwede butangan o ka ng racket nga naglupad na dahil sa imong kilid kay para racket ni BBM. Pwede. Magpataod ta na. Ito ay salamat kayo ha, sinyo pag-appreciate. Paano tayo oras ba? Imo kalimot, kanunay ang lawas at imanon. Kaya bora gid intawon ni mga yagalatong puhunan. Aron kita mga higa lang nga makapadayon sa unahan, labi na sa ato mga responsibilidad. Agwanta kanunay! Ayaw surrender. Agwanta lang higala, ha? Membro man ka sa Agwanta Party List, nasugdan man ni muna, ayaw surrender eh.
3: Ayaw surrender, agwanta lang. Agwanta higala.
0: Gani, no? Agwanta lang yun mga katropa. O mga kanunay, ta, mga higa lang mainom og Santone Plus Gold Capsule. Aron mga higa lang, adita dali mataptan, kaya kini mga higa lang Santone Plus Gold Capsule. O sa ka-food supplement, kaya makahatag na ito mga higa lang, healthy body and stronger immunity. Napamatod na anak ini sa kadaghanan mga higa lang. Sa imong pagtumar nini, kung doon na kay mga bukol-bukol, mga katropa layo rebulan, mahilis na kana mga kaigsuunan. Ano man, gumikan kay tugob kini sa mga vitamin at minerales ba nga gikinahanglan sa imong lawas aron nga imong lawas maka-function og tarong aron nga kana rasad siya imo ayo sa imong kaugalingon mga katropa. Alas 10:01 na. Sangad may gala sa atong nga kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines atong technical side ang atong head technical director katropang Gabalas. Ang atong assistant technical og ato ang floor director katropang Ralph Boy Paltik sa Danaw. Og ang atong kinang stawag ani graphics and si katropang Kenneth. Og ang atong editor si Darwin Dulatre. Puro naman yung ako natin. Para ino daghataw ba? Salamat yung tanan. Yung alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Maing buntag. Salay ko ng Diyos. God bless us all. Mga katropa and happy or have a blessed week. And Monday, everyone. Bullseye.

0: inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 10 o'clock.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kung problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
11: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
16: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, bahay. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
16: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

Sexy Pam! Exciting! Alas, cheese party na mga katropa! Okay, syempre, ganito nga programa mo kani ang kung ako ikaw. Unya, totoo, na kaubala ko ang mga duha ka mga ahli parot na kayo nag... Ha? All kay, siyempre, ang ato ang mga... Ang ato mga duha ka mga bigatla, nag-ilis pa, naghikot pa sa ilang mga... pamitay. So, san ba ilang mo kay unya, totod? Mag-video kita sa itong katropa. Okay, okay? So, ala, di alam mo kay dirilisan me. Aga, siyempre, ganito sunata. Gatol, ganito sa magpapaton sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C and hers another song from Phil Collins. Ani, ana?

0: chopan ni anak yun siyempre wala ko nang inusara karoon kao man ako karoon ng duha ka mga manggiitan o di basta-basta mga lamang mga mananap no gikan pa rin sa bukid sa Quinto Limbo. Okay, so ang isa ang pagumangko ni kuani, pagumangko ni Barok, ang isa igagawang Tarzan. So, ala Barok kung si kuani ano eh, si Murap kuno ko bi, pwede ko Murap ani.
1: May order na, order.
0: Ay, order na mo. Ay,
1: ay gusto nga mga ilindong nga makajubog diri.
0: Yes.
1: Atay kuan, atay kulapin.
0: Aba, pasensya naman na change ko kay ang ako ang kuan na ti para nga pandagat ay bilin sa Davao. So, okay ra ni, okay ra ni. Sensya no kay mo ha. Ito lang sa taron.
1: So, welcome mga Marie sa tuang panag-uban sa pinakadili nga programa sa Isla sa Mindanao kini ang
0: kung ako ikaw.
1: Live, gikan dira sa studio, mga Maring, ha? Kami kaninyo, mga anchor woman today.
0: Yes!
1: Ako si Maring Inday, Erika, Deliguapa, Delimestes, apan ni makupensa ang tungod kay, mangunay, o silingan. Siyempre, kaaban ni mga...
0: Siyempre, ang... Siyempre, ang silahis.
1: Gisa na.
0: Master Inday, tanini, pwede sa... Kwan mang ko, kanang, pwede man sa kukwan, double blade mang ko.
1: Double blade, yan kini isa.
0: Kaling, nagkaraw mo na, isa naman. Aladdin.
1: Ato pong welcome mga Maring. Ato ang kaoban karoon. Mistisa ni siya.
0: Kung ako double blade, ikaw sa mangka.
1: Kanang kuan ko, kanang trip blade.
0: Ano ko lang ka, kanang same time. Dili ka double, kanang dili po ka, ako kay double blade mangko.
1: Ako,
0: ikaw kay isa lang ka, isa lang yung kakasima.
1: Isa aba.
0: Isa lang kasima. Kanyang kuan ko, tres kantos.
1: So, ito ang welcome mga Maring. Ito ang abilang reportahan sa ito ang kaobanan karoon walay lain si Tia Daria.
0: Aba ang tres kantos. Be aba. Murag nasa, si Sami Street.
1: Murag mag ka na nga bartender nga wala so kan mahalini.
0: Wala nahalini. Bisa ka syuktong wagin mo yun palit, no?
1: Uy, puti lagi ko diha. Puti lagi ko. Ay.
2: Taka eh, sige ming suga eh. Sige ming among dagway diri.
1: Wala ko naka clear skin. Kaya naka puti ka.
2: Lagong pata. Di pag kita sugaan, samot ka lagong. Way ayaw ni ng plaster diri. Kaya mo ang agtama ang gisguro.
0: Mugani. Ang ato ikaw Maring kay murag ang si Maring Darya ba kay murag katong ako ang kailang gamukot pa tag sudan
2: sino kay dagwa
1: sama na
2: si Eric ka ta si Eric ka ba sino murag ba kapatid ka
1: murag mo ko anik Mr. Sao
0: eh siyempre naka clear skin soap gogga
1: ko naka clear skin ko kini si Tia Darya sa rin yahadi
0: naka tire black Kaya tayo
2: yung
0: black. Lain lagi mo.
1: Ay, kung kasi na, kung biya kayo ng bukton, malip-hook ka niya.
0: Marang palo-palo. Marang palo-palo.
2: Dili lang hook, we. Ilbo. Ilbohon.
0: Ilbo.
1: Munakin as na
2: gimana. Kamalo ka, usay, bisaya sa ilbo.
1: Unsa naman.
2: Masikog yun.
0: Ay.
2: Kung di ka masikog, marasikog.
0: Napaka-harsh nyo. Napaka-harsh nyo, ha.
1: Ay, naka mga Maring. Ato ang programa live sa Karong Babati.
2: Bakit lagi kaya itong background, Maring?
1: XFM Mati.
2: Wala siya. Pakabri pala sa Tanzan. Hubog na
0: nakangay mong more. Hoy, order lang mo ha sa mga gusto mo order o gano'no na adere.
2: Natay,
0: tagakay na tagakay dere.
2: Katong order o gano'ng tanuway, wagi tanuway dere ha. Mga estate side. Mga estate side diyan ni dere.
0: Saan?
1: Mistisa, unsan
2: na
1: nga sa
2: imunon. Ako na.
0: Ah, mistisa?
2: Ako na.
0: Ah, okay.
1: Ay, nakumino mo na.
0: May pasa siguro niyo eh. Pasa siguro niyo eh.
1: Mga Maring, live ta karon mabati diri sa XFM Mati City.
0: Aba, okay XFM diri sa General Santos City.
2: Ang diri po sa Bukid noon, diri sa Malaybalay City.
0: Okay, siyempre diri sa XFM Pagadian na. Atong amigo na si Stanley Duinyasa.
1: Sadapit, asadapit?
0: Sa Pagadian na.
2: Grabe.
1: Sample.
0: Okay, nakaroon rin mga...
1: Naibayot kita, bangag tulo.
0: Bebe. Asa man lang. Ikaw pa sa side, ikaw pa sa sideline.
2: Intro,
1: hey. Ito, ano
0: to? Sige, be.
1: So, mga higala... Live gikan gid sa studio dunay tadawaton nga mga balita karon sa gawas kay do na kunoy usa ka uyutar nga gitabangan kun nagtulo aton sayron ang kompleto detalye kaobra to si Master Netanini pasok.
0: All right, Maring-Erika, live na karoon rin sa toang limutangan nga wamong duwa rin ron. Grabe so kayo, no? Ang mangitabo rin na pita, Maring-Erika, o nga Maring Darya, kaya na ay, usaka, bayot kagita, mga agtulo, Og perting rebiya kyo ta kaya ang bayot perting yung tigam-tigam ah. Perting pagtanggal, perting pagbabasa ya hang kalubinan na.
1: Master, wa baka mo apil ka bang? Apil lakip ka sa tulo.
0: Atay. Ano mo angay na nasyat na hinong ko dire. Naka-apil ko kay wala mo lang no choice. Ah,
1: salamat sa imo.
0: Ano ka kay salamat to kani nga mo kani yung ubos kay galas kang ina nang yung reporting for duty. Ah, si Master ni dire ni Agstan Steel. Stainless Duenas.
1: Asa ni mo edili ka imong report?
0: Ah, kang Stainless Duenas. Eto, maamigo na si Stanley.
1: Kayo, eh.
0: Gusto na ko mamit ni si
1: sikat
0: Stanley.
1: Kayo na, sikat kayo si yes, Stanley Duenas. Once again, good morning guys sa to ang mga viewers. Live to karumakitan sa to ang Facebook page.
0: Uh-huh.
1: Sa XFM 107.1 Tagom. O niya, mga maring ma... Makuan sa ta, makita sa taon sa amin, nag-live po ng XFM Jensen sa to ang Facebook live, mga
0: yes.
1: Maring. O niya, mga maring ha, lilian niya, paki-follow, paki-share ato ang program today.
0: Oh, yes.
1: Aron nga, mahimo nga mga ma-abdiko, baskog inyong adlaw nga Lunes, mga maring.
0: Oh, yes.
1: Siyempre, kami ang inyong kauban. Asa daw mo ang dresses?
2: Asa na may uniform?
0: Opa, sino na isim? Mag-ako lang sana yung kwan, kasakit pa kayo. Oh, sige mo, gulmog. Muna sila, magsige ko nga. Kwan tanawa, imbis na kalimutan na si isim. Ganina, mama na mong isgutan ganina. Kamu ba? Magsige isgutan na.
2: Di ba ka na makalimut? Tanawa niya, nanay mo misis diyan sa karang kwan.
0: Magsige mo misis diyan, maana na sila ron. Napatos mari.
1: Tanawa na bitala.
0: Me.
2: Okay, nanawag na.
0: Nanawag na, nakisama na.
2: Kisama na, si Rowendo Mantay. Uy!
1: Taga City Health ni mga maring.
2: Ano ni maring? Nadaotan ka maring?
1: Taga City Health ni.
2: Mga nadaotan ka? Kisama na paraspa ka?
1: Wala, uy. Kanang mapaprenatal mga guduron.
0: Ah, mao ba? Papa Pap Smear?
1: Yes.
2: Pap Smear na ba?
1: Good morning, daay kang Ma'am Catherine Apura. Mga taga City Health Office diri sa Tagum City. Good morning, ma'am.
2: Good morning, ma'am. Ayos ang tawag, ma'am.
1: I tawag you later.
3: Good morning!
2: Ayos ang tawag, ma'am.
1: Oh, dili ako na to ang live. Basta doon na mga mensahe din na mga maring, ha?
0: Aba, 4,000 live viewers na karon. Kahit grabe kayo. Si...
2: Ato nungaga na, maring.
0: Shout out lang siya si Mitch Yurong. Grabe kayo, eh. Yung si...
1: Kinsa na?
0: Si Nining Garcia.
1: Uh-huh.
0: Aba, oga si Josepina Tinambunan. Oga... And the rest of the gang. Okay, sige. San pala mo na yung mga 4,000 live viewers tahan. Grabe kayo yun.
1: Paki-share ato ang live today, mga maring. Hatod ka nato ni sa Santon Vitamin C. Aron nga mas mulami ang ngisi.
0: Mag Santon Vitamin C.
1: Marawa kayo ng Vitamin C.
0: Oo, wala yung paimnon tanig na Vitamin C.
2: Nasubrahan niya.
1: Nasubrahan siya. O niya na, mga maring, ha? Kay... Siyempre, ang ato ang mga katropa okay ato ng sugdan pinaagi
0: sa... Bebe, requested, mga request niya.
1: Pinaagi sa mga masigarbuhon ka yung kanta ni Master.
0: Be, takay ko di ako ka nang...
2: Ngani?
0: Pretty Aguilar, be. Pretty Aguilar nga, Pretty Aguil ka nang tawanan mo ang problema. Kaya takay mata mga problema ron. Ato lang yung tawanan, no? Ingon bitaw ko, bebe.
1: Oh, niya kada lang ka.
0: Check.
2: Hanap pa si Ate Josefina Tanambunan, oh. Mga nang umaga, mga katropa beauties in Tagum from Aglayan, Malaybalay City.
0: Aba, check.
2: Salamat.
0: Check.
2: God bless Monday.
1: Mm-hmm.
2: God bless.
1: Kini imong kanta, unsay titulo ani imong kanta, Master? Well,
0: katawa ang problema. Hello. Isa ka gamay ang microphone to.
1: Katawaan ang problema, so sa Tagawg pa.
0: Tawanan mo.
1: Sa English?
0: Lover, laughter is the bit medicine.
1: Spell medicine.
0: Ah, tambal eh.
1: Ayaw naman. Ano na kanta, mga maring? The best.

0: Alright, thank you.
1: Siyempre mga maring, ha, ano kalimot at ang tanan nga produkto sa Yes to Health, mapalit mga maring sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, na makit Andrea sa door 8, first floor M Central Building, doon lang sa Mr. DIY, paliko sa palingki, Dante Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Doon ay libre nga check-up mga maring, ikan sa Lunes, nga doon sa Biyernes,
2: yes,
1: with Doc CJ ni Druda. Okay. Huwag kung mapalit ka sa produkto mga maring, ha, sama sa Santon Vitamin C, Santon, yes, Plus Gold, Herbal, yes, Capsule, lapin nagit ang mapagahay sa imang tabadido ay kini ang turbo. Pangita na yun, si
2: Langga.
3: Ayaw ba?
0: Alright, sige.
1: Dada na to be, dada pa yung mga
0: requested song di ha?
1: May mga requested song?
2: Ana si Ate Josepina, request ko bakit nga ba mahal kita by Maring Erica.
0: Aba.
2: Lahin na rin nakantaan na ron si Maring Erica na di ha?
0: Yosab na.
1: Ako kay gipunting ni Josepina.
2: Ay, ayaw ka bala ka katagaan mga ni Josepina daw ka ng manok. Kaya nakama na silang manok daw ka Bisaya.
1: Mauba?
2: Pero buta ka malo Tagalog ba to or Bisaya?
1: Sige ko na, suway ko na pangutana na yung manok di habi.
2: Ingnan na natin, yung Bisaya ba na or Tagalog?
1: Darwin Dan is watching.
2: Lar Sanyol is watching.
1: We're watching. morning, Marie. Kusko Master Mata Makikita by Ruel Cortez.
0: Aba.
1: Si Dato Jerry.
2: Ana po si Sansim. Ana si Sansim. O request ko og two labs. Two love me flower.
1: Abin ako two yabs.
2: Kay favorite song ni sa akong papa.
0: Aba. Sige.
2: Ang imo na yung favorite. Dili mo kang tahuan.
1: Napadali.
2: Ay, Maring. Si... Masin nakalimot sila, Maring. Nga, pwede sila mukanta, Maring. Pwede mo manawag, huwag mo kanta. Dili lang kayo sige kami, oy.
1: Kaya
2: murag sumuon lang mo kaya mong tingog, ani?
1: Kanang busy pa si pang-customer dito, huwag may namalit niya mga ilim doon, oy.
2: Amo, murag mabuak na lang niya sa mong likod, masandigan niya.
0: Ako ang bahal nga si Tibernes dito, ano na iba, 8 Bernes na niba, pag-iapon na akon.
2: Labi
0: niya. Pag-itamon.
2: Dapat na nag-bahis-bahis itong likod niya, siguro.
1: Agi-agi, dapat atong i-hire siguro si Paribubo, mga agi-agi dyan sa likod.
2: Witter, siya ang witter ba?
1: Witter.
2: Og siya po na itong witter, huwag po yung mga mamalit siguro po, no?
0: Ay,
2: ah, mahubog na yun. May slide na siya.
1: May slide na, maka-split na siya.
0: Maka-split. Saan ito mga requested song niya?
2: Mahiwa.
1: Sige, Bia. Sige, saan na, Bia? Saan na, Bia?
2: Katong kang kung ano, kang Ate Josepina o saan. Bakit nga ba mahal kita?
0: Kana ba, Inday Erica?
1: Bibigyan na ito, Bia?
2: Ay, mga, kuan ha, mga maring, kung kisa itong gusto mo kanta, able ang mo ang numero na address sa mo ang screen.
1: Nasa screen.
2: Tawagin na ninyo. Mauna na, 0966 306-10569.
1: Tawag na mo diha, mga maring.
2: Lain na kikay muna akong lagi master.
0: Murani.
1: Kato pa nang huwag pa kayo sa mga adunahan.
2: Slim pa kayo
0: siya. Mura ka nang kwan.
2: Kwan pa siya diha, ka nang
0: garbage. Nakakawal pa ko diha sa garbage bag.
2: Kato ito.
0: Ermokta. Ermokta. Ano ba itong nga kumagan? Ano ba naman yan? Ano naman loon ng mga kanta ng mga taong ito?
2: Sino ba nag-hire ng mga taong ganyan?
0: Sino ba nag-hire ito ng mga taong ito? Dito isa, nag-wig-wig pa. Parang iwan ko. Sige, pasok.
1: Good morning kay Eko Lima. Good morning, Beat. Ako si Guhan. Nga pagura, naka-smearing oil. Aba, sana all.
0: Sana all.
2: Kasi may yung smearing oil, si Glotin.
1: Hello?

0: mahal kita.
1: Oh, salamat.
0: Salamat, salamat.
1: Salamat sa nag-request. Kisa to, kisa to, kisa
0: si... Si Good, si Gutin.
1: Si Gutin.
0: Tapos mo na lang, Sigur. Sigur, o, malay ba natin, malay ba natin.
2: Ano nga, sa kanang... Sa Dragon Ball, kasi sigutin naman sa buhay ako na ilan.
1: O, kakabal mo na sila.
0: Na, Master Pogi.
1: Gagaw mo na sila.
2: Gagaw mo na sila.
0: Mapagumangkol mo lang, Master Pogi, di ba?
1: Oo.
2: Sigutin.
0: Sigutin.
1: Ang pap, mama manggo ni Gutin, mama ni Gutin, anak na ni Master Pogi.
0: Ah, mama? Mga tanong nito si Master Pogi. Totoo ba yan, Master Pogi?
3: Totoo yan.
1: At tinawag din ay.
0: At tinawag din ay.
1: At least na confirm kina to. Pero kasi to guys, bring ho ni Guhan si.
0: Ay, babe, katala din ng kanta ni Ruel Cortez, be. Sa mga kantahan eh.
1: Asa na, be? Tinawa sa basi kang kuan ng kanta na.
0: Sa mata makikita may kuan na Ruel Cortez.
1: Pero imo ana.
0: Pwede Arnel Cortez lang ninong pagkantahan eh.
1: Naka-busy pa dyan si SM. Nag-country-country pa siya.
0: SM, nag-country-country pa ka na SM? Ikikanta na SM, be.
1: Si Tia Daria, di na halos makaginawa ba? Tungkol ano yung gismiring ko iniguan si Gutin.
3: Ayaw na ma.
0: Sige, sige na, be.
1: Ano ito? Sa mata makikita.
0: Sa mata makikita. Aba, be.
1: Kisa yung request ani?
2: Ay! Nalagay yung bisita.
0: Sinuning.
2: Kisa, sa pangalan naman.
0: Sinuning.
2: Ato ka. Sinuning.
0: Sinuning.
2: Sinuning o lalaki.
1: Wala
2: yung
1: nabas ko yung daning.
0: Wala yung basta yung
1: wala, wala pa daw. Daw.
0: Wala pa.
1: Baktin pa.
2: Ay, hatang si Grisyumi.
1: Kining mo sila yung kanta mga igalato di ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kapinol?

0: Salamat tayo.
1: At ano sa nipagatan si Maring Darya?
2: Ay, kalimot mga Maring, ha? Ilisi na ang iyong kaping naandan. At mas malami ang iyong kalawasan. Puli na ka ng Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga Maring, dun ay sangkap nga glutathione o...
1: collagen!
2: Mapalit na sa mga pharmacy butika, nga doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Yes!
2: Kalimot na sa layo, kaya madakpan mo sa LTO.
1: Wala kayo, narabay mga checkpoint diyan ron.
2: Ano mga checkpoint?
1: Oo, masunod yun, bisag no entry. Nadadakpan lagi.
2: Oo, gumagani.
3: Pag-helmet.
2: Well, Ma Joaquin is watching. Abang, si Wilma Joaquin. Gusto ko siya magpako. Ah, bigti, bigti ko na nabi. Pakitin ko na big trex, big ko mabigti. Albigin na name ang Z1. Gusto ko siya magpako. Ah, bigti. Wilma, og Esperanza. Abang, kana Esperanza. Bigti na yun. Tagana to niya, tagana. Bigti kaya, bigti ang mga kalimang. Esperanza by April Boy. Judian, Judian. Judian, si Gladys. Gladys. Sige, Esperanza, Mr. Operator. Ah, sige, dabi. Pakit unta ka sa lida. Abang, abang, abang. Ipahamtang diya kanimo nga kuang kuan. Kabangis. Ha? Ha? Kahadok na nabi. Sa mga Wilma, og Esperanza. Abang, kana Esperanza. Bigti na yun. Tagana to niya, tagana. Bigti kaya, bigti ang mga kalimang. Es
3: Ay, kwan si Arturo Simoa, ako nang manahan siya.
2: Ay, na kayo, napawang ako may group. Hello?
1: Alright.
2: Hello?
3: Marika, there is one.
2: Kung alam mo din sa likod, kay libre niya mong shot diri. Birthday mo ko ni Paringab next
3: ang
2: week.
3: Ang amuha diri ha, wala may siya, wala may pagkaon. Chat lang eh. Wala may mani.
2: Advance happy birthday, Paringab.
3: Wala pa burger diya, masin sa pasayo po eh.

0: cantar.
1: Para ka, salamat kayo. Para ka maulaw de Marie.
0: Pero para to ka Wilma Joaquin.
2: Ama bigtian na si Wilma. Ikaw ba ko mako makita ni man si Wilma Joaquin. Sama ni man bigtian gidi mo gidi ay.
0: Sa man di ay.
2: Aba.
1: Ana pa si Arthur.
0: May manako nang saging kardaba ka hulaan na hulaan na mang liki.
2: Aba.
1: Ana pa si Marie, ah, si Arturo Marie ngo. Ah, sige na Marie, Erica please.
2: Kare sa kita kikan.
0: But anyway mga Marie, ato ang balikan niyo mga kanta niya sa
2: mga Marie.
0: Kanyang XFM.
2: Excited!
3: Oy, paring Lodi. Grabias damgo na ko, paring Lodi, oy.
4: Bao ba? Usa ba din nang himong damgo day pare?
3: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Tapit hubuga yun.
4: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog magkaka. Bisan sa damgo, hubog.
3: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
4: Oh, kung siya may problema.
3: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirula. Pagkapaita.
4: Kung siya ila siya.
3: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pwede exciting kayo.
5: Exciting!
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: botika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Sun.

0: your skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Genievel yun, nagagutik ni. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria. No. Centum Plus Herbal Oil.
5: Hey, ikaw ni?
6: Uy!
5: Taago palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Pakay mangutana ni muna, ana. Remember, ayun tibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo

0: Kini katahan mga maring, atutin ka nato sa Davao Light and Power Company. Sa mga gusto diha nga mga bawo sa mga katikaran sa Davao Light and Power Company, mga pahinomdom, i-follow mga maring ilang Facebook page, Davao Light and Power Company. Oras mga igala, alas 11:09 na sa buntag.
1: Alright, yes, yes, baligtabi.
2: Dagan sa ito ang tao, 4 million pesos.
0: Alam ko, dagan na ba sa ito ang mga nananaw karoon? 5 million na?
2: Oh, ay, na. Ay, bisita ko, watching from Purok Size Lacon.
0: Hoy, si Kuani, si Jay-Jay.
2: Jay Slanguno.
0: Mukhang tarapin si Jay-Jay o Maring Tanini, Maring Tanini.
1: Aba.
2: Ano di ay?
0: Ay, kaya saan, ato sa balay, kaya Maring, ilisan ko niyong butin, kaya na, kuwa mo mo, siyok man.
1: Ato siya nito.
0: Narajay o, niya, Maring Tanini, Maring Tanini.
1: Aba.
2: Ay, wala, ay, swerte kaya siya, kaya wala siya naaktuhan ni Tanini dito.
0: Kaya naaktuhan pa, ah.
2: Buwa kang bukul bagon.
1: Ang mga friendly biyata.
0: Gani, no?
2: Gani.
0: Ay, lisuan niya mga radyo niya marim. Pakusgi kahit taon-taon. Doon na tayo live nga drama. Apa, yes. Sa nilipatin ba yung puno ito mga viewers sa laing mga panitabi?
1: Yes.
0: Listeners, go.
2: Andere sa Mati City. Kanina yung mga habalab. Ay, katulad yung mga bau-bau drivers din na. Kahilig kayo og turbo.
1: Kisa pa. Kung
2: magpadayon mo sa inyong gibuwat, ha?
1: Yes. Kaya napadayon siya sa kasi para mauli ang kan. Sige.
0: Sige, go.
2: Maulan to. Tama. Bye.
0: Mara na, napikhan siya na siyang laki.
1: Napikhan siya na siya. Na-erbingan.
2: Ang napihak kasi kung ano man, gamay kaayo.
0: Kisa na.
1: Na-erbingan na yung Joya.
2: Kaya paminaw eh.
0: Pero basit gamay niya, doon ay sima niya. Ayaw
1: sa mga na.
2: Ang sima ka ng taga?
0: Doon ay mura ang klaba.
2: Ang klaba? Ay, kasiman.
0: Paayaw ba na ipapamati sa mga taga Bayugan, sa mga taga San Fran, sa mga taga Bunawan, sa mga taga Torinto?
1: Haba, taga dere sa may Davao City, bisang ka, wag mo nang tala diya sa may Buhangin.
0: Sa Shrine Hills.
1: Kuwara, isa na ka stasyon diya Wanaminaw, no? Halo tala yung stasyon diya, Wanaminaw sa tua.
0: Ila ni ma'am, si Josephine Kagata ba? Patunong gata ng mga pagkaon ka niya.
1: Sa saan na, o.
0: O, la Josephine Kagata.
1: Minaw la Lucy.
0: La Lucy.
2: Grabe.
0: Kisa pa yung mga...
1: Diya sa kuwan, sila Babsil. Minaw na sila diya, mga taga Energy FM, Wanaminaw sa tua.
0: Yes.
1: Kaya wala naman sila yung lying choice. Kaya kita may pinakanindot ng programa, ginan
0: mga taga Jensen.
1: Yes, mga taga Jensen. Diyan o, sa apok. Diyan sa apok.
2: Taga JMA. Namin na mas to ah.
1: Oo, gani.
0: Namin sa JMA.
2: JMA.
1: Gana nga. Gloria Magapagal. Aro yun sa... Ay, diyan sa Jensen. Diyan sa Labangal. Diyan sa Lisilway. Diyan sa Bula. Diyan sa kining Kalumpang. Diyan sa First Road, Second Road, Third Road.
2: Diyan sa Mabuhay.
1: Mabuhay niya. Salamat kayo. Siyempre, diyan sa may kwanzat na bukid nun. Diyan sa...
2: Masugot na diyan sa Primero.
1: Primero.
2: Diyan sa Quezon.
1: Quezon, Malinsya.
2: Maramang.
1: Malinsya. Diha.
2: Malay-balay.
0: Nakulian ka ba yung bukid nun, ha?
2: Panulong na si mo, ha? Panulong na sa Ibasugong.
1: Ibasugong. Diyan sa Kipulot, minaw sa nila diha. Kanang ako amigo diyan si Clint Sinangkuti at tag-iya sa H100.
2: Manolo Portage. Magikan diri sa Lantapan, padulong nagtalakag. Diyan sa lugar ni Ate Sipina. Tinambunan. Maayo kayo kinakamot ka diyan. Ate Sipina.
0: Siyempre mga maring, ato at mga tikaminaw sa diri sa Dakbayan, sa Mogat. Tagum City?
1: Yes. Mga taga-mugat na, grabe, di ba sa basta?
2: Di basta-basta.
0: Mga namati karon diri sa ato ang nadungog ron sa Davao del Norte, Davao de Oro. At ang ato ang karaban.
1: Aba, magkaraban gini niya.
0: Wala pa tayo schedule, wala pa tayo gitong bukang lugar. Pero atangin ninyo.
2: Pospose.
1: Kaya akong di mo mag-atang, ay digid mo kadawat sa mga nindot kay mga ba-premium, mga atalbig washing machine nga nila bandira sa sulod. Di ba?
2: Yes.
0: Electric pan.
1: Dami electric pan nga, nagsaksak ni mo, ikaw may mutuyo.
2: Ano pa si Ate Ismaila?
0: Sa ingaw niya.
2: Hello ka tropa, watching you mga dalaga.
1: Sila ko na yun. Kabalo, mamaya na, ma'am. Kira na siya sa si?
0: Ismaila.
2: Ismaila si Biliano.
0: Good morning, ma'am.
2: Ayun na ito kayo patutin, ma'am. Kaya mahurot man niya.
0: Gusto din mo kaon si Master Patutin.
1: Silindron na po, di silindron.
2: Nawala kong piang pagsuyok.
0: Tambal siguro ng patutin ng piang.
1: Sa ay, mawabitaw.
2: Tingala ko nga, andako kayo na kobra man.
1: Ano ba?
2: Yan, naglogit. Maayo ba?
0: Ako na yung bahay na to. Gansita.
2: Lipat-lipat na.
1: Sige lang, kay Pohon. Ano, dakanan mo na niya.
2: Ay, dakanan
1: niya.
0: Sige. Ayun, ayun pa ato mga marin sa mga nagkatagkaroon ng mga viruses ay kalimot mga igala sa pag-inom adlaw-adlaw o premium B3 capsule na doon ay sangkap nga vitamin D3 o virgin coconut oil. Ang premium D3 gihimo siya sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika na doon mismo sa inyong mga lugar. Your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Aba,
0: bacteria
1: aba.
0: Kung laki niya, kung bayi.
1: Kung laki, bakulya. Bakulyo. Bacteria man.
0: Bacteria man na
1: bacteria,
0: siya.
1: Bacterkol. Bakterte. Anak, kay babae man.
0: Ay, naku, sila pa yung mga kanta di, habi.
1: Be, taray, may isa ka pretty agyo di, habi.
0: Kisa mo itong kanta ni Kuan, nag-request ni kanina.
1: Nasa man na.
0: Good morning, Kang Harold Salang, watching from Turok 3, Kamansin nyo, Sambog nyo, Korlia, Davao
2: si,
0: del Norte.
2: Ano pa si Dato Jiri, si Espino?
0: Kasi yung Dato.
2: Kanawang lagi ni Master si Kidong.
0: Labi na gino, magtanggal niya siya.
2: Sa mo tao, magtanggal lang siya, makita niyo mong kilay niya, nga bro si Marvin Agustin.
1: Gani.
0: Kisa mo yung mga galit-lit diri, awin, nangawa mo niya
2: itong mga si ate, Anita Valderosa, good morning. SFM Tago, hello ate.
0: Hello sa mga taga-Canada.
2: Padali si Farming Ice din agikan sa Canada.
0: Kamusta man yung mga Canadian diha, ha? Kamusta okay. Ito ang mga okay tapay?
2: Ba? Okay ba itong mga Canadian din, ha?
0: Shut up.
1: Kisa man, ha? Katong isa ka pretty agyo, katong ang umaayaw ay di nagwawagi. Kato, ganaan tato. Sige daw.
0: Asa ay dilikar ang maong kanta?
1: Sa mga kwato, mga wala na ipag-ayaw mo ka pag yun nga may pag-asa dapat na samtang buhay patanatay pag-asa ha. Laban lang.
0: Masama na, punsyap?
1: Ano?
0: Ano? Ano na? Shot, para igat.

0: All right. Thank you. Ah, sige. So, ayaw kang surrender. Ayaw mong surrender.
1: Daghang kayo ng kwandro ng misis.
2: Sabi ko, yun. Sa ingon nila daw. Basahado
1: niya. Napa siya. Si Alano Pablio. Mga maring, shout out na ko sa akong mga kauban diya sa Talisay Branch Highway 23 mm-hmm. sa gas station nga naminaw. Uh-huh. Rinaldo Hasmin, request po siya music. What? Mga Totoy Bibo. De Dodong Hasmin, shout out ni Alano Pabio. Balosan siya.
2: Basta-basta sa
1: si Richard na sa highway gas station. Mubalos di ay una yun na mo diag dira tra
0: birang imo ay
2: init basta panahon pati upaw init ibang kasi Latsky Diampon ala gyud sabi ang pangalan
0: sa pangalan niya
2: si Latsky Diampon
1: ana pa si Alano Pablio ay mura mag original master
0: aba original Sigbin
1: si Master Butin man din ang kanta
2: si Master Butin bidot ko yo bidot sa Master Butin.
0: Dangot na
2: ni Adrian. Ano ba si Majimbo ato?
0: Kundango na tuli.
2: Naasa karakter sa Dragon Ball. So
0: dito. Na ni Adrian eh, maringiring kang maridar niya kay. Pero mabakuti ta. Pero nagkakalagay, nagkabati ko sa tuwa din ba?
1: Mas makalimot doon to kung maring. O sige, hindi ko sa maniniguhan ng
2: gukuti. Pero nakamati ko na sila ng mga Dragon Ball.
0: Mga Dragon Ball siguro ni maalan lang si ikaw, maalan kang Majimbo. Ayaw yun pagkwan-kwan niya, ha?
2: Ang nag-usap lagi ni pangalan si Nod Jampon lagi.
0: Sagli.
2: Si ano po siya pangalan niya?
0: Si
1: Latsky.
2: Latsky na po siya.
0: Kung saan siya nga. Sige lang eh. Masiga parintira sa siguro niya.
2: Bueno, itong oras mga hingga. Alas 11:20 na sa buntag.
3: Aduna ka ba isuliran na dili ni mo mapasaan na ikaw ra? Suwata ka na. Huwag ipada. Ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakagwapa nga po yung kay Kilay.
3: Back of Master, Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
6: Yeah.

Sugus mayong pamatasan. Tugot ako nga makapadayag sa kuang katahuran kaninyong tulo mga maring. Labi na gyud ninyo maring Darya o ganing maring Erika o nga master. Itago na lang ko sa pangalang Picto. Gani akong swat suliran karon nga gipadangat diya sa inyong sibianan. Kala bang naglibog ko na yung akong asawa. Uy, kay maraga, mauwaw na kong madugay ba? Sukad lang naagi ni siya sakit nga kanang naigo mo ko ni siya sakit nga ramba kanang rayuma, hubak, ubo, malaria. Murag nahanay siya ay kanang kuan, kanang nausap sa iyang pagkatao. Ang nausapan niya, kanang iyang hinilakan.

Pero kung na-discoverhan na ang mga maring, katong birthday niya, pag birthday niya mga maring, niaksun siya ka ng hilang skalipay ba o ginaan yung mga pangitabo.

0: Oh, birthday, Mang.
1: Selamat
2: birthday.
1: Kayo,
2: Mama,
1: Pang.
2: Mama, birthday, Mama.
1: Selamat kayo, anak.
0: May birthday.
1: Selamat kayo, anak.
2: Sabi yung wish mo, Mama? Wish mo?
1: Akong wish kay, your wish is my command.
2: Ay, bago kayo, Mama. Yay!
0: Mang, dapat mag-wish ka ng kayuhan sa mong kinabuhi o sa tuang pamilya. Kay, nung hanggang na birthday, pila edad mo? 65?
1: Marami po ka makastoryaan na pang kayo. Hindi po kayo nga. Kaya pa ko mag-60 pa lang ko. Mag-63.
0: So, senior mo rin ka?
1: Senior na.
0: Nagkadawat na ba ka ng itawag ng uplift program?
1: Kadawat na ba ako anak pang...
0: Ito, Mang.
2: Nade ka ayod na, Ma?
1: Oh, salamat ka ninyong duha.
2: Na, naganda mo namin ko. Naganda mo yung tinulang ang ano.
0: Mag-aon siya ka, ma'am. Pag-hortubig kayo si ma'am.
2: Nakatawa mo kung ito siya.
0: Ma'am, ayaw po, paghilak ka na. Kailangan ka pinawa sa mga silingan na ito. Lagi ka pinawa ng mga.
2: Ma, basit. Lain na mag-inatawa ka si mama. Nasaan naman eh?
0: Pwede na na siya papuntahan siguro kay kanang pinagkalaigin. Hilak na siya mo. Kanang bugal-bugal lang imuha.
1: Salamat kayo ninyo kay wajin ko ninyo nalimtan na birthday nila ko rin.
0: Sinawar.
2: Nalimang ba ni Pausa? Hilak niyo o katawa?
0: Hilak.
2: Ay, hilak din eh.
0: Hilak niyo kay maklaro mo niyo siyang dagway.
2: Lain lang naong.
0: Huwag may luha niyo. Mahon siya magamang sultik. Ito na ba kayo nabuhat ni mamang huwag ka magkauyot?
2: Pa, di ka tayo matakdan. Dapat na na-cancer ni mama pa.
1: Salamat ka rin niyo,
2: pa. Masin na-cancer eh. Masin matakdan tayo eh.
0: Mang, ayaw siguro dalaan na sigawa sa mong hinilakan kaya mauwaw tao.
2: Lakpot ang malaway pa.
0: Maulaw tayo ng hinilakan ni mo.
1: Mga una lang dapang
0: mga anak
1: ni mga
0: una. Mga
2: una lang tayo.

0: Pare.
1: Oi, pare.
0: Wah, pare ke bi, baju pun ke bitar pare ba bedde mene mare de, ya bu ganding pare.
1: Ganding bagu tau wa we.
0: Kon rabe na. Ni gua lagi, nam lagi tu nak ku anak gua ngal, ni ku am lagi tu.
1: Ade sound sipik rata sound sipik.
0: Ah, sound sipik rata tu deh.
1: Wala me magi ya we ke. Ah, pare yang panahon.
0: Wala lang me bisita kamu rada ai.
1: Aku mira ke palet me pansit nya, kenang ke palet me gemeng. Cake.
0: Aw, nak buat buk cake kok kes?
1: Aw, nya isde. Ada aku.
0: Pare, bising aku pare baga tuu bikin bito aku pare nga kening iha mug menu ayam mug ganding pare kay pura maganang nini gua dito pare.
1: Pare wa, wa, wa, wa, wa. Buang ngana dungu di pare yang hilap sama sawa de.
0: Ba usah pare da kay isul de pare.
1: Ingon ko nga wa mi ga iha.
0: Lain kay to nga let's go lagi pare, let's go lagi pare. Ora ada ko kuyawa ni kading ngon gi iha manilo.
1: Eh, ko ana toy kenang
0: toro to pare, pare ko toro ba.
1: Dili to kanding oi.
0: Hay sir iha ko da sila galun.
1: Wa oi, wa.
0: Pare pa pa pa pa na da jag mga jag papaitan pare.
1: Wa wa jadi hak lagi pre. Wa mi gi iha gud.
0: Oh, dili na gi iha mo kanding gabi klaro kayo, klaro kayo.
1: Speaker pa to siya, ya kuan bagi pakusgan man.
0: Ah, ba ba.
1: Hey birthday masuk asawa na ko.
0: Nungan ni, birthday lagi.
1: Sige lang, sunod birthday sa kong sawa, ang bitahon, teka.
0: Salamat kayo, pre.
1: Ikaw tag baka.
0: Baka?
1: Ah, baka.
0: Sige, pre. Bukaan ni kang baka na, eh.
1: Dili, o. Good. Marama. Ano, pre, ah?
0: Sige, pre. Sige, pre.
1: Muli sa kong, pre.
0: Sige, pre.
1: Bang.
2: Bang.
1: Ikaw ba? Tunggu dia nang hilak-hilak ni mong lain ngilat ke menawan mga silingan tu gabi na kadung pada siyong hinilakan eh. Nakaingon nga nun sila nga.
2: Basta?
1: Nakaingon nga nun sila nga iho tag kanding.
2: Unya, asa rin problema na liay? Anong ako mayang masuko? Anong kasuban mo ko ni Modre? Sa mga pikto?
1: Alam nga may kasikasapaan ako yung anak nga di man to, di man silang...
2: Magbuot kang inanad yung kumahilak?
1: Kontrolan na rin mo na yung hilak. Pwede man kami ngunog.
2: Dili ka magkakontrol sa kong emosyon. Ay ko ka na pag-istorya pikto.
1: Sample na good bit, hinilakan ni mo.
2: Pano mo hinilak mo kung nga wama ko ng wama ko ng sakitan? Kung ano mawama ko ng loon?
1: Kutukutun na ka. Awar o? Tanawar na hinilakan ni mo? Laing kayo? Hilom na hilom, hilom, hilom.
2: Kali mo ko kita kutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukut
3: nag-start din sa kanan.
1: Mama ni mo eh, hilak, like.
3: Si mama na po na ito, nahilak.
2: Alam niyo mo, hilak kayo yung kagigot-tokot-tama ko niyo.
1: Pero yung isampulan, lain pag naong, lain pag hinilakan. Samo kayo.
4: Ayaw na ma.
1: Ang mga silingan na to. Ningon sila nga nag-ihaw kung nagkanding gabi. Niya, kaya wapit nag-ihaw.
3: Uy, di ay?
1: Tungod lang ginadungog nila ng hinilakan yung mama niya.
3: Lain makinilakan si mama.
1: Murag kanding toro.
3: Murag itoog ng kanding. Mau di ay to siya kung
1: kasimit. Dili mo, usabon na yung hinilakan. Dapat, usabon niya mo na yung hinilakan niya mo. Kaya mauhaw to sa mga silingan.
3: Lain nga nang
2: ipag- Dama, pebla ko kayo, alam mo.
1: Hoy, amang, samok, samok. Aba, saan ako to?

mga maring. Muna kong kiproblemahan mga maring ba kay kanila lagi mo hilak ni akong asawa nga mura galang balabalog malaga balabal malano galang kanding agihaw ana ba. May kayo sa one time ana nga naglagot yung mga maringoy kay dito may salamay sa mga namin namatay silingan sa mga nung lulo sa mong silingan man namatay man siyempre lain man kayo din naman doon kay silingan na bago niyam to ni Antomi amin ako ka na nga kay nagkinatawa na ipabanto sila niya kadugayan ni kalitra man siya o ganang ni kalitra magkalami o ginaan yung mga panghitabo.

0: Mau pa maring?
1: Lagi maring,
0: oi. Luya ni mong lulo ni mong maring. No, pala ni mong lulo ni mong maring?
1: 104 namang good na.
0: Ha?
1: 104?
0: 104?
1: Nga, kay, nakuhan mi nga. Kanang madlungo naman kayo sa kasima ato sa silingan. Sige, pangguna silingan. Masukot na mo silingan kay ultima mga bulak, panggunahon naman.
0: Oo ba? Maring, o tinuto ko na doon ganit, maring, ang namatyan ko na lingkuran niya yung itlog?
1: Wag mo una, maring.
0: Wag gina niyo nagipa-ayon ito nga. Wag yung pahilot na yung danlak gudi ay.
1: Dako mo na sa itlog ganyan to kay panahon sa gira sa Amerikano o sa kuan kay kusog mo na siya mudagan, ginasugo mo na siya, runner mo na siya maring.
0: Mao ba?
1: Muna nga.
0: Basi basa kayo ang sanit ang brief ala maring nauga.
1: Hindi gina siya matulog na magbasa pa ang brief maring. Muna nga ni dako o gina yung dako yung bisukol.
0: Matari. Matari ka rin dako. Matari na lingkuran din niya maring.
1: Problema lagi ko maring ay.
0: Asa man yung bangko rin nga nalingkuran niya? Yung gilingkuran maring?
1: Nga naman, malingkod sab ka maring.
0: Nili ba i-exhibit rin yung maring?
1: Nanagihagi, display ra kay... Amot, ako'y lahing kahoy rin, sugnod na ko na
0: rin. Ayaw nga ba maring, luya na maring, no?
1: Problema ba ako maring, eh. Ibutang biya kayo na akong tatay na ko.
0: Mao ba? Luya din si mong tatay. Bilay din si mong tatay maring?
1: 104. Maring, tama na maring kay mamulat sa mga bisita.
0: Tama na, luyo ko di mo maring.
2: Pa! Pa! Si mama naman, nasa bang ano? Siya ba kang hiyak?
3: Ang asawa?
2: Hiyak pa na ito ba?
3: Saan ba kaya mag-hiyak?
4: Sa puno ng Ma, sorry kay Ma, sa ngani kayo sa mga ilang, Ma.
1: O, hira, Pads, uy, ka lang. Habi pa lang, na-doon ang disco, diriya, Pads.
4: Ma, ako lang yung... Mugimog na tingog, di mo, ha? Pagka-uwaw ra ka diri sa lamay, bis kay lamay, nang lingay ng mga tao, tanawa ng mga tao.
5: Matibangan ang ilang ka, uy, mo na mag-amaw.
4: Awa na, awa ro!
2: Pugni
4: na imong hilak, maulaw ta diri.
2: Hilak na para trabihan na iprinti.
4: Awa ra mo, let's go masinggan ang hilak, di ba?
3: Ulaw kay diri ba? Tara mo ulit, mo ulit ha! Sa muka ro! Mas,
2: tara ma! Mas, tara ma! Mama, sa mga hilak, ulit! Tara ma!
4: Samo kay ka dito ba? Gatawaan tayo sa mga kukumpare na ako dito.
3: Ano di mo naman makontrol na mo hinilak ka ni mo? Saan naman taong ka? Mura man kay... Lapi pa man yung may gibarang? Saan hinilak ka ni mo? Sige, mura ka ka... Niniingaw nito nga, nakapalit na ko sa kinan sila ni kumpare kay... Ipaandar dito sa kinan niya, imo din hinilak ka niya. Amin na, oras ba sila niikuha nito?
2: Ano kaya akong classmate ba? Nga, brother ka na makina nga bagong gipaandar. Ang bilaw na niyag natin traktor.
3: O di mo ka itong mga mananagtang wala na kas, dayo, wala ka kuwag pangadji. Ang iyang amahan na mo, nahi mo nag-iyaan na mo. Tungod kay, nagtakao mo si mo ang hilag na kanyang pinahon.
0: Grabe po kayo mga storya, Pitoy.
3: Samo, ayun na niko. Nak, ayun na niko, banon
2: na. Ayan na, papakalaw na si mama pa rin, nasa abang
0: ka. Ha? Kipakawa, naawaw mo na ako! Ha?
3: Lain po, kami mauaw. O, nang tingog, di
0: mo mo. Kuyo, kayo mo magka-storya lang ako ba? Murag ka mo yung may nang dalas kong kukalingon.
3: Pugngi lagi.
0: Kasi magpugong, hindi mo lang kumapugngan, kaya maluhay mo ko sa kong kumari, be. Best friend, be, may ato. Kaming common with Chinese gastro na ato.
2: Tarong nito, sma.
3: Awara na yung mungo, nila kakalitok.
2: Saan mo ka na? Pa, yun na, pa,
3: ulaw to, ay, ulaw ta.
0: Kaulaw na ko ninyo.
3: Dili ra ka kung natay mga lakaw, kay basig makakita ka nitog. Kanang naay mga hitabo nya mahila ka, laika ginilakan.
0: Hilom di ay. Kamo ba makakuan kay mo grabe kay mo mga istorya. Asawa biya ko ni Pikto ha.
3: Nga ko mingo.
0: Hay ko sani.
3: Nga ko mingo.
0: Ay pagkuan kuan ya utre mga sani. Sani.
2: Sani.
0: Sani. Sani taade.
2: Ayaw ni ma.
0: De sige ko ayun pa bala kay di ma. Ah, magagubot kita dire.
2: Yeah, pa, sakot ko si mama pa.
3: Pugma na ko ilakaw. Mag-meeting meso ko mga amigo na ko tungod bahin sa tuwang negosyo nga vulcanizing shop.
0: Kanya.
2: Ayaw ni ma.
3: Di ko gusto nga mo uban ka kay basin mo hilak na buka dito kay amo bang isikutan na mo mga successful.
4: Dire ra ka, di ka muban.
2: Ano man pa, mag-brands ka pa?
0: Kung nara, kalong mag-bitingan mo. Bitingan ninyo na pila yung pilagkapatsang na haing...
4: Mag-brands mo sa La Pilipina. Ay, samok, di na ka, wakay. Di ka ba nun? Dire ra ka, sbay.
0: Hoy! Pigta!

0: Mayo gid po si mag-meeting taro na tumaisgutan ng itong pagpalambo sa itong mga negosyo.
1: Bita pare.
2: Sakto na siya, tiyo si Doy.
3: Gwapon na nga, gwapo gid nga, mulambo gid ang negosyo pare.
2: Okay, kini itong mga style, basta kay kato itong mga sikrito na ito nga, 15 meters before sa itong establishment, butangin yung mga suyang. Parang nga magkusog ito ang halang itong mga patches.
3: Para tanang suyot.
1: Actually, mga pare, ako ang mga kwan pare. Ako ang mga, ako ang strategy rin sa kuwang area. Okay, nailahim itong mga branch, no? Dito sa unahan palang daan pare, pagsugat palang daan pare, dito, entry o exitry. Nanay mga tunog, nanay mga suyak na.
3: Tama-tama ni akong ibuhat pare, mga tulog ka box nga suyak. Ang isa ka karton, nagsikalibong nga sulod. Ato ano yung ipan-distribute niya? Unsa man eh?
0: Ako kay siguro to si Lansky Jampol kay paspas pa siya muntag suya.
1: Gara-gara-gara kay tikasan kinagdagway na.
0: EGR na biyogan siguro po na to.
3: Ato nang pabutangan kay para pag dito sa unahan, padulong mandres to ah. Ato matik, pag-abot sa plat na.
0: Ang atong
3: wala na ilang kantuan, salod na.
1: Correct. Oh, mayo.
0: Ang atong style ni atong Osman na obsan na tong presyo.
3: Ubusan ang taripa para dili kayo para budol kasi sa barato man.
2: Pila po ka ato ang iubos sa ito ang pagpamulkit.
3: Eh, matod pa sa kuha pagkanbasa ni pare kay 300 man kada usay tawagan ni
4: kuha na pare. Agay.
3: Pare, unsa man ni pare?
0: Maring, ikaw mo din na maring.
4: Mga pari.
0: Lapag ang Japanese, maring.
4: Salamat kayo, maring.
0: Busa mo natunog ka?
4: Natunog ko kwa abe. Kwa akong tunog. Natunog may noong ko.
0: Naunay ka sa mong tari.
4: Pikto, kwa ba? Kasagit kayo ba?
2: Mayroon matitanos ka, oy. Ipto na ka.
0: Oy, maring.
3: Maring. Pre, present. Bro, nasakitan niya pare. Nagtulog pare.
2: Ay, okay rin na siya pre. Yan na,
3: grabe po sa... Grabe po, mahilak niyo. Pare, sabaha man. Pare, sumay pre.
2: Umano ko.
0: Sabadig mo. Oo, tas ako magkumpari na ko.
3: Dahan kita pre. Pare, sabi na po kita pare.
0: Pare, magkitok man yung musmari.
1: Pare, ito ka pare. Wala.
2: Ako lang, hapuhap na ko yung kwan. Hapuhap na ko yung aping niya kay...
0: Pasabahan niyo mo yun. Asahilap si mong asawa makadaog niya sa Guinness Book of Record. Kaya talagsahon kayo.
2: Hilom ba? Hilom ba?
3: Tulog ka tayo.

0: Yogi Lakdriya.
1: Hindi kami lalaki. Kamu, grabe kayo mga magkakuan ba? Sa man doktor, tawagan itong doktor.
2: Ako'y doktor, Dre. Ay, ako'y nag-labularia, pero doktor ko.
1: Ay, doktor, ay ka di ay.
3: Dok, saan mo niyo sa mayo ni Dok?
2: Sa yun, na kayo na-injikad na niyo, kinikita-kita breaky.
1: Breaky, kadakuha na breaky, ay!
2: Ah, okay rin eh.
1: Si Puto naman nabugas, maroon si Puto.
3: Tanawara.
2: Hilam, hindi ka ko na mabani mo rin.
3: Mamang ilam na, mang. Hilom na ba? Hilom na kayo. Hindi mo nasakit.
2: Ganit kayo. Nago kayo. Marang buriki. Nang dago mo.
1: Sekundahan, B.
2: Aba. Di naman yung dago ni hain namin ng galumbol. Pakusan na nila. Imuhan ni Mang.
3: Gidusan mo na doon kayo, Mang. Gidusan si Mang hain galumbol doon.
1: Para mahilom ba? Maska po ang lagi mga maringang, imbes nga, hayt nga, katong dago manggi tusok sa mad, buang nga itong doktora nga, yung mga hayt nga lumpol, nahilom na ako asama mga maring. Pero muna ako nga ikagulaan karon kay, bisag asabi mga dos kong asawa, na may mga okasyon, labi na siyang ma-overwhelm siya, kanang sobra siya kalipay. Bukay tira siya hilak, kunya okay lang hilak lagi nga kanang normal. Ay mo ko siya ginilakan mga maring, mura siya kanang kandi nga giihaw. Kapatay mo lang kanang kandi nga kanang nabasa sa ulan, nana mga maring ba? O sa kanin, di ba din ka nga side effect niya itong napakan siya, katong nagkasakit na siya, katong rayuma, hubak, ubo, malaria? Mga maring, kanang tabaki kuno-kunin niyo, Biki. Galipo, kukuha niyo sa ako niya kung asawa ba kay ulaw na kayo ba? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dini na lang kutob. Inyong suwat magtatampo.

0: nagpapalingon.
1: Willy Gardebay, sa to yung kwan yung song niya nga title na niya, ikaw ang unat kong hulit kong pag-ibig.
2: Aba. Ang pinakauna og pinakaiwet.
1: Yes, pinakaiwet.
2: Sabi na mga maring atong oras di ay bisan mo din ang utana palikulili ninyo mga orasan tingali mo lapas mo din makabayad mo og extension per hour.
1: Yes. Kanang na sa Bulgari karon nga nag-check-in niya ron.
2: Mura ng world niya.
3: Mura ng stinahin alam mo ha. Mura propono grabe ka nakakasukin na.
2: Dungog din akong swaso.
3: Ay, nadungog din mo marin.
1: Na mga ago di ha.
2: Namang ko ikuan. Kanang
1: basta kanang
2: sound detector.
1: Sound detector. Aba.
3: Aba, nakakasukin.
2: Yes, I have.
1: Mura kag si Tori. Mura kag si Tori ha.
2: Yes.
3: Saan naman ang ginagamit marin?
2: Nadya sa tunnel o. Sa tunnel 1. Nadya nagambutan. Ay, mo to angi, basa nga suwat kaagi sa saka simpleng kaagi mga marim pero kakuha mga pagtulunan kay analagi ni anak nga mo hilak nga lain kay paminaw no.
1: Na oi. Eh?
2: Kada mga anak di ay.
3: Di okay ra man siguro maring og hinay lang kayo kun bisig. Kusog na dyan siguro kayo yung hilak nga ato bigyan ng sounds.
1: Pero ako, naka-experience ko anak, kaya namin silingan na nga, lili na lang hinilakan, pero lahi yung hilak, bulag ka nga motor gasubida.
3: Oy, ay, lahi man to karon, gibura man to gaga.
1: Let's go ba, bro.
3: Hard starting.
1: Oh, kanang inana ba, bro. Kanang
2: kira na.
3: Oh, bro.
2: Kira na. Okay ra to kana murag motor ga pre-wheeling, ana ana kay madungog banya kay.
1: Yang hilak niya murag kanang alternator, bro. Murag bang alternator nila ka karga kurinti ba.
2: Murag mag subida din sa Mayahay, tuburan.
3: Pa subida na pre-wheeling.
1: Ah, pa subida nga pre-wheeling.
2: Pero do na kay mga dito
1: na. Pa subida nga pre-wheeling maring.
2: Ang kinatawaan maring, possible pa daw nga matun-an.
1: Ah,
2: Ang kinatawaan.
3: Ang kinatawaan.
2: Pero kanang hinilakan mo, lisod kayo na matun-an ba?
3: Ah,
2: ano na mo, ginayon. Di ba niya ko na?
1: Yapon na.
2: Mo na
3: yung nga. Masakiton siya yung katawa, ahilak.
2: Kanang, di mo makontrol yung makagulingon kayo na. Nasakitan biya ka noon niya, mahilak ka niya. Ikaw, ang sa'yo mo hinilakan ba yun? Kumihilak ka.
1: Ako ang nga hinilakan? Hu. Kuha ba kumuhila ka nang...
2: Simple lang. Ako kaya walang ko'y
1: tingang luha lang. Luha lang, ano.
2: Kanang padali ko ron, kung Edgar sa bintana mo, ano ko'y mo.
1: Ako alam ka?
2: Magbanaw lang ang luha niya, walang tingo.
1: Grabe naman ako eh.
3: Imong gila, loom.
2: Oh, ana loom ba? Ana ba? Pero mas maayo ko itong imo ni singgit imong hila kay mo gaan-gaan ko nung imuhang kuan.
1: Kung kalang hiloton ka, dapat ka nilang sakit kay isyagit ganyan na nimo?
2: Dapat imo itong isyagit.
1: Dapat isyagit yung hihilot ka ni Ralph.
3: Nakonsignay ko ngayon.
1: Marindariya?
3: Isyagit ko, anang sa kinot sa maan ni Hulton.
2: Anang isang, ayaw na ba? Tama, mabuto na ba ka?
3: Ayaw ka ba?
2: Maangas
3: na rin. Lain ka tihilot dito maring ay. Ngayon ko tamahan na sa ayaw. Maging pagbuot.
1: Ay, pagbuot.
3: Sakit ang ayaw.
2: Lain hiloton kaya magbuot sa
1: ay, nakon. So, imagina na nga mga sitwasyon, mga maring, no? Ano ba, kaya di mo na ito na mapungan nga lang sa imong kagalingon kung saan mo na may mga style ng paghilak, no? Ano na yung hilak nga, mga sosyal, kanyang hilak niya, o sa niya, huwag sa buto, sa niya, kay, sa mga dato ang hinilakan, kaya yung hilam raman, pinatulo ang luha.
3: Ang dato, mong god, tamunan naman ng tisyo.
2: Pinakuan na, pinaana lang, pinamaraga.
1: Pinaana?
2: Daw sa kawaay lang wara wa gahilak pero gahilak
1: kay hilak di ay ah. Wala na ba?
2: Kinailagman di ay.
3: Magbuot man ko. Sumogan siya okay. Ana siya nga magbuot pa sa kung ani akong hinilakan.
2: Gani no imo sad nang hinilakan
3: di. Sad na.
1: Sad na.
2: Sige sa tambagan ta ni mga maring kay
3: tambagan ni mas.
2: Basta gahilak na pudon ang gapadaan ni kadi tumatarong ko tambag tambag ning kaagi niya.
3: Kuyar ba kay napadala ni kuyar kay pangalan?
2: Una pa tambag. Una pa matambag si Master mga higala kini ato ang programa dai gipaluyan ni sa mga produkto gihimo sa Yes to Health. Nag-unariha ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang segunda ang...
3: Ang Santon ba, Vitamin C?
1: Masa pa?
3: Ako sa mga segunda na.
2: Turbo?
1: Mm-hmm.
2: Turbo nga, di ka nakaayog mga nakaangay sa produkto tungod kay kung muinom sila, pitinggay ang gano'n kung kaayog?
1: Siyempre, ang mag-get na tested and proven na magina sa mga ano, kalalakihan.
2: Yes.
1: Siyempre, ang Premium D3.
2: Og syempre ang hinungdan ganun mula mi atong isi ang...
1: Santon Vitamin C.
2: Mura na siya ang Colgate dahil mara.
1: Mura na siya ang... Mura ka close up nga Colgate.
3: Mura siya happy.
2: Happy.
1: Well, no. So ato na itong bagano kay humanan ni Osos na magiging nung tabil sa itong pagsalita karong buntaga. So, pikto ang ako masulti ni mo. Kala na lang, kanay mong asawa ni mo, pagbukatawan, pagmahilak na siya, pagbuha kag microphone. Kay at least, mapwede mo na yung mga kwartahan na. Oh, di ba? Para ma-discover na siya dito sa inyong lugar. Kung asa mo napita, ma-mention o asa ka napita ang lugar. Kasi ma-discover na matabangan mo sa gobyerno dito sa inyo. Ang imuon na siya o mga inana, imuon na siya o kining instance siya rin. Kuala lang na siya. Kuala siya, kuala na siya sa gobyerno. Tiguan lang ha. Pahilako lang siya alas 3, alas 12, o alas 5 sa hapon. Ana. Kay kung alas 6 o alas 5, kay mo sirin man, di ba? O alas 12 sa auto, mo sirin po. So, hilak ang ilang madunggan sa imong asawa. Ana lang, ha? So, ana lang nga, Picto, ay lang kayo na
3: siya. So, gamit kayo sa mga...
1: Oh, gamit kayo.
3: Alarm.
2: Labi na ka na yung mga
1: alarm
2: linog.
1: Alarm clock, ana.
2: Mga linog. Pag-detect sa linog, siya pa, ano ba, siya
1: pilako niya. Pilako niya dito. Wala ka na na yung mga chumani. Asa? Chumani? Tsunami, ay.
2: Lino ta sa isa kayo sa CDR.
1: Gana.
2: Uy, ay, alam.
1: Gana. Mawal siya dito, ganang ay... Ay, mo siya dito ka ng tig sarat? Public address ba? Ana. So, ana lang. Ay, lagay ako pa na picto kay. Total, ang ana magin ang kinabuhi do. Na magin na yung mga inana nga mga sitwasyon. Bigani na yung mga asawa, mahila kay. Kuhan na siya ka ng, kuy, kabalubi ka. Muhila ka ang hinilakan sa mga inana. Kanang layo na sakit kasing-kasing.
2: Mo gani.
1: Okay, mo siyagit man. Katong na yung mga sakit kasing-kasing. Katong man itong mga hinilakan, mga
3: iloom
1: ra. Ana, no? So, sige. Ana lang.
2: So, wala ba may igong oras, mga marin, hantod o mapuhon?
1: Yes, hantod o mapuhon sa mga istasyon, sa samang oras, o sa samang mga bayot. Okay? Sige, ako ang inyong ubos kay Galas Kanginan, the one and only, as useless, Master Inay Tanini.
3: Kinipan ninyong iyaan sa kamunay panapa.
1: Parang wala nag-ibidli na. Wala siya, parang nag-ibidli siya.
3: Kaya dali, ha?
1: Parang wala na napapsimiran.
3: Kaya kung dilaok ay.
2: Anto nagmapuhon. Ako na si Maring Indo Erika, dali guwapa, dali minstes, ha? Apan, di makupiyan sa antong kod kayo. Mangunan yung silingan. Dagahan kayong salamat, og!
1: Thank you for watching!

0: ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso rin ha.
0: Mm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties.
11: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
12: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
11: Batugod tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.

0: ito ng habagan.
1: Alternative work arrangements sa government offices sa NCR at 12 na lalawigan ipinatupad ng Malacanang.
0: 49% ng pamilyang Pinoy nagsabing mahirap pa rin ayon po sa SWS survey.
1: 6 sa 10 Pinoy workers kontento sa kanilang sahod ayon sa Job Street.
0: Hostile witness ng prosekusyon inihanap sa day 16 ng impeachment trial.
1: Senator Judge Erwin Tulfo, pinuna ang hirap na pagtatagalog ni Acosta sa impeachment trial.
0: Palitang regional, mga katropa, Banate National High School sa probinsya po ng Iloilo, walang pasok ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta.
1: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong bawasan ng U.S.-South Korea military exercises.
0: Showbiz, Heart Evangelista, iginit sa netizens na huwag agad maniwala sa mga nakikita online.
1: Sa balitang sports, UE at UP nang una sa 2026 UAAP Valorant Tournament.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, August 17, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng lahat ng XFM station.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang balita, ang alternative work arrangement sa government offices sa NCR at 12 lalawigan ipinatupad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Patutupad simula alas 12 ng tanghali ngayong araw ang alternative work arrangement sa government offices sa Metro Manila at 12 lalawigan dahil sa patuloy na malakas na ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Batay sa Memorandum Circular Number 127 na inilabas sa Malacanang kanina, sakop nito ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, pati na rin ang disaster response. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa public at private schools, maliban na lang kung iba ang naging direktiba ng local chief executives. Sa private sector, nasa management ang desisyon sa ipatutupad na work arrangements. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nananatiling baha ang 116 na barangay sa Bulacan kahit humina na ang pag-ulan, habang nasa 8,728 na residente ang nasa evacuation centers. Nakapagtala ng pinakamalalim na pagbaha sa barangay May Sulao sa Kalumpit na umaabot sa 6 na talampakan, habang 28 sa barangay sa bayan ang apektado. Ayon kay PDRMO Chief Manuel Lokban Jr., sabi ng sa id ng barangay May Sulao, 41 barangay ang binaha, sa Malolos 25 naman sa Hagonoy at 14 naman sa Paumbong at tig-7 sa Bukawi at Giginto. Hiniugnay naman sa high tide ang pag-agos ng baha mula Pampanga at Nueva Ecija ang pagbaha sa Hagonoy at Paumbong. Dagdag pa ni Lokban, tinatayang nasa 3.2 milyon na halaga ang pinsala sa livestock at poultry, habang nasa 96.3 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura at pangisdaan sa nasabing lalawigan. Samantala, mahigit 9,193 na hektarya ng palayan sa Central Luzon ang nalubog sa baha, na nakaapekto naman sa nasa 5,288 na magsasaka.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, bumaba sa 49% ang bilang po ng mga pamilyang Pilipinong nagsabing itinuturing nilang mahirap ang kanilang kalagayan mula sa 52% noong Marso. Batay sa pagtaya ng Social Weather Station, halos kalahati pa rin ang mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng kahirapan. Sa kabuuang respondents, 37% ang nagsabing hindi na nila itinuturing ang kanilang sarili na mahirap, habang 14% naman ang nananatiling nasa hirap na kalagayan. Isinagawa po ang survey mula June 20 hanggang 29 sa 1,200 respondents sa buong bansa, kasabay ng patuloy na pagpapatupad ng mga programa at pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan.
2: NXFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, naniniwala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakatutulong ang mga programa ng pamahalaan sa pagbaba ng bilang ng mga pamilyang Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Ayon sa DSWD, buwaba sa 49% ang self-rated poverty noong Hunyo mula 52% noong Marso, batay sa survey ng Social Weather Stations. Sinabi ng ahensya na kabilang sa mga programang nakatutulong sa mahihirap ang 4Ps Walang Gutom Program at Sustainable Livelihood Program. Patuloy din naman ang nagbibigay ng cash assistance ang DSWD sa mga vulnerable sector, kabilang ang 2,000 pisong ayuda para sa mahigit 4.71 na milyong mahihirap, near poor at low income Filipinos. Higit ang DSWD na layunin itong hindi lamang matulungan ang mga pamilyang makaraos sa araw-araw, kundi mabigyan din sila ng kakayahang maging mas self-sufficient at resilient.
2: XFM News Nationwide.
0: 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabi po na kontento sila sa nilang sahod. Ayon sa 2026 Salary Pulse Report ng JobStreet by SEEK. Gayunpaman, 45% ng mga manggagawa ang nagsabing hindi pa rin sapat ang kanilang kita para matugunan ang cost of living, kahit itinuturing nilang patas ang kanilang compensation. Ayon po sa JobStreet, mga katropa, mas nagiging motivated at handang magtrabaho ng higit ang mga empleyadong masaya sa kanilang sahod, habang mas mataas naman ang posibilidad na maghanap ng bagong trabaho ang mga hindi kontento. Halos 3 bawat 10 manggagawa naman ang handang lumipat na ibang lungsod o bansa sa palit ng 10% na dagdag sa sahod. Pero marami pa rin ang ayaw isakripisyo ang magandang workplace environment para lamang sa dagdag na kita. Kaya naman iginit ang JobStreet na bukod sa sahod, mahalaga rin maayos ang workplace at ang career growth para mapanatili ang mga empleyado. Sa sektor, pinakamataas po ang salary satisfaction sa panig ng teknolohiya sa 54%, habang 50% naman sa construction, at mas mababa ang satisfaction ng mga millennials kumpara sa mga Gen Z at Gen X.
2: XFM News Nationwide.
1: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.75 na bilyong piso para bayaran ang mga nagastos ng state universities and colleges na una nang sinalo ng kanilang sariling pondo sa ilalim ng Free Higher Education Program. Saklaw ng pondo ang mga hindi pa nabayarang gastos para sa academic years 2022-2023, 2023-2024 at 2024 hanggang 2025. Ayon sa DBM, mapupunta ang pondo sa 108 na state universities and colleges sa pamamagitan ng CHED at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Layunin itong maibsan ang pinansyal na pasani ng mga universidad na gumamit muna ng kanilang institutional funds para maipatupad ang libreng tuition at iba pang school fees. Ipinatupad ang Free Higher Education Program sa ilalim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality o Quality Tertiary Education Act. Sinabi ng DBM na bahagi ito ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa edukasyon at makatutulong upang magkaroon ng mas malaking pondo ang mga SUC para sa iba pang lehitimong pangangailangan.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, paninindigan ng Senado ang pagbabawal sa confidential funds para po sa civilian agencies sa 2027 National Budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ilalaan po lamang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may malinaw na mandato sa law enforcement at national security. Kabilang sa maaaring magkaroon ng nasabing pondo ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard at ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Nilinaw din ni Gatchalian, mga katropa, na hindi kabilang ang mga civilian agency gaya po ng DICT at DOTR sa mga maaaring pagkaloban ng confidential funds. Ipinunto niyang bahagi ito ng paninindigan ng Senado na maging mas malinaw at mas mahigpit ang paggamit ng pondo ng bayan.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Bukas si Senate President Sherwin Gatchalian na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nagsisimula ang deliberasyon sa 2027 National Budget. Ayon kay Gatchalian, layunin itong mabigyan ng mas mahabang oras ang paglilitis at mapabilis ang pagresolba sa kaso. Kasabay nito, sinabi niyang hindi maaaring talakayin sa budget hearing ng Office of the Vice President ang mga isyong kasalukuyang pinag-uusapan sa impeachment court dahil sub judice na ang mga ito.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpatuloy nga ngayong Lunes, mga katropa, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan pinangunahan po ni House Prosecutor Representative Lordan Suwan ang presentasyon ng mga ebidensya at unang testigo. Iniharap ng prosecution si Marivic Pareha, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, bilang unang testigo sa 16 na araw ng paglilitis. Kinatawa naman ni Attorney Lindon Miguel Bakel ang panigpo ng depensa. Samantala, hindi na tumistigo si Pareha matapos sumang-ayon ang defense team sa mga dokumentong iniharap ng prosecution. Bago rin magsimula ang paglilitis, hiniling po ng prosecution na mabigyan ng pagkakataong magsalita si Attorney Armando Ligutan. Kaugnay naman ang mga komento ng depensa laban sa kanya noong day 15 ng impeachment hearing. Sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na bibigyan niya ulit si Ligutan ng pagkakataong magsalita sa tamang oras.
2: XFM News Nationwide.
1: Hostile witness ng prosekusyon iniharap sa impeachment trial ngayong araw. Narito ang report. Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa witness stand si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Itinuturing si Acosta bilang unang hostile witness ng prosekusyon sa kasong may kaugnayan sa umano'y mali o illegal na paggamit ng confidential funds ng OVP. Bago ang pagtatanong, sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na naka-standby ang nurse at mga doktor ng Senado bilang pag-iingat dahil sa nauna ng insidente ng pagtaas ng blood pressure ni Acosta. Hiniling ni Acosta na makapagsalita rin ng Bisaya. Pinayagan ito ng korte kasabay ng pagtatalaga ng translator. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Pinayagan po ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero si Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na gumamit ng leading questions matapos ideklarang hostile witness si Gina Acosta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Escudero na hindi nangangahulugan ito na maaari nang magtanong si Ligutan ng misleading questions. Sinabi rin po ni Presiding Officer na batid umano ni Ligutan ang pagkakaiba ng leading at misleading questions kasunod na naging controversial na social media post nito.
2: XFM News Nationwide.
1: Hiniling ni Senator Judge Erwin Tulpo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hikayatin ang testigong si Gina Acosta o Gina Acosta na sumagot at magsalita sa Tagalog. Ikinumpara ni Tulfo ang mga naging sagot ni Acosta sa naunang pagdinig ng Kongreso kung saan anya ay nakapagsalita ito ng maayos sa Tagalog kumpara sa kasalukuyang paglilitis.
4: She's a government official. She doesn't know what discretionary means is. Mr. President, tama na po itong paluloko sa atin. And compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya. E abo, tinutayin isang taon dito, Mr. President.
1: Bilang tugon, hiniling naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero kay Attorney Armando Ligutan na gumamit na lamang ng isang wika sa pagtatanong upang mapabilis ang proceedings at sinabing mas mainam na Filipino ang gamitin.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, ay tinanggi po ng Taguig City ang aligasyong mabagal at pagtugon naman ng emergency responders sa isang pasyenteng nasawi dyan sa Maharlika Village. Ayon sa Taguig Command Center, hindi kumpleto ang address na unang binigay sa 911. Kaya ilang beses suman itong hiningi mula sa hotline habang hindi rin nasagot o sumasagot ang contact number ng tumawag. Patuloy namang sinusuri ng Department of the Interior and Local Government ang insidente para matukoy kung nagkaroon nga ng pagkaantala sa pagtugon. Samantala, humingi na rin ng pamanhin ang pamilya ng pasyente sa mga nauna nilang pahayag laban sa 911 at sinabing layunin lamang nilang mabigyang pansin ang kanilang karanasan upang hindi na ito maulit sa ibang pamilya.
2: XFM News Nationwide.
1: Philippine National Police tutok sa investigasyon sa pananambang kay Barm Chief Minister Makakuwa.
2: Live.
1: Katropa natin sa balita si Earl Saludar.
5: Bit na tinutukan ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon sa pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Raup Makakuwa nitong Sabado. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Natates Jr., nakikipag-ugnay ang kanilang hanay sa Armed Force of the Philippines o OFP at iba pang tinaukulang ahensya ng pamalaan upang masusing investigasyon.

0: isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayin din po napapahinggan sa 93.3 XFM Antique, XFM 96.5 sa Kalibo, at 87.5 XFM Sagay, Negros Occidental.
0: Balitang regional.
1: Punta na tayo sa Iloilo. Ang Banate National High School sa probinsya ay walang pasok dahil sa tinanggap na merong pagbabanta pala. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM, Iloilo.
2: Suspinde ang klase sa Banate National High School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw, Agosto 17, dahil sa natanggap na pagbabanta. Ang pagbabanta ay ipinost sa Facebook kung saan ayon sa Facebook user na mag-ingat ang mga estudyante at guro na nasabing para lang dahil may masasaksak ngayong araw. Sinisiguro ng nagpost na may madisgrasya at hindi siya nag-iisa. Tinagri ng user ang Facebook page ng Banate National High School Supreme Student Government. Ang post ang nakakuha ng madaming reactions, comment at shares kung saan marami ang nabahala. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang salikod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Hindak-hindak at pamulak sa Kadayawan, dinagsa ng libo-libong manunood. Milyon-milyong piso sa papremyo ipinamigay. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
4: Dinagsa ng libo-libong manunood ang indak-indak at pamulak sa Kadayawan kahapon sa Davao City na isa sa mga pangunahing tampok ng taunang Kadayawan Festival. Bago pa man sumapit ang alas 7 ng umaga, nagsimula ng mapuno ng mga manunood ang mga sidewalk sa CM Recto Avenue at paligid ng San Pedro Square upang saksihan ang makulay na float parade, street dancing at mga pagtatanghal ng 13 contingents mula sa school-based at open categories. Lalong naging kapanapanabik ang kompetisyon matapos maglaan ng karagdagang 1 million pesos ang Davao City First Congressional District dahilan upang umabot sa halos 10 milyong piso ang kabuuang papremyo para sa aktibidad. Sa isinagawang Grand Indak-Indak Showdown kagabi sa open area ng Coastal Road, muling nagkampiyon sa open category ang Mati City Balangay City High Performing Arts na nag-uwi ng 2 million pesos. Samantala, itinanghal na kampiyon sa school-based category ang Daniel R. Aguinaldo National High School o Drans Mana Performing Arts Ensemble na tumanggap ng 1.7 million pesos na grand prize. Hindi rin umuwing bigo ang iba pang contingents dahil sa malalaking consolation prizes na kanilang natanggap. Bahagi lamang ang indak-indak at pamulak sa serye ng mga aktibidad ng Kadayawan Festival na naglalayong itampok ang mayamang kultura at tradisyon ng Davao City, gayon din ang pagpapalakas sa turismo at lokal na ekonomiya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa Balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Samantala, katropa, lalaki patay matapos barilin sa harapon ng kanyang misis sa Kabatuan, Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
5: Nakbo pa sa paggamutan bagamat binawian din ng buhay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa kanilang pwesto sa Barangay Caloocan, Kabatuan, Isabela noong August 15, 2026. Ang biktima ay isang 40 anyos na lalaki na isang meat vendor habang hinihinalang riding in tandem naman ang dalawang suspect. Sa panayam ng XFM Santiago, kay Police Major Oniel J. Dumayas, ang hepe ng Kabatuan Municipal Police Station, sinabi nito nagkasalukuyan pa rin ang kanilang pagtugis sa mga suspect sa nasabing insidente na ikinasuwi ng biktima na parating sa kanilang himpilan ng pangyayari buhat sa tawag ng punong barangay ng lugar at doon nadatna ng mga kapulisan ang mga bakas ng krimen habang agad isinugod sa paggamutan ang biktima ng kanya mga kaanak. Isang motorsiklo umano ang huminto sa pwesto ng mga biktima lulan ng dalawang lalaki na nakasuot pa ng helmet na lumapit pa at nagtanong sa halaga ng 1 kilo ng karne sa biktima. Pagkaraay bigla na lamang umanong bumo ng armas ang gunman at pinagbabaril ang biktima sa harap ng kanyang misis na tinamaan sa tiyan at ulo. Nasawi ang biktima dahil sa insidente habang tumakas naman patungo

0: ng kumayad ang mga suspect na ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: 13 anyos na bata critical, inasugatan matapos pagtatagain ng kapitbahay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Kritikal ang isang 13 anyos na batang lalaki habang nasugatan din ang kanyang ina matapos umano silang pagtatagain ng kanilang kapitbahay habang natutulog sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Paril, Cebu City kagabi. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Angelo Naquines alias Luloy, 22 anyos at residente ng Sitio Upper Kansintang sa naturang barangay. Nakadetain ito sa adlaw ng police station. Batay sa investigasyon, natutulog ang mga biktima nang umano'y pumasok ang suspect sa kanilang bahay at inatake sila gamit ang isang patalim. Nagtamo ang bata ng sugat sa mukha habang nasugatan naman sa braso ang kanyang ina. Bago ang insidente, umano'y pinalabas ang suspect sa isang disco sa lugar matapos sumanggulo habang lasing. Ang lalaking nagpalabas sa suspect sa disco ay umano'y asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa pulisya, nagtungo ang suspect sa bahay na naturang lalaki upang umano'y maghiganti. Ngunit ang asawa at ang anak nito ang kanyang naabutan at inatake. Depensa ng suspect, bago siya pinalabas sa disco ay may sumuntok umano sa kanya dahilan upang lumabo ang kanyang paningin at magtanim ng galit. Nakala umano ng suspect na ang lalaking sumuntok sa kanya ang asawa ng biktima. Inihanda na ng Adlaon Police Station ang pagsasampa ng reklamong frustrated murder laban sa suspect. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: At merong virtual assistant dyan sa Bacolod. Arestado matapos pong makuhanan ang mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM, Bacolod.
0: Arestado ang isang 21 anyos na lalaki matapos makuhanan ang tinatayang 2.38 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Dalan Palangka, Barangay 12, Bacolod City, madaling araw ng Agosto 15. Kinilala ang suspek sa alias na Joseph, isang virtual assistant at residente ng Barangay Bata, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, nakumpiska mula sa suspek ang humigit kumulang 350 grams ng shabu na may tinatayang street value na 2,380,000 pesos kasama ang ilang non-drug items. Nahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng suspek at malaman kung mayroon pa itong iba pang kinakaharap na kaso sa ibang police stations. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, nasa lupa rin ang Philippine Area of Responsibility, ang LPA sa line 1040 kilometers east ng northeast or northern Luzon. At ito ay may medium chance na maging tropical depression sa loob ng 24 hours.
1: Katropang Buddy, samantala tuluyan ang lumabas sa monitoring area ng PAGASA ang isa pang LPA kaninang alas 2 ng madaling araw.
3: Patuloy naman po nakakapagto mga tropa ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas, kaya tasahan paminsan-minsan pagulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan.
1: Makakaranas naman ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
3: Sumikat ang araw 5:42 at tinasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
4: XFM News Nationwide. Balitang international.
3: Iatid po sa atin ang international news sa pamamagitan ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa. Inihayag po ni U.S. President Donald Trump na malaki ang ibabawas sa joint military exercises ng U.S. at South Korea. habang binibigyang diin ang kanyang magandang relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ayon kay Trump, masyadong magastos ang mga military exercises at nagbubuo umano ito ng mensaheng maaaring ituring ng North Korea bilang hostile. Gayunpaman, nanindigan ng South Korea na matutuloy ang kanilang nakatakdang military drills kasama ang US, kabilang ang 11-day na Ulchi Freedom Shield Exercises. Pinatayang nasa 18,000 South Korean troops ang lalawak po sa pagsasanay, kasama rin ang mga American military personnel na nakabase sa South Korea. Matatandaan na naunang sinabi ng North Korea na ang Joint US-South Korea Exercises ay isang paghahanda para sa agresibong digmaan.
4: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbabala si actress at global fashion icon Heart Evangelista sa publiko na maging mapanuri sa mga personalidad na kanilang hinahangaan at sinusubaybayan sa social media. Ayon kay Heart, hindi lahat ng ipinapakita sa internet ay refleksyon ng tunay na ugali ng isang tao, kaya hindi dapat agad maniwala sa isang taong tila too good to be true. Ibinahagi rin niya na mailang personalidad na mabait at palakaibigan sa harap ng kamera o online, ngunit maaaring iba ang pakikitungo kapag personal nang nakakasalamuha. Hinikayat din niya ang publiko na piliing maging mabait sa kapwa at iwasang maging bully online man o sa personal. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang sports.
3: Ang balitang sports hatid sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nagwagi po ang University of the East at University of the Philippines sa 2026 UAAP Baloran Tournament nitong Sunday sa Mandaluyong City. Winalis ng UE ang Ateneo de Manila University's score na 2-0 at nanguna sa Group A na may 3 points. Samantala, tinalo naman ng UP ang Far Eastern University's score na 2-0 para sa nilang unang panalo sa Group B. Nagtabla naman ang defending champion De La Salle University at National University sa score na 1-1. Habang tabla rin sa Group A ang Adamson at University of Santo Tomas.
4: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumainyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Lunes, ingat po tayong lahat. Maulan, bumabagyo rin. Maraming baha. August 17, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako po si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

lamang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Battle Blast Mode.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Pibujod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joel, sakit o kapusigi akong lawas. Wala joy lang ni Iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala jud epekto. Gani, nagpasalamat jud ko sa nagrekomendar na ko amin Santon Vitamin C. Sulod na sa tulog adlaw, nabati jud na ko ang pag-addict sa akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay dugaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi

0: Coffee Mix. Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule na gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na iladong antioxidant o phytonutrients na makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
0: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
2: Mac Turbo!
1: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
1: Mas lalakas ka pa!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa, welcome! Ano sa abin itong program The Secret of Health? Tanya na sa inyong health consultant, CJ Nidruda. Inyong magkauban mga katropa sa gihapon. Alang ang gayod sa pagkatod kaniyong informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas. Ilabi na sa gihapon atong hatagad o pagtagad sa unsa atong matuldukan na kinigayod atong mga balatian. Welcome ang tanan! Asa magkakaroon nga lugar mga katropa tungod kay live na usab ang atong programa karon dinhi sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi sa 89.1 XFM Davao. Ayan, kamusta kamo din ha mga katropa? Ilabi na sa atong mga katropa nga diin na nagasaulog karon, no? Sa Kadayawan. Kani, bisag dili mga taga Davao, daghan ang nidayo alang gayod nining gisaulog karon mga katropa, no? Sa mga taga Davaoanos. I hope and I pray ha sa mga katropa nato karon nga di nagapaminaw, ilabi na din sa mga taga Davao. Anaka mo mga katropa, no? Sa kahimsog kapiskay sa panglawas. Og welcome sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Live usab ang atong programa, no? Sa mga taga-Tagum nga di nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum. And sa mga taga-Mati, no? Nga di nagapaminaw usab karon sa 99.1 XFM Mati City mga katropa. Ayan, and happy listening na sa mga taga-Jensan. Live ang atong programa sa 95.9 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, and 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar mga katropa, usbon ko may adlaw. Og welcome sa atong programa The Secret of Health. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon. Bagong pagtuon na mahitungod gayod dining mga butang. Kadin adunay dakong kalabtanan mahitungod gayod da, sa pag-uswag sa ato ang mga panglawas. Og matuldukan na kinigayod atong mga balatian na mga katropa. Atong hatagan o pagtagad. Atong tunan kining mga simpleng mga pamaagi. Kadin kung ato kining mahimo sa atong matag panimalay. Pwede gayod kita magkaangkon og kaayuhan ng mga katropa. O ba nila sa bako ninyo nito ang papagtuan? Pinagikid sa pagpadala sa inyuhang mga pangutana or any concerns mga katropa din higayod sa atuang text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Welcome ka muha mo padala sa inyong mga mensahe. Ato ka ng basahon unya mga katropa. Nawang inyong mga gipadalang pangutana din higayod live sa atong programa The Secret of Health. And pwede usab ka mo mupahat mga katropa sa inyong mga concerns and questions. Or kung adun na ka mo ay buot itimbaya live usab ang ato agayong programa The Secret of Health. Din higayod sa ato ang XFM Facebook page, no? Search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo karon live ang ato aga yung programa mga katropa. And you are welcome. Pag-comment lamang din agad sa ato ang comment section ato ka ng basahon unya. Okay? Oras na to sa Tibuk Pilipinas. Alas 12:43 na mga katropa. And syempre kining orasa. Og kining atong programa sa gihapon hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og kauban gayud ang atong mga produkto. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. No, our ultimate trio mga katropa. Kadiin grabe ka nindot. Ang hatod gayud mahitungod sa atong panglawas. Okay, kinibitaw nga ito ang mga food supplement mga katropa. Aduna kini dakong ikahatag na kaayuhan alang gayod sa kinatibukang kalihukan sa ato ang lawas mga katropa. Gani, watag angkon o warta wana ito ginaingon na kini ato ang mga food supplement. Usa kini ka tambal, no? Gani, is panganan palandaan nga food supplement. So, it's not really a medicine, but it is a food supplement. Na kung atong tunan pag-ayo, dili nagtabang sa usa lamang kabalatian, kundi kini adunay dakong ikahatag nga kaayo alang gayud sa kinatibuk ang kalihukan sa lawas. So dako kay siyag ikaayo mahitungod sa lawas mga katropa, dili lang usa ka balatian, dili lang usa ka specific nga problema sa panglawas, kundi alang gayud na sa pagkahimsog sa kinatibuk ang lawas, mao ka na ang hatod gayud sa ato agayong mga food supplements sa atong mga produkto mga katropa. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Iisip kini usa ka super food, no, nga diin tanang sustansya nga din gikinahanglan sa atong lawas every day. Anaa gayud, no, sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay, syempre adlaw di man gid nato makuha kini bitang sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. That is why, no, pirmi nato ginapahinom dom. Paningkamuti kun dunay budget man lang, makainom man lang kag usa kapsula or duha kapsula sa Santon Plus Gold matag adlaw, dako kay nagikatabang mga katropa sa kalihukan sa atong lawas, no? Labi na para malikayan gayud kining gitawag natog mga balatian. Okay, kinibitaw ato ang balatian mga katropa. Musugot tag sa dili. Kung unsa gayud ang ato ang gipangkaon adlaw-adlaw, magresulta jud na kung unsa po'y mahimong lawas nato sa malabot nga adlaw. Kung dili or kulang tagsustansya karon, maabot ang panahon, aduna gay pagka-problema sa lawas. Muna paningkamutan na ito, no? Muna kauban na ito, pirmi, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3, mga produkto sa Yes to Health Incorporated, para gayon mahimong himsog ang atuang lawas adlaw-adlaw ang mga katropa. Labi nag-ubanan na ito na sa pag-inom o healthy nga kape, no? Santon Gold Coffee Mix and the Santon Plus Coffee Mix mga katropa and the Premium D3 Coffee Mix. Klase-klase mga katropa, gani pag dunay mo ato sa atuang clinic, mangutana o gamangita o kape, ato ang papilyon sila, asa mo din ha, no? Asa inyo hang angayan din ha. Okay, doon na po tayo free taste, God, hilabi na sa, I mean, doon na po tayo per sachet. No, dito kayo sa ato ang Yes to Health Clinic at Tagum Branch na apuntay libreng init tubig para kung gusto sila nga diha dayon ilahang masulayan, no, ilahang matilawan, asa jud niya nang kape ang ilahang magustuhan. So doon na apuntay libreng init tubig, no, og na apuntay mga persa siya mismo nga diin matilawan jud nila dayon mga katropa. Gani makita nimo ang ang ilahang facial expression, ang ilahang panagway sa din sila ni inom o nisuway sa ato ang lamian o healthy nga kape. Kaingigit sila, lamigid daw ang ato ang kape mga katropa. Labi na ato ang Santon Gold Coffee Mix. No, kung gusto kag medyo isog-isog, huwag ka nang gusto dyan ka nga din, mahimong aktibo ka, alerto ka, tibok adlaw, Santon Gold Coffee Mix. Usa sa pinaka-healthy o natural gayon mga katropa nga mahimong lagsik ang imuhang lawas. No? O niya, kung gusto po kag very natural, hilabi na kung aduna kay pagka-sensitibo sa imuha gayong chan, safe, no, and very natural kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Muna ato ang ginarecommend usab mga katropa. Gani even na 3 years old, isipon ni muna, no? Pwede gayon makainom sa ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. No? Tungod kay kanila, minugnan sa mangosteen, malunggay and soya bean. Monang very natural and healthy kaayo kini mga katropa. Ilabi na din ha, no, sa ato agay yung mga katigulangan nga din taon naglisod na nagproblema sa ilahang pagtulog kada gabi ay advice, no, ilistin na inyo hang mga kape din ha. Ilabi na kay dali na ba kay ta makatubag nga ay stick ra man ako ginainom gudok. Ayaw na, bisag pag-stick pa na mga katropa, ha? Okay ka na, kargado tawon kayo og caffeine. Muna matingala mo, maabtan na lang mong kadlawon. Or makatulog man, puro putol-putol. Mura bitog manok matulog na. So ayaw na mga katropa, ilis din na inyohang kape og Santon Plus Coffee Mix, ha? At aske ni og mga antioxidant mga katropa, labi na kini isofalbons. Grabe kini kanindot mga katropa, labi na sa atuang blood circulation. Available ang ato mga produkto, kauban no sa mga atuang Vision X Plus and ang atuang Turbo. No, supplement for men mga katropa, available ka na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And of course, available usab sa mismong Yastro Health Clinic. Labi na kung gusto ka mo nga maka tipid, no? Maka-discount. Bisitahan lamang ang tuwaga yung Yastro Health Clinic ang mga katropa. Available gayod ang atong mga produkto. Labi na sa ato ang mga senior citizen. Ayaw kalimot pagdala sa inyohang senior ID para gayod maka-avail sa ato ang big discount. Ato na lamang mo sa ato ang Yes to Health Clinic para pag-avail sa atong mga produkto, i-avail na usab ang ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. At doon na kita itulog ka branches ha, dinigay sa Davao Region mga katropa. Nining bulan sa Agosto mga katropa, padayon ang atong paghatod kaninyo ga libreng servisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon gamit atong high-tech machine. And ang inyong health consultant o sa functional iridologist na ato usab nang ginagamit para gayod ma-evaluate ang health condition sa usa ka tao. And we have also free dietary guidelines, free nutritional therapy, juicing therapy, and therahertz therapy mga katropa. We have also a machine called the biozapper therapy. Grabe kanindot kayo na mga katropa, especially if you have tawag nini mga allergies, no? Dako kayo nag-ikatamang kining gitawag na to biozapper therapy mga katropa. If you have bacterial problem, viral problem, ay nako grabe ni ka effective, no? Kini ato ang biozapper therapy. Tungod kay iya gayong ginasala o ginasup-sup, no? Kato gayong mga bad microorganism nga naagayod sa ato ang lawas. And gani, makita nyo na personal mga katropa nga din totally na nasala jud siya, nasup-sup jud siya paggawa sa inyohang lawas. Makita nyo na sa inyohang gipanggunitan mga katropa. Available na ha sa ato agayong Yes to Health Clinic at Tagum Branch mga katropa. Ug ang uban ug ang tanang gayud nga mga serbisyo syempre available na sa ato agayong matag branches dinhi gayud sa Davao Region. Kung kamo mga taga Davao, bisitaha lamang ug adtoy ang Yes to Health Clinic Davao Branch nga nahimutang sa Solpol Building door number 3 JSIS Heights, no? At bang kita sa Durian World mga katropa or Bantay Bata, no? And then tapat ta sa Tagum Cooperative. Mao ka na ang ato ang mga landmark ha. Naran na sa mismong highway mga katropa, dako kay na ato ang karatula and signage din ha. Yes to Health Clinic. Okay, abrido Sunday to Friday alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 gayud sa hapon. Unya ang atong schedule, dili ta adlaw-adlaw din hin, no? Alang kay sa ato ang libreng check-up ug konsultasyon. Aduna kita schedule matag Lunes o matag Martes lamang. Okay, dang ato ang libreng check-up o konsultasyon, oh, dinhi kayo sa Davao City mga katropa. Busa kita kids ta labi na ning adlaw, no? Adlaw karong Lunes mga katropa. Ugma ana usab gihapon, no? Ato ang schedule dinhi gayod sa Davao. O gani sa mga naminaw karon nga mga taga Davao Venus, pwede pa kamo karon mohambol, no, ning adlaw mga katropa. No, tungod kay tunga-tunga pa lang kita sa adlaw. So mag-uban-uban kita the whole day, tama no 5 PM ang atuaga yung libreng check-up o konsultasyon. O niya, kumabitin man ta, pwede usap ugma, no? Adlaw Martes mga katropa, tungod kay tibok adlaw sa gihapon kita din higayod sa Dakbayan sa Davao. Tungod kay ugma, Merkules, hangtod the Bernes o adlaw Domingo ang atong schedule dito na usap kita mga katropa, no? Sa Tagum Branch. Ang atong Tagum Branch, ananahimutang sa M Central, Door 8, oh, din ha mga katropa, Ganti Road, Magugpo East mga katropa. Tapat kita sa Mr. DIY Public Market. Mo na itong pinaka-landmark mga katropa, no? Kung malabi na kung mga nag-commute mo, bisan pa man lagi o mga lugar, pag-abot ninyo yung terminal sa Kairamog Tricycle, inunan ninyo nga sa Mr. DIY Yatod mo diha mga katropa, tapad rapod niya na mismo subayran ninyo na, naadayon ng ato ang Yes to Health Clinic. Ako kay nang ato ang klinika din ha mga katropa og signage, okay? Abrido sigapon Sunday to Friday alas 7 no, maski pasayo nato ang atong oras din ha. Alas 7 sa buntag ug maski padugay sa pagsarado tungod kay taman ta alas 8 gayud sa gabi mga katropa. Mao kana ato ang schedule ha. Alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. Pero ato ang check up is 8 a.m. to 5 p.m. Mao kana ang oras sa ato ang libre nga check up o konsultasyon. Matag Berkules, Webes o Bernes mga katropa. Kauban ang adlong Domingo. Kita kits no, hilabi na sa mga taga Tagum mga katropa. And Matis City. Pila na lamang kaadlaw no, karong Huwebes mga katropa, mo na usab ang ato agayong monthly schedule for face-to-face free check-up and consultation. Adin na gayud sa ato ang Mati branch mga katropa. O, karong adlang Huwebes na gayud mga katropa, petsa 20 ning bulan na sa Agosto mga katropa. Mo ato na usab kita din ha, biyahin na usab kita mga katropa, pila ka oras. Alang gayud sa paghimamat ngan ha kaninyo no sa mga taga Davao Oriental. No, ayo pakyasa kita kits kita karong adlang Huwebes mga katropa, pizza 20 no, dinha gayud sa ato ang Yes to Health Clinic Amati branch. No. Kita kits ta mga katropa. Magsugod kita sa gihapon alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Kung gusto mo magpa reserve or magpa schedule, punta ka lamang ato ang text line number 09091762844 no. Kasi ang ato ang mahimong one day free check-up and consultation is syempre first come first serve gihapon ta mga katropa ha. Kung sayo mo maabot, mas maayo para una mo maatiman nato mga katropa. Alas 12:50 ang size ta mga katropa. Balik kita human guide sa mga pipilang ka mga pahinom dom ning atong programa The Secret of Health. Hilabi na bago ta mato sa ato ang health information. Maminaw usa kita og mga manindot nga testimonya. Mga pahinom dom ning atong programa gikan guide sa ato nga master control kauban ng ato ang katropa nga Sir Royce. Balik kita mga katropa human guide sa mga pipilang ka mga pahinom dom ato sa paminawan. Ining maanindot nga testimonya.
1: Good morning, sir. Unsa ka ni pangalan nimo?
2: Romeo Lacan.
1: Taga-asa ka, sir?
2: Niyo po rin.
1: Ayan, bago ka nato din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, sakit ako ang tingko.
1: Kailan po na ka-dugay, sir, nga din yung gipamate sa kawas?
2: Dugay-dugay na po na. Maapit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kamusta, sir? Sadya nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kinsi Kadlaw. Kamusta yung paminaw?
2: Narang-araw naman po rin yan. Nawa na po ang sakit sa pangulo ko. Akong likod.
1: Wow. So, ubot pa sabot. Okay na yung ulo rin, sir. Wala nang sakit.
2: Okay na rin.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay, may ngunin mong karun, sir, sa tanang hindi yung nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto usan musuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ato ang testingan ko, hindi ka itong nag-i-pratic ko nga po. Testingan yun ato, wamang mga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong testingan yun.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Nakat.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na target ka kusog sa Ginoo o may panlamas ka niyo.
3: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si George, sakit o kapoy sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomendar na ko aming Santon Vitamin C, sulod na sa tulok adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Hey! Whoa!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga kadropan, ini atong programa The Secret of Health. At sige po ninyo magkauban yung health consultant, the CJ Nidruda. Oras na to, alas, alauna tres na po, no? Ini atong programa The Secret of Health. O, gapilin na lamang kabinuto ang nabilinin na itong programa. And sa pagpadayon, bago tamo ito sa ato ang health information. No? So mga bagong abot o nagapaminaw karon kayo no? Sa ilang mga naganaiyang radyo. Pwede pa kamo muhabol mga katropahay. And if you have a concern or a question, pwede kamo mupadala sa inyong mga mensahe sa ato agayong text line number na 0909-17-62844. Usbon ko ato ang text line number 0909-17-62844. Wag ato gayong hatagan na ang inyuhang mga messages na unya human kayo sa ato ang health information. Ato ang pagkatunan karon mga katropa nining atong pagtuon. Usa na usab ka minerals no nga diin gikinahanglan sa gihapon kini sa tuwa gayong lawas. Aduna sa gihapon kini gitawag natog responsibilidad alang gayo da sa pagkahimsog sa kalihukan sa atoang lawas mga katropa. Wag mao kini nga gitawag nato nga sodium no. Ato adang natun-an mahitungod gayud sa potassium, magnesium. O karon ato ang sabtunan kininga gitawag nato nga sodium mga katropa. Pagwisgotag sodium, murag mas kilala kini no nga mineralis mga katropa tungod kay halos tanan nga pagkaon nato karon aduna joy gitawag nato nga sodium no. Ilabi na bisag dili healthy nga pagkaon aduna gihapoy sodium. Gani halos tanan nato nga mga katropa karon aduna gitawag nato nga balatian. Doon na gihapoy connection, mahitungod gayod sa sodium level sa lawas. Manang atong hisgutan karon, unsa ka importante kini nga sodium, unsa ang kalihukan niini mahitungod sa atong lawas, o unsa usab kadaghan nga sodium ang gikinahanglan sa lawas sa tao mga katropa, o unsay mahitabo tukong adunay sobra niini. No, kung unsa unsab nato nga din malimitahan kini gayong sodium sa atong lawas arong maangkon gayud nato ang benepisyo ni ini mga katropa. Mao kana ato ang pagatun-an ha nining ato ang programa The Secret of Health. Tungod kay lagi bisan pa man halos tanan nga pagka problema sa panglawas karon, adunay dakong koneksyon sa sodium intake or sodium level. Di po pwede na to nga din tanggalon na lamang ang sodium sa ato agayong adlaw-adlaw nga pagkaon mga katropa. Okay, halos tanan nga problema lagi, labi na kidney problem, hypertension, no, adun na ginay gitawag na to even heart condition, heart problem, adun na po'y dakong koneksyon ining gitawag na to sodium intake. Pero ato ang hisgutan nga dili po pwede tanggalon mga katropa. O gakana ato ang maysayran o mas masabtan sa dihang ato mahibaluan kung unsa manggid ang kalihukan nining sodium sa ato ang lawas ang mga katropa. No? Ang sodium gitawag kinig essential or one of the seven major minerals in our body and it is one of the essential minerals and electrolytes in our body mga katropa o kinigikinahanglan. No? Pag biskot ganito essential, but pasabot gikinahanglan, no? Ang sodium gikinahanglan kini sa ato ang lawas mga katropa adunay mga several other critical na biological tasks na agayod sa ato ang gitawag nga sodium mga katropa gani sa ubang bahin sa atong mga health experts ang sodium gitawag kini siya og fundamental driver. Wow, di basta-basta no fundamental driver na no? Sa mga katropa nato din hikaroon no, nga din nagapaminaw kung kamuusa gayud ka driver no, asaman mong driver o unsaman inyong ginadriban
makarelate mo nining kondisyon, no? Nining function sa atuagayong sodium, mga katropa. O, tungod kay kinidi ay gitawag og fundamental driver. O, ano kang gitawag siya fundamental driver? Unsa man dahi ayahang ginamaniho, no? So, kinidi ay nga gitawag nga sodium, mga katropa. Aduna siya ay gitawag na itong biological functions. Tinagayod sa lawa sa usag tao. O, kinigayod naglangkob una-una. Kining gitawag na itong active nutrient transport. Kung ato ang tunan, ang active nutrient transport, no, ang sodium usa gayud kini sa gikinahanglan para gayud sa mga protina, specific protein nga di nagasulod sa ato ang lawas o gikinahanglan gayud sa ato ang mga cell membranes para kini mahimong successful o mahitabo nang inahanglan di ay og sodium ang ato agayong lawas ang mga katrapahaw. Dili lamang kana, no? Sa gitawag na to ga glucose absorption, kanabitong mga asukal, gikan gayud sa ato ang small intestine. Para kana mo ato gayud, no? Kasi ang ato ang small intestine or gamay tinaay, mga katropa, it is one of our digestive system. Sa pagtunaw, sa mga pagkaon, from carbohydrates into glucose or sugar. So para mo balik ang sugar into our bloodstream, magamit mahimong enerhiya, nanginahanglan usab og sodium ang ato agayong lawas, mga katropa. Huh? Amino acid uptake. Gikinahanglan, kiniga yung amino acid especially to repair tissues and the muscle building. Take note po, mga katropa, sa gihapon, ang sodium mao gayud ang driver ni ini. Lagi kay fundamental driver man siya, no? Hindi gayong mga protein and will convert into amino acid to repair tissues, no? And for muscle building, para kana magamit og madalang adton sa mga klase-klase or nagkanaiyang parte sa ato agayong mga tissues and muscles, para kana ma-deliver na ginahanglan og driver. O, lisod mo rin na ay sakyanan. No, gani atong gitunan bitaw ang magnesium, mga katropa. Mura po siya ga vehicle, no? Manahimo siyang transportasyon. Una ang magnesium, ang the sodium, mura po dahil siya driver. Lisod man lang naakay sakiran, puwa po yung drive. Maod siya pulos niya na, no? So ang sodium, mga katropa, maugayod ang driver. No? Sa nagsilbing sakinan, nga din diha ikarga ang mga sustansya. No? Nga din gikinahanglan gayod sa kinatibok ang lawas. Sama na lamang nining gitawag na itong protina, no? That will convert into amino acid to repair tissue and for muscle building, mga katropas. Without sodium, so it is impossible na din mahitabo kiniga yung gitawag na itong tissue repair and muscle building. No? And mineral and vitamin retrieval. Ilabi na sa mga phosphate, galactose, and water-soluble vitamins, and sodium, mo'y gikinahanglan gayod ang mga katropa. Ikaduha, no? Maintaining a cellular homeostasis. Unsa'y pasabot ni ini? No? Ang sodium gayod ang mga katropa, usa sa nagatabang mahitungod gayod sa gitawag natog mga cell membrane, no? And energy consumption. Inibitang ATP, mga katropa. Ato po nang naisgutan about gayod sa gitawag natog magnesium, how important, no? Even though nabuhat na ang o na-produce na, na-convert na ang energy from carbohydrates, no? To glucose and then nahimo gayong energy, pero wala po dai pulos ang energy kung walay gitawag dato nga magnesium. Same thing mahitungod gayud sa sodium, mga katropa. Tungod kay kini di ang gitawag nato nga energy, and, particularly kaning ATP, mga katropa, ma-utilize po dai ni siya pinaagi gayud sa gitawag na itong electrical gradient nga diin gihimo sa gitawag gayud na itong sodium, mga katropa. Even a cell volume control, para gayud malikayan kinimpang hubag,
No, sa mga selula, mga katropa, panghupong o hilabina, pag pangbuto, ha, ay pag grabe na kadako ang pangpanghupong, pangpanghubag sa ato mga cells, mga katropa. No, imagine our body is made up or composed up of trillions of cells, no? And then, kana nga mga selula, adunay mga pipila din ha, nga diin makita, kung makita lang sa ato ang mata, no? Ma-examin bito nato sarili ang ato ang lawas, makita nato kini mga selula nato mga katropa, ma-amaze ta. And then, mahadok po ta, kaya basig natin makita nga diin na naay-nay mga nanghupong, mga nanghubag ng mga selula, o niya ang uban ng buto. Kapalo mo, usa sa nagaproteksyon ni ini para gayon malikayan kining gitawag nato swelling and bursting of cells in our body, kini gayong gitawag nato nga sodium. Tungod kay ang sodium, gitawag na siya cell volume control. Grabe ka nindot, no? Kini gayong gitawag nato nga sodium mga katropa. Og dugang pa nga pagtuon sa atong mga eksperto, fluid balance and plasma volume. Usa sa pinaka-importante kini gitawag nato nga fluid balance. Kaya gani, adunay mga katropa nato din ha, nga din adunay pang panghupong, panghubag, wa na tingala, wa na kabalo, basig na himo ng dili balansi ang fluid din ha gayo, da sa ilahang lawas, ilabi na ang pinakahinungdan, basig adunay dili balansi nga level of sodium, no? Tungod kay usa sa responsible para gayod balansihon ang fluid sa lawas mga katropa, okay, ni gayong gitawag nato nga sodium, no? Even in our cells, no? Kung ang magnesium mga katropa siya usab ang nag-regulate and nag-control sa fluid inside of our cells, kining sodium pod mga katropa mao siya ang responsible to control, to regulate and to balance the fluid outside in our cells gawa sa ato ang mga selula mga katropa. Inanak ka nindot ang kalihukan, no? Sa mataga mineralis gayod sa ato ang lawas, especially the volume, no, ang kakusgon, no, sa fluid dinha gayod sa ato ang lawas mga katropa, para usab di madaot ang atong kidneys, particularly madaot ang ato ang heart, no, ang ato ang mga gagmay nga kaugatan. Paingon sa atong kasing-kasing, kay kung kusog kayong volume sa fluid, ay nako magka-problema dyan na. No? So, para ka na makontrol o sa responsible ni ini nga kalihukan, maugayod kining gitawag nato nga sodium mga katropa. Thirst activation. Kining uhawon ta mga katropa, kabalo mo, ang sodium maugayod ang nag-dictate and nagahata gayud og signal sa ato ang brain nga ang tao giuhaw para ma-activate ang thirst activation. Kana usab nang ginahanglan og gitawag nato nga sodium. Gani ang problema lang pag masubraan ka og sodium, adunay gitawag nato og sodium concentration rise. No, pag nisobra pod kataas ang sodium, napansin niyo na grabe kauhaw, automatic, no, instantly. Pag mukaon kag parat, di ba kay makapangita dayon kag tubig. No, tungod kay lagi instantly naghatag dayon og signal or na-activate dayon ang thirst activation, mo nang automatic makapangita dayon ka og tubig. Inana ka grabe ka influence kini gayong gitawag nato nga sodium mahitungod gayud sa atong brain area, na? Pang-upat, electrochemical signaling. Kung ang magnesium adunay dakong ikatabang mahitungod gayud sa atong mga nerves, no, sa atong muscles, ang sodium usab mga katropa, no, aduna siyay dakong responsibilidad mahitungod gayud sa ato agayong mga nerves, no, especially kining nerve impulse transmission. Ora ni og signal, no, nga din ginapadala sa matag parte sa ato ang lawas para man distribute kini in a very healthy way, no, kini kayong mga nerve impulse nang inhanglan usab og healthy level of sodium. Pinaagi gyud sa mga electrical signals, brain communication.
Gutan na to ganina, kini nga gitawag na to ga thirst activation. Iha guide sa atong brain area karon mas gipalaluman pa jud. Brain communication ang pakipag communicate, no, pakigistorya, no, sa ato aga yung brain, sa ato ang kinatibuk ang lawas, no, pinaagi gayud sa ato ang gitawag nga sodium, no, diha sa ato ang spinal cord, peripheral nervous system, ang sodium usa usab sana gikinahanglan na para gayud mahimong healthy kini nga communication, no, diha sa ato ang brain na mga katropa. Muscle action na potentials. Pinaagi guide sa electrical spark, no? Mura ni kurinti mga katropa ba, no? Hindi na sa ato ang practical nga ato makita sa atong palibot, no? Any electrical spark, no? Sa ato ang lawas, aduna usay gitawag na ito nga electrical spark. Pinaagi gayud sa

tropa, no? Take note. Sodium kini gayud dagi kinahanglan. Panglima, acid based, especially kining mga pH balance atong lawas mga katropa. Ay nako po, kabalo ba mo ang sodium usa-usab kini sa gikinahanglan sa atong lawas, no? Para gayud mabalanse kini bitong acid sa atong lawas, ang sodium gikinahanglan para gayud ma-neutralize ang sobrang acid dinha sa dugo. Muna'y ginahimo gayod sa sodium mga katropa. Sama na lamang sa sodium bicarbonate. Pipila gayod sa sample niini, no? And kidney acid excretion. Siyempre, ang kidney mo madyo'y kapagawas, no? Sa excess waste. Particularly, ang acid, mga katropa, pinaagis pag-ihi, no? Gikinahanglan usab ang healthy level para ma-maintain ang healthy pH na dapat anaaragid sa 7.35 or 7.45. Mauna ang healthy pH level, no? Sa lawas gayon sa usa ka tawo mga katropa. Kaya kung sobra gayon ni, gani ni ana, buot pa sa buot, acidic na gayon ang environment sa imuhang lawas. So, kinahanglan healthy jud siya, ha? Now, ato ta sa pinakanindot nga pangutana, no? Ni ato nga pagtuon mga katropa. How much a sodium does the body need per day? Unsa man jud or unsa man gid kang gidaghanon ay doc, no? Ang sodium dapat nga makasulod sa ato ang lawas. Okay, lagi usbon ko pag muisgo ta og sodium, medyo murag makahadlok, no? Murag medyo maalarma ta tungod kay lagi halos tanan nga problema karon, especially pag muisgo tag problema sa kidney. Aduna gid akong connection ining gitawag nato ga sodium intake. Mo na ato apong susihon. No, tungod kay ato amang nahibaluan karon nga dindaghan man dai nig kahimuan ning sodium sa ato ang lawas, no? Ya, sa ato ang skeletal muscle, sa heart function, sa brain communication, and then energy distribution, nanginahanglan man dai og sodium. So atong hisayran usab, unsa ka kadaghan nga sodium ang gikinahanglan sa lawas? Para pod mahimo tang mahimo tang gayong gitawag nato nga makabalot da, no? Maingon ta o sobra naman di ay ni, no? Para malikayan na to ang pagka-problema sa gitawag na to sobrang kadaghan sa sodium sa lawas. Kaya lagi na sa ayod na, no? Pag sobra na po kayo sa sodium, diha-diha na yun possible, no? Inay-hinay, madaot good ang imuhang gitawag ng kidney function. Dili lamang kidney function, ang ato ang skeletal muscle, blood circulation, even our heart muscle, maunang magka-palpitate, magka-high blood. So daghan gayud ang maapektuhan mga katropa. Mao nang kinahanglan ana apirmi sa healthy level. So unsa man kagidaghanon sa sodium ang dapat nato masulod sa lawas kada adlaw, okay? Sumala sa pagtuon sa ato ang mga eksperto mga katropa. Ang sodium usa kini sa essential but pasabot gikinahanglan sa lawas. But take note, only in a small amount. Uy, ano, kinahanglan kini sa lawas pero dapat di ay naa sa gamay lamang nga ging daghanon. Dili po dai pwedeng sobra kadaghan. Gikinahanglan ang sodium pero dapat gagmay-gagmay lang. Sa unsa nga diin atong masukod? Sumala sa pagtuon, girekomenda sa atong mga eksperto dapat in a day sulod sa usa ka adlaw ang pinaka-ideal rajon, no? Sa ato aga yung mga Pilipino, ha? Ay kung mag-search po ka, no, doon naman ko'y kitawag na to. Kadalasan, anaa sa mga American na average. Ang mga taga-Amerika, rabay, syempre, ikumpara na to sa ato ang lawas taon ng mga Pinoy, gagbay yung taon ta. mga dagko ang taon, manggin na sila, mga katropa. Maunang, sa ako ang pagsubay, dili po na to directly nga ipatas, no? Ato adyong ipantay ang average nato sa lahat tungod kay lagi dagong tao sila, no? So ang ato ang pagtuon sumala sa atong mga eksperto kay ang ideal man gud sa mga American average na agid sa gitawag datog 2 to 3 grams of sodium per day. Siyempre, mga dagko man sila tao, dagko man sila lawas, ay kanato nga mga gagmay man taglawas mga katropa, mauna ang ginarecommend sa ato ang mga health experts, only 1,500 milligrams to 2,000 milligrams

0: or 1 to 2 grams of sodium per day o gidna ang kaya lang i-handle sa ato ang lawas ilabi na sa ato ang kidneys every day. Isipon ni mo unsa na lang kagamay, no? Unsa na lang kagamay di ay sa sodium ang gikinahanglan lamang, no, sa ato ang lawas kada adlaw. 2,000 milligrams to 2,300 pinakataas mga katropa every day ang kayang i-handle or gikinahanglan lamang sa ato agayong lawas. Pag masobra na gani, nako po, dunay dakong problema sa ato agayong lawas. So dinhi ato ang mas masayran unsa equivalent ana hatagan tamo og dool-dool, no? Para mas dali na ito tansyahon, no? Ang gidaghanon sa sodium nga din ato magamit kada adlaw. Tungod kay adlaw-adlaw, gagamit man dyan niya na, hilabi na sa ato mga pangluto. Ang kung inyuhang susihon, ang 2 to 3 grams or 1.5 to 2 grams, equivalent na siya sa 1 teaspoon of sodium. No? Usa ka kutsarita mga katropa, mao lamang na ang dapat nga makasulod nga sodium sa ato ang lawas. O nya ako abitong gilantaw ang usa ka kutsarita, perting gamay ra man jud tawon ni. No, murag usa ka lutuan ra man ning usa ka kutsarita oy, no? Labi nagdagan daghan mo sa inyo ang pamilya. Ay nako, kinsa taon din ha ang magtimpla nga tunga-tungaon pa ni mo ning usa ka kutsarita mahimo gayon tulo ka kananan, no? Murag maglisod jud mga katropa. Maunang kanato nga mga Pinoy musugot tag sa dili halos tanan kanato aduna jud problema sa gitawag nato nga kidneys. Na pipila lamang ang walay problema sa kidneys kanato nga mga Pinoy. Kay maliban sa pagluto sa buntag, pagluto sa paniudto nga din mo gamit tag asin, sobra gid pirmi sa usa ka kutsarita. Dungagan pa jud og bulad, dungagan pa jud ginamos auban mo gamit pa. No, magsabaw pa jud noodles. Kunya pagka alas 3 sa hapon or pagka alas 9 sa buntag, magmerinda pa jud og pizza, mukaon pa jud og burger, unsa pa na nga mga instant and mga processed foods. Sa dali nga pagkasulti, grabe ka loaded og sodium ang ato ang lawas. Mao nang pagtakna as kagabihon tuwa gibusaw. Aladto kano maglisod na kog ihi pila ka semana, tuwa na magpagawas na og sign ang imuhang ihi mga katropa. Tungod kay lagi grabe ka loaded, no? And that is the reality sa mga panghitabo karon mga katropa, no? Isipon nimo, bisan ako gani nag ako ang tawag ni ini. Ako ang giisip pag-ayo bitaw kining 1 teaspoon or 1,500 milligrams to 2,300 milligrams of sodium. Grabe, no? Grabe ka small amounts of sodium na din kailangan masulod sa ato ang lawas. O nang grabe jud kabaldado sa ato ang kidneys mga katropa, no? But then again, this is only an information, no? Kanaton tanan mga katropa, wa po ko nag-ingon nga pugsa gid ninyo yung kaugalingon. Pero lagi usa kini ka information, no? Kanaton tanan nga din kung gusto jud ta pangalagaan ang atong lawas, ilabi na ato ang kidneys, inahinaya na to, no? Kung sobra pirmi ang sa teaspoon ang inyuhang paggamit og sodium din ha. Bawas-bawas hinahinay lang, no? Hangtod masanay mo sa timpla, sa lasa nga diin na diin na kayo parat, di ba kay makapasalamat ang inyuhang lawas, okay? Tungod kay ang uban mo, hisgot man po, Dok, di man ko matuta sa uban pangutan, kwan sa uban, rason sa uban. Dok, pag magtimpla ko, dili po ko hilig mo gamit og asin. Kaya ang pagtumanggod sa uban, ang sodium na aragid sa asin. Take note, ang asin ha, dili na siya tibuok sodium. Napo na siya ay chloride, no? Siguro, tunga-tunga na sila or mas gamay ang level of sodium mga katropa. So, dili nagpasabot asin sodium dayon. Muna mo, mungo na irason dayon sa uban nga diin, wa man kayo, di kayo kuhilig mo gamit og asin, Dok. Gamay ra kayo kumutimpla. Muna'y huna-huna sa uban. Pero take note po mga katropa ha. Ang sodium dili lamang makuha sa paggamit na tuog asin. No? Ang sodium karon naana sa instant noodles, naa sa canned foods, naa sa tinapay, naa sa soy sauce, no? Naa sa mga proseso nga mga karni, mga hotdog, mga ham, mga fast foods, mga chips and snacks, naa din ha, grabe ka loaded. Kini gayong gitawag na to nga sodium. So bisan pag moingon ka, di ko hilig mo gamit og asin din ha. Pero kung sige po kagkaon ani nga mga pagkaon, ilabi na sige ra kag instant noodles, i-check ninyo gani one sachet, no? Of noodles mga katropa, try to check, no? And then pangita ang sodium content, di ba? Kay matingala mo. Halos tanan nga mga noodles na asa 1,000 milligrams to 1,500 milligrams of sodium already. Ang nakabutang din ha, no? Kasi kuha na dahil ang kuta mga katropa. Unsao na lang, mo lang loaded kayo. Mo na madaot dyan ang atong lawas mga katropa. And last 80 to 90% of sodium makuha nato sa mga proseso gayod mga pagkaon. Ano mo gibutang ang rugasin pero already naana sa 80 to 90% of sodium present ang naagayod sa ato ang mga proseso ng mga pagkaon. So please, no, ato ang i-check ang ato agayong mga sodium intake everyday. No? Unya, kung kita mismo nakabalong sagana dito sa sodium, hinahinayan na to, okay? Hinahinayan na to i-adjust mga katropa. Tungkod kay ugma ato ang isgutan, unsay mahitabo sa lawas sa dihang adunay sobra nga asin, adunay sobra nga sodium rather, nga masulod sa ato ang lawas. Ugma atong ipaday ng ato pagtuon. Tungkod kay wa naman tayo igong oras mga katropa, oras na to, alauna imidya na. Og adagan salamat no, sa mga katropa nato nga din niuban sa atong programa The Secret of Health. Ugma na usab mo sa gapong stasyon, mo sa gapong orasa. Og ang programa The Secret of Health kauban sa gapon ninyo ang iyong health consultant si Jane Idruda. Sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, og ang imong lawas magaamping kanimo. May adlaw tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Dala ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
1: Ahay. Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at presko.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Musika, balita, serbisyo, XFM, katropa mo.

0: Limut. Gimingaw na ni mo. You like
1: crazy. Kasakit.
2: Pero diba, give up naman ka, diba?
3: Kasakit na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
4: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dakat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw. Ayaw na.
1: X-Rated.
0: Morris!
5: Unya ka ron!

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled Bakit Nga Ba Mahal Kita by Russell Nava. Para ito sa mga taong nagmamahal ng hindi pwedeng mahalin. Balik taon niya, mga babe, sa programang X-Rated, diri sa XFM.

0: na 52 na sa hapon, mga babe. Mayong hapon sa mga babe na to, kaganina pa nakasubaybay sa tuanga. Programa karong hapon na, of course, ang
1: X-Rated.
0: Mayong hapon, mga babe, kumusta man ang mga babe na to, diha? Sa mga babe na to nga naminaw dari karon sa mga sister stations na to outside XFM Davao, good afternoon sa inyohang tanan, mga babe. Asa man mo nakaplaster karon, unsa man inyohang mga kasikas diha? Sit back and relax, kay ako ang bahala sa inyo. Kumusta inyo ang adlong Lunes? Today is Monday, August 17, 2026. Happy kadayawan sa mga babe na ako dari sa Davao City. Happy kadayawan sa inyohang tanan. Kumusta ba inyohang pag-celebrate sa Kadayawan Festival? Kumusta inyohang pagbaklay-baklay? And of course, sa mga bisita nato dari sa Davao City, nagikan pa sa nagkalain-laing lugar, maayong hapon sa mga naminaw karon sa tuwa mga taxi, mga sakyanan nga naglabigal sa kadalanan. Amping kanunay, mga babe, kay wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan ka? May nga pagpaminaw sab sa mga babe nato nga nakaroon naka-tune in sa tuwang frequency sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, ningon man diri sa XFM 99.1 Mati, og mga babe nato sa XFM 99.5 Jansan, XFM 101.7 Bukidnon, XFM Pagadian, XFM Zamboanga, and XFM 92.7 Ipil, sa XFM 91.3 San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og sa XFM 88.3 Cebu. Ingon man sa mga babe nato nga nagpaminaw po diri karon sa may XFM 101.7 Kanlaon, maayong hapon. O kung asa man mo nakaplaster karon, nagunsa man mo diha, babe, sa kabisihan, ang uban karon pananiod to, ang uban busog na yung taon, sige, tigab-tigab. O maayong hapon, og welcome sa programang X-Rated. Of course, inyohang gihapong kauban, sa kahanginan walay lain, ang inyohang babe ng bayan. Ang inyohang babe na amoy pa lang, ulam na. Oo, yun nga, tinatanong ko last week, anong ulam kaya si Babe Sabrina? Kung ikaw ang aamoy sa akin, anong ulam kaya ako? Basta kay Nay nagingon na ano daw ka ng amoy carbonara. Hindi naman ulam ang carbonara. Ano yun? Panghimagas ba yan? Anong ulam? Anong ulam? Oh, grabe, mag-react gid sila diri, oh. Magsulat gid ay sila, oh. Anong ulam ba si, ano, si Babe Sabrina? And anyway, mga babe, ha, welcome sa mga babe na ito nga karoon pa naka-tune in, karoon pa nakaliso sa mga angayong lisoon, na i-parcel. O, lagi kabalon ako. Pag-abre pa lang sa portahan, alam ko na eh, alam ko na. Ayan, sige mga babe, ha. Sa mga babe na tadra, sit back and relax, kaya ako na ang bahala sa inyo, ha. Pag-LL na di, ha. Lingkod-lingkod, laray-laray. O, unsa pa na nga LL diha, mga babe. Kay. Di na nato dugayan, mga babe. Anian na. Isulod ko na. Anian ang yun, babe. Ang ato ang X-Rated Drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kina ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw karin yung mga suking tigpaminawahan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwat-tampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Abono, Iligan City. Kinimong tampo karon na atong giuluhan o ipaglaban ko. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo o Joey, 27 years old. Kini nga akong problema, babe. Mahitungod kini sa akong uyab karon. Agaran ninyong isabtan ang tanan. Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: I love you, Tat.
2: I love you too.
1: Grace, may ihangyo ko ni mo ginaot nga imo na kining ihatag na ko. Dugay na ko nagsigangyo ni mo ini. Hinaot nga, musugot na ka.
2: Minyo?
1: Mm-mm.
2: Joey, di ba giinanti ka? Ngaon niya nalagi ko making minyo ni mo. Kung mag-graduate na sa high school ang akong mangod.
1: Upan ka nung sa apa. Lima pa katuig ang pabuton, una ka na may tabo, di ba?
2: Joey, kung tinood ka nagmahal ako, andam ka mo sabot. Andam ka magpaabot.
1: Grace.

0: aku pandai mono mengitak kegelain.
1: Alvin.
0: Usang kau, eh. Anak mag-antos magka sumabay ngayon, anak. Uy, ano magka? Ayaw lalain na sa pagsabot, ha? Palabi ka na mo nga. Suod si Grace. Naluoy magod ko ni mo. Naluoy ko ba? Ano gaya ka nga nagsigi og hagad niya og pagkasal? Kaya, di magyun siya. Mura ba og wa siya'y gugma ni mo?
1: Ay, ambot. Ambot siya kung buhaton aron atagan ako niya sa akong ipangayo.

0: Naon sa kamataon, oy Joey? Nganong imo mang silutan na imong kaugalingon? Nagsigi ka nalag inom.
1: Nakibaw kagit ko noon saan ako kamahal si Grace. Pero nga naman, dili pa man siya makadawat na ako nga mamahimo niyang bana. Naunta, gusto naman ang tamis edad.
0: Oh, siguro. Dili pa gid siya andam.
1: Sandra.
0: Hoy, ayaw ko pragtuuan ng Alvin. Ayaw upaminaw ato niya. Lahit na siyang tinambagan. Wag yu'y kwenta.
1: Sandra.
0: Ayaw na pakinumoy. Ayaw paghubog-hubog. Tungod lang, ana, maghubog-hubog na ka. Nung sa kabaya, oy.
1: Sandra.

0: Hoy, mag-usa na kasi mana nga. Wa ka na magpakita ni Grace.
1: Oh, ito. Nagkikul up una ko nila. Bali, og duha ka semana.
0: Unsa? Wa lagi ka masulti na ako.
1: Sorry, ha? Pero gusto lang sana ko nga maama ng akong kaugalingon, Sandra.
0: Nga nung imo man yung tao ng gipuhat?
1: Okay, bago ka na. Nasakitan kay ko sa gibuhat ni Grace na ko. Nahangtod ka ron, wapagyod niya madawat ang akong pag-propose niya kasal. Mga nga, distansya lang sa ako. 2 weeks sir, bitawa nga akong call off nga gipangayo. Ugwa man sab na magpasabot nga magbuwag nami. Gipakalma lang na ako ang akong kaugalingon maong mag-call off ko niya.
0: Joey?

0: Kumanyaw ka pa mo pakita, nako. Ha?
1: Grace, gusto ko na yung mong isulti. Di ba nagsabot mata na after 2 weeks sa atong pagkuloop mga istorya ka? Or ipadayon ta ng atong relasyon?
0: Bagkakagnaong.
1: Grace!
0: Karoon ako makasugmat ni mo ini karon. Kay karoon mo ta magpakita. Kumusta naman mo si Sandra? Ha?
1: Okay ra.
0: Dalian mo nakailis ah.
1: Diba? Gusto mo na yung magipanulti?
0: Ayaw na lang ta. Doon ay nagsulti na ako. Nga doon na mo'y relasyon si Sandra. Maudi ay. Maudi nga dali kay ka nagadesisyon nga mag-call off ta. Kadi ay. May Sandra ka na.
1: Amiga mo na ako, Sandra?
0: Ayaw na lang. Ayaw na lang kapasudlas mo sa imong bulsa. Baka akon kang dako mo, anga ka. Baka akon ka.
1: Ay, kung inaani. May kibaw kagid, unsa ko ikaw kamahal.
0: Kibutol ka na nga itong relasyon. O gusto pa, doon na nakagipuli ni mo.
1: Kinsa?
0: Si Alvin.
1: Unsa? Unsa?

0: Babe Sabrina, wala ko mahibaw. Kung unsang akong buhaton. Ilabi na pagkaibaw ko nga. Ang akong amigo nga si Alvin, ang gipuli ni Grace nako. Mao to nga gipangita ko dayon si Alvin. Magunya, mao kini ang nahitabo.
1: Anong gabay? Manong magmalagagkalit? Sabi na, nahimuan ko sa...
2: Mungta na ka? Nagkibaw ko. Ikaw ang nagmaniobra ng tanan. Ikaw ang nagsulti ni Grace na doon na may relasyon si Sandra.
1: Nga no, dili ba tinuod?
2: Ayaw ko putang-putangin siya!
1: Ayaw na misa mo ka si Grace, ha? Ayaw na git!
2: Hayop ka! Traidor ka pag-amigo! Traidor ka!
1: Stop!

ano, mau pa man dito ito ba? Ano magkabuwag pa man ta, Grace? Na ikaw ba ako ganyan? Unsa ko ikaw kamahal? Pero ganun na minaw magkas pagdaot sa uban? Ganun nga magkunin mo paminawa? Gawa ko makasaha sa itong relasyon. Grace, sa may buhaton ko, mahal ko kayo ikaw. Mahal ko kayo ikaw sa may buhaton ko.

0: Tanong dili man nimo ipaglaban ang imong gugma niya.
1: Sandra.
0: Ipaglaban ang imong gugma. Mahal nimo siya. Og nakahibaw sab ko nga mahal ka pa niya. Tungod lang sa garbo, maong naingon siya ni ana. Pero kung imong ipaglaban ang imong gugma, doon na pa'y panahon nga mabawi ni mo siya.
1: Dili na ko.
0: Joey.
1: Kapoy na ko. Oh, mahal na ko siya. Pero sama sa gihapon. Kung ipamugos ko ang akong kagalingon ito niya, makaluluwi lang ko. Maong pabuto na lang nako kung unsa may linugdangan ining tanan. Kung kabigyan ang para sa usa, o kanindot man. Pero ang dili, daw ato na akong kamaturan.
0: Joey! Ayaw ka pala ka. Involve ko ining inyong problema karon. Maong ayaw ka pala ka. Mangita kong paagi nga matabangan di ka.
1: Usay mong himon.
2: Ngano ni Aka?
1: Paglaban ako ang atong gugma.
2: Nabuang ka? Buwag na tadi ba?
1: Ikaw rin nakikbuwag na kung dili ako.
2: Bagaan ni Magnaong, uy.
1: Please, guys. Ato ni Husayon ang atong problema.
2: Unsa may atong Husayon? Nuwa naman ta, uy.
1: Ikuging na na. Grace, please lang.
2: Lakaw na. Lakaw na. Doon na ka ni Sandra, dili ba? Mga pauli na.
1: San, hugot yun ang pagtuo nga uyab kita.
0: Ambot bitaw niya, uy. Ako sab, disab ko niya tuhoan.
1: Unsam kira nga itong buhato, nani?
0: Ambot lang yun, Joey.
1: Buang na kuha niyong problema, haba? Mabuang ko!

0: ni anak sabga. Kapila man ako balik-balikon mo sa pagsulti. Nga, wa na ta. Di na ko ni mo. Pabaga magi ka sa imong naong, eh. Musurok na gina akong dugo ni mo, do.
1: Maluoy ka na ko, Grace.
0: Makasapot din ka, eh.
1: Gusto may kong buhaton aron magkaayos na natang duha.
0: Ayos-ayos sa imong mata. Wa tayo sayon. Kay wa na ta. Period.
1: Grace, ayaw itawang kong inani. Maluoy ka. Magpakamatay mo.
0: Oy, ay kong inana. Magpakamatay ka. Sige, pakamatay, oy. Pero ayaw sa akong atubangan. Magpakamatay ka. Kanang ikaw ra. Ayaw ko iangin.
1: Grace.

0: ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko. Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin pong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tornyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, so ngayon na ako na, Miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akong itong sa mga
3: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Klaro ang balita. Ligon ang serbisyo.

0: X-Rated sa XFM. Alas 2:27 na sa hapon mga big. Balita sa itong pagpariguban-uban na programang X-Rated. Ilang gihapon sa XFM.
1: X-Rated.
0: Ngayong hapon sa mga babe nato diha nga ganina pa nagsubaybay, nagpaminaw ni ato nga programa karon. Sa mga babe po nato diha nga naniod to ni mga oras, sa kalate na ba? Anong karon pa man? Sao na lang itong panglawas ana, apektado kanunay, kung permita magpapas mo. Nga palimot-limot din, napabuang-buang na dahil. So dapat dilita magpabuang-buang mga babe, dilita magpapas mo, no? Kung digid malikayan nga na times nga dita makakaon, dapat siguraduhon gihapon na ito nga himsog ito ang panglawas. Pinaagi na sa pag-abag sa tuang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pwede ka mga pe, no? Itong Xanthone Gold Coffee Mix para healthy gihapon ang panglawas. Bisan pa man o ganay mga times, nga busy ka ayot ta, di na ta makakaon. At least healthy gihapon, di ba? Sa mga babe na ito diha nga gusto mag-advise sa tuwang letter sender, sa mga babe na ito nga gusto magpaabot sila mga message, greetings o request, i-text ka na sa tuwang text line 0969-333-0537. Pwede sa babe, no, magtawag sa tuwang hotline number, same number gihapon, para kung gusto ninyong tawag yun mismo inyohang advice sa tuwang letter sender nga si Joey, ano iyahang problema. Pagbasa magod ako gay na sa intro sa kining iyahang letter is babae. I thought babae si Joey. No, ang ganding di ay kay lalaki di ay si Joey. May, bakit may mga ganon? No, so sa mga nakapaminaw kaganina, tawag mo kung gusto mo mag-advise. 0969-333-0537. Atay caller sa Picas Linya. Hello, maayong hapon babe. Kumusta ka diha?
2: Yes, hello babe. Good afternoon sa mga babe.
0: Ayan, good afternoon, babe. Uy, himala kaayo, babe. Ha, wala ka nag mayong. Diba? Mau ba to? Tama ba to?
2: Oo, oh, katong nga na. Isang magandang.
3: Easy.
0: Ayan, babe Marvin. Mayong hapon kanimo diha, babe Marvin. Mura ganina pa ako naka-observe nga nagtawag na kano. Abdi ka ni mo mutawag, babe. Uy, mo dyan akong ganahan sa imo ba? Kanang wala pa ginapangayong update pero ginatawagan na ka.
2: Ingon-anak ko ka-active.
0: O, ingon-anak. Eh, ha, ingon-anak ka ka-active. Klaro ha diha, babe.
2: Ano mo ganyan, babe, ba? Kung unsa ta nga sudan?
0: Oo, kung unsa ko klase nga na yung amoy ng ulam.
2: Kung unsa ka kuan, siguro, babe, kuan, babe, karang humba, babe.
0: Ba?
2: Eh, bukod sa humba, magod, babe. Humok kung kay kag-unod din niya. Humok kung kay kag-tambog. Kung niya magpanilap kung kasi mong mantika, babe.
0: Ang nga na di, basta ka nang humba di ay mga babe. Kaya makapanilap di ay sa mantika di ay.
2: Oh, mga labit na kwan bi labit lamik kay pagkaluto, babe. Makapanilap di ka, babe.
0: Aba. Muraglahin na nga tilap, babe. Ang padul nga na to, ani, babe. Lahit na gina.
2: Lahit man na, babe. Ano di, labit na ganaan kayo sa pagluto, babe.
0: Ah, basta humba. Amoy matong gistoryahan, babe. So amoy humba ako.
2: Humot mo po na siya, babe.
0: Ah. Oh! Sige na lang, babe. Dawaton ako na. At least dili bulad. Okay ra ko ana.
2: Lami bagya pong bulad, babe. Oh. Makaurot mo nagbahaw.
0: Oo, lami ang bulad. Humot man pud ang bulad, di ba?
2: Humot din, babe. Kuan niyo kami, siglayo kayo ba? Lagi nag grabe kayo ang pangsimhot.
0: Mhm. Masimhot.
4: Daghang salamat.
0: Ayan, babe, unsay mong ika-advise na lang ikatambag. Sibog siya, tadalis tambag. Uy, kay murag ma... Uy, makuya-kuyawan, mantaan ng... baho-baho, uy. Anyway, babe, unsay mong ikatambag sa tuwang letter sender karon si Joey. Kiniyahang problema, mahitungod kay Grace.
2: Para sa mga babe, no. Dili na yun kaangin.
0: Ay, sibog gamay sa to, babe, kay murag ano.
1: down.
0: Oh, hello babe. Kana kana kana babe kana.
2: Basta na ko babe. Dili na magud angay nga magudgukod pa siya atong ihang uya baby. Wala na may gusto, isa pa gidaot na gani ka. Magsige gapon kakuan. Tama po tayong gingon, babe. Nga nung magbukod-bukod mga sa babae, kung wala dyan gusto niyo, mga imuha diha. Basag day na yung buuya. Hindi magkaingon nga, pakamatay ka, ayoy, babae rin, napakamatyan, usanay ka.
0: So, dili dapat pakamatyan ng babae. Dili dapat pakamatyan ng gugma, ana. Pero ingon sila kay too much love will kill you.
2: Katawan. Dili, katawan. Mahulog rin siya katawan na nabi. Kung wato na yan, yan, yan. Ito noon, kung... Kuan na jugay ka, buang na jugay ka para niya o maka-atim kag may gana pero huna-huna sa di mong ginikanan, uy. Nag-iila sa iyo. Ah, uyab. Niya isa pa lugay no mo nagka-kuan sa iyong ginikanan. Huna ay mong ginikanan. Muna yung una na mong naunaon. Nanapay ginikanan niyo mo, nagmahal pa niyo.
0: So, dili ang uyab ang hatagag importansya, ana.
2: Nagantoy ko ang babe niya kasi wala namang yun.
0: Di, di naman good na to mapugos sa mga tao nga dili sa atua, di ba? Kay kung pugsun mag.
2: Oo, dili na kayo naman.
0: Bigo.
2: Ang mga button di hapon noon, magpalayo ka di ha, magkita kang kalingawan mo, magtrabaho baka, or nanang ulang niya baka lala sa inyong lugar, or makaka-move on ka. Sakit man to all, pero buhat tayo para na po siya mga kaugaling, or para na po siya mga pamilya. Ayaw eh. Nakamatin ang babae ay yung saan mo na yun.
0: Ayan, grabe naman ang advice niyan. Parang, kung ako si Joey, parang sinaksak ako ng 10 beses. No, kanabitang, usahay manggod pag love na ang mutok mood sa tua. Murag, usahay mawala tas passing. No? Kanabitang, makaingunta babe na...
2: Dapat ano namin kita sa ihanap eh. Mawala namin kita sa passing paglab na dyan kayo na to. Pero unang set po na to itong kaguling ron. Bukot ang matin po mga inga anak nga di maayo.
0: Correct ka dyan. Ayan, babe Marvin, salamat kayo sa imuang advice. I know for sure nga daghan og nakuha no si babe Joey diha sa imuhang mga grabe imo mga advice ba? Pila ka adlaw nimo nag ano, gi-memorize.
2: Actually, karon na po.
0: Awa, karon na doon. Tininood yun ay ang advice niya, no?
2: Kung ikaw ang sasugod, ako pong kitapos kay ngindot mo po kay ang drama, babe.
0: Ang storya sa iyahang kinabuhi o gugma. Ayan. Salamat kayo, babe Marvin, sa imuhang advice kay babe Joey. O imuhang greeting. Shout out nimo sa imuhang mga katropa and friends.
2: Shout out na ako si Miss G9, kay Dexter, kay Badri Buok, sa akong mangod, na nagsigigligigligig na minoog XFM. Kayagay ko ang panay, babe, kay Fatima, kay Julius, sa mga abig listener ko sa programang X-Rated, babe.
0: Ayan, thank you kayo, babe. Amping diha kanunay, kay wala si babe Sabrina para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup.
2: Exciting.
0: Ay, salamat kaayo babe no sa babe Marvin sa iyahang advice no sa tuang letter sender. Uy, sayang nay nanawag but na ano gitubag nako pero napalong man. Oo. Ayan sige sa mga gusto diha mag-text ha sa ilang advice sa tuang letter sender si babe Joey sa mga karon pa naka-tune in, wala naka-apas no kung unsa bagay storya sa kinabuhi o gugma ni babe Joey mga babe si babe Joey kay kuan siya ka ng usag kalalaki nga nahigugma lang man unta o niya. Nag-propose siya, kapila na nga beses nga gusto niya nga magpakasal na sila ni Grace. O niya kini si Grace kay di manggiyod, oy! Moto, medyo nahiubos si Joey o nakig, ano siya ka ng tawag ana, nag cool off, no? Kumbaga, gistop sa nila kadali ang ilang relationship kay medyo nahiubos gyud siya. And then pagbalik niya, wala na siya gidawat sa babae kay nadala na sa istorya ang babae nga uyab daw sila pod at tong amiga daw niya. Kanil naging tutuo po rin. Naghanap pag chismoso, chismosa, manggood. Uy! Niya ang uban kay mutuo po dayon. Sa moto, wala na siya nabalikan. Niya karon bisagunsao niya. Wala naging pag-asa mga babe. So, unsa ba yung dapat buhaton? Ayan, babe, mayong hapon. Unsa pangalan, nag-asa ka, naka-plastar ka ron?
1: Hello, babe. May nga po. Si James Dinaan Kuan Samal.
0: Si James! Ayan, babe James, diri sa may Samal. Oh! Babe James, kumusta man diha karon sa Samal? Lami ibang hangin diha ron?
1: Mas kang hindi sa kasi hangin. Presko yung kaya.
0: Ah, presko ka ayo. Sama ka presko na ako. Oo. Anag yun. Pero lami kay ligog dagat ron, babe. Bisag init, lami gyapon ihumol, no?
1: Oh! Lami kayo. Lami na sa imong pagkaligo, ubanin mo ang imong imuhang ko, ano yung mong ka-chikabay.
0: Mas musamot og kalami ang paghumol-humol kung naay kahumol. Bitaw, babe James, nakapamino ka sa tuang X-rated drama?
1: Although kay Marvin lang ko nakikon, kay dinihama ko, namagoy na ko na, nagyan na kinampartan ako si Marvin na nakatawag ko, right?
0: Kumusta ka sa si Marvin? Bitaw babe, si Kuan, si babe Joel lang ato ang letter sender. Mo to ganina no, na-mention ako nga, love kay niya iyahang uyab nga si Grace, pero sige siya, kaning propose bitaw nga magpakasal na sila. Si Grace, dili siya gusto. Kini si Joel karon nakig-cool off siya, pero pagbalik niya, wala na siya'y nabalikan. Kay si Grace, nituo na sa mga istorya nga nana daw siya'y laing babae. O niya, karon pod, kini si Grace, uyab pod niya, or giuyab niya ang barkada ni Joey. So, unsabay, buhaton daw ni Joey karon naglibog na siya, balikan ba daw niya si Grace, ipaglaban ba daw niya iyahang gugma kay Grace, or unsabay, nag-attempt, gusto po siya mag-attempt na magpakamatay, babe, na unsa na ni si Joey. Unsabay, dapat niyang buhaton karon.
1: Saan mo katropang diweno, may hapon ba eh, kung nabino. Kaman karon, ang tinuod mong ulan eh, kung pamagod mga katropa, isang paman ko naman ka dako ang imong pagmahasa sa kababae, kung mo kaya babae, wala naging gusto ni mo, o sa nagtog yung sa pagka-istorya, na nang hindi naging kanya mahal, ayun ay kung mo sa imong tao ka ngayon. Kaya tinuod na magmahal mong God, magkamaw siyang mo hatag doon naman ang gusto sa iyong mahal. Akin pag may ngontong iyong mahal nga, buhiin ako, kaya wala ko'y gugma ni mo, wala ko'y feelings dyan ni mo, katagin ako sa kong gawasan. So, ikaw kung tinuod nga nagmahal na ito ni Grace, ihatag niya ang mga pagkakulo. Pag mumbo na lang sa mga pagkakuling o noong ati man na sa pagkakulo ang inyong pagkakuling mo sa pagkakaroon, kung girengas sa sanay mo na kay... Sa kung nagkikaingon, kung tinuod ka pa nga mahal ni Grace, yan yung ipaglaban dito lang sa mga pagbabi.
0: Oo, ipaglaban po sa babae.
1: Hindi ka basta-basta mo to, kung nun sa man ang mga kaya istorya na ko, kung si Joey, nainan ang babae. Tapos kung mag-imbisigit mga nita, kinangalan yun, kanang kulitong yun, at ito ang sabi sa pinuod. Kapinuod man ako sa bili ng imong atong ta. Imo ginang kanang buhatan niya magkanda ito sa sarili niyong investigation ba, di ba? Pag mapamatod, ano yung mga nililitino ng isulti na, walang utang yung mga ano, kaya ang nating paipagod kay ang iyo yan, pag ni Grace, ang barkada pag hindi, di ba? So, sumitawag niya na. Ang pangutana niya, asa naman ang justisya karon? Asa naman ang isulong kinaray sa usag-usaga nga kamura? Asa?
0: Ayan, nawala si...
1: Ating manasay niya mga saada. Nawala na yun. Ayan. Ora nga, kung ako pa ikaw, Brad, Joey, ayaw na ipaglaban ang itong pagbate. Kasi yun sa naman lang, Japon. Ikaw naman lang ang naigugma. Kung sa kuryente pa ba, babe, kung sa kuryente pa, positive na lang ang nagdana. Ang negative na lang.
0: Wala na.
1: Oo,
0: ayan, grabe. Napay papositive negative tayo sa kuryente ani ha. Ayan, nawala si Babe James diri sa may Samal. Sige, tawag good balik, babe. Ay, para sa imo hapong greetings. O, di ba? Grabe. Isil-sil to sa imong alimpatakan, babe Joey. Parang, kay ano man good, tama bitaw, no? Anong ipugos mo na ito mga kaugalingon sa tao nga dili na gid sa atua? Okay, tama gyud, no? Kung tinuod ka na higugma si Grace, di siya basta-basta matuo. Or just, let's say, nituo siya, but i-make sure gyud niya kung tinuod ba gyud, no? Mangita po siya pamaaging, ay paglaban po ang love niya nga to sa lalaki. At dahil dyan,
4: daghang salamat!
0: Daghang salamat, babe James diri sa may Samal. Oy, nawala naman, wala siya nakatawag balik. Sige mga babe, diri ta magbasa ta og mga advices sa tuang text line. Ma'am, akong tambag ana sa imong sender, pangita na lang lain, oy. Ayaw ipamugos ang iyahang kaugalingon total. Daghan pa na mga babae sa kalibutan kana lang, ma'am. Si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City.
4: Daghang salamat.
0: Daghang salamat, katropang babe. Alex Kabuhayan, no, correct talaga kayo dyan. Huwag na natin ipagsiksikan yung sarili natin sa taong ayaw naman sa atin. No? Huwag na natin ipilit, babe. Eh kung pugso na to na mag. Masakitan lang ta. Oh. Ayan, 4308, love you, DJ. And I love you too with all my heart and all my soul. Ayan, napag-idari, babe. Joey, usa ka storya, dili sapat aron mutuod ayon si Grace nga naa kay laing babae kong tinuod nga love kaniya. Kung wala siya pagsalig nimo, lisod yun magpadayon ang relasyon, bisan pa man kung magbalik pa mo. Tama. Tama talaga kayo dyan. Ah, si ano pala si Ate Luz. Mayong hapon sa imadi ha. Joey, ayaw pugsang tao nga dili na kagusto. Ang gugma dili application nga sigihan lang og resubmit hangtod madawat. Bakit nalagi mo yung mga pahingon ana? Ganina kay positive, negative na kuryente. Karon kay application nagyud siya. Respetuha iyahang desisyon, respetuha pod imuhang kaugalingon. Ano man yung mga advice? I think the advice is not for Joey, it's for me. Kung si Alvin Gyod ang naglibak, siya ang nakasala. Pero kung si Grace dali ra kaayo mo to, o babe, nga wala man lang kanya gipaminaw, na agay mas lawom nga problema sa pagsalig, o di ba? Maguna nga mo tuo man pud good dayon. Oy, kita po mga babae, usahay pag may mga but sa tuwa nga mga istorya regarding sa inyo mga loved ones. Ayaw sa pud magtuo dayon. Oy! Para mo ingo dayon nga iya jo ko gibinuangan. Naging taksil talaga siya sa akin. Maingon ana dayon. Wala pa man gani gi check yun kung tinuod ba or dili. Unya ni Balos, giuyab ang barkada. Alamit lang yun ko si Un sa buga ni si Grace. Oy. Atong oras mga babe, alas 2:45 na, wala na tayo igong oras. So, diri na karon, mo-advise na po si Babe Sabrina. Tagay na ko yung chance kung paano ko mo-advise ani sa pang sarili. O, paano na ko advice na ako sarili. Okay, sige, let me do this. Paano ba na ako ni-advisean man? Joey, parehas na namin nagdadaanan ngayon. Ayan, sige, babe Joey, paminaw og tarong ha. Maminaw tang duha og tarong. Lingawan ako eh. Babe Joey. Libo ko para sa niya ko ang advice. Bitaw Joey no, kung tinuod yun ni ato ang gugma at imuhang gugma kay Grace. So siguro somehow respetuhon na lang nato ang desisyon ng pagbati sa usa ka tawo. Ang gugma dili na siya pwede nga ipugos. Bisan unsa pa nato ka gusto nga mabalik ang tanan sa una kung unsa ni siya the way how it is before. Nakita man nato no nga dunay misunderstanding between you and Grace, especially sa katong storya nga nakauyab na lagi daw kag lain and di ba Lucia. So kato siya babe, pwede nimo tong klarohon no kung unsa jud ang tinuod no. Pwede yung iingon sa iya ha, maging firm ka na wala gyud. Apan kung klaro na nga dili na gid niya gusto, no, nga mupadayon, kinahanglan sa gid na nimo dawaton, babe. Ayaw himo ang sentro, no, sa imuhang kinabuhi ang usa ka tawo. Wow. Dili na to himuon na sentro sa tuwang kinabuhi kining usa ka tawo, no, hangtod sa punto nga mawala na ang atuang kaugalingon nga bili. Maga mawala na ang importance sa tuwang kaugalingon. Bisan kita mawala na ta sa tuwang kaugalingon to the point ka makahuna-huna na ta nga putlo na tong kinabuhi aron lang lagi nga maputol ang kasakit. Dili sukod, no, sa imuhang pagkatao, babe Joey, kung gihigugma ka ba sa usa ka tawo or dili. Dili na siya mag-matter. It's how you love yourself. O isa pa, no, babe Joey, no, dili man gyud ta makaingon or dili ko kaingon in behalf of you, no, kay wala man ko sa imuhang posisyon. But please, no, ayos gighuna-huna nga magpahamatay ka or lisod pug nga ng imuhang sarili, imong huna-huna. Thankful me nga imuhang gipadala imuhang sulat diri sa X-rated. At least na pagawas nimo na siya and na-acknowledge nimo nga niabot ka sa ingon ana nga punto. So pwede ka makigstorya sa imuhang mga most trusted friends, imuhang pamilya, or even magsik ka og mental health na kinibitang tabang. Mamangita ka og professional na matabangan ka sa pag-address ana nga concern pod kay concerning biya gid mga babe, no, nga maabot sa punto nga makahuna-huna taggutlo sa tong kinabuhi tungod lang man sa di man siya ingon nga ingon ana kagamay, but dili dara maputol ato ang life, eh, atong lifeline dili na to pwede putlon tungod lang ana. Mga problema sa gugma, tinuod man sakit, apan dili ni siya katapusan sa tuang kinabuhi. Doon na pa'y daghan tao nga pwedeng mo love na to kung kinsa ta, kinsa, pwedeng mo dawat na to kung unsa man ta. Napay tao diha nga gi-prepare si Lord para sa tua. Nang mag-ingon nilang gingon, nga ayaw kabala ka kay kung nay mawala na, dyan nay mo abot nga mas better pa. Usahay, babe Joey, ang pinakaligon, no, nga pagpakita sa gugma, dili ang pagpugos sa imong kaugalingon or pugson nga mubalik ang usa ka tawo sa imo. Kundili ang somehow pagdawat nga panahon nagyod aron buhian og hatagan og kahigayunan, no, ang imuhang self nga mag-heal ka sa bisan unsang kasakit nga imuhang nasinati karon. So mo lang to, babe. Unta parehas ta duhang nakato. Daghang salamat, babe Joey. Unta natay na kay nakuha, no, nga mga pagtulunan. Giya, guide. Gikan sa tuwa mga listeners at tuwa mga katropa, no, mga babe nato nga nagpaabot po sa ilahang advices. Napagidari kong ang usa ka relasyon nagtukmod sa imuha, babe, ngadto sa pagdaot sa imong kaugalingon. Panahon na nga muhunong ka og tanaw ng imong kaugalingong kahimtang. Unaha sa kanunay ang imuhang kaugalingon kinabuhi kaysa relasyon. Ayan, salamat kayo si Babe Nandine. Ayan, sa mga gusto pa mag-advise, babe, basig makakaya pa sa itong 2:50 na parang pigado ang oras. Ayaw himuan nga tubig ang ilim nun, o ayaw himuan nga therapist ang jean. Oh, mas maayo pang mag-jogging kaysa mahubog kay pareho rang kapoy pero mas healthy pa.
3: Easy.
0: Oh, lagi tama gid na pero di na ko siya ma-incorporate. Ayan, salamat kayo sa mga babe nato nga nagpaabot sila mga advices sa tuwang letter sender kay Babe Joey.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Edwin Barsina, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay Piktibo kayo.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Rigor, 57 anos, taga-Matina,
5: sa driver.
4: Kaniadto, lagi ko'y problema sa akong mata.
5: Kung magbasa kong newspaper,
4: di kayo na ko maklaro ang litra.
5: Magluha-luha ko na akong mata,
4: halos idikit na lang ko na ko ang newspaper.
5: Sa akong mata, para maklaro lang gina ko.
4: Dili lalim, oy.
5: Labi na, mong drive kong sakinan.
4: Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo,
5: ang Vision X Plus.
4: Lami na kaya akong paminsar.
5: Makataro na kong basa ang newspaper.
4: O garon, pasa po kayo kong mo-reply.
5: O cha-cha ko mga po.
4: Ganahan po ko mo-drive kay klaro namang gina akong pananaw.
5: Akong pasahero,
4: klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-condition sa akong lawas. Apil sa akong ginakonsider ang pag-take of premium D3 kada adlaw aron sa garulong layo sa sakit. Nindot siya kaya makapaligon sa kabugugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Pagamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata nga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dung.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan nami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: At tangi ang programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
4: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
7: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
7: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
8: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
7: The Secret of Health.
10: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
11: Santon Plus Coffee Mix.
3: mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
13: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Time check brought to you by XFM Time. It's 3 o'clock. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Morning. XFM Tagum.
1: Exciting.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas ka.

0: apoy man kayong paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
4: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
3: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
4: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion ng heart health, makaubusap kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
3: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
4: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nun nato og Santon Gold Herbal Tea, kaya makastabilize man po kini sa mood.
3: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Own Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting!
5: Exciting!
2: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang wilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mix User.
7: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis santon karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
5: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: This is 107.1 XFM Tagum.
12: Exciting!
0: XFM
12: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, XFM!

0: protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lag si firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikta na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Boutique Nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgura good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni
8: ba? Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
9: Oh, what is a mood si mama pa? Paim nyo na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige na, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Pamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ang bigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Xanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 5 o'clock. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: 568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
6: Exciting!
7: Exciting!
5: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-

0: Sawayin ang inom o premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver na makaubala ko, permiti alerto. Pag premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Atak ko, iskun pa.
2: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
1: Opo, papa, putang nga mesa.
2: Uy, ay mo vitamins, nakainom na ka?
1: Saton, pati na si, hala, himot ko.
2: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdaan sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isuna na tubig, okay?
1: B! Ah, mana ko hinom.
2: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: We

sa mga ulohang tudling sa atong mga balita. Kumpanya sa Bakal sa Davao, Gironda, 21 ka mga inchik na sikop, 174 ka mga Pinoy na rescue. Fuel subsidy gisugda na paghatag sa unang batch sa pedicab driver sa Panabo City. Indak-indak og pamulak sa kadayawan sa Davao City. Gidagsa, minilyon nga papremyo, labing nagpahinam sa kompetisyon. Og 4 anyos patay, humangingong gihiluan sa lola. Apuhan naghilo usab sa iyang kaugalingon.

klaro ang balita. Ligon ang serbisyo. XFM, katropa mo. Playing only the best music. XFM.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugaapta ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipase.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipase niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

Ang atuang oras, alas 6:06 na ning dapit sa kagabion, mga kaigsunan. Igala, kumusta? Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Kumusta man mo din ha? Adlaw nga lunis, no? Adlaw na usab nga di nagsugod na usab kita sa atuang mga matag-usa ka mga trabaho, sa atuang matag-usa ka mga gimbuhaton, labi na gyud sa atuang mga office workers. At the same time, sa atuang mga public teachers, no? Labi na gyud din ha sa may Marilog District, mga kaigsuunan. Ang ato ang mga kaigalaan, ang ato ang mga solid followers, ang solid listeners nga nakakaroon din ha sa may Marilog, labi na gyud sa ato ang kinakustgan o pinaka-abtik nga principal, Sir Marlon Bernados din ha sa may Marilog National High School, mga kaigsunan. Brother Junard, ikaw na gihapon, ini nga taknaas kagabion, makig-uban kaninyo hangtod ta unya nga alas 7 ning dapit kagabion. Oga sama sa gihapon higala ato gyapong isgutan ang mga butang nga dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun og espirituhanon nga pag-uswag. Live ta karon nga inyong madunggan dinis 89.1 XFM Davao. Og may ngunusab sa ato ang mga kasikbit nga mga istasyon, no, mga kaigsoonan, labi na gyud sa mga naka-tune in sa XFM Jinsan. May gabi sa ato ang mga katropa din ha. Labi na gud sa ato mga technicians, sa mga staff, o sa mga kaubanan na to din ha. Din ha sa may Jinsan. May gabi o may nga pagpaminaw kaninyong horot din ha. No? May nga usab sa ato ang mga kaigalaan o mga kaigsunan o sa mga staff usab sa XFM Bukidnon. Especially din na sa mga XFM Malaybalay, may gabi kaninyong tanan din na sa mga staff, managers, and then sa mga technician, no? Nga ito ang kaoban nining dapits kagabion, mayong gabi kaninyong tanan. O may nga usab sa ito ang mga katropa din na sa may XFM Tagum City. Binigyan ito ang kusgan o abtik sa mga manager, no, Sir Arnel Cortez, kauban sa ito ang mga teknisya din ha. Maying gabi o maying pagpaminaw kaninyong tanan din ha, mga kaigsunan. Lahos na dito sa may mati, no? Inaot nga naakakaroon sa mayong kahimtang, mga kaigsunan, mga kasilinganan. O kita nagpanghinaot, no, nga imong nabatnan ang kapiskay kabaskog sa imong panglawas nini mga orasa, nabatnan nimo ang kalinaw sa imong hunahona. Syempre mao na ang ato ang ginapangandoy, no, bisag wa tay kwarta pero malinaw na ato ang hunahona. Enough na na siya higala nga mahimong malinawon ang imong kinabuhi, mahimong malinawon ang imong gitawag na to panahon. Makahimukas pagpamalandong sa imuhang tibok nga adlaw karon, labi na gyud sa imuhang trabaho, unsa na imo mga pamalansi, no, unsa nimo pagtrabaho nini mga orasa, you are honest ba ka sa imuhang trabaho, then nindot kayo ang gitawag na to og resulta sa imuhang tibok nga adlaw tungod kay clear conscience ka, mga kaigsoonan. Og may ngon usab sa to ang mga listeners din sa may Marilog District, no, ang Risa family, may gabi sa inyo hang tanan din ha, labi na kang brother Israel Arisa din sa may Jikiki Yuhiko, may gabi sa imo hang sa imo din igsoon. May ngon usab sa imo hang kapika sa tinabuhi. Good evening and happy listening kaninyong tanan. May nga usab sa Canada family and Iconar family din sa may Upper Kibalang, Marilog District. Oy, ang atuwalay mga igsoon depod, no, din sa may Bukidnon. Ato pong itimbaya, labi na gyud ang ato ang mga tibuok, tibuok puwersa, tibuok na may noon. Tibuok puwersa, mga kaigsoonan. Duha ka mission nga nag-abot karon din sa may Bayabas or Bayabason di ay, no, di sa may Bayabason Bukidnon. Shout out din sa to ang mga
kauban, kauban sa tuang pagtuo, kauban sa tuang buhat, labi na gyud ang to mission nga nagcombine karon, nag imo sila og hiniusang pagpahina, no, na kauban sa tuang is PUC president Pastor Alan Alingalan, may gabi sa inyo ang tanan din ha, kauban sa tuang mission president sa NMF Northern Mindanao Field, Pastor Libby Garnosa, og siyempre di pud pa ulahi ang ato ang mission na president ni sa SMF or Southern Mindanao Field, Pastor Imboy Abu-Abo. Kauban na sa ato ang mga kaubanan, mga pastors, limans, workers and evangelists and also members din sa may Bayabason. Saludo tangan ha kaninyo, labi na gid sa inyong hiniusang gibuhat nga pahina para sa pagpalambo, pagdevelop sa ato ang iglesia din ha sa may Bayabason. Nag-I hope mga kaigsoonan nga naamo karon sa maayong kahimtang, no? Plastar mo din ha tungod kanini mga orasa atong subli nga itono lang ato mga pagpasalamat nga to sa ato ang labaw makagagahom, labi na gid sa iyang pagbantay kanato 24/7 mga kaigsoonan. Wagin na siya ay gitawag na ito og off-off, no? Wagin na ay way kaluya, no? Walay ka, walay ka kapoy. Ngayon si Sir Brother Israel. Salamat, brother. Good evening sa tanan. May gabi po sa imuha, Brother Israel Arisa. Family niyo, kaoban si imuha nga kapikas kinabuhi. Then, siyempre, balik ta. Ang ato ang mga puwersa, atong tibok puwersa nga naa karon sa Bukidnon, atong nga gipanghinaot una sa tanan, kusog kabasog sa panglawas, protection gikan sa ato ang Ginoo, labi na gyud sa inyo nga pagtrabaho din ha karon, wa ta kabalo, no, sa ato ang pagtrabaho usahay na atay mga unexpected nga mga kuan, mga panghitabo, pwede kang masamad na ato lang giampo nga malayo ta ana nga mga sirkumstansya mga kaigsoonan para dili mabalda nga ato ang trabaho karong panahon na, no, kay nindot kay trabaho gid pod rong panahon na tungod kay kuan man nang nindot ang ato ang panahon, wala kayo pag ulan-ulan tagaan yung taga maayo nga panahon sa Ginoo, kato mga dunay gipang bulad ah pwede yung ogaharon gikan sa kupras, mais, kakao, kape. Unsa pa ang mga nangabasa din ha nga pwedeng ibulad para maoga sa nina, ala, paningkamutan or nindot kay pamulad ron kay ugagyod kaayo mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa, simpre di po na to kalimtan ang ato ang mga staff din eh. Kauban na to karon sa katropang Geoffrey Pariño, si ato ang kauban karon. Oga bago pa lang ni biyagid ang ato ang, ano, ang ato ang station manager Sir Jasper Maguncia. Og siyempre ang ato ang sponsor o nagpaluyo sa ato ang programa mga kaigsoonan, ato nga ipaabot ang ato ang mga Thanksgiving labi na gid sa CEO Doc Remelito Oy and then Madam Olivine Oy sa East Health Group of Company nga mooy nagahatag kanato og kahigayonan nga maka-live ta on air gamit ini nga mga maong istasyon. O gato nga gipanghinaot mga kaigsoonan uban stabang Ginoo nga pinaagi ni ini nga programa ha ang tingog sa reformasyon matagabi eh, makahatag kaninyo og bisag gamay lang nga pagpahinumdom sa ato ang panahon karon kung unsao nato nga ang ato ang pagkinabuhi, ang ato ang mga pangunahuna, ang ato ang mga panlantaw sa ato ang kinabuhi, labi na gyud sa ato ang espiritual nga kahimtang mga kaigsoonan, ato nga mapukaw, ato nga matagaan og bisag dutay lang kayo nga pagtagad gabi, no? Gamay lang ni nga minuto ang ato ang gipangayat mga kaigsoonan. Ala mag-uban ta nini mga orasa. Ato ni nga igahin ini mga taknaa alang sa paghatag og dungog og himaya ngadto sa ato ang labong makagagahong mga kaigsoonan. Atong tanggalon, atong kuhaon ang division or babag nga nakaali, talik kanimo, kanatong tanan ni Gala. Dilita
mahimong magpili or atong himoon nga no discrimination mga kaigso. Na nato ani pagpadasig kanimo kanatong tanan nga atong hugton pag-ayo ang ato ang relasyon tali kanato og sa ato ang Ginoo og mengon usab nato ag ngadto sa ato ang isig katao mga kaigsoonan. Now ato pod nga itimbaya no Sergio atong itimbaya ang ato ang mentor ang ato ang trainer mga kaigsoonan adlaw niya nga natawhan karon atong itimbaya si Dr. Geoffrey Ubag Lagit mga kaigsoonan no iyang birthday karon niya burag invitado ra ba tanan nga tibuok lumulupyo na sa My Sunrise Village. Palihog na ko Sir Job at makita iyang naong no? Si Dr. Geoffrey Ubag Lagit mga kaigsoonan adlaw niyang natauhan karon burag bata-bata pa siya ani pero burag mo po niyang iyahag yung kwan baby face yun no? Kanimo Dr. Geoffrey Lagit happy birthday sa imo ha. Wish you good health. Happy lang always. Dunay mga trials, mga pagsulay nga moabot sa imo nga kinabuhi atong gipanghinaot ngadto sa tuang labaw makagahom nga tagaan kaniya og igo nga katakos sa pag-survive sa mga pagsulay nga moabot sa imo nga kinabuhi. Happy lang ta karon tungod kay birthday nimo sa mga nakaila. Imbitado ra ba daw kuno tanan dito ta karon magkita sa may Matina Crossing sa iyaha mismo nga clinic mga kaigsoonan murag gipasira siguro ang isa kadalan ani no na mo na nga once again happy birthday Dr. Geoffrey Lagit mga kaigsoonan. Okay, so balik ta sa ato ang hilisgutanan ini mga takna but before that gusto ko nga ato ning sugdan ang ato ang paghisgutan ini mga orasa pinaagi sa usa ka pag-ampo. Napiton ko kamo mga kaigsoonan, mag-uban ta atong ipaabot ang ato mga pagpangamoyo, pagpasalamat ngadto sa ato ang labaw makagahom pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo ta. Dalay gon og silimbaho na mong Dios tagiya og tuboran sa among mga hinalamang kinabuhi. Ginoo ni mga orasa. Kami nagadool nganha kanimo, dala ang mga pagpasalamat sa imong grasya og gugma nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo nga bisan dili kami takos sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo, ikaw gyapon nagpakita sa imong kaluoy nganhi kanamo, sa imong gugma nganhi kanamo. Imo kami nga gisuportahan. Yatagan mo kami sa matag-usa na mo ka mga pinanginahanglan sa material, sa pisikal, labi na gid sa espirituhan ng butang. Inaot Ginoo nga nini mga orasa kauban na mo ang mga nagapaminaw karon. Ikaw unta magagamit nini nga maong nga programa makahimo sa pag-agda sa mga nagapaminaw labi na gid niya itong nawad-an sa pagtuo pagsalig ng hakan nimo. Inaot nga ikaw magadasig nga to kanila labi na gid sa dunay mga balatian mag-aayo kanila aron sila magabalik sa paghimaya ng hakan nimo. Ikaw ta mag-bless ni ini nga maong estasyon sa mga staff, CEO, technician, managers nga makabaton sila og kapiskay kabasog sila panglawas, material nga ilang gikinahanglan sa paggamit sa pag-serbisyo nganha kanimo maingon usab sa mga tao. Pasaylo kami sa mga sala og kining tanan nga ginapangigtudyan gisalig pinagi lamang sa ngalan gihom ning Jesus nga among manuluwas. Amen. Okay, so maayong gabi di ay sa ato ang higala no dinha sa may Marilog. Labi na gyud kang amigo, yun na dudong amigo. Ang gabi ay sa imuha din na son sa ato ang mga kaila na nagapaminaw karon mga kaigsoonan. Okay? So before tamo hisgot sa ato ang topiko nini nga taknaas kagabion, minaw na kita og usa ka minsay sa awit, nag-awit nga naguluhan, ikaw ang kusog.

Alright, praise the Lord. Hallelujah, mga kaigsunan. Indot kaya nga minsay sa awit, no? Okay, by Nika. Indot kayo tungod kay nagpakita kini alang ka nato mga kaigsunan nga wala tayo laing kusog nga kakuhaan kung magisgot tao ga power mga kaigsunan, magisgot tao ka ng tao naglakas bitaw, no? Kanang watay kakuhaan o inspirasyon kuhaan na to o kadasig nga madasig tang tanan para sa paggimaya ngadto sa Ginoo, pagserbisyo sa to ang isika tao, no? Muna ingon nga unsaman kalayo ang langit, gugma mo naa sa tanan. Muna nga we are very thankful mga kaigsunan, ako tato ang dapat mahimo tang mapasalamaton kayo pag dako ngadto sa to ang labaw makagahom. Labi na gyud sa iyang dakong gugma kanimo, no, dakong gugma kanatong tanan mga kaigsunan. Okay, so nini mga orasa atong hisgutan mga kaigsunan, orang uluhan og topiko sa ato ang paghisgutan nini mga takna is the importance of prophets and prophetess. So duha duha ka punto ang ato ang itakil karon. Unsay roles unsay role di ay sa Bisaya pa unsay papel nining duha ka klase sa mga persona na nagisgot siyag mga prophets. So either lalaki or babae, no? Lalaki prophet and then prophetess kung babae. Now sa ato ang pag-iskot-iskot mga kaigsunan, open ni ang ato ang discussion karon. Pwede mo nga mupadala sa inyong mga komento kung unsay inyong ikasulti mahitungod sa ato ang topic nga gidiskusan karon. Labi na gyud sa ato mga lectioner ha o sa mga nagasubaybay, atong isgutan karon is unsa ka importante ang papel sa usa ka propeta nganha sa usa ka nasod or sa usa ka iglesia mga kaigsuonan, no, or sa usa ka grupo unsay iyang papel, unsay iyang kanang katungdanan, pwede na bang wala na sa ato nga panahon karon or nagpabilin pa ba hangtod sa ato nga panahon karon. Now, for your information mga kaigsuonan, labinigid sa mga Sabbath keepers, pagmingo hiskota og Sabbath keepers, daghan ni sila or naghanta na lang, no, dili na to igawas ang atong kaugalingon, naghanta, no,

naghanta nga gitawag na tuog mga Sabbath keeper. May gabi kang brother Charlito Bungkak kung sa tanan nga naminaw. God bless you daw, no? God bless you sa imo. Naabak ka karon sa Bukidnon, brother Charlito? Na comment daw din abi kung naabak ka karon sa Bukidnon. Okay. Balik ta mga kaigsunan, unsa ka unsa iyang papel? Nganong gibutang siya sa Ginoo dinha? No? Unsay iyahang katungdanan, unsay iyahang gamit, unsay iyahang purpose? Og nagtuo ta mga kaigsunan, nganong gusto na kuning itakil karon? Especially sa mga Sabbath keeper, no? Ako nang gikaingon daan kaganina, dili lang kay isa, dili lang kay duha, kun tulo, kun dili daghan ni sila, no? Labi na gyud sa ato ang mga Sabbath keeper nga nagpuyo karon dinha sa may Maramag. Shoutout din ha sa tuang igsoon, brother Rene Tadli Bakoli na sa may Maramag. May gabi sa inyo ang tanan din ha. Kauban si mong kapikas kinabuhi, no? Sa ilang Walter, mga anak ni mo din ha. May gabi eh. Karon, atong itry o discuss mga kaigsoonan, bisag mga mubo lang kayo ng mga teksto atong tagod-taguron tani pag-ayo para makuha na to ang punto nga ato ang kinahanglan masabtan. Kunya, ikaw na ang magtimbang-timbang kung mutuo ba ta or dili or ato bang ang tunan pag-ayo deep pagyod, no, deeper ato pagyod nga palawman pag-ayo ang ato ang pagatunan para makuha nato kung unsa gyud ang papel katuyuan sa usa ka propeta nganha sa usa ka iglesia, no? Labi na gyud sa tuang nga mga kaigsoonan nga mga Seventh-day Adventist and Seventh-day Adventist Reform Movement and also the other Seventh-day Adventist nga mga denomination, no, nga separate pod sa mainstream. Nga ato na sila mga higala, ato na mga giisip na to na sila gihapon nga mga co-workers, no, nga kaubanan gihapon. Managkalahi ang ato ang sistema barog. Pero ato ning hisgutan mga kaigsunan, Biblia ang ato ang tamdan para ikaw na mag-igo, no, ikaw na mag-balanse kung mutuo ba ta or dili. Now, karon mga kaigsuonan, ato nga hinumduman kay sa karaang nga panahon, kung muagto ta sa niagi, no, kung agatong itry o toke ang history, no, ang kasaysayan kung giunsa pagdala sa Ginoo ang iyahang nga katawhan, giunsa niya pagbadlong, giunsa niya pagtudlo, giunsa niya paggiya, giunsa niya pagluwas, no? Atong itry mga kaigsunan o galukit labi na gyud nga sa mga bersikulo sa balaang kasulatan kung sa unang panahon nag-exist ba siya or wala, no? Or ang pamaagi sa Ginoo kung muhatag siya og pagmaymay, pagbadlong, pagmatuto sa iyang katawhan, personally siya mismo ang muhimo ni ana, no? Or gipaagi ba niya og mouthpiece, no? Gipaagi ba niya og kanang spokesperson, no? Not totally nga in person nga si ang Ginoo gyud moy muna og gikan sa langit mosulti sa ana nga katawhan nga oh nasuko na ko sa inyo ha, or nalipay ko sa inyo nga gibuhat, or dito ta mo dalon, likay mo ani nga dalan ingna na nga mga punto nga gusto na ko nga ato nga makuha mga kaigsoonan. Sundi ko niyo igala igsoon, no? Karon muagto ta sa karaan nga panahon. Kung sa unsa or unsa ang ilang mga pamaagi kung dunas lay gusto nga ipaabot or dunas lay gusto nga ipangutanan ngadto sa Ginoo, no? Unsa ang ilahang himoon? Now, kung doon lang may Biblia din ha, mga kaigsoonan, laoban ko ninyo, ablihin na inyo mga Biblia, makita ninyo na sa 1 Samuel chapter 9, verse 9, no? Katrupang Job, mauna ang ato ang unang verse karon. First verse nga ito ang ihatag, makita kini siya sa 1 Samuel
chapter 9 verse 9, no? Mga kaigsoonan, gusto ta mong imbitahon ini mga orasa o doon may mga Biblia din ha. Pwede ninyo nang ablihan ang inyong mga Biblia or kung wala mang galing, sundi lang ko ninyo mga kaigsoonan. I-take note ni, no? Write it down mga kaigsoonan. Ang 1 Samuel chapter 9 verse 9 mga kaigsoonan. Ang bersikulo nag-ingon. Sa unang panahon sa Israel, sige ingon daw. Sa unang panahon, no? Or sa unang panahon sa Israel, sa diha nga ang usa ka tawo muadto sa pagpangutana sa Dios, no? Sa ingon ni ini magasulti or magasulti siya o marika og mangadto kita sa magtatan-aw kay siya gitawag karon nga usa ka manalagna. Okay, gusto na kong balikon ang ato ang gibasa mga kaigsoonan para ato gyud nga maklaro og ato nga masundan. Ato laning pailuban gamay mga kaigsoonan. Sa una ding panahon, kung doon na sila'y gusto nga ipaabot sa Ginoo, doon na sila'y gusto nga ikonfirma or ikonsulta ba nga ito sa Ginoo, sumala pa sa sulat. It was recorded, mga kaigsoonan, in 1 Samuel chapter 9, verse 9. No? Nga sa unang panahon sa Israel, sa diha nga ang usa ka tawo muadto sa pagpangutana sa Dios, sa ingon ni ini, magasulti siya, umarika og muagto kita sa magtatan-aw kay siya gitawag karon nga usa ka manalagna. Gitawag sa unang panahon usa ka magtatan-aw. Sa English version ana mga kaigsoonan gitawag na siyag overseer. No? Nganong ato ning gitry og take up karon labi na gyud sa ato ang mga kaubanan, mga higala nga mga Sabbath keeper nabinigod sa mga Adventist karon nga nagtuo pa nga dunay giila na to nga propeta or manalagna in this present period of time karon nga nag-exist, no? Nabinigod ato nga gituohan ang ato ang manalagna nga Sister Ellen G. White nga naggiisip na to nga moy ato ang presente nga propeta karon, no? Sa mga Adventist people. Sa itong mga kahigalaan ng mga Catholic o sa mga Sunday keepers, siguro di mo sundi lang yung kung ninyo mga kaigsoonan. Ya, kung doon na may mga gusto nga ipaabot sa ito ang kanang gidiscuss karon, pwede po mong muhatag sa inyohang mga komento, sa inyohang mga opinion mga kaigsoonan. May gabi kang si Sir Brother Eric Parinyo. May gabi brother. May gabi po si Mualin ha. Now, atong kitray og discuss karon ang function, no? Ang iyahang function, ang iyahang trabaho, ang iyahang buhat, no? Ang iyahang unsa ang iyahang gitawag na to og kanang trabaho? Gikan sa Ginoo or unsay trabaho niya alang sa iglesia day, I mean, no? Kay sumala pa din he ang manalagna day kaniadto o manalagna karon nga giisip kanila kanito nga magtatan-aw, no? Gitawag na sa Ginoo dinhi og overseer, yeah, magtatan-aw mga kaigsoonan. Ang iyang function day is kung dunay tuyo ang mga tao ngadto sa Ginoo, asas lamo dool digtos lamo dool sa manalagna, no? Sa panahon kaniadto kang Moses, siya may gitawag na to nga propeta. Panahon kang Noe, na panahon kang Elijah, mga succeeding mga prophets na mga kaigsoonan. Once nga ang tao dunay gusto nga ipangutana sa Ginoo, dunay gusto nga ipaabot nga to sa Ginoo, dili na sila direct nga musulti, no, nga to sa Ginoo mismo, kundili iagi na nila og propeta. Mo na ang usa sa mga important function sa usa ka prophets mga kaigsoonan. Nganong ako ning gitry og discuss ni Taknas kagabion para pagkuha og atensyon sa to ang mga kaigsoonan nga mga Adventist also nga mga Sabbath keepers nga nakulangan or
kulang ang pagtuo ngadto sa propeta nga ato ang giisip karon nga manalagna sa ato ang presente nga panahon karon, no? Dili lang kay walay pagtuo kundili walay pagsalig, no? Og niya gi-disregard ang iya nga mga writings, mga kaigsunan. Dili lang kay gi-disregard kundili gi dunay mga misconception, misunderstanding, no? And then dunay mga misinterpretation, mga kaigsunan nga mulid into misapplication. O kanang tanan pwede nga mahimong ma problema ang ato ang panlantaw, labi na gyud sa ito ang spiritual nga bahin sa ato ang ginabuhi, labi na gyud sa pagpalig-on sa ato ang pagtuo, sa labi na gyud sa ato mga prinsipyo, doktrina as an Adventist, no? Karon balik ta mga kaigsoonan, sa unang panahon lagi ang pamaagi nila kani adto is dunas lay pangutana, mudoos lang adto sa usa ka magtatan-aw nga sa atong panahon karon gitawag na siya og manalagna, no? Ang manalagna mga kaigsoonan, mura na siya og spokesperson, mura na siya og mouthpiece nga sa Ginoo nga kung dunay gustong ipabot ang Ginoo nga to sa iyang nga katawhan, siya mo'y instrumento or ahinsya nga gamiton sa Ginoo para ipaabot niya ang gustong ipaabot sa Ginoo ngadto sa iyang nga katawhan, no? Burag truth channel ba, burag mitog sa to ang panahon karon, no, sa Christian era o sa Christian period of time, kung muampo ka dili biya ka direct, no, dili biya ka ang iagi biya na nimo ngadto sa dalan, no, ngadto kang Kristo imo nang iagi ngadto sa iyaha. Munay ingon ni Ginoong Hesukristo nga mangayo ka bisan unsa pinaagi sa kuang ngalan nya kung magampo ka, mabito nga sa to ang mga pagampo ako ning gipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. So buti pasabot ang imuhang gitawag na to og mga pangamuyo, mga pagpasalamat imo nang gipaabot sa Ginoo pinaagi kang Kristo. Same gihapon unsa ang ato ang mga hangyo, unsa ato ang mga reklamo, unsa ato ang mga pangamuyo ngadto sa Ginoo, sa ila kaniadto ilang nang gipaagi sa manalagna. Di man gud sila kaako. Naka-remember mo mga kaigsoonan, labi na gud sa ato ang mga Bible scholar, no? Sa panahon nga makigatubang na unta ang katawong Israel ngadto sa Ginoo, makigistorya. Ingon sa di mi kalahutay, di mi kaako sa pagsulti. No, ikaw lang Moses nga makigsulti para sa amua. Ah. So, buot ipasabot mga kaigsoonan, dili gyud or gitawag tog indirect, no, nga gamit pa ang Ginoo og ahinsya, gamit pa ang Ginoo og kanang manalagna para nga mopaabot sa iyang mga pagbadlong, mga talambagon og ayaw gyud na og ismula mga kaigsoonan in regard o in terms of the prophets, no, kay pag magisko ta og prophets mga kaigsoonan, ang iyang pulong nga gidala is dili gid na siya iya, no, dili na siya iya, no, gikan gid na mismo sa Ginoo nga gipaagi lang sa iyaha. Bantayan na to mga kaigsoonan, sumala pa sa Panultihon chapter 29 verse 18. Diin walay pananawon ang katawhan nagasalikway sa pagpugong. Apan kantong nagabantay sa kasuguan, malipayon siya. Kung wala gani mga vision mga kaigsoonan, kay maoro ba na ang usa sa mga function, tawag siya mata, no? Mata sa iglesia. Kung ang usa ka iglesia walay mata, kanang iglesia buta na siya. Muna nga, we must be careful, no? Be wise sa ato ang mga decision nga ginahimo, labi na yun kung motry ta og neglect sa pagsunod sa iyang mga council, kay giisip na sa uban nga council lang, giisip na sa uban nga tambag lang. We need to be wise nga mo follow sa kung unsa ang iyang mga instruction mga kaigsoonan, kay let us remember nga kana siya nga mga words nga iyang nga gisulat, no, sa iyang nga mga kamot, dili na iya nga kaugalingon kundili mao na mga gitawag na to og guided mga tao nga guided
no, by the Holy Spirit. Labi na gyud kung imong basahon ang Book of Peter, libro ni Pedro, mga kaigsoon, ang 2 Peter chapter 1 verse 20 up to 21. No? Sa hingbaluan kini o nasa tanan nga walay bisan unsa nga tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabuton sa tao kundili ang balaang mga tao sa Dios mingsulti sa gidala sila sa Espiritu Santo. Inana ka sagrado kining buluhat, mga kaigsunan. Dili ni siya ingon nga ordinary nga mga people lang nga nagsulat aning Biblia, nagsulat sa Spirit of Prophecy, no, nagsulat sa mga tagna, no, nagsulat sa mga kasaysayan, kundili sumala pa sa 2 Pedro chapter 1 verse 21. Unsang klase sa matang sa mga tao ni sila? Mga tao ni sila o mga balaang mga tao sa Dios mingsulti sa gidala sila sa Espiritu Santo. Sabot pa sabot, mga kaigsunan, dili ilang kaugalingon nga mga pulong ang ilang gipangsulat, dili mga kaugalingong pulong ang ilang ginasulti nga migula sila mga baba, kundili they are guided by the Holy Spirit. Take note, dili ni mga ordinary nga mga tao, sama nato. Gitawag ni sila mga balaang tao sa Dios. Dili mapunta makaingon nga ingon na gyud sila ka perfect. Pero remember, they are chosen. Ng mga pinili ni sila, mga kaigsunan. Muna nga i-try na to og analyze before ta mo declare og usa ka mga statement nga oy dili na muna kinahanglan, wala na muna gikinahanglan sa tuwa nga mga panahon karon. No, ang tuwa karon is dito lang kita sa Biblia, Bible and Bible alone. Wala mong kita problema na, mga kaigsunan. But let, no? We must not forget nga ang Ginoo usab, doon na siya'y gigamit ng mga tao, ng mga balaang tao, mga manalagna, nga gigamit niya para sa pagtudlo, pagbansay, no? Pagbadlong sa iyahang katawan. No, oga makaingon ko tala binagid sa ato ang mga kaubanan ng mga Adventist na we are blessed, mga kaigsunan, tungod kay do na tay guide. Do na tay timon sa ato ang pagtuo. No, dili ta ingon nga nagtuo ta sa ato ang kaugalingon nga natun-an, nagtuo ta o nagitugkad ato atong kaugalingon nga pagsabot, kundili naa tay giya, guided by the Holy Spirit, inspired by the Holy Spirit nga gisulat sa balaang kasulatan, Spirit of Prophecy nga may ato ang gigamit karon ingon nga tamdanan, standarte sa ato ang pagtuo, mga kaigsoonan. No, muna nga ang balaang kasulatan nagpaabot sa ato, nagpahinumdom nga walay tagna, no, nga miabot pinasikad sa kaugalingong pagsaysay. Kay walay tagna nga miabot pinagi sa kabuton sa tao, kundili ang mga balaang tao sa Dios mingsulti sa diyang gidala sila sa balaan nga o sa Espiritu Santo. Dili ta mingon nga burag himuon lang nato nga ordinary lang ang iha nga pulong, himuon na nato nga tambag lang, himuon natong council lang, no. Bantay, mga kaigsunan. Kay sumala pa sa Proverbs, no. Sa ingon si ang Ginoo mismo nagingon nga kay wa man mo naminaw sa kong pangatambag, no, sa diyang gituyad na kong kamot, walay isa sa inyo ha nga mitubag, sa diyang nitawag ko, why mitubag? Ani akaron, panahon sa inyong kagulanan, panahon sa inyong kalisang, mukatawa lang ang Ginoo. Ngayon sa lang to siya, tambag lang to, simple counsel lang to siya. But remember, if you miss this counsel, malampasan, or gitawag na to, huwag ka nang mabypass na ni muni, dili mo paminawon, dili ni mo tuuhan, imo pag yung isalikway, makigdibate pag yun. Doon na tayo gitawag na to og mga consequence, mga kaigsunan. Dili ni siya pagpanghadlok, mga kaigsunan, kundili pagpahinomdom kanato nga ang Ginoo na nga nag-try o convince ato nga we must be an obedient Christian. Matinumanon, no? Matinuohon,
pinagi sa kusog ato makuha gikan sa Ginoo atong gisunod ang iyang mga polong o take note ha, dili wala ta nagsunod ani para maluwas ta kun dili atong gisunod tungod kay nagtuo ta nga ang nagsugo sa atoa angeng tuuhan, angeng sundon, angeng tumanon, no mga kaigsunan. Now karon atong dungagan ni siya kay ato namang nakuha nga pamaagi day kaniadto kung muduos lang atos Ginoo, muagi sila og manalagna, muagi sila og propita. Bantayan ato mga kaigsunan, no, ang Amos 3 verse 7 ingon din, hey, sa pagkamatod ang Ginoong Jehovah dili magbuhat sa bisan unsa gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Okay, so other verse na pundi nga ato nga gi-add karon, i-take note na niya mga kaigsunan niya human sa ito nga program, i-try ni siya og review para nga dili lang kay ako lang nagsulti or ako lang nagtumutumo din eh, kung dili kamo po mismo makatugkad kung unsa gyud ang right, no, nga pagsabot aning text mga kaigsunan, no. Sa niaging panahon unsay gingon sa Amos 3 verse 7 ang Ginoo daw dili magbuhat og bisag unsa gawas kon ang iyang mga tinago, no, iya kining ipadayag pinaagi sa iyang mga alagad kinsa no other than the prophets, no, mga manalagna mga kaigsunan. Muna nga sa ato a sa ato nga presente nga panahon wala man ta kaapas kang Elias, kang Noe, kang Moses, no, kang Isaiah, kang Zacharias, kang Ezekiel, wala ta nakaapas sa ilaha mga kaigsunan. But sa ato nga panahon karon gikan sa apostolic, no, dispensation mga kaigsunan, sa panahon sa mga apostoles down sa ato nga panahon karon mismo ang Ginoo naghimo siya og sistema, hanay, programa og siya mismo ang naghimo ani nga order mga kaigsuonan. Kung basahon nimo ang sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11 hangtod na sa 13 mga kaigsuonan, akong usbon ha, Ephesians chapter 4 verses 11, 12 and 13. Sa Christian era, sa panahon nga naa pa si Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan, siya mismo ang naghimo ani nga hanay order, no? Sa iglesia nga iyaha nga gitukod mga kaigsunan, mao ni ang order, no? Mao ni ang mga kung sa tuwa pa mao ni ang set of officers, mga ilang function, ang ilang buluhaton, ang ilang mga every duties and responsibility sa lawas ni Kristo nga mao ang iyang iglesia. Nya dinhi pod gisaysay kung unsa ang mga katuyuan, unsay rason o ginungdan nganong gihimo ni sa Ginoo. Okay, magsugod ta o mag-start tagbasa mga kaigsunan sa verse 11, no? Usbon ako, paklia ang inyong Biblia, Ephesians chapter 4 verse 11. Mag-start ta sa 11, 12, dayon 13. Okay. Ang pulong nag-ingon, o gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostolis. Take note ha, mga apostolis. Not only one, not singular, but plural. Mga apostolis. Second is, o ang uban mga manalagna. Again, not singular, but plural. Mga manalagna. No, bantayan na ito ni mga kaigsunan, kaya pwedeng nasa inyo ang simbahan ni. Nay mo'y kaoban ni na nga hilig mo tagna, no? Di mga magdadamgo, doon ay mananagna. No, bantay-bantay yun mo sa inyong mga gipangsipitan din na, kaya makayusig matapad din yun eh. Masig matagnaan ang inyong mga gipangsipit-sipitan, yung mga gipang tago-taguan. Take note mga kaigsunan, ang manalagna is second to the first. Mo ganin, no? Ikaduha sa una. No? But pasabot ba? Ikaduha siya sunod sa apostoles. No, kung sa ranking, nasa sa ikaduha. Una, apostoles. Ang sunod, mga manalagna. Niya ang uban, mga evangelista. O muna nga, sa itong iglesia, sa itong grupo na yung mga evangelista. Ang uban, mga pastor. O ang uban, mga magtutudlo. So, naapod yung mga pastor,
And then doon natin mga magtutudlo, labi na yun sa ito ang every Sabbath, no? Ito ang Sabbath school lesson. Doon natin teacher. No? And inumdumin mga kaigsunan ha, ito ang gipang hisgutan karon. Money ang itog-tog order, sistema nga si Ginoong Hesukristo mismo ang nag-set up. Balik ko na ko ha, para di ko na ito blimtan. Apostoles, mga manalagna, mga evangelista, ang uban, mga pastor, magtutudlo. Lima. Sa 12 mga kaigsunan, dinhigi saysay kung unsa ang iyang katuyuan, unsa ang ilhang objective, si purpose ani nila. Sa gingon din he, sa 12, alang sa paghingpit sa mga balaan. Unsa na kung may purpose sa mga manalag na apostolis, evangelista, magtutudlo, alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa pagbuhat sa ministeryo, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo, hangtod, verse 13, hangtod nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo o sa pagila sa anak sa Dios, ngadto sa pagkahamtong nga tao, ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Kristo. So, mga kaigsunan, klaro og tataw kaayo ang balaang kasulatan nagsaysay, nagsulti sa tua nga si Ginoong Hesukristo mismo naghimo siya og organized body. Ang purpose alang daw kuno sa paghingpit sa mga balaan. Ang purpose alang daw sa buhat sa ministeryo. Ang purpose alang daw sa pagligon sa lawas ni Kristo. Unya ang pinaka tumong pagyon hangtod daw nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo. There are pastors, apostles, prophets, evangelists, teachers, unsa daw kuno ilang purpose? Dili na sila mag-divide ang ilang mga pagtulod-an. Wala na nag-cross-cross ang ilang mga doktrina, mga prinsipyo nga gitudlo, mga prinsipyo nga gituuhan. Kung dili nagka-unite na sila, nagkahiusa na sila, no? Kay ang purpose na ni ana nganong gihimo na sa Ginoo para daw kuno sa pagkadangat kitang tanan sa pag-iusa sa ato ang pagtuo. Lisod po kayo nag-ubanta niya, lahi-lahi tawag tinuuhan. Lisod po kayo nag-ubanta, pero lahi-lahi tawag prinsipyo, gibarogan, doktrina, nga gituuhan. No? Muna nga, ang purpose ani, nga itong gisgutan ka ron ni Taknas kagabi, ang maragdin na ni Mahuman, no? Kaya nga ito ang oras, medyo paspas po nga mituyok. Pero sige lang, ito nga ipadayan, ogma. At importante ni Taknas kagabi yun mga kaigsunan, pasiunan ni, sa mga pipila ka mga topiko nga atong hisgutan pohon tungod kay atong i-prepare daan ang atong mga una-una ngano nga ang mga Adventist people, not only the Seventh-day Adventist and also the Seventh-day Adventist Reform Movement, dun ay mga other pod nga mga Adventist nga wala nasakop niini nga mga dagko nga mga grupo nga nagtuo kang Sister Ellen G. White nga mo'y propeta katapusang manalagna sa ato ang panahon karon. No? Kita na mga kaigsunan, kasi naabot ta na. Katong mga dili mo to ay kami lang sa atong mag itay lang sa pulog pamalandong, no? Na ato ani is atong gitry og latag karon nga do na detay gituuhan. Unsa mga pipila ka mga panahon og adlaw gikan karon atong itakil, unsa ang iyang mga sulat, unsa ang mga doktrina nga iyang gitudlo, unsa ang iyang mga prinsipyo nga angin atong tamdan sa ato nga panahon karon. Kana mga kaigsoonan, atangin na ninyo kay para ato na nga i-discuss mga pipila ka mga adlaw gikan karon. Kaya nga ato ang oras alas 6:15 na rabay musudot na ninyo programa karon mga kaigsoonan. Hinaot sa ato ang pagtuon. Dano mo'y ideya? Sunod kita na to mga kaigsunan. Ako nga lauman ang inyong mga komento, ang inyong mga tampo. May tungod sa to ang gisgutan. Open ta mga kaigsunan sa to ang gisgutan karon. Parang mabalance-balance na to kung nag-exist pa ba or wala na. No? Mga kaigsunan, walang yung igong ato nga panahon. Ako nagpasalamat nga na kaninyo, labi na sa inyo ang time nga ato nga panikauban ni ini nga mga orasa.
Salamat kayo sa inyong panahon, mga kaigsunan.

0: nakatupak. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, par! Pakurati, magunang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

Nagmahal ka na ba sa maling tao? Paulit-ulit mo siyang minamahal nang walang response? Alright, 9 minutes past the hour of 7 and this evening. Yes, normal lang ang mapagod at masaktan kung paulit-ulit kang nagmamahal o umaasa sa maling tao. Valid ang nararamdaman mo at hindi kahinaan ang masaktan. Patunay lang ito na nagmahal ka ng totoo. Hi to Gerald na sobrang in love ngayon. This is your day, G-Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Sa lahat ng mga nagmahal at hindi minahal pabalik, here's a song para sa lahat ng mga in love na sobrang umaasa pa sa taong minahal nila ng sobra.

0: Pagod na sa araw-araw.
1: Alright, 14 minutes past the hour of 7 and this evening, kayo pa rin po nakikinig sa XFM, katropa mo, exciting. Alright, nandito na tayo sa pinaka-exciting na part.
0: Walang naiba, ngunit sa bawat buntong hininga na pinapakawal.
1: Alright, hi nga pala kay Yasmin. Oo, Yasmin. Alam kong ang hirap ng sitwasyon mo. Nakarelate kaya si DJ Love sa ganyang sitwasyon. Na kanaganing na in love ka. Yes, in love ka, ayaw ka sa iya ha. Kay gaan imong loob. Oo, happy ka sa iya ha. But yun lang, hindi kanya mahal pabalik. So nakarelate si DJ Love na, and I know, kaya mo, huwag kang umiyak, laban lang. Alright, would like to thanks to Attorney Lingling Estabillo, our Vice Mayor and Honorable Esther Angoy, to of course our former Mayor, Mayor Alan Lopez Orillon, the Tagong Police Station, Sir Bahan, the Chief of Police, ang pinakamagaling na pulis ngayon. Wow, sir, congrats po. At sa lahat ng mga kapulisan nakikinig ngayon, maraming maraming salamat.

Okay, and this time for a love life star is with me. Yes, your date you love. Would like to thanks also to Ma'am Rowena Duwalio, our pastora, ang may-ari ng GM Car. Ipaglalaban o susukuan na lang. Dear Deji Love, nakakahiyaman pero dati po akong fuck girl. Kung sino-sinong lalaki ang nakasex ko para lang may pang tuition fee sa school. Oo, Deji Love, binabayaran ako for sex. Mahirap lang kasi kami, Deji Love. Mama ko labandera, ang tatay ko may sakit, tapos lima pa kaming magkakapatid. Kaya napilitan ako sa trabahong pinasok ko bilang call girl. Deji Love, mahirap na maramdamang parang hindi ka karapat-dapat sa tunay na pagmamahal. Masakit isiping napakadaming mga bagay ang ginagawang laro sa mundong to, na pati pag-ibig eh hindi na siniseryoso ng mga tao. Ang hirap patunayan na nagmamahal ka sa taong ang tingin sa'yo ay iba. Did you love? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Jillian. Mahirap din ang pinagdadaanan ko. Dahil maraming mapanghusgang mata sa lipunan. Pero tinanggap ako ng pamilya ko, Deji Love. And thankful rin ako sa buhay na ito dahil natagpuan ko ang mga kaibigang katulad ko. Hindi ako ginajudge. Mahal nila ako bilang sa kung sino ako. Did you love? May mga minahal naman ako dati na mga kalalakihan, mga nakarelasyon pero hindi rin nagtagal. Hanggang sa makilala ko ang isang lalaki na nagpatibok ng aking puso. Siya, si Ace. Si Ace ay isang lesbian, did you love? Lesbian na napakagwapo at napakalakas ng appeal. Katunayan, Deji Love, kahit na straight na babae, nagkakagusto sa kanya dahil sa taglay niyang kagwapuhan. Mabango din siya. At isa sa mga humahanga sa kanya ay syempre isa na ako doon at ang kaibigan ko. Actually, Deji Love, naguguluhan pa nga ako sa nararamdaman ko noon dahil noon puro mga lalaki lang talaga ang gusto ko. Pero iba pala sa pag-ibig. Hindi mo talaga minsan inaasahan kung kanino titibok ang puso mo. Gaya ng hindi ko inaasahang magiging sobrang malapit kami sa isa't isa ni Ace. Nagsimula yon sa isang event sa barangay namin, Deji Love, kung saan may common friend kami at mula noon ay madalas kaming magkasama sa isang lakad ng mga barkada namin. Hindi ko maiwasang mapatingin at kiligin kapag nandun siya. Hindi ko alam kung bakit, akala ko nga noon simpleng paghanga lang. Pero talagang kahit hindi na kami magkasama, Deji Love, ay naiisip ko pa rin siya hanggang sa pagtulog. Hanggang sa ang mga grupong lakad namin naging sa aming dalawa na lang. Deji Love, ayokong mag-assume, pero pareho kami ng nararamdaman. Yes, ginagwardyahan ko pa ang puso ko na baka siya nag-ayang lumabas kasi gusto lang niya ng kausap. Na walang ibang ibig sabihin yun. Yung mga sweetness
ayokong isipin na dahil gusto niya, na gusto niya ako. Lagi kong pinapaalala sa sarili ko na baka ganun lang talaga siya, sweet na friend. Hanggang sa makalipas ang ilang linggo, Digilove, halos mabaliw ako sa pagtatapat ni Ace sa akin, sabi niya. Jillian, masaya ka ba? I mean, yung ito, yung mga lakad natin na kasama ako, yung mga pagkakataong kausap mo ko, yung mga bonding natin na magkausap tayo. Anong nararamdaman mo? Nagulat ako noon, Digilove, sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Masaya? Masaya ako? Nakasama tayo? Oo naman, masaya. Masaya ako na naiisip kita kahit hindi tayo magkasama. Napangiti si Ace, Digilove, na parang kinilig sa mga sinabi ko. Bigla niyang sabi, ako rin. Masaya ako, masayang masaya kapag kasama kita. Katunayan, Jillian, ay mahal na kita. Did you love, naging kami at masaya ang aming relasyon. Sobrang ganda. Sobrang ganda ko sa piling niya. Hindi siya nandidiri sa akin, siya lang ang naka-sex ko na kinain ako, na naramdaman ko ang satisfaction. Compared sa mga lalaking naka-sex ko noon, Digilove, walang kain, romance lang, kaya iba si Ace. Iba siya sa lahat.

Ipinagtapat ko na rin sa pamilya ko, Deji Love. Ang relasyon namin ni Ace, kinalaunan ang tungkol sa amin ay tinanggap nila. Para sa iba, parang hindi normal na magkarelasyon ang isang tomboy at babae. Pero para sa amin, walang magkaiba ang mga nararamdaman namin.

Oh, mahal ko si babe ko. Nagsiselos ako, lalo pat napaka-sweet at malambing si Micaela sa babe ko. Did you love ang gulo-gulo namin? Nagse-celebrate pa naman kami ng third year anniversary namin noon. Biglang hindi umuwi si Ace ng 2 araw at sobrang nag-alala ako. Kinonta ko siya pero hindi na niya ako sinagot. Magre-report na sana ako sa pulis noon nang biglang kausapin ako ng tropa namin. Sabi sa akin, Jillian, tama na, nakita ko kasi si Ace sa convenience store kasama si Micaela. Bumili sila ng pagkain tapos magkayakap. Sorry Jillian ha, sa akin mo pa nalaman to. Huwag ka nang umasa kay Ace. Did you love? Hindi ako naniniwala noon at sabi ko, Hindi. Hindi gagawin ng babe sa akin yan. Kilala ko si Ace. Ako lang ang mahal niya. Hindi totoo yan. Did you love? Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Nag-isip ako kung paano ko kakausapin si Ace. Nang biglang nakatanggap ako ng text mula kay Micaela na nakikipagkita sa akin. Pinagbigyan ko, okay, nagkita kami ni Gila. Nang magkita kami, tiningnan ako ni Micaela na parabang natutuwang nakikita akong nasasaktan, sabi niya. Nakipagkita ako sa'yo, hindi para sa drama. Sa akin na si Ace, kami na ang mag-live-in ngayon. Sorry Jillian, pero kailangan mo nang gumising ka na sa katotohanan. Hindi ikaw ang pinili, kahit na mahal ka pa. Ako na ang inuuwian ni Ace ngayon. Ang gusto niyang makasama. Kaya ako na mismo ang kukuha ng mga gamit niya sa bahay mo. Dahil kaming dalawa na ang magsasama dahil mahal namin ang isa't isa. Tumulo ang mga luha ko noon, Deji Love. Umiyak ako. Bakit? Napatanong ako sa sarili ko, bakit? Hanggang ngayon, Deji Love, hindi ko pa nakakausap si Ace. Pero balita ko na gusto akong makausap nito. Pero naisip ko, para saan pa? 2 linggo na siyang hindi sa akin umuwi. Bakit ko pa siya kakausapin kung hindi naman niya ako pinili? Did you love, ang sakit. Sobrang sakit. Ako nga pala si Jillian. At ito ang aking masalimuot na love stories. Maraming salamat Jillian sa pakikinig at pagtitiwala mo kay Did you love. Mamaya 8 p.m. magbibigay ako ng advice sa'yo. Or 8 p.m. or 8:30 p.m. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners, sa lahat ng mga kapulisan dyan sa barracks. Salamat po dahil binuksan nyo ang inyong mga sasakyan at kayo'y pumasok para mag-enjoy tonight, sir. Thank you po. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

need to let Anel's Hoy na sobrang in love tonight. Wow, ang ganda ng ginawa nyo ngayon na nakakakilig at nakaka-in love, and I'm so happy dahil ginawa niyong background sa Deji Love. Sasasakyan pa talaga. Okay, enjoy guys, and I love you so much. Yes, oo, hinahanap ko yun, pero ito na, yan, ito na yun. Forever para sa inyong dalawa dahil mahal niyo ang isa't isa, and happy anniversary. Alright, this is your Deji Love. Mamahalin ka forever.

Hi, 35 minutes past the hour of 7 and this evening and this time check brought to us by Santon Plus Gold. Ayan, sa mga gustong magkape, magkape ka na. And of course, sa mga naghahanap ng pampagana para maging masaya si Mrs., mag-turbo na. Ayan, turbo lang ang katapat. Alright, to Janice na nagsasabing, bakit hindi niya ako pinapahalagahan? Bakit hindi niya ako mahal? Bakit pinapaasa niya lang ako? You know, ang magmahal ng totoo sa taong hindi ka naman mahal pabalik ay isa sa pinakamasakit na pagsubok sa damdamin. Normal lang na masaktan, malungkot at maguluhan kapag nagbigay ka ng buong puso sa maling tao o sa taong may iba nang mahal. Move on, Janice. Marami pang may kayang magmahal ng tapat at totoo. At yan ay darating sa tamang panahon kapag ikaw ay mag-move on muna at tulungan ng sarili. As for now, tulungan mo yung sarili mo. You deserve to be loved, Janice. Hindi ka basura. Karapat-dapat kang mahalin. Okay, to Janice, sanay ako na lang. Sana ako na lang sana DJ Love ang minahal niya. Alright, this is your love. DJ Love, mamahalin ka forever.

All right. 40 minutes past the hour of 7 and this evening. Hi to Joey na nagsasabing, bakit ko siya minahal ng sobra? Bakit ko siya pinapahalagahan? Bakit siya pa? Bakit palagi ko siyang iniisip, Digi Love? Hindi naman niya ako mahal. Iba naman yung mahal niya. Alright, bago ka magmahal ng buo, siguraduhin mo munang may lugar ka rin sa dulo. At hindi lahat ng minamahal natin ay para sa atin. May mga darating para turuan tayo ng leksyon, hindi para manatili sa buhay natin. Okay, thanks like that. Sa lahat ng mga kapulisan na nakikinig right now sa barracks, to Sir Arnel, ang head ng operation ng office, operation office head. At sa ating mga kasandaluhan, thank you for making us number one background tonight. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Okay. Dahil in love ngayon ang ating texter at ang caller natin mamaya. Oh, meron tayong caller na sobrang in love sa mga soft. I mean, nagkaroon ng ex-boyfriend, isang soft. Oy, soft, makinig kayo ngayon dahil ang caller ko ngayon ay ang ex niya ay soft. Ayun. Oh, nag-prepare pa daw siya. So thankful kayo ko ani niya kay single, available, guwapa, professional. Dati kong friend, dati kong classmate sa UM. At pagbibigyan natin siya na tumawag ngayon, no? Nagpagawa siya ang gibate, mga saf! Joke lang. I love you all. Ayun, marami pa naman tayong mahal na mahal dyan na saf. Oh, love ko kayo, ha? Pero this time, pagbibigyan ko muna yung friend ko, ha? Na maglabas ng kanyang hinanakit. Maglabas ng kanyang nararamdaman. Okay, to all self nakikinig right now at sa ating texter na sobrang in love na sana'y balikan siya ng kanyang girlfriend. Hi to Joey, happy listening, love is in the air. Much better.

0: Alright, 45 minutes past the hour of 7 on this evening. And yes, meron tayong caller online. Hello.
1: Hello.
0: Hello, good evening. Ayun, ang pinakagwapa na akong classmate. Friend. Hello.
1: Oh, hello.
0: Mm-mm. Yes, my dear. I want you to share your love story tonight. Okay, go ahead. It's okay. Nakikinig siya ngayon. Nakikinig sila ngayon.
1: Alay, saan man ako pag-intro?
0: Na-in love ka? Niligawan ka? Na-in love ka sa kanya?
1: Na-in love? Hindi. Try lang.
0: Sige, na-in love. Ano, paano ba? Paano ka niligawan ni Saf? Ganun na lang. Paano ka niligawan ni Saf?
1: Ano, ay kaan.
0: Ang giun sa kapagpanguyab ni Saf, sige. Giun sa pagpanguyab ni Saf sa imuha.
1: Kuan, kanang rito-rito. Pero classmate, ay batchmate me since high school.
0: High school.
1: Tapos, wala na siya ni graduate actually sa katong alma mater na ko, high school, kaya ni-transfer siya sa lain high school.
0: And then?
1: Tapos, after mga one decade, something, tapos graduate na ng college, tapos na siya yung work, nalasad ko yung work. Tapos, one day, nag-meet me sa katong kuan, borong sa amo batch na napatay.
0: Then?
1: Hindi pa nag-start.
0: Nangay siyag number ni mo. Niya text dayon mo. Okay. And then, pulis na siya.
1: Pulis. Tapos nakuan siya sa, na-promote as self.
0: Okay. So, self na siya. So, single pa siya karon or minyo na?
1: Ala, wala na ko kabalo.
0: Okay. Wait. Niligawan ka niya, gisugot dayon mo siya, ano? As in, dali dayon pagsugot? Dali ra pagsugot? Walay padagan.
1: Dili.
0: As in, pagpanguyam niya, sagot dayon?
1: Dili.
0: Ano sa mo?
1: Kikwanto o a year?
0: 1 year? Over?
1: Oo, a year.
0: A year. And then?
1: Tapos, okay na. Tapos, rare na magkita. Kaya naman siya sa kuan. Naman siya sa training. Tapos, naabot po itong 3 years.
0: So, naabot mong 3 years nga nagka-uyab. Sa 3 years nga pa nag-uyab, I mean, daghan na bag mga nahitabo like that, nag-date mo, unsa yung gihi mo, unsa yung gibuhat para malipay ka, masatisfied ka, ma-enjoy ka, unsa yung gibuhat ni self?
1: Mag-date, more on cellphone lang.
0: Cellphone lang? Text lang? Tawag?
1: Video call. Rare dami magkita. Gusto magkita, dali ilang oras kay na may oras ita training.
0: Sa training. Personal, di ba, nakakita po mo?
1: Personal.
0: Personal. Siya lang ba yung first boyfriend mo? Nagkaroon ka ng ibang boyfriend? Siya lang. Naging boyfriend mo, di ba? Tama ba ko, Day?
1: Oo.
0: So, sa 3 years... Pwede manguntahan na og na inahitabo like that
1: wala.
0: Oh, as in Saf, pulis yun ah. It impossible 3 years pulis yun ah.
1: Wala pa rin daman may magkita.
0: Panagsara.
1: Layo man oo na sa Migros mo siya na assign.
0: Pero in fairness ah, pero sa 3 years kapila lang mo nagakita. Kapila lang mo rag
1: kami nagkita. Wala, katong, ito naman gusto ko ba? Nagpatong cellphone, mulang maura to.
0: Okay. So, die. Ay, sorry sa mga listener karon mga friend out there. Nga nung die akong tawag because she's my friend. Classmate na ako sa UM. Nga hangtod karon virgin pa. Virgin pa ba ka, die? Joke.
1: Binyo ano na, die?
0: Binyo. What's it? Nana kay Oyab?
1: Mm.
0: Atik-atik.
1: Oo, naa.
0: Nana
1: half. Half.
0: Ah, dili na dahil ko. Joke lang. Okay, joke rato.
1: Half na, siya, half.
0: Half, taga-ibang bansa.
1: Dili, taga-diri pero half.
0: Taga-diri pero half? What do you mean by half?
1: Half Chinese.
0: Ah, half Chinese. Okay. I'm so happy for you, Dai. Wow, as in, may boyfriend na talaga. Pila na mo katuig?
1: Mag-upa.
0: So, wala ka na pasakitan atong self? Wala ka na hilabdan atong self?
1: Nakuhaan ko, ay naskipan, pero tukod mong gusto sa iya kuan, sa iya ex, atong iya ex, high school pa sila, murag nabuntis niya ba?
0: Ah, okay.
1: Shocking. Na-shock.
0: Kasi nga, hindi mo, wala ni mo gipatilaw mo, to sa uban ng tilaw nabuntis.
1: Dili, high school pa sila.
0: Mm.
1: Bali, ang bata, 10 years siguro karon na ana siya sa 15. Kaya pandemic time man to.
0: Okay, so, okay. Are you okay? Naka-move on na ka atong self?
1: Dobera, one day lang.
0: One day lang? Over? Ano on? Wala mo yung nahitabo, no? Ay, nagid, basta wala yung nahitabo. Dali lang pag-move on.
1: Kwan lang, dahil hilak-hilak lang.
0: Hilak-hilak.
1: Maglaka oras, pag mawala na.
0: As in, isa ka-adlaw lang. Hala, pwede pa kusi? Kung saan ba, papik-pik? Or kung saan man, pagunit? Dali lang maka-move on?
1: Dali
0: lang. Bakit yung iba, ang hirap, nahihirapan mag-move on? Maunay na kanindot. Pag ang babae dili mahilabtan, dali lang ang pag-move on. Tama?
1: Hindi, kuansad. Kanang inusad noon naon kanang mga negative din nga gibuhat niya.
0: Ah, okay.
1: Kana, dali.
0: Okay. Negative ang imuhuna-unaon para maka-move on. Okay. Pero congrats, Dai. I'm so happy and I'm so proud. Why? Because for the first time here, no, nga, naka-break sa record. Wala pa'y police, kanang naaday police nga talunan. Sorry mga police, naminaw. Dai, naminaw ang self karon. Unsa imong isulti sa imong ex?
1: Wala, good luck.
0: Sige na, heart to heart daw. Sige, sorry, hanay mo ni sir karon. Ano sa imong salty? Mahal pa rin
1: wala,
0: kita.
1: Wala mga salty. Ay, so DBA.
0: So sorry.
1: Wala na.
0: Oh, so 3 years din yun?
1: Dead siya. Wala, dead one na. Actually, nakalimot ako sa iya, ha?
0: Wala na kay feelings. Bisan gamay.
1: Wala.
0: Are you sure? Wala na good?
1: Sure, 100%.
0: Pero nakakisto sa imo, ha?
1: Siguro.
0: Atik-atik na siya. So, nakakiss siya? Romance.
1: Kasi, nga na lang.
0: Romance,
1: normal.
0: Like that. Ah, okay.
1: Wala, wala.
0: May romance?
1: Wala.
0: Kiss lang.
1: Dali ra mang good mid. Dali ra jud na to. Kanang... video call, may
0: lara. Okay. So, wow, congrats nung una. Aday mga police, na police ingunan self. Noon, busy man po sila, no? Okay.
1: Busy po ko that time kay trabaho. Baya ako, tas pandemic, di ba, bawal mag kuan, maglaag-laag.
0: Natimingan nga pandemic. So, that's why. Okay, I understand. And I'm so happy ha for the first time nga wala naka-score ang police. First time na ako makadungog nga wala ka-score ang police. I love you, Dai, and I miss you.
1: Okay.
0: Okay, sige, salamat sa tawag. On air pa gyud ha. Okay, so naka-igrit.
1: Kuan, ako yung great katong ato naman ako, katong mga batch na to. Hindi na ako yung mention
0: yan naman, na-addit to yung ex?
1: dili makailbasin mailhan ko.
0: Ah, sige, sige. Ay na lang, Joel. Sige. Okay. Okay, I love you. Okay, good night.
1: Sa mga, sige, day.
0: Okay, good night. I love you, day. Thank you for sa tawag.
1: Sige, God bless. Hmm.
0: Wala akong nag-entertain og caller karon. Ikaw akong ga-entertain kay para mapagawas imuhang ibate.
1: Ay, wala. Napagod ko din sa hospital.
0: Ah, okay. Kaya nga, para ma-happy ka din na sa hospital. Okay, good night. I love you.
1: Sige, bye. Love
0: okay, good night. Alright, pakipatay ng phone.
1: Mm-hmm.
0: Okay, sa lahat ng mga in love right now, ayun, to ang ating caller ay talagang na-in love. Pero nasaktan at madaling nag-move on kasi yun, muna yung nakalamang girls, muna nga lesson learned ha sa mga girls nga naminaw karon. Please, wag agad-agad ibubukaka kapag hindi ka rapat-dapat. Oh, may kanta pa naman, pag ako pinili mo, bubuka ang bulaklak. Wag ganun ha, kahit hindi ka piliin, kahit piliin ka pa, wag munang ibukaka yung mga bulaklak dyan. Okay, maraming salamat, good night, and I love you all. This is Deji Love, Mamahalin at iingatan ka forever.

0: sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apa, hoy apa, apa.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kuya, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic, mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako diay si Annabelle, taga-Batanginyo Village, Patina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulgon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Claire Skin Beauty Salon.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centen Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ay, yung bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Anya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Wednesday!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Kakak Trufa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sa naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
0: Exciting!
3: Hi to Jason na sobrang in love. In love na in love pa rin sa kanyang ex-girlfriend. Yes, Jason, I know. Mahal na mahal mo siya, pero kailangan mong tulungan ang sarili mo. At tanggapin na wala na siya at may iba ng mahal. Okay, dahil in love ka, ito ang kantang para sa'yo. Umaasa lang sa'yo.

0: right. 10 minutes past the hour of 8 and this evening, and thank you so much for making us number one background tonight. Sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken hearted right now, ito pa rin po si DJ Love, ang DJ na iingatan at mamahalin ka forever. And thank you po sa pakikinig right now. Alright, would like to thanks to Attorney Lingling Estabilio, our Vice Mayor, and Honorable Esther Angoy. Ninang Esther Angoy, maraming maraming salamat po. No, grabe ni si Esther Angoy ang atong muservisyo gyud sa mga kababaihan, labi na sa mga single mom. Huwag natin mga problema, anay mga problema ang mga single mom, no? Si Esther Angoy, dali lang maduulan. And yun, no, kauban ng iyahang pinalanggang anak nga kapitan, nga grabe kaayo mo serbisyo po din ha sa barangay. Sorry, barangay Panabo naman hinuon kan. Nakalimutan ko tong barangay na to. Papuntang Mati, ano ba 'yan? Okay, so malapit lang sa Visayan Village. Oo, ano ba yung lugar na 'yan, na barangay? Oh, thank you po talaga diyan sa pakikinig. And of course, syempre, our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, maraming maraming salamat po. Yes, oo, salamat sa pagsuporta. And the Tagong Police Station, the Chief of Police, Sir Bahan, maraming salamat po na kung sino man ang naaagrabyado, isang text ka lang, agay, bullseye. Okay, and this time, oo, yan ako makatawag advice sa atong sender. Basahon sana ako ng inyo ha mga text din, kaya basin ang luod na mo. Basin og inyo ha kung palagputon. O, sige na lang. Ako na lang pong tunlon. Ah, diba? Okay. Hi to Jen. Sabi niya, bakit ako in love sa taong hindi naman ako mahal? tawa lang tayo ng tawa dito ngayon. Dahil gusto kong tumawa, kaya dapat tumawa rin kayo. Okay, hi sa kay gwapong security guard. Promise guys, no? Gitanaw na ako iyang Facebook account. And so gwapo si Sir Security Guard. Graduate ng criminology sa UM. And ayun, wala pa siya ka sulod pagka-police, so nag-security guard sa siguro siya. Okay, iyang text line naman hinuon. Iyang cellphone number. Okay, yung cellphone number 0993-685-1361. Again, 0993-685-1361. And hi kay sa mga gwapong pulis sa Nabontoran. Once again, oy, maka-inlove yun ni sila ba? Sige, nagpaminaw to Corporal Suarez and Sergeant Chopea, Corporal Tirol ng Pilam de Epsilon. And Tori Franca, Police Sergeant Tori Franca, maraming salamat po sa mga gwapong pulis nga naa sa Nabontoran karon. Naglanog-lanog ta. DJ Love, na ako sa akong sakyanan karon, ikaw ragyon ang makalipay na ako. Ay, hello sir. Ano ako may makalipay ni mo? Makompleto akong gabi eh, pag ikaw na ang akong madungog. Hala ka sir. Okay, and hi to, once again, nangita pong textmate, isa ka, electrician, iyang trabaho. Oh, sige. So, pag electrician, dali ra ka mukurog.
1: Sana all.
2: Secret.
0: Ano ba? Okay, so gwapong electrician, ihang cellphone number 0985327-9028. Again, 0985327-9028. Oh, gwapong electrician na siya ang, okay, John Barrieta. Hi, DJ Love. Tanaw ko sa live. You're so pretty. Ay, grabe naman. And hi to Pastor Baringel ng Carmen. Hi sa mga taga Carmen. And wala, pwede di ay na. Sasakyanan pag yun. Hoy, Rossi. P-boy, kamo ba?
2: Secret. You're wrong.
1: Sana all.
0: Sana all mo na sila. Ay, sasakyanan pwede di ay na. Wait, why not? Okay, and Bayad na ha, bayad. Okay. And... Something in your eyes. Sir, okay. Okay, okay. Silver screen. Oh, Lord, help me this. Okay, once again, our text line is 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Okay, mga sir, kung dili na gani mo gahi ang inyong mga tuhod.
1: Ay, yeah!
0: Sorry, mugahi. Mugahi man gina mga tuhod. Pero I mean, kanang di nakakamang ba? Kanang gusto pa mukamang ang mga tuhod niya. Diba? So, pakamangon na sa atong turbo. Turbo lang, sir. Mapalit na sa tanang pharmacy. Okay, DJ, invite ta ka sa kong kasal. Puhon, hey, please play the song Born for You para lang sa akong fiancé nga buutan kaayo guwapo guwapo pagyod. Naminaw-minaw DJ, naminaw mi karon DJ Love. Okay, thank you po. And DJ Love, pwede pa ki sabi kay Mary Ann Saragon nga mag-amping kanunay kay higugmaon para nako siya. Jimboy Flores ng Mako. Hehe, pwede pa play ng Ang Mundo Ko Ay Naging Masaya. Ay, ang sarap naman. Sana may ganong lalaki ba, no? Proud sa ilahang gigihigugma. DJ Love, pakisulti. Oh, Mary Ann Saragon, ha? Mahal na mahal ka ni Jimboy Flores. Oh, sarap naman pakinggan. And DJ, ka-relate ko sa sender. Huhuhu na ako'y ka-live-in sa una, pero nasub... Nausabrag kalit di ay, naanay lain. Kaipon, sakit ka ayo till now, wala pa ko ka move on, DJ. O yun. Ang hirap naman talaga mag-move on, no? Nung paulit-ulit kang sinasaktan. And Danny, naghahanap pa rin ng textmate 0985-467-7990. Ang cellphone number ni Danny, 0985-467-7790. And hi to Jojo. Greet to Pastor Alvin Bangoy, La Filipina, request ng song Through the Years by Ken Roger. Through the years. Ayun. Ay. Pwedehin mo na lang ako ng background. Okay. And DJ Taga, ay ko good idea unsaon ako pagkabalo nga crush ko sa akong crush. Bianca Diaz ng Panabo, pa-play naman ng pasulyap-sulyap. Ay, parang may iba akong naramdaman. Ganun ba yun? Hi to Darwin Pijada. Asan na yun? Darwin Pijada, Barangay Agbalugo, Mako, Makato, Aklan. Saan yung Makato, Aklan? Parang ngayon ko lang narinig yung Makato, Aklan. Okay, DJ na ako sa kong sakyanan. Ay, wait lang ha. Ako sa nitubagon si Bianca Diaz. Unsaon pagkabalo nga crush ka sa imuhang crush? Feeling na ko simple lang. Mahibalan ni mo pag gina-text ka. Ay, kakilig. Ginapagbigyan ka. Kanang ginatawagan ka. Ay, kalame. No, kanang nami sa feeling ba imong crush niya, crush ka. O kanang love ni mo niya, love ka. Makita tag love, and really love songs. Yan, yeah, sa mga akong background, oy. Murang magmadala ta, kaya naabuya sila sa sakinan doon. Okay, ayun. Ito muna, ito muna ang background ni DJ Love. Unyara din ang Carlos Warfare. Ayun. Oh, ma-in love muna tayo, be. Tay atong background kanina murag ano man yun. Ayun. Gusto ko ma-inlove muna. And DJ Taga, ikog idea unsaon ako pag okay. Yun nga lang ga yung of course pag crush ka, pinapangiti ka, pinapasaya ka, mahalaga ka sa kanya. Tinatawagan ka, ina-update ka. Oo. Pero pag wala siyang feeling sa'yo, wala yung pakialam. Kahit reply, wala. Sige lang. hanggang sa mapagod tayo, hanggang sa magsawa na tayo, makakalimutan din natin sila. Sorry si DJ Love, eh. Tagay ko, okay. DJ, na ako sasakyanan ka ron. Naghuna-huna ni mo, haha, bitaw, DJ Oy. Pa-play ng Waiting for Your Love. Hinahanap ko, hahanapin natin yan. Dahil para naman sa akin, eh. Thank you, sir, sa pagpaminaw. And good evening, hita kong textmate nga, babae. Okay. Mauni ang iyang cellphone number 0985-4677-990. Again, 0985-4677-990. Ayun, hi sa atong mga gwapong kapulisan. Ay, mga soft. Hi to Jerry. And sa lahat ng mga kasundaluhan, to Brad Usa. Nga willing daw magpabunal. Bunali ko say, okay kaayo ko. Ipagawas ay mga ibate. Sige lang Brad. Kaya ko lang to. Thank you sa concern. And hi to CSU Tagum. Hi to Gerald. Happy happy listening Gerald. Sa lahat ng mga kasamahan mo dyan. And sa lahat ng mga kamandag riders ng Timog. Ano ba to? And ayun, taga Triskill yun. Maayong pagpaminoo. Nakakataba naman ang puso. DJ Love, kada gabi, igyon makumpleto ang akong gabi pag ikaw ang akong madungog. Ay! Thank you po. And the Nunoy and Leia Corpus na sobrang in love sa isa't isa. Happy, happy listening right now. Ano ba to? DJ Love, unsay lamit tunlun? Ilang itunlun? Nalipo ko na ba na ilang itunlun?
1: Ayaw!
2: Secret! Secret!
1: Ayaw!
0: Nana po naman ni ba? Kamog yun.
2: You're old.
0: Murag lang may iinom og tubig or kape. Kofi. Ka-OA. Ay nako, napaka-OA mo naman. Sari lang may tunlun. Tunlun na lang nato ang dapat tunlun. Para makaginhawa. Kamugyod ba? Okay, ay ito.
2: Secret.
0: Hi to Aira. Uy, grabe mo ba? Kabalo mo, grabe na kong behave. Grabe na kong... Okay, and... Aira na broken hearted dahil mahal na mahal kita. Pa-play naman, DJ Love, dahil mahal na mahal kita. Dahil mahal na mahal mo siya. Ganun mo siya kamahal? Dahil, ayun ba yun? Sige, hahanapin ni DJ Love yan. Or dahil mahal kita. Okay. DJ, unsay nindot irigalo sa akong GF. Mag 2 months nami next week. Wow. Nindot irigalo... Uy, sana all mo ni si sir. Uy, lami ani mag feelings sir. Sana all na initiative.

0: please. Okay, naghahanap ng jowa. 0964-850-2624. Again, 0964-850-2624. Ayun. Ano ba to? DJ? greet na ako, Pastor Alvin. Okay, namino na. La Filipina, Mankilam. Hi sa taga Mankilam. Since birth, wala pa man ko makasuway o girlfriend. Pangitae ko, DJ Love, makatabang ka para makauyab na ko. Jo-jo, Mankilam. Girlfriend? Naghahanap ka ng girlfriend, Jo? Okay, ang cellphone number ni Jojo, dahil naghahanap siya ng babaeng mamahalin forever. Okay, 0950-89393. Again, 0950-89393. Ayun. And pwede pa makahanap ng jowa dyan. Nandyan number, okay. Sige naman, pangitag-uyab. Uy, kung saan man ninyo? DJ Love, nanapod mo ani.
1: Ayaw!
0: Pasuya lang, oil. Okay, nasuya ko gamay.
2: Secret.
1: Ayaw!
0: Sana all may... Kumbaga ba, sana all may nag-aalaga? Sana all na ay nag-maintain.

0: DJ Love, hanapan mo ako ng jowa, Erwin, ano, Erwin Tihada, request rin ng kanta, Leader the Bond. Okay, search nyo na si Erwin Tihada, naghahanap ng girlfriend. Ay, nako. Sige magpangitag uyab, sige magpangitag uyab, niya human inyorang pasakitan. Oh, tanawa ni una, ay, kuan din niya, butterfly. You're so... Ay, nako. Namura lang ikaw na low si Karun. There's something wrong with you.
1: Secret.
0: Murahog na low si sa inyo ha, mga texts. And salamat ha. And naiuban niya mga texts guys, nga dili na nako mabasa. Dili na po na ako basahon ha. I love you all. Oo. And unta, bisan dili basahon ni DJ Love, ganahan gihapon mo sa ako. Diba? Kay love, manta mo. Maghigugmaay lang, Gudda. Oo, taman sa ginhawa. Mag-inantusay, taman sa ginhawa. Oh, dahil dito naman ako, mamahalin nyo na lang ako ng sobra. Diba? Oo, kahit hanggang sa panaginip na lang. And again, once again, sorry ka, ayaw kong dili mabasa ang mga texts nga mura ganig.
2: Sana all!
0: Oo, kay kunang basin na ay mga bata makadungog, makapaminaw, syempre, di ba? Nya. Basin og ganang naiuban din ha nga kada ganing pareha ni DJ Love, di ba nga kanang wala ko ana, nya basin na ay mga uban din ha nga mga wala pa ka tilaw sa mga butang kanang mga butang, di ba? Nya human pag makauna na sila. Hala, pwede di ay. Ay, di ba?
1: Lambe kaya.
2: Ay!
0: mas maayo man ang mas maayo man ang pugngan. Pugngan sa pa, para dili ma padayon, di ba? Dapat kabalota mo likay. Kabalota mo. Oops. Ah, diha sa. Okay, thank you all and ayan po. Sa lahat ng mga nag-text, once again maraming salamat and to Jess. Oh. Okay, Jessa.

si Jessa na nagsasabing, bakit ako in love? Bakit ako sobrang nasasaktan? Bakit siya pa at sa dami-dami na ba naman? DJ Love, gusto ko nang mag-move on. DJ Love, oh, Jessa, naiintindihan kita. Move on dahil kaya mo. Move on dahil maganda ka. Move on dahil higit sa lahat, maganda ang buhay. And life is short. I love you, Jessa. This is your DJ Love. Mamahalin at iingatan ka forever. Love is in the air.

Alright, hi to Hannah na nagsasabing minahal ko siya, nagmahalan kami ng isang gabi lang. Pagkatapos, hindi na nagparamdam. Iniwan na lang ako bigla, DJ Love. I love you, Hannah. Naiintindihan kita sa feelings na yan. Na yung magkasama kayo ng isang gabi, magkasama kayo ng isang araw, magkasama kayo tapos biglang, oops, wala na. Hindi ka na mahal. Yun pala, dahil may iba ng mahal. Ay, Hannah, I love you!

right, 41 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for listening right now. Thank you so much for making us number one background tonight. Sa lahat ng mga avid listeners natin dyan, mga katropa natin dyan. Oo, thank you po dyan sa Bagsakan Terminal. Maraming salamat po. Oo, pahinga rin kayo minsan ha. Huwag niyong pagudin yung sarili niyo. Ayaw mo pagkapoy-kapoy. I mean, ayaw ninyo haguan inyong lawas kay Lawas Capital. Oo, pwede rin mo mainom og Santon Plus Gold aron mas lagsik aptik ang atong mga kalawasan. And this time, magbibigay ng advice si Deji Love sa ating sender na si Jillian. Jillian anak, huminga ka muna ha, yayakapin kita ng mahigpit na mahigpit. Ang sakit, ramdam ko yung kirot ng puso mo ngayon. Grabe, 3 taon kayo, tinanggap ka ng pamilya mo. Tinanggap ka ni Ace, tapos ngayon may Micaela na biglang nagtitext sa'yo na sa akin na si Ace. Para kang sinampal sa harap ng lahat. Naiintindihan ko yung sakit, yung gulo, yung ipaglalaban o susukuan. Ito yung advice na Deji Love sa'yo. Una, Jillian, karapat-dapat ka sa tunay na pagmamahal. Narinig mo ako, okay? Karapat-dapat ka sa tunay na pagmamahal. Yung nakaraan mo na call girl ka para sa tuition fee, hindi yun yung buong pagkatao mo. Yun yung kinakailangan mong gawin para mabuhay para sa pamilya mo. Si Ace na hindi nandidiri sa'yo, kinain ka niya, niyakap ka niya, minahal ka niya. Nang 3 taon na ibig sabihin nun, pwede kang mahalin at minahal ka na. Jillian, huwag mong hayaan si Micaela yung magdidikta kung sino ka. Okay? Pangalawa, hindi pa tapos ang kwento niyo ni Ace. 2 linggo siyang hindi umuwi, oo, masakit. Pero Jillian, hindi pa kayo nag-uusap. Yung wala pang closures, di ba? So dapat may closure. Yung narinig mo galing sa tropa nyo, yung sinabi ni Micaela, chismis at paninira yon hanggat hindi galing mismo kay Ace ay walang katuturan. You know, si Micaela, malinaw na may agenda. Gusto niyang manalo. Kaya sinasadya niyang ipakita na magkayakap sila. Sinasadya niyang i-text ka para wasakin ka bago pa kayo mag-usap ni Ace. Ngayon, ano ngayon Jillian? Ipaglalaban o susukuan? Now, hindi kita pipiliin o pipilitin, I mean, pilitin pumili. Pero ito yung 2 tanong ko sa'yo. Gusto mo pa ba si Ace? Yung totoo, hindi dahil sa pride ha? Hindi dahil ayaw mong matalo si Micaela. Gusto mo pa ba yung tao na tumanggap sa'yo nung akala mo walang tatanggap? Kung oo din, laban. Okay, kaya mo bang kaharap? Okay, pangalawa, kaya mo bang kaharapin ang katotohanan kahit na masakit? Kausapin mo si Ace. Okay, isang beses lang, kalma, tanong mo. Ito yung itanong mo kay Ace. Ace, babe, totoo ba pinili mo na si Micaela? O may problema tayo na kailangang ayusin? Kasi 3 taon din kayo, di ba? Sabihin mo 3 taon tayo. Karapatan kong malaman galing mismo sa'yo. Now, pag sinabi niyang oo, pinili na niya si Micaela, doon ka susuko. Pero nang may dignidad, okay? Dapat na ay professionalism. Okay, pag sinabi niyang hindi at nagkamali lang siya, doon kayo mag-usap kung paano niyo aayusin ang inyong relasyon. Now, ito yung hindi mo dapat gawin. Huwag kang makipag-away kay Micaela. Yes, be professional te, okay? Hindi siya yung kalaban mo. Ang kalaban niyo ay yung kawalan ng tiwala sa isa't isa. Yan o, pag pinatiwalan mo si Micaela, panalo siya.
So, kalma, be professional. Then, huwag kang mag-decide dahil sa galit o takot. Huwag kang sumuko kasi nahihiya ako, no? Sabihin mo, huwag kang sumuko kasi nahiya ako. Huwag kang maglaban kasi ayaw kong matalo. Mag-decide ka kasi mahal mo pa siya. Mag-decide ka ng totoo. O mahal mo na rin ang sarili mo, okay? Then huwag kang bumalik sa dating trabaho para mamanhid. Alam kong pagod ka na at nasasaktan, Jillian. Pero hindi yun yung sagot. Doon ka lang mas lalong masasaktan. Huling sasabihin ko sa'yo, Jillian, 3 years kayo, hindi yun biro. Si Ace tumindig para sa'yo, sa pamilya niya, sa barkada niya. Si Micaela, 2 linggo pa lang. Pero Jillian, mas mahalaga. Mahalaga ka kaysa kahit na sino, okay? Tandaan mo yan. So kung pipiliin ni Ace si Micaela, yes, masakit man, pero it's a blessing, you know? Yes, and you are blessed kasi ibig sabihin nun, inalayo ka ni Lord sa maling tao, maling relasyon. And maybe next time na magmamahal ka ulit, is hindi na sa isang tomboy, di ba? Kundi sa lalaki na, natatanggap at mamahalin ka rin tulad ng ginawa ni Ace. Ipaglaban mo muna yung katotohanan. Okay? Kausapin mo siya isang beses pagkatapos noon. Kung ano man ang desisyon, panindigan mo. Huwag kang magwala, be professional. Hindi ka nag-iisa, okay? Nandito lang si Deji Love. Nandyan ang pamilya mo, nandyan ang mga kaibigan mo, at higit sa lahat, nandyan si Lord. Okay? Mahigpit na yakap sa'yo. Update mo ako pag nag-usap na kayo ni Ace at kumusta ang pinag-usapan nyo. Alright, sa lahat ng mga broken-hearted right now, naiintindihan ko yung nararamdaman nyo. At nararamdaman ko ang bigat ng nararamdaman nyo. Yung feelings na rejected ka, yung feelings na parang nakakapagod na. Alright, magbabalik po tayo after the songs and through the years, request a track of our text line to Sir Jojo na naghahanap rin ng magiging girlfriend na mamahalin niya forever. Sana'y natulungan kita, Jillian, mag-move on ka. I love you. Love na love ka ni Jesus.

8, 53 minutes past the hour of 8 and this evening, and magbabye-bye na po tayo. Sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken hearted, maraming maraming salamat sa pagkikinig right now. Sa lahat ng mga avid listeners, sana'y nag-enjoy kayo sa dalawang oras ng ating pagmamahalan. Now, paano kapag mahal mo ang isang tao, tapos hindi ka naman mahal, ipaglalaban mo ba o isusuko mo na lang? Mahirap to, kasi parang ang pinag-uusapan na dito ay yung kasiyahan mo o yung kasiyahan niya. Kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi ka naman basta-basta susuko. Ipaglalaban mo kahit mahirap, kahit minsan nasasaktan ka na. Sabi nga nila, you don't give up on people you love. Pero paano mo ipaglalaban ang pagmamahal mo sa kanya kung siya mismo ang kalaban mo? Kapag mahal mo ang isang tao, hahayaan mo siyang maging masaya. Kahit na ang ibig sabihin nun, ay hayaan mo siyang maging masaya sa piling ng iba. Mahirap naman kasing ipaglaban yung pagmamahal na ikaw lang yung lumalaban. Kaya tama na, mag-move on na tayo. Sabay-sabay tayong mag-move on at kalimutan ang mga taong nanakit sa atin. Alright, good night everyone, and I love you so much. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Love is in the air. Good night, and I love you. Mwah.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Madli, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagpulang dayon.

0: Exciting!
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kodi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lang si firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy, paminaw pagod. Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?

0: Hoy, Kap! Luya, lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. So, kan nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
2: Exciting!
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
4: XFM.
3: Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tanda. Gwapo, magtingo ganyan na kanisabay. Sayang. Ano na lang permiti atong buhaton para dili kayo halata ato ang tingog. Masabay masabay ta permanente sa ilahang kuan, sa ilang kanta.
1: Waka ko yape.
0: Hindi lang good. Panagsara kita mag-ingon ano. Hi, baby. Maayong gabi diha sa imuha. Kumusta man ikaw karong gabi una? Gipanugnaw baka giigang baka. Maskin unsa man ang imong gibati karong gabi una, welcome ka po sa toang programa for tonight. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version Cinderella para po sa putahe sa gabi inyuhang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Live usab ninyong madungog karon sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo sa Facebook Live ang atuang wow! Tung kaanyag. Naman, syempre naman. Naakita karon sa itong official Facebook pages. Baliw ko search po XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, live usab kita sa mga official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Labi ato ni silipo na itong naunsa man ito ang live sa Epicas nga. Mara nagkasalimuang man ni oy. Nara. Kailangan dahil siya isibog. Dobby, kadali lang kayo ha. Kung saan man ito ni. Ingini. Sige, now I know. Okay. Ingini ni. Okay na. Aba. Karinig ako ng mga hangin. Kasi mga inaan yung mga hangin madungog banggit kay nako. Huwag na yun ka pang hadlok. Hapit na ba ang November, B? Magparamdam na po itong mga... Oh, mga wala nagparamdam sa iyo sa una. Mingon din na silang gimingaw, mangkunibo. Charas. Ay, once again, ha? Welcome po sa to ang programa for tonight. At ang ininyo inya to, doon na to ang putahe confession. O sa kabibi na to ang nisalig sa iyang programa. Dari programa problema. Dili sa to ang programa. And of course, inya taod-taod ato o sa ipanghatag sa inyo, ha? Ang atuang papremyo sa putahing eggs, crumbled egg. 370 pesos na po ang atuang jackpot price for tonight. Hatad ka na ito po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang programang putahe sa gabi, hatad usab ka na ito o pinanguluhan sa mga produkto sa Yes to Health. Especially po sa kapag istoryahan na ito ang pampaligon sa tuang immune system, we have Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect kaya na siya para sa imuha aron muligon ang imuhang immune system. Malabanan nimo ang mga sakit-sakit na dala sa pangit nga panahon. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. I feel good. I do it. Yeah! Ito ka lagi mong kakalay karong Cinderella. Unsa daw? Unsa man? Unforgettable experience nimo sa imong first date. Tayo na lang dalawa! Ay... Ay, katong first date ninyo, unsa man ang inyuhang mga gipang, unsa may mga experiences ninyo? Ay, dili, oy, so, sa'yo, rapod kayo ng mga ingon anak, good, oy. Oh, first date palang gani, ayha palang gani mo magkita, mag-kiss me. Wala. Ay, dili po. Grabe ka, excited po. Glahe na po ng imo, baby Jow. Ay. Char. Alahe, rapod na. Muraga, lahi na po ng imuha. Murag recall na po na siya sa mga nakaraan. Char. Charat! Oy, atong isgutan ng inyuhang first date ha. Sa inyong mga komento karong gabi una, live kita makita once again sa itong mga official Facebook pages. Pag-comment ro mo di ha, yun lang gumugaulaw. Pwede usab ka mga mag-text sa 0945-443-5869. Tumbulikon ha. 0945-443-5869. Hi, Kang Manny Ermita, watching from Pagadian. Love ya!
1: Thank you!
0: I love ya too! Uy, salamat kayo ha, Manny Ermita. Joseph Abrosaldo.
1: Thank you!
0: Thank you, kaayo. Si Mami Josefina Tinambunan. Diha sa may Bugkaon, Lantapan. Mami Jacqueline Labis.
1: Thank you.
0: Ana akaron sa tuang paborito nga lugar ang Hong Kong. Sar. May gabi diha, Mami, and I hope you're doing well. Kabalo kong busy kayo kami. Pero salamat kayo sa always nga paggahin sa imuhang oras. Sa kabisi nimo naagyapon kay oras nga mamino sa tuang programa. Palakpakan po si Mami Jacqueline Labis. Oh, diha sa Hong Kong. Grabe gid kini si Mami, no? Kay hangtod gabi na lang gan. Hala, nagkurik-kurik gihapon na siya sa kusina. Gimingaw ko ni mo, baby. Ako ra isa while your duty dress Dureco compound. Bitanagan, Dahikan, Mati. Exciting, oy!
2: Exciting!
0: Julito dehado, maing gabi po sa mga security guards nato. Especially sa mga naka-duty karong gabi una. Oh, pampulaw. Panggabi ang inyohang mga shift. Dapat ikaw, Julito, nagainom ka sa tuang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pampabuhi na siya sa dugo, ilabi na kung panggabi ang imuhang trabaho. Tapos sa panahon na padulong na ka mag-duty, padulong na ka matulog, dili na siya nag-cause og insomnia. Balikan na to ang Sir BB question ha. Unsa daw ang imuhang mga unforgettable... Oh, wow. Makapronounce over. Unforgettable experience during your first date. Amot lang po na niya kung manghod na si Aljane Adaya. Nag-date-date na ba ni? Efren Junior Santander.
1: Thank you!
0: May gabi ida sa imo ha. Ang akong experience during my first date, katunag-inter-inter pa ko anang inyong mga ginakagubdan diha. O katunag-inter-inter pa ko anang mga kilig-kilig moments nyo diha. Wala na ko ka-experience man, ana. Kato nga mga panahon, basta first date gali na mo, dili ko kabalo mo hungit. Murakog ka nang walay kamot. Charot! Maulaw ko muhingot. Maulaw ko muhungit kay feeling na ko gatanaw siya sa ko head to foot. Ano ka experience siguro mo ana sa yung first date maulaw mangyud mo. 'Di ba? Maulaw mangyud mo kay ako sa tinuod maulaw gid ko. 'Di ba? Monski anin yon kwerpo all the way from Cebu.
1: Thank you.
0: May gabi Monski and salamat sa imong pag-share sa tuang Facebook live for tonight. Basta buutan nak hardworking kaayo para sa pamilya. Salamat nak amping po. Thank you, Mommy.
1: Thank you.
0: Laban na kita as always. Bitaw, turbura na, bibi. Siyempre. Pero ayaw po ng first date. Maulaw po mo na. Maggamit-gamit mo ng turbo na. Unsa po mo na. Julito. Si Julito, first date na first date, turbo agad. Dapat sa, ano na, Julito, kanang after sinyong kasal. Pero bitaw, during sa kong first date, kuha mo na siya kanang, siyempre sa first date ninyo, maugin po na ang inyong first nakita, di ba? Maulaw ka mo hungit. Maulaw ko mo hungit kay feeling na ko every time na mo hungit ko gatanaw siya sa ko gatutok siya sa ko ang naong. Oh, dili ka daw ka-relate si Monski da. Kibar. Monski no? Kibar. Di na ka-relate si Monski kay single magugyapon si Monski hangtod karon. Pero sa mga naka-relate na, pwede mo nga mag-text, Bibi Jao, palihog ko pa hatod, special hatod sa cellphone. Sa mga naka-relate na, during your first date, ay, dili ko ka, wala ko kabalo ha, kay, lahi-lahi mag-uta ang personalidad, di ba? Bibi Jao. Lahi-lahi tag personality. Ako mang good, naka-sards. Nakasards. Ako mang good day, maulaw mang good go. Kaya nang, basta maulaw good go ay. No, sa first date na mo, kanang halos dili ko kaliho. Hi Cinderella, paki-shout out ko sa mga bus drivers diri sa Cebu. CI or so ni CI or C bus drivers. May gabi po sa may Cebu, shout out branch Biyahe IT Park. El Curso. Ay, may gabi po.
1: Thank you!
0: Si Bugs, respect sa mga bus drivers na ito nga. Ako bang inyo ang himong background ganon sa inyong radyo? Maulong sa paano. Salamat sa inyong mga listeners diha. First date? First date. Mga unforgettable experience ninyo sa inyong first date. Kami manggod ang date. Sa first date mang gunamo manager. Kuan, na remember na ako sa inyo tong salaset eh. Nangagbay mang gidayon to si Zuduy. Paspas kayo makaagbay murag. Wala man lay ka nang pwede mo agbay, wala good. Abot lang sa inyo. Basta ko sa first date na ako, pagkaon na mo, dili ko kakaon halos. Dili ko katulon sa kong ikaon, maulaw ko mo inom og tubig, maulaw ko mo ubo. Wala ko'y ubuan na nga, syempre, sa unang panahon pamanggiyod, nagagamit na gid ko og Santon Vitamin C pampalig-on sa kong immune system. However, ang mga panahon na syempre, di magin na maiwasan nga mabilaukan ka. No? Di magin na siya maiwasan nga ka nang murag matukan ka, ikaw daw ka og pulburon. First date na first. Nga anong pabitan ni Ingo mangka nga paborito ni mong pagkaon pulburon, di pagkipasalubungan kag pulburon. Sa kasirok po ni Cinderella. Samtang ga-date sila, gakaon siya pulburon, di ditukan eh. Char. Oh, Sarge! First date daw ninyo ni... reveal. Ang, usan ni, nga anong namin mga isda ni manager? Nagsugba mong isda? Kung sa may mga unforgettable experience niyo during sa inyohang first date. Oy, share na mo din ha, 0945-443-5869. Itong balikon ha, to ang number for tonight. Pwede mo nga mag-share din ha sa inyong mga experiences sa inyohang first date. Mga unforgettable experience. Oh. Ako na siyang gi-black monski sa mukan ko. Ayaw, basa ha. Aw. Yes, mommy. No problem. Ay, namali ko guwasa, sorry. Basta kaya, kung ganahan mo nga mag-share diha, 0945-443-5869. Tumbalikon once again, 0945-443-5869. O, sa mga mag-asawa din ha, ang inyong mga first date unforgettable ba? Yes! Tanan-tanan-tanan, nakaagigitaan yung first date. Pero ang uban din ha, mga mag-asawa, naku, first night. Ano ba ang mga experiences ninyo sa inyong mga first night? Kinahanglan gid bi nga kapag ka first night, kung may first date po sa mga magjowa, may first night po sa mga mag-asawa. Kinahanglan sa first night sa mag-asawa, dili pwede nga imuhang ma-fail ang imuhang expectations. So, na yung mga expectations sa inyong mga partner sa inyo ha. Ilabi na sa mga kalalakihan, expected gid na siya nga dapat kusgan gid kas kagabion. Dili pwede nga magbalibad ka, dili pwede nga luya ka because ikaw ang sandigan. Ikaw po ang nagpapatayo ng haligi ng tahanan. Diba? Paano po tatayo ang haligi ng tahanan? Kung wala kay kusog. Diba? So kung wala kay kusog, kinahanglan mo og extra nga enerhiya, ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing ka sa imuhang partner. Bawal ang mubalibad. Kapag kakusog ang atong hisgutan, ayaw kalimot pagpalit

0: supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Sa Shell, makasiguro ka nga long lasting imong makina safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Wow! Wait lang ha. Na-diay na. Oh, medyo naano ta eh. Tingala ko, di naman ako madungog akong tingog. No, nikalit lang to siya. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. And syempre po, nga to ang programa gipaluyuhan sa nag-inusarang Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po, baby, ikaw na ay problema sa imuhang pamanit, ilabi na po pang kanang feeling ni mo, kapanimaho na imuhang ilok or ang imuhang kalawasan, importante gud nga maligo ka o nga malugod ka og tarong, tapos ang sabon nga imuhang gamiton, Santon Plus Herbal Soap. Aduna ka na siya antibacterial properties, makatabang ka na siya binga maalibyuhan, mawala ang mga baho-baho sa imuhang kalawasan. Para gihapon sa inyong komento karong gabi una sa to ang Sir BB question. Oh, unforgettable experience nimo sa imuhang first date. 0945-443-5869 og pwede pod kamo nga mag-react sa mga official Facebook pages nga naka-live garon. Wait lang ha, unang sa nakulong mga texters na to kay mga load na naman ni.
3: Mapriso ka.
2: Wait lang nga. Hi Vebs. Oh. Kumusta, always ko naminaw sa putahe sa gabi. May gabi po, kang nanay ka siya na Galve all the way from Panabo City.
4: Thank you,
2: Nay. Appreciate it so much, Nay. May gabi ni mo din ha, Cinderella. Okay ra ka diha. Mayo unta madugay. Ano but di mo eh. But di mo Arman. Good eves, Ma'am Cindy. Guaps, where ka nag-disc jockey now? Now lang ko naka-tune in balik sa imuhang program. Kisa man eh. Kisa man eh si Kuan. Si Texter 3410. Ah man, nalalabog ako sa mga sinasabi mo. Pwede lang kung mag-request og song ka ng smile. Sige, paningkamutan na to, ha? Taga-kabakungan, di ay ko. Sige, asan ang kabakungan? Wala ka balo, asan ang area, ha? O, butangin lang ninyo, og ng province, siyudad. Kung taga-asa mag-gid mo. Dobby, what's sa mga ginang unforgettable experience during your first date? May gabi po kang architect engineer Eric Becerra.
4: Thank you!
2: May gabi idiha si Toto Valdizon Escalada. May gabi ibibi from Ilaya daw Capiz. Oy, may gabi po sa mga taga-Capiz.
4: Thank you!
2: Capiz is in Visayas, right? Tama ba ko? Well, dili ko familiar sa lugar pero I know for sure it's Visayas. Kani, si Ate Mikay. Nagsalita na rin si Ate Mikay. Ming gabi idiha, Ate Mikayla Almavis Romero.
4: Thank you!
2: All the way from Hong Kong as well. First date, I'm in high school with my neighbor. The guy I saw every day over my mom's bedroom window. Nanonood kami ng sine, Visconde Massacre. La? After we watched the movie, nakita kami ng mga tambay sa lugar namin. There, di na naging secret ang date without label. Oh my God. No? Nagsimula sa movie date. His scent was eternity for men. Di pala marunong maliga, but my focus was still to graduate valedictorian in high school. Kaya that was the first and last, and one day I saw him kissing with another woman in his bedroom. Aba! Nangati tuloy ang ilong ko. Huh? Which was overlooking on my mom's window. That was my first heartache. Ang sakit naman yan, oh. May gulay, parang babalik ang nakaraan ko sa mga kanta na to. Minsan lang ako may time. Natsambahan talaga. Oh, Ate Mikay.
4: Thank you!
2: Thank you kayo, Ate Mikay. Kaya bibi kay guwapa ka sa kuwa. Hilom, Arman, be! Man. Hi, Ma'am Cindy. Pa-shoutout lang ko sa ko ang Brad nga nag-ayo og speaker nga si Jomar. Si Jason Diaini from Cebu. Request lang ko himayang nahunlak. Oh. Sige, butang na to. Paliwag ko bibijay, butang himayang nahunlak. Wala man day ko'y ka ng quadri, wala ko'y ka ng keyboard. Excited din ako talaga, Ate Mikay, na i-share ni manager yung first date nila ni Echo Lima.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Saula! Sugarol kayo ko! Sukan ka namin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Urot naman akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
2: Kaya ito ni Dugayon kay Muraga maghatag upa premyo sa inyo ha. Ako sa ning pasudlon bi kay basig maglagot na pud ni ito ang pa-premyo din na pud mangluod na pud ni. Ha? Go! Welcome sa putahing egg scrambled eggs. Simple lang gining imo ang buhaton karong gabi una bi mo halang yung tagnaan ang mga naka-scrambled letters sa atong TV screens. Para po sa mga naa sa Facebook Live, simple lang gining inyo ang buhaton bi inyo halang yung i-scrambled. Inyo halang tagnaan ang mga scrambled letters na naa sa inyo ang mga cellphone screen karong gabi una. Para po sa, dapat naka-follow, naka-like, o naka-share ka ha. Kaya kung wala ka naka-follow, naka-like, o naka-share, dili ka mo daog. Para po sa mga naasilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa mga nasa radyo karong gabi una, tagnai ang letters na naakaroon sa to ang screen. We have 34 letters. O, kamuna'y tagnaan. Pag ikaw ang makatagnaan, baby, jackpot price is 375 pesos for tonight. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international na gasolina, o kanang international ang brand, mga lubricants, nga dili basta-basta ang pingan ng imuhang makina sa imong sakinan or sa imuhang motor, gamita po or dapat ikaw magpagasolina sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, kay daghang kitag branches, pero kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Atbang po sa Malaybalay, sa atbang po sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, for every transaction ipakita ang imuhang Shell Asia app para ang imong mga mataguan ng mga points or maipon ng mga points magamit nimo in the future pang grocery or pang pagasolina usab sa Shell. L. James Trazo.
0: Thank you!
2: Maing gabi, ipo! sa pangalan natin niya? Okay. Wow. Sige. L. James Trazo, maing gabi, Ida. Salamat kasi mong pag-share sa Facebook Live. Ay, wala di.
0: Ang
2: highlight is siya. Maing gabi, Ida, ha. Daw, B, wala sa namang oras, ha? Nasa akong saan silipon. Ay, nalampas naman tayo, eh. Oh, wait lang, ah. Sige, ka muna'y bahala. Di, kumanag na mo sa to ang live for tonight. Basta kayo mauna to siya, ha? Dobby? Nalampas yung day ko, Bibijaw. Ikaw na'y bahala, Bibijaw, ha? Nalampas ko gamay. Pasailuag yung ko. Pero gituyon ako ni, ha? Kani-kani gituyon ako na siya. Walang clue, Ate Mikay. Hindi ako mabibigay ng clue. Nakakahiya. Charot. Ayoko mabigay ng Ate Clue, Ate Mikay, pero nandiyan na sa screen. O, pwede niya nang i-scrambled yan. Sana may manalo na kasi 375 pesos ng jackpot price natin. No? Uy, B, atangin ninyo to. Todo nga to ang putahing egg scrambled egg. O, atangin ninyo ang to ang putahing confession. O, sana po kabibi na to ang magpagawas sa iyahang hinanakit. Atangin ninyo pag-plaster na mong daan, diha, paglingkod na, o, ay tapad na ng imuhang... Imuang bibidal di ha? Bibidal? Tapos magtimpla na ka sa to ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taod-taod ato na pong pasulo lang ato ang Rated SPG nga programa. Ang Putahe Confession. O para sa mga gusto gihapon magpadala sa ilang istorya, pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Inubanan gihapon sa inyo ang Disney Princess hangtod to the last 11. Karong gabi una, Cinderella gihapon para po sa putahe sa gabi, live madungog sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Intestingan ko. Subong ya, agaw to gabi. Nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag. Tisting ibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikda na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausabang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
7: Oras, alas 10 sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwedeng imasin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Tapos na lang. Ayaw ba? No. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga kasakit. Yes! Sugot ka nga, ikaw daw si Superman, pero salain siya ni Uban. Okay na na. Sige, basag diin na na iyon, ana. Kung halimbawa nga, gikasakit sa imong mga buot karon, ala, i-message ko ha. XFM Bukidnon ang atong official Facebook page. Pwede ka nga mag-message sa kuwag atong ipagawa sa Putahe Confession ang imuang hinanakit karong gabi una. Ooh! Rated SPG po ang atong programa. Bihangyo lang gud ko sa mga ginikanan nga na yung mga anak nga naminaw karon in Taiwan. Ikaw mo na yung bahala ha. Okay. Layo kay ko. Dili ko maka-explain sa ilahag yun. Mang gabi po kang uni chan, Chewy! Thank you! Regards ko sa pinahapay, baby, syempre. O, di ganun mawala mga pinahapay. Mang gabi po, dia sa imuha, uni chan. Si Randy Santisis Archaga, mang gabi po. Good evening, Madam Cindy. Naulang ko naka-tune in balik your program, Jojo Pebria po. From Valencia City, Bukidnon. Thank you! Mang gabi, Jo. Pwede i-play akong request, XFM Bunny. Pwede ka mo ingon nga dili kun dili ni XFM, ha? XFM ni. Pwede ka mo ingon nga dili kun dili ni XFM? Grabe sab. Nag-music pagalit ta niya ingon ana dayon, mga apurado lagi mo karon, very demanding, ha? Kalma lang. Ako bibi, dahon laya ako di ay. Oh, dahon laya daw siya. Sige. Atong number once again is 0945-443-5869. Once again, din ako maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Let's welcome Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag lang ko sa ngalang Maui. Mangayo lang unta ko og advice sa mga naminaw karon sa inyong programa. Dugay na akong gusto i-confess ni Cinderella, pero wala ko yung anak kakusog aron magpagawa sa kuwang hinanakit. Cinderella na ako'y uyab, na ako'y boyfriend, mag-usa ka bulan palanggid mi. Dugay na kaimi nga magkaila, pero bag-uhay lang, ayat na mong giamin sa usag-usa, nga naami gusto, ug naami feeling sa usag-usa. Cinderella, wala dyan ko'y ikamahay, buutan, kugihan, guwapo. Naanagyod sa iya hatanan. Pero Cinderella na ay apan. Na ay apan. Abi na kog perfect na tanan. Pero Cinderella, baho siyag ba-ba. Gusto kay nako Cinderella nga unta maka-experience po og first kiss. Pero Cinderella, murag dili gyud nako kaya. Sa first date na mo, nangawat siya og kiss sa kuha. Tabi-tabi lang po sa mga gakaon. Halos murag og kasukaon, Cinderella. Kanang wala ko kasabot sa baho gyud. Tapos Cinderella o sa kabeses ana nga grabe niyang pagkakus sa kuha. Kaya lagi daw ko nung gimingaw siya na ako. Samtang nag-istorya siya. O siyempre Cinderella, di magid mawala. Nga mag-kiss cute. Cinderella nagka-sore throat in town ko. Pagkaugma, halos di ko ka-istorya. Tungod kay sakit kayo nga ko ang tilaok. Cinderella, jackpot na gidunta tanan. Like wala na gid ko'y laing pangitaon pa. Kaso Cinderella, dili di ay enough na gwapo siya. Gusto kay nako siya, Cinderella. Pero feel na ako, gakatroma ko sa iyahang baho. Sa panahon nga mag-uli na mi Cinderella sa mga panimalay, kakasimutan kaya po na ako. Di na ako ma-explain. Di na ako ma-explain kung unsa gyud ang iyahang intensity. Pero lahi gyud Cinderella, kanang tipong murag imburnal. Wala ko kabalo kung unsa ginakaon niya. Nagapamahaw ba siya, nagapaniudto, nagapanihapon. Basta Cinderella, di ko kasabot. And mauning ako ang problema karon. Love na ko siya. Gusto ko'y na ko siya. Gusto kong muunong para sa iya ha. Pero Cinderella, di na ko maingon-ingon sa iya ha. Maulaw ko nga ma-offend siya na ko. Lisuna day ani Cinderella, no? Kanang magmahal ka usa ka tawo. Pero pati iyang baho, dili ni mo kaya. I hope inyo akong matambagan. Igalibog na gyud ang ako ang ulo. Ug wa na ako kabalo sa akong mahimong desisyon. Para sa Putahe Confession. Maui.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, taon na, na
1: pandugay na to.
2: Na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro sa kong likod.
2: Matanong ako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo.
1: Take ko, ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Taon na, gamay. Kaya, munggos lang.
1: Ako, nagkadako na siya, marag ulin.
2: Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Humubag na ako sa likod. Humubag na ako sa akong lagay na ako.
2: Kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma-kuha. Try sana

0: kilid-kilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Of course, sa gabi na bi, imuhang na dungog nga to ang putahe confession, ang kaagi ni Maui. Ooh! Ang kaagi ni Maui nga, mauna. Gingon sa inyo ha, para before na may tabo ng mga malibak-libak mo sa inyong mga partner, dapat inyong yun na unang inyong mga personal hygiene. Ooh! Ay, naku talaga. 0945-443-5869 ang atong official hotline number na pwede niyo mong tawagan karong gabi una, or pwede niyo mong i-text para sa imong tambag kang Maui nga nagproblema karon kay love lagi daw niya ang iyahang uyab, pero maulaw siya nga basing nga kanang naa siya plano nga iyang tang-ingnan ba niya basing ma-offend manggod. Actually ako man, oh, kung ako man siguro istoryahan na ma-offend ko, oy. Buwangan, no? No. Di po na to sila makuan, mapugos. Pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga live garong gabi una. Mayang gabi po kang Unichan, Chewy, Cindy ni Taas na kayong imuhang buhok. Healthy na. May healthy nagbalik ato ang buhok. Oh, kaya wat naman tayo ligog-ligog dagat, kaya na naman tayo is malay-balay. Sa una kay pag makahuna-huna og ligo og dagat, aw duol ra man keng mabini. Kato na pakostagom. Ang pakostagom, kaligoon kay kog dagat, tarag mabini. Karon. Atug sa pa. Unang healthy na balik ang buhok. Bitaw. O sige na, na tinuod bang po? Sa una, pag wali ko kung kaligoon kayo kong dagat, matroon kong mabini. Tinuod ba? Ha? Unsa? O sige na sa mabini? O lulawin ka. Oy, di, wala ko nagpaduding dito, oy. Ilan na dyan ka-wake ako ang soul, magpaduding-duding dito, no? Unsa ka? Tinuod man. O, sa una man itong panahon, dili, wala, dili na siya tinuod. Kuan na, tagong ko nagpuyuan to, o pag maligo ko, siyempre naman tayo sa kinanong. Pero pag atog mabini, maligog dagat. Dahi po nang imuha, si Celos Yarn. Grabe siya, oh.
3: You're wrong.
2: Di, oh. Huwag ganun. Hindi yan totoo. Ikaw talaga. Ba't naman ganyan ang mga iniisip mo? Eh? Hindi ang ginaang ganyan ang mga iniisip ko. Ikaw talaga, oh. Ay, tambag na mo, ha? 0945-443-5869. Mura lagyog na akag malay-balay XFM bukid nun karon, madam. Si Jojo Pebria de Aini. Yes, kadugay naman taon na ako dali. Saka, oh. Tambag na ako kang Maui, kanang ipatanaw sa doktor ang baba sa iyang uyab. Kung musugot pa kanag asin, tisti, maura akong tambag bibi, si Armand di ay nang Bohol. Maulaw ganit siya, no? Maulaw ganit siya muingon. Maulaw siya muingon sa iyahang uyab, sa onat niya. Hello, maing gabi.
4: Hello, maing gabi, bibi.
2: Maing gabi po. Kinsa ni palihog?
4: Rebel,
2: si?
4: Rebel.
2: Taga-asa po?

Welcome na usab nito programa The Secret of Health. Kaganyan na usab inyong health consultant at CJ ni Druda, inyong sagyapang makauban. Inintag na sa kabuntagon mga katropa, alang gayon sa paghatod kaninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas o kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labi na intaknaas kabuntagon. Nga din bagong oportunidad nga hika nato, no? Alang gayud sa atong mga problema sa panglawas. Asa magkakaroon nga lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimo bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Aral to dyan, syempre makaingon gudag, maayong buntag usab. Tungkol kay nindot man ang atong pagtulog, no? Kaya din na syempre, nintak naas kabuntagon. O ba ninaw sa bako ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi gayon sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-1762844. O gaganin ini atong programa, atong hatagan o pagtagad, no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Ilabi na sa wak na ito nahatagan ng pagtagad gahapon, no? Tungod kay medyo nabitinta sa oras. But this is the time, no? Especially sa mga gusto pa muhabol. Pwede na mo mong padala sa inyong mga mensahe mga katropa bisan pag kasugod na nato sa itong programa. No? You can text your messages and concerns sa ito ang text line number 0909.

0: 1-7-6-2-8-4-4. And then, syempre, live observe kita karon mga katropa sa ato ang XFM Facebook page. And pwede usab ka mo mupahat no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong mataga Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidu News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mo mag-comment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hataga na itong pagtagad. Happy morning no, sa atong avid viewers and listeners, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, ug sa mga nagapaminausap ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usab kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Kadiin madungong kita sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito, no, sa Jensan. Ayan, live usab kita karon mga katropa madungog sa XFM 95.9 General Santos City and XFM 101.7 Bukidnon. Syempre sa labi na din sa Malaybalay no? Happy morning po mga katropa and welcome sa programang The Secret of Health and XFM 91.3 San Frans and XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning and kining programa ha hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natong kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan no, kalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mogid ni usa sa pinakahinungdan nga diin aduna unta tay gusto buhaton apan nagbabag. No, nagbabag sa dalan kining gitawag na itong kwarta. Tinuod man gid mamugid na yung realidad mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok na ito ron. No, nanginahanglan na gayod o kwarta o budget na. No? Apan mahitungod gayod sa atong panglawas no, mga katropa kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. O kung ipahibalos tanan, may budget man ka or wala. Basta nara kay pang pamasahe. No, kung kaya rin mo i-add sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magiging libreng servisyo. No? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din hi. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mubisita sa atong klinika, na? Apan kung aduna may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuway sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uban. Nga diin naayon sila in just 1 week, 2 weeks, na? Sa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose no, sa ato ang Naturopath Clinic para guide sa ato mga katropang nga diin may budget or wala. Basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. No, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin, pwede gayod ninyo ma-avail kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning, Doc. Asa dapit din diri Jensan inyo clinic, Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health Clinic Branch dinis sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum and sa Matih, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na tog dyan sa, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato agayong Yastro Health Clinic din higayod sa Tibuok, Mindanao. And then sa pagadian, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yastro Health Clinic. Pero sa karon, Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch, no, din hagayod sa Jensan. Apa na ito mga produkto, ha? So, panasayod, available sa tanang butika, mga katropa, ang ato agayong Yastro Health products, hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix, and then ang ato ang Turbo, ayan, available, and then syempre itong Vision X Plus, no? Available na, mga katropa, sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, nabalikon tayo mga katropa, Yastro Health, a naturopath clinic, your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talagsaon rin nga diin human ka mo na check-up. O, kahilabi na nakita na to ang mga hinungdan nga nung adun ng kamoy sama niya ang mga kondisyon o problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain nato sa ilahang diin himuon ninyo ni ha. Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon muingon gitawon sila. Dok, may tag isulat nato na, may tag pwede ba dok manghulam og papel og ballpen? Okay, isulat na ako. tungod kay bisa doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisa unsa pa ka malamon or kanang dili malimtanon nga utak, mukuan gyapon na makalimot ginakadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog di gina mawala na. Mana sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan. Balag atong agi di kayong basa, basta musulat jud da. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli nila silang balay, di jud nila malimtan, no, kung unsay atong mga advices. Oh, ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kay nila kalipay. Tungod kay natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Ipakita na daw nila silang mga anak o silang mga apo, padigid sila masayop, no? So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo na ginahatag sa Yastro Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingo ni Ana, nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto, o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka-root cause ni Ana, pwede gyud nato na mahatagan og complete and a perfect combination of herbal medicine, nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas, para gayod matuldukan ng imong balatian. Because that is the purpose of naturopath healing, no? A practice of naturopathy, kinimutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon, no? Huwag mo na'y tinood ng pamaagis pagpanambal. Watag atudlo ka ng mga instant na murag sili bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay mo na ingon sa oban. Okay, ang importante tinuod nga maangkon gayud kining gitawag nato og kaayuhan. Mao na ha panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita branches dinhi sa Davao region. Kung kamo anaa dinhi sa Davao ang atong Yes to Health Clinic ana kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mandina, Davao City. Ubos ta sa Tagum Cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo nila ma-locate na. Shell Pole Building. Tanawa ra, basaran ninyo ang signage na makita dahil na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes. Alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung nga din ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes, na? Mga ka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa, dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, ilabi na kung Tagatagom ka mo mismo mga katropa. Ang ato ausab nga clinic address. No, ana kita sa public market na. No? O, naarap ko tas palingki mga katropa. No? And then, unahan niyo pangitan ka nang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamonay, dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo, ana, kung akong usubon at bang, ha? O, dililinyada ka ba? Sige, inyo po ng subayon. At bang ta? At bang sa Jolly Pharmacy? And then, at bang niya, ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din, ha? And then, sulod na mo gamay, ikaw pat nga pultahan, mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo hanta da Bernas alas 9 sa buntag hanta alas 5 gayod sa hapon. Ano na yung mga nagmutana o uban nga din abot sa klinik, mga tingal na sila kung anong sarado man mudok pag Sabado. Sarado yun ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlaw Sabado. Dili lamang din sa Davao Region, kundi tibuok Pilipinas, no? Nga diin na Yes to Health Clinic, sarado dito pag adlaw Sabado tungod kay mga kanang atong adlaw gayon, no? Nga diin gigahin usab para sa atong buhing Ginoo. And then region ta Sunday until Friday, and then atong schedule for check-up and consultation din ha gayod sa Tagum, mataga Merkules, Huwebes, and then adlaw Birnes, kaban usab ang adlaw Domingo. Pusa, para sa tanahan, mag-uban-uban ta para kayo tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o katong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha. Sa mga gusto o buot gayon, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga gipadalang mga text messages and questions, no, pinagi sa Facebook Live and sa ato ang text line number. Balik kita mga katropa, human kayo sa pipila ka mga pahinumdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning sir, unsa gani pangalan nimo?
2: Romy Lacan.
1: Taga-asa pa sir?
2: Yeah,
1: yeah, bago ka nandun din sir sa ito ang Yes to Health Clinic, kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, sakit ako ang ko.
1: Kailan ko nakadugay sir nga din yung mong ipamatay sa kamas?
2: Dugay-dugay na po. Ito ko ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kamusta sir? Sa dyan nga nisuway na ka sa ito ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic, sulot sa kitse ka. Kamusta yung paminaw?
2: Nalang-alang naman po rin yan. Nawa na po ang sakit sa ulo na akong likod.
1: Wow. So, good masabot. Okay na yung ulo rin, sir. Wala yung sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow. Praise the Lord. So, unsay maingon niyo karon sir, sa tanang at hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gustosan mo suway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang tingnan ko yung sa tumaga na i-pratic ko nga po. Tingnan nyo natin, wakon mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong tingnan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan nato?
2: Romy Lacan.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-iit kag-usog sa Gino, magpanawas ka mo pa rin.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa karusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Kining orasa hatod kaninyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Nga diin, kini ato ang Santon na Vitamin C mga katropahan. Naghadang otana kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayod mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot organic, no? Ato ang maginapagita ag pamagi, labi nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang Santon Vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Manang pwede mo na itong ginahimaw, gani ato ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Nang inana kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining para sa immune system, kining ato ang santon vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients, and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan, our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinanglan inom dyan mo pirmi ha, og vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho. Especially to office workers, din grabing gamit sa utak na kay focus sa papers or any unsa man nga mga magimbuhaton, din nanginalan kayo og pang klarado nga pangisip na. So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available ha ang atong Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV TN. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then syempre katropang Alan Abayes, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayes, no? Nagtanausap siya sa ato ang live garan. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag kog pagtagad na katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutana, masigmang load, hilabi na kay kagahapon, na wala na ito hatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan og hangin. Og usahay, bisag magligod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy, tawon, no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway, ha? Tawag nini. That is alarming. Sultihan tamo mga katropa. Kanapitang watay gihimo, naglingkod ra ka? Kanya, ginahapo kay, nako po, ha? Mas maayo magpa-check dayon mo. Maasaman na duol man mo sa asaman ng mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kana nga mga symptoms, shortness of breath, breath na, no? Maglisod o ginawa or ginahapo. Either dunay problemas kasing-kasing or problemas sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no? And then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato nang maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan ni Ana. Aron, tungod ni Ana, ato sa mahatagan og specific ng tawag nini medication and advices kung unsay angay buhaton, okay? So, una-una, ito i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka, ha? Sa ito ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan, nga doon na dyan, gitawag na ito, shortness of breath. Okay, kung pag-obese magod ang usang katao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito, fats or taba, no? Ng mga selula sa lawas. O ang kabugoy-bugoy niyong mga taba ng selula, din sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga din nag-flow ang atong dugo, no, throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyok sa kinatibok ang lawas, na pinapag-ingon sa kasing-kasing og baga, at doon na kakulangan og oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod og pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuon na tawag nini mag-diet, magbawas og timbang, and then ikaduha, kining gitawag na ito, poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag na ito, diabetes, hypertension. No? Kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din kasi natin yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na ito, pagginhawa. So, unsay angay buhaton? Tanggalon ang taba nga selula, inluan ang dugo para malikan kining gitawag na tog poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa bagaw kasing-kasing mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba kamo ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usa gayud ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas ha, especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw o makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kayo lagi na ito makita, tungkol kayo naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahi kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, imixarin muna 1 carrots, 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugasa tela ang pure nga juice mo, inumon ni mo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kada na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom dyan pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun, talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag ni ni blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Hugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ganit na, minaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na na po'y insidente na itabo nga diin wala tala sa'yo nung sa hinong dan apan na dunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o runsa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon, makawalas problema ay nako po mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo, mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress o mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Maunang pagtaas na kayo ang level, mo-spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, maunang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungkol kaya wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan, imong papaana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood, blood pressure. And then sayuti juice gihapon. Okay, ang sayo ti Diyos, nga nung pirmi na ko na gina-advise, the best cleanser sa ato ang blood circulation, kining sayo ti. Warata na sayod, pero grabe na mo paubos, o muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least one glass a day, dako kayo nagtabang, no, para gayod sa imuhang papa. And then, syempre, Santon Plus Gold, himuang one capsule three times a day.

0: Ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na tuog nearsighted or farsighted ba? Ang isa gayon sa pinaka-the best para matuldukan kinikining gitawag na tuog? Eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinundan sa pagka-problema sa mata, mawag na kakulangan o vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o minerales na gikikahanglan gayon sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang suplementasyon gamit gayon ang vitamin A, dakong tabang sa mga kabayan na ito nga din adunay problema sa mata. Unsay ang ay inumon? Siyempre mo gayad ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na to, puno gayad gini og vitamin A and beta-carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin lutein. O nga diin vitamin E na pa no? Nga din para sigurado gadin madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus ha? O, pag inom ana, available na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And then kung doro ka sa atong klinika, mas maayo makavisit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imong mata. Na di na gin mutugot ang oras mga katropa. Lagang salamat ha sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutana. Ugma, masagya po oras ha, masagya po stasyon ang programa The Secret of Health. Pauban sagya po ninyo ang health consultant CJ Nedruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc May Buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, uban ni sagya po nako mga katropa sa programa The Secret of Health. Og, wala magitay igong oras, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas baga amping kanimo. Paimbutag sa tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Isibo ni tagsatag sa kabukarasan oras sa XFM Davao Region, alas 4:37 na mga katropa sa kabuntagon.
1: Exciting Filipinas!
2: Nga nagkaroon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning!
1: Exciting Filipinas!
5: Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug nauban sa inyong pamahaw.
1: Exciting Filipinas!

0: Master.
1: Yes. Grabe ka puwa sa to.
0: Ay, makumpiyansa ang lugar na dia. Kanyang mamato dia.
1: Ay, isaon na ba na dia? Dapat na gyapon na daron mong?
0: Among giukyan to. Nanago.
1: Nanago.
0: Ay, wag manago. Ay, kami gi managan. Kami mabatuan.
1: Ay, nako, guys. Ay, mayong morning na to. Atong pamukawon sa labong.
0: Oh, nice morning yung tanan mga
1: katropa. Apong ikagsis ba? Apong ikagatipara ba?
0: Oh, napansin mo ba?
1: Napansin ko. Apong ikagatipara ba?
0: Ano yung gi-deliver ako nakalabay yung Domingo nga akong gipakuan sa
1: ay, nagbili ng taga to kay Wadjo ko.
0: Gwapo. May gano'y kidiliber. Gwapo mura kong si Ninoy Aquino. Oh,
1: nice stinger ni mo na tuplok
0: niya. Na-open niya.
1: But anyway, salamat kayo mga katropa no. Nga, banuban na ninyo di Anton kita alas 6 buntag, no?
0: Alas
1: 6 ba? Alas 6, kita yun.
0: Okay, alas 8?
1: Alas 8, dili po alas 8. Wala saan na si Paring Lar, ano?
0: Si Paring Arnel.
1: Si SM Arnel ato niya. Usako na lang na ito na, no?
0: Mga gani.
1: Hala, sige.
0: Bitaw, hala. Uban-uban tayo magkatropahan itong taga tuslas o alas 6 sa buntag magkaigsunan. Kaya wala sotso, listo na po. Ano, pasulit trabaho.
1: Oo, wala na po.
0: Diba?
1: Magkunsa na lang, minya. Magkunsa na lang mo. Masigiran pa, minaw. Ito na lang, pabon.
0: Kita na magtinggo gani sa ato ang kuan ato ang Bung Algebra Station.
1: Yes, bola algebra. Oh, kilaliman ka na, kilaliman ka mga katropa.
0: Pero kan dili mo ni Bung Algebra kanyo.
2: Pilipinas magmata na ta.
1: All right.
2: Ang adlaw uban sa among programa.
0: Yan, mo na siya.
1: Pero bago na to sugdan mo, salamat sa tabong.
0: Oo, sugdan na to ni Karun Tao.
1: Oo.
0: Ay, wa mo na pong baso ni Dre.
1: Atari ba? Atari yung baso ni mo dito. Kalimutan sa kapara pa kayo. Takdan ka na ako ba?
0: Mura mga ikaw.
1: Mura mga kayo. Sige, bilin-bilin na yung baso ni mo.
0: Natudo dinay na ba
1: kayo? Natudo dinay na ba kayo? Tuloy din ay rapakay takay. Kuan, kaya itong unaon, alahipos niya. Wali ay.
0: Mga gano'y. Manay ingon nga. Nag-brief ako ganyan. Ano ba mo kayo brief ko? Ano ba?
1: Sa may briefan bong ay sige na sa may briefan na to nang sa day ka di ay
0: maagyo na
1: ikaw ka nga sige pag bra di aga ka mga ibrahan di aga na
0: sa mga kaday ka bra bra maka wak makay wak makay gibrahan di ikaw nga brief maka wak makay gibrahan di aga
1: diba ka, kurang
0: Darwin?
1: Darwin!
0: Mag-apong sigang katulog niya, Darwin. Di pang ginamod ako.
1: Bala mo lang si Darwin. Alam mo lang si Uncle Darwin nga. Gilong ka din ang keyboard ka rin. Nagkigwa ka kamay kayo na.
0: May nga pa rin. Lawas yung ginako ni mo. Nung buhay naman. May pa niyong kamay lawas. Ang buhay ako.
1: Ay, pamilya kami lawas, kaya kibuhi dako.
0: Ano na
1: ning upa. Mahala na ning upa. Kaya bisa ka gamay, pero sinaw.
0: Masinaw ba
1: na eh? Masinaw ba na eh? Sa'yo, grabe mo na di masinaw. Masinaw na to na.
0: Pero mato ba na rin nga po, akong Eat Me Games, pero masinaw ah. May pang Eat Me Games sinaw.
1: Kala na siya imahin, ano siya imahin.
0: Ano mo ako gano'y?
1: Ah, bukoy-bukoy ka ba ni Minaw na kasi istorya.
0: Kadiyot lang yun, mag-ampo sa ta, mga tropa. Kayawat na lang panalingin na sa itong ginoo, karong adlawa. Basig, ma-umsa na, masig mabunyagan hinoon ta.
1: Pasalamat na, pasalamat na.
0: Kadiyot lang mas tropa, stand by.

0: Kaset, dibalik na ko magatropa. Kaigol lang ito ng timpla, master.
1: Oo, oh, gitimplahan gini ni Bog. Kape nga, di basta-basta nga kape, ha?
0: San saan mo ito, Mix? Ibog-ibog mong kukadi, ha?
1: Alangan, lami magayo, ha? Lami mo yung gayo, bong, ha?
0: Kanigil si master, mga katropas, tinuod lang master, no? Kanis si master, sawa pa mahibalo. Kanis si master, gikas buntag, hantod kung ibutan mo na usa ka bag sa kape, di hot dun. Hot dun. Kaya huwag manigarilyo, ha? Panit, chin smoker.
1: Saan na lang si SM?
0: Mga pihay man, coffee maker.
1: Saan na lang na si SM?
0: Parihan mo,
1: Brad. Ang among ihi dito, maraming may maho ng kape.
0: Maho ganun.
1: Kaya lami, magkaya na itong kape.
0: Lalo ka. Pag nahurot na, tiyan, kumbalik na mo kayo, magtimpla naman.
1: Malo ka ka.
0: Maho na eh, si Master.
1: Kaya mo ka, kapon mo nga, nagmamimiting kapon, bisag wag ka nang kutahan na mo nga. Sige, yung hanggang nagkahurot ko, tulong ang kape.
0: Ah, kuyawa, no? Hindi, basta.
1: Karoon lang eh, karoon, narinig, break time, ano yun, takang sa ko, kadali, kay maraga okay kayo, no? Maraga, naibusagak yun, no?
0: Muta.
1: Oh, grabe kayo. But anyway, so ato ang atanganon niya ang mga headlines ni Paringlar. Ato na nga atanganon niya bong kay...
0: Kana, kay nindot na mga balita ng atong paminahon, mga katropa.
1: Unsa man ni ka tinuod, bong? Baka ni mga tana ko ni mo, bong. Kay ikaw, kuya mo dyan kay ka, bong. Unsa man ni ka tinuod ni nga, kanil dyan sa Pilipina ba? Oh, dyan sa Pilipina ba? Nga naman ko na yung nilibring breast cancer screening daw. Dyan sa Super Health Center dyan sa La Pilipina. Sino na? Ay, ngayon ni Katropang Larsanyol?
0: Sa una, Super Health Center mo na. Pero pangalan, kapag ato kagahapon, lahi na may pangalan.
1: Masa naman ron?
0: La Filipina, unsa to? Katong kwan?
1: Nagilahi.
0: Basta nagyapikir.
1: Oh, nga, grabe. Oh, sabi, bong, mga tana ko naman. Imuhang, ikaw man yung may pinagangiling ngayon.
0: Asa
1: yung ngayon? Improvised shotgun sa sawata, bong. Usa man sa voluntaryong gi-turnover sa polis. Tinood ni Bong?
0: Tinood. Kaya imatod pa na nag-voluntary turnover. Iro na nakitaan ko. Hala, daghan. Ubay-ubay na mga armas na nakitaan sa may sawata.
1: Kasi ka...
0: Ubay-ubay na nakitaan na nila din hanya. Ilan lang i-turnover?
1: I-turnover lang.
0: Ilan mo nang gamit sa una, Godoy?
1: Ilapod na.
0: Ilapod na. Ikaw na. Kapatang matugang sa tinood.
1: Ha?
0: Namuntungan ka sa tinood.
1: Di kayo kuntungan ka ni nga. Abot, si Ila po na, Bong.
0: Ila po na.
1: Ay, usap na yung
0: surrender.
1: Surrender nila. Usap na sa Layag Youth Leadership Summit 2026, Bong. Malampuso din yung nahuman, Bong, sa kabatanunan na giauhag nga mga mangulo o nga manglihok sa dia sa Samal Island, Bong. Usap na yung tinood, Bong.
0: Importante, tinood kayo na. May nagmalampuson, human na.
1: Manahuman,
0: yun.
1: Okay, malumpuson man.
0: Tulog na yung trabaho, tulog na yung seminar.
1: Grabe, tulog gini na kanlaw niya.
0: Igastuhan na, aron nga, aduna na sa lima kahibalo, nga maumol para sa umabot pa naman, sila na po ang mahimong leaders ng Pilipinas.
1: Di, basta-basta din nila, Bo.
0: Ano naman, talented sa mga, nako, talented.
1: Magani, bebe, kanik. Kanik, Bo, ngayon. Sama din nga, fuel subsidy nga, gisugda naman ako nun sa pagpanghatag sa mga unang bat sa mga pinikab driver niya sa Panabo City. Uy!
0: Kagahapon, gisugda na kagahapon.
1: Yawa ko na ni.
0: Sobra libo kagahapon.
1: Kabalos, Mayor, ano? Kabalos, si Mayor John Lampagos, ano?
0: Programa man sa, kung programa man sa LGO, mando man ni Mayor.
1: Bantong ra. Kani si Mayor ba?
0: Di ba gapil ka niya? Di ba gapil ka niya? Mawasong nawa kagahapon ka niya.
1: Ako giyongo, mga gasolina, ay. Okay, wala na may galon.
0: Nilinya ka dito, nga motor, imong single motor. Pidikab man.
1: Pidikab man, wala. Di ko pwede dito.
0: 5 liters na kada kuan, 5 liters kada tubila, tulog katubilan. 15 liters na.
1: Kani si Mayor ba? Ikaw, Mayor, igara na dyan kagpangatag niya. Grabe, pitilipayaan ang mga tao dyan, Mayor.
0: Dali na dalo ang Mayor niya.
1: Sa man, di mo na laog ng mga ng mayor niya. Hindi mo na para sa mga mayor ng mga salto kayo.
0: Mabaan na din, ha?
1: Saan mo na kaklaro, ana?
0: Dapat napunta yung subsidy sa mga media, no? Okay lang mo, na i-subsidy yung mga media.
1: Dili ko kayo, dili ko tayo kayo, pero mas maigi kong nahagin. Ulaw sa tanan. O, si Ate Mili, no?
0: Mili, Relampagos sa Kapanga. Good morning, Bria Mamili.
1: O, si...
0: Sir...
1: Charles, niya.
0: Yan, maimbuntag niyo tanan niya.
1: Oh, grabe kayo.
0: Si Juan dia, si Consial Juan. Maabot nga mayor pala dia.
1: Aba.
0: Last term naman ni Mayor Jorel Lampagos kay mudagam na pag-gobero
1: daw. Puhon. Oh, puhon. No sa mi, bang may motan ako ni Bobong Bay. KP sa Iga Cos PNP gi. Sari lagi. Pasulungan man ko ni og medalya.
0: Oh, siyempre kay kadawat ko medalya na kagalingan.
1: Sa kagalingan.
0: Aduna siya ay mga nahimo nga kaayuhan. So dili man na mahimong
1: tagang medalya
0: nga arpot na to kung walay ebidensya.
1: Arpot kay na.
0: og airport na to, oh. May ebidensya mo to, airport.
1: Airport kayo to.
0: Pero ihatag nga mo siya ang tinood nga mga yan, nga doon naging
1: ebidensya
0: with evidence, ako na mo tinood.
1: Kaya kung nalang mga taga-ano niya, wala yung ebidensya, airport kayo na.
0: Airport, mura na uganan ka itong bitang ghost project.
1: Oh, airport kayo.
0: May project, pero nandahin mong ghost.
1: Man, adiyak. Uyawa, ginanin nila, no? Sa mga drug symposium, o gantay, bullying, advocacy. Gipahigayon mo kuno nas Panabo City, dino di bong?
0: Yes, gipahigayon kay dili gusto ang ato ang kuan diha, dili gusto ang ato ang tawag natog mga official na magpadayon kini mga bullying sa
1: eskwelahan. Bullying, kana gyud kay mga ginaisa gyud.
0: Mga kabataonan target sa mga nagabaligag droga, mga estudyante target nga magpaatbang-atbang lang din ha. Ni adunay gamay to minor di da, nagadila og droga
1: o delikado, delikado.
0: Bullying basta ang utog gani nga puno sa droga. Ang dunay diha magsunod.
1: Mao na diha. No? So, dapat nagi rin manginan ng mga seminar bong.
0: Correct.
1: Gusto mo rin bakong road project nga mag-connect sa New Corillia kuno diha sa Davao del Norte. Tinood eh. O ka Davao de Oro.
0: Tinood kayo na.
1: Kakuyaw, wala na yung planong hagod.
0: Gisugda na.
1: Kakuyaw, wala na yung planong hagod.
0: Wala na ta sa New Corillia mo agi. Lusot na ta dito sa Davao
1: de Oro. Yamatra?
0: Oo, yung si Yamat. Puti, Yamata. Yung si Yamat.
1: Kuyaw, wala na yung istorya hagod.
0: Oo, si Kuya, puti, Kuyaw.
1: O, sabi na yung bago, bebe, kanya, kanya, pati, pati, kwatro ka mga ginikanan nga nalambigit sa child labor. As, uy, Kuyaw, wala na yung nakadawat, magyod, nakadawat, 20,000 livelihood. 20K nga livelihood program. Grabe, assistance.
0: Dos mil.
1: 200 mil.
0: Ato, 20 mil.
1: 20 mil.
0: 20 mil, ay 20 mil.
1: Grabe, ah. As assistance? Asa kung kani ako?
0: Mao na siya.
1: Kuyaw, ano eh?
0: Di anis panabog ya punitabo. So, mao ni ang mga ginikanan, nga katubitang ilang mga anak na pugo sa patrabaho sa minor na edad, tungkol sa kawadon. Well, ang ginikanan po, may mga trabaho, ang mga anak tabang lang, bisag minor na edad. So, mao na siya ang ginitawag itong mga ginikanan nga nalambigit sa ilang mga anak na child labor.
1: Aba,
0: so, imbes nga pahilan sa kaso, di lang, kaya naluoy mas sa kahimta.
1: Kitakanan lang sila.
0: Kitakanan sa livelihood program nga 20 mil.
1: 20 mil ba? Ang kuyaw nag-i-scatter ni. Ang kuyaw nag-i-scatter ni mong, ha? Di ang kuyaw ni.
0: Naabit tayo mga silingan na mo. Kasi ikapalit mo gas, makadungog kasi
1: Ting Stanley Duenas.
0: Kuan madungog daw niya ala size.
1: Ala size.
0: Dito si Stanley Duenas kay ni hangyo siya nga dito lang sa ako kay medyo katol akong tutunlan basta alas 5 buntag. Matay.
1: Ala sige, sige mo.
0: Mao na mga katropa nga to baga balita nga inyo madungog karong taon-taon din sa pagpadagoban mga igsoonan. Ari sa ta sa pagpanimbay master kay ubay-ubay na din na master imuha na master.
1: Ba daga-daga na gid ini rion pati daga ubay-ubay na gid ini bong. Ang gilaliman ka ni Bongo, pero tinga, 9,000 live viewers, si Adres, si Dato Jerry, si Elmer Camillo, may buntag nyo na. Salamat kayo ninyo na, si Harold Salang, diya sa Purok Tres Kamansi, New Sambong, ama, si Rodela Opinaldo, good morning diya, sa may Villa Paraiso, Bisayan Village, si Lutsky Jampun, ama, morning sir, edit lang nako, akong FB name, shout out, Inday, tangingi. Grabe jo kayo si Uncle Dar, salamat kayo dia. All right.
0: Okay, na address ako apod nga account. Ako
1: account.
0: Si Mamili Rilam Pagos Kapala. Good morning abong and Inday
1: Tangingi. Grabe ate.
0: Ana siya Mamili Rilam Pagos mato pa na Mamili. Sayo ko nalingaw ninyo ba?
1: Nalingaw.
0: Napod si Mary Irene Paler LP3 Mary Irene Paler. Oy, magkita-kita ta, pohon. May Mary Irene Paler. Magkita-kita ta sa lubong ni Mama din ha.
1: Oy, kita-kita.
0: Paningkamot ko, makalusot ko din ha.
1: Paningkamotin, abong. Paningkamotin, abong. Kayo, sao na lang,
0: abong. Kini si Mary Irene, si I.I. Pamagunin, kamang kamanghuran diha ni Auntie Ipang ng Alicante. Kuani ka ng... nagdako gina diha kang mama binita kani ato. Ato nagdako ni basta ba eskwela kag kuan mabulag-bulag ni ka basta labi nag atos layo atog Manila eskwela bulag-bulag ni siya karon maestra na pud ni. LPT god LPT. Unsa LPT?
1: LPT kanang ila pud na. ana.
0: Ay, may butang di mo niya. Ibang sinong members pamilya ay. Mato pa niya nga. Morning, Kuya Bong. Pa-shout out me diri sa lamay ni Lola. Sige na. Pasama yung buntag niya. Kisa may naadin na. Kay murag di man makauli si Tiladja ko no. Di man makauli. Di man makauli si Tiladja. Okay lang. No, may anong kita-kita kay murag taas pagdugo niya. Tama ko sa London. Mas siguro ata si Tiladja karon. So di man na makabasta-basta biyahe. Basta doon na kay taas pagdugo o biyahe, oh, master.
1: Di ka pwede na kay... Kaya...
0: senior citizen na po.
1: Oh.
0: Anisod man ay biyahe.
1: So, ayaw mo kumpiyansa di, ha?
0: Hmm. Kung sa'yo ayaw kumpiyansa, kumpiyansa.
1: Oo, oh, gani-gani, ha?
0: Okay, master. Samtang lain pa din, he. Diri karon sa kuan, diri sa Purok 6 Mamakaw Kapalong. Good morning, tanong din, ha? Condolence po diri kang kuan, kang... ang among kuan rin, kaabag din, he, kay ang asawa na matay po.
1: Ha?
0: Oo, na matay po.
1: Nakaan na bang nangamatay, di, abong? Sama na.
0: Okay, diri sa kuan, sa
1: Mamakaw. Tigrahe na gano'y.
0: Unya, gahapon, lubong po sa Banas, kung igagaw. Alas City man kagapon, lubong ni Antonio Tilakas kagapon rin sa kuan. Diri sa... Banay-banay Davao Oriental, ang bana ni Manding Herni Algabre. Anar mo na life. Mas nauna lang sila. Kami ni Master Inday Taninin ang butlag ba?
1: Busy, busy pa. Busy pa.
0: Nabay mo hipos ani. Si Master andam naman ginoo.
1: Ay, adele. Di pa kuwanda ba? Di pa kuwanda ba? Di pa di. Hingo matamday na Leon Bong. Busy pa bang kayo tabong?
0: Oo.
1: Nasa ko nila kawal eh.
0: Hingo ba? May pamatay.
1: Mungimokto. Tangapot.
0: May pamatay. Impasta ng uta. Bahala.
1: Bahala ka ng bahala ka. Ako ba? Tumangon na ng uta na to. Ayun, hindi naman matay. Bahala mo niya.
0: Okay, master.
1: Uy! Oras, insakto alas 5.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kagkaroon lagbi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santhon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santhon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Antika Nationwide.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
3: Right, balik tayo mga katropa sa atong pagbaraguban mga kaigsunan sa atong programag inyong tulumanon. Oy, ang impeachment trial kansilado kuno karong adlaw mga katropa Agosto 18 tuig 2029 sigumikan mga katropa kuno sa daotan nga panahon. Lalim kapila pagkat adlaw karon mga katropa ang gikan sa pag impeachment trial ni BP Sara. Ila pa ka adlaw? Unya 22 ka adlaw ang gi ila karong ilugan mga katropa nga ilang ipa-impeach mga katropa si VP Sara. Ilang pamatud-an kuno sa mga di gusto mga katropa sa serbisyo ni VP Sara is kini mga kaigsuunang 125 million no, nga matud pa wala kuno gitarong paggasto, wa kuno'y igong dokumento nga giunsa paggasto mga katropa. Unya mo gasto ka mga kaigsuunan og tag 70 million kada adlaw sa trial mga kaigsuunan. Unya mo gasto ka sa 92 ka adlaw, pilay mo gasto ko anak ko ninyo, balansiha ko ninyo. Pero ang kuan mga katropa ang hisgutan diha 125 million pesos mga katropa nga wa kuno matarong paggasto kay isa lang kuno kasi mana mga katropa gigasto na. Murag ana ba? Abot lang. Ang kuan kuno mga katropa ang resulta nini nganong kuno gusto gid lang ma-impeach si Sara sa nga abot ang 2028 nga di na makit-an mga tropa ang pangalang Sara Duterte. Di na pwedeng maghupot sa posisyon sa gobyerno, di na pwedeng mudagan mga tropa kung sa may posisyon kay ma-impeach na mga kaigsuunan. Kung ano ilang gustong mahitabo mga katropa. Pagabi, nagkadako nga nagkadaghan man mga katropa ang mga supporters mga tropa karong panahon na ni VP Sara mga kaigsuunan. Tungod kay nakita magun nga kining lihok tanan karong panahon na igsoon pamulitika gihapon kini siya bay. Exciting Pilipinas. Mabita na mga katropa para nako baga kaigsoonan is ang kuan unsay balaod sundon gyud ang balaod. Wa man ko mosupak aduna impeachment nga mahitabo mga katropa kang VP Sara. Pero kana untang pawang kamatuoran ug ganang adunay mga impeachment unta nga gipasakan ngadto sa uban nga mas labaw pa mga katropa. Nay mga trilyon, nay mga bilyones din ha mga kaigsoonan mga reklamo. Wala gitagad mga kaigsoonan. Yan, morning lang tanan. Ayaw kalibot mga katropa sa inyo pag kinabuhi mga katropa. Paggamit ka mo sa mga produkto magkatabang kadato labi na mga tropa sa atong paligon sa atong immune system ang atong Santon Vitamin C. Ay kini Santon Vitamin C mao kini makapalagsik sa atong immune system aron kanunay mga tropang basko kanunay itong lawas unya layo tas mga balatian kay kun luya magod atong immune system mga tropa imodo magaigsunan ang mga balatian magfista po itong lawas mga virus magfista kada mga tropa kun ugaling atong immune system is luya di ba Irene Paler di ba luya atong immune system ya kay ya kang ibit buntag ni mo diabit ya Al Gabri Alicante Ibanez may buntag ni Molina. Alright, ito maglangan mga tropa gumikan kang oras mga igsunan alas 5.11 na ba eh dari gapon sa atong pagpadaguban may buntag karon rin kang ninong kagawad Saldi Lingga rin karon sa barangay Mamakaw Kapalong. Daga salamat sa pag watching watching diya ninong uban diya Slibok members pamilya matod pa ni ninong din eh morning bong may buntag sa rin ninong o diri usab ni kuan sa mga Ubaldo family kang MG Birds. Sis, may buntag di sis. Rikaron sa kuan, rikaron sa Valencia City, Bukidnon. May buntag niya sa mga guardians, brother and sister na to. Hello, good morning, kanyang tanan. Idresab nila ni Edwin Auxilia Recto, kay Joselito, kang Adeline Argunsa, sa iyang mga kabataan. Hello, good morning, tanan Ricardo, sa Mamakaw, Kapalo, ulit ka Arnold, kang Milin, kang Brad Tidio, kamanang Ansing, good morning. O kang Maymay, o yung kang Barik, Hungko, good morning, sa mga Hungko family, Kanonyo family, may buntag ganito sa mga Bankil family. Hello, good morning, tanan. Kang Mads, Josepina, Tinambunan, kang Pringbin, Tinambunan, sa Valencia City, Bukidon, good morning. O kang Tristan Yatgulay, good morning. Usap nga doon kang Sir Harold Salang, o galing kang Uncle Dar Unets, good morning. Rikaron sa Mahinatuan, o kang Jan Borlado. Hello, good morning, din rikanin yung tanan karon nga nagpaminaw, matupan niya. Master, ka amgid yun ni mo ang action star nga si Bimbol Rocco.
0: Pinawa!
3: Ana si Jan man, Jan Baldado man.
0: Oh, kana kay bagoran ko nagtakang so. Bung. Natakang na dito perti na to. Bukalan na kay si Larsanyo lang panikada si Larsanyo. Oh, nagpanikada kay Baton pa diri libre nga breast cancer screening sa La Pilipina Super Health.
3: Spill screening.
0: Ah, kada kong gi kuangon kada kang gi pilian ba. Biasasan ba diya sa Super Health Center sa La Pilipina, Tagum City. Ani ala si Sugda na daw, matod pa ni Larsanyol.
3: Lar Mirelar.
4: Live report. Gisugda na ang libreng breast cancer screening sa La Filipina Primary Care Facility, Barangay La Filipina, Tagum City. Kinihuman formal nga giablihan sa publiko niadtong Agosto 14, 2026. Sa pagdumala sa Tagum City Health Office, sumalapa nga nahimong posible ang maong programa sa iniusang pagpaningkamot sa LGU Tagum, pinaagi sa City Health Office, Rotary Club of Tagum, Rotary Club Tagum North, o Rotary Club of Tagum Golden Leases nga ma-avail matag adlaw nga Biyernes. Ubos sa The Gift of Awareness Mammography for Early Detection Global Grand Project, samtang gipaybalo sa SEDSO nga mamahimong kwalipikado sa nasangpit nga proyekto ang mga babae nga nag-edad og 40 pataas adunay family history sa cancer, nakapamastectomy adunay bukol apan walay nabati nga sakit sa suso o tutoy, og walay bukol apan adunay nabati nga sakit sa suso o tutoy. Gipahinom naman usab ang mga posibleng beneficiaryo sa nasangpit nga programa sa mga tukmang resikitos sa manalamang so sa ka-valid ID og breast examination form nga nagikan sa Barangay Health Center. Kahinom naman nga atol sa formal nga pag-abli, gipasalamatan ni Tagum City Health Officer Dr. Arnel Florindo ang tanang organisasyon og individual nga namong kabayan sa maong programa alang sa masayong pagsuta sa breast cancer sa kababayanan, alang sa sayong intervensyon og pagtambal. Walay gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katro pa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katro pang Larsanyol, XFM News.
0: Alright, Mong!
3: Sinapas sa susog totoy.
0: Yes, balik-balik yan, no?
3: Matay, bilibag na ko yung katropang laro. Basta susog totoy, balik-balik ko.
0: Gani.
3: Pero ikaw, Master Rick, kakabalong balik-balik ka na.
0: Hindi ko ka lang. Okay raman ko kaisa. Sabi ka, tinuon yung imuhang balita karon, Mong.
3: Ay, kani, tinuon yun na siya.
0: Wait.
3: Di ba takabalo mo to yung mga balita?
0: Gani.
3: Tuagin ka ng tinuon yun na siya, di ba, Mamriya Manalaysay. Good morning, Mamriya. Unya, thank you so much for watching. Okay, samtang rin sa Sawata, Davao del Norte, Bagatropa, usa ka unit sa improvised shotgun ang matod pa, voluntaryo kining gi-turn over ngadto sa mga otoridad sa Barangay Santo Niño, Sawata, Davao del Norte, niadtong Agosto 16, 2026. Sumala usab sa Sawata Municipal Police Station, banda alas 6:25 sa gabi. Niadtong nahisgot taga-pitsa, nakadawat ang istasyon sa kapulisan og tawag gikan kini sa usa ka individual nga giila lamang sa usa ka alias Adong nga mitaho kinig bahin matud pa sa usa ka improvised shotgun nga kaniadto nang gitugyan ngadto kanila aron lamang ma turn over sa hustong usab nga awtoridad. Gilayon usab matud pang gidala ni Police Captain Manuel De Aspiliaga Jr., officer in charge sa Sawata Municipal Police Station, ang gitawtog intelligence operative sa istasyon. Kauban usab ang mga personahe gikan sa Regional Public Safety Battalion o RPSB, maonga base na kini sa Barangay Igangon. Ito kasi Barangay Igangon.
0: Init.
3: Just may Barangay Igangon. Mao ka na ang pinakaduol sa mga detachment sa mahisgutang lugar. Kani, ang Igangon magod, Master, kay dakang bukid. Bukid-bukid ba sila?
0: Bukid-bukid din na di ay.
3: Ang Igangon di hadapita kay before magod ta makaabot din ha sa kuan, makaabot din sa tawag itong sentro sa Sawata, wagi kita sa Igangon.
0: Igangon gina siya.
3: Napita igang yo siya napita.
0: Aba.
3: Hapit vitamin ni kalya katong ni hapit mini kisa ni skido nga nagtinanga pod nagdinang hagpod na hulog yung cellphone.
0: Ah, dito.
3: Madang gid na gini mo siya makontak kan hulog ni cellphone na buak.
0: Kada ko bungot sa ito ini kalakihan eh.
3: Oh, mato na kuno diha mini agi sa igangon. O ni pahuay mi di adapita nang naikan anam bitaw diha nga dunay sa nang gravel diha. Mga official ata tagiya diha. So diha mini pahuay kay puti mini ta.
0: Basta, igangon gyud ay.
3: Oh, igangon basta gipaningat gyud ang ulo.
0: Ang upaw.
3: Sinago upaw ni.
0: Ang upaw ni sabot kasi nang.
3: So mao na siya master. So alas 6:48 sa gabi niya to gapanahon na miabot usab ang mga responding personnel sa Barangay Santo Niño og personal nga gi-turnover ni Adong ang usa ka improvised shotgun, ang armas nga walay serial number og walay kauban usab nga bala. Wanay bala. Gi-turnover ra kini masig papalit og way kuan nang magkakuan bitaw kay kaila kay di ka kapalit ug kay
0: papel bawal mo ka papalit ana wala kay kuan no?
3: Kung security guard ka makapalit ka no na kay kuan pero limitado ra pod kun unsang armas mo ang gi-issue mo ra pod paliton
0: kana
3: kay 38 o shotgun yung gikuan niya mapalit ka bala sa 45
0: M23 binuang lang ang istoryana
3: gani mato pa sa report master ang maong armas nakit-an kuno sa usa ka concerned citizen nga residente usab sa Barangay Santo Niño. Midool kini nga ang nahisgutan nga ngadto kang Adong dito kang Adong gisurrender si Adong no siya sud na kainganyo ani nga aka na imong pang-uan ba kana surit-surit mo dinha ba nga pang pusil diha baboy ramo baboy ihanas mga manok nga manok sa silingan imong pamusilon isurrender na kay nagay nanarabakin nanarabay na suko nimo basin og iparid ka diri ma preso noon ka may pag imo na surrender kay di pa ka ma preso safety pa na imong butang
0: tama
3: ina ko nakita na nimo na nakita ra nya ko anda ito kanang pinalit ra ito mga tropa sa kabalo pud muhimo
0: sorry
3: to mga improvised shotgun asama ko diya sa Santa Cruz na may class A class B
0: na
3: pu class C ang akong gipakita katong class D nga diigin mo buto ihapak lang alas 5:19 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Direkta magkakatropa sa Island Garden City of Samal, malpuson usab nga gitapos ni atong Agosto 16, tuig 2026 ang Layag Youth Leadership Summit 2026. Usa sa tulok adlaw matud pa nga programa nga panagtigom kini sa mga batan-ong leader gikan sa dakalain-lain usab nga lugar sa isla sa Samal alang kini sa pagkat-on, panagtinabangay ug pagpalambo sa ilahang kapasidad isip mga leader kini sa komunidad. Gani gihimo ang mga summit gikan usab Agosto 14 hangtod ngadto sa Agosto 16 sa sanggunian nga Panlungsod City Session Hall isip kabahin matod pa sa Linggo ng Kabataan 2026 uban silang tema nga Smile Samal Youth Festival. Gani gipanguluhan kini sa Local Youth Development Office pinag-usab sa Local Assembly of Youth for Advocacy and Governance o Layag nga nagtumong kini sa panagtigom og sa leadership skills sa kabatan-onan palalom usab sa ilahang pagsabot sa governance of og advokasya og pag-awhag batod pa nila sa mahimong aktibo kini nga magpartisipar sa mga kalihukan og kalambuan sa ilahang tagsa-tagsa usab ka komunidad. Gani sa katapusang adlaw sa summit usa sa mga gipunting nga gidiskusyon mao mismo ang ginatawag og circular economy, so interfacing development intervention for sustainability. Ipasiugdan ini ang panginahanglan matud pa sa malungtaron nga pamaagi sa pagpalambo usab sa komunidad. Lakip na sab ini ang pagpalambo sa mga bag-ong idea o ginatawag inisiyatiba nga makatabang kini sa pagpanalipod sa kinaiyahan samtang nga nagapadayon ang development mga katropa. Kani dili lamang nga kuto matud pa sa diskusyon ang maong kalihukan kay gihatagan usab og higayon ang mga batan-ong leader nga ipakita ang ilahang mga idea pinaagi usab sa ginatawag og project pitching competition. So sa maong nga competition gipresentar sa mga participante ang ilahang mga proposed project og initiative nga gitumong usab sa pagsulbad sa mga isyu nga ilang nakita sa ilang mga eskwelahan o sa komunidad. So diri nga puntuha master kining utag gipresentar ilang mga proposed project, wala gipresentar ni kumpila ilang commission master.
0: Wala gisulti. Oh,
3: kaya naman, pilay ako din ha. Mupilay ako, pilay amo din ha.
0: Ambi na ko.
3: Pila ka presento amo din ha. Kaya aprubahan na mo. diha bangko sa mga kabatanunan, labi na sa mga iski na to, diha magsugod ang korupsyon. Nga naman, sa balay pa ng daan to, korupsyon na daan ang atong sugon itong anak kung di kimutuman. Tagaan-taga, diha imuha ng singko na, klakaw, pagpalit ito ko, ano, korupsyon na na.
0: Oo, oh, kaya gituloan na nimo.
3: Ano mo pagpangurakot, kaya dili mo sugot kung sugoon, kung walay bayad. So imo ginabayran.
0: Bago na ikapalit.
3: Ikaw gud sa una imong sugo si kuan imong anak.
0: Ana magayo ba na nga ako sa una kayo. Ay, wala man hindi man gini ma storya man gidato ni. Sugoon kay ko dito guys sa kalungnig nga tanduway nga nga. Ako pa magayo di pa di posituhan pa ngan. Mala tong tigulang. Bidi bidi posituhan ni nga di man di soft drinks. Ayaw na magi sima nang sugo ko amigo sima nang sugo ana.
3: Oh, kag siman raba tao nang purbiyahir mo sa siman. Oh,
0: dipositohan gina.
3: Dipositohan gina.
0: Sa tadway dipositohan.
3: Karon ko dugo.
0: Ah, ana ta si nanay ta silingan namo nga bala siya nga tay ni si Kuan Gyud, George Vitaro sa kumpara si George. Maldito gini mataan ni ba ultimo tadway dipositohan.
3: Kung sa goong ka ni Ma'am Anita Valderosa, papaliton ka o ka ng soft drinks, pila po yung mga pa-deposito, anak?
0: Depende, depende.
3: Dollar may ihatag niya, anak, kay Dipagpan to.
0: Kung ako na, $5.
3: $5, okay na ka, anak.
0: Okay.
3: Okay na. Ma'am, okay na $5, ma'am. Bisa i-gcas lang ko ni Ma'am.
0: Ay, nako, mga people,
3: okay,
0: mga my friend.
3: Sa Pigas Bayan, alas 5.23 na magkatropa. Samtang sa lain pang bahin, dirita sa Panabo City. Sa Panabo City, magkatropa, gisugdan na kagahapong adlawa ang pagpanghatag kini sa fuel subsidy ngadto sa unang bat sa mga beneficiaryo gad pickup drivers. Ubos kini sa rice and fuel subsidy program sa lokal nga panggamhanan sa Panabo, Agosto 17 to 2026. Gani gipigayon ang distribution sa duha usab ka mga lokasyon. Then apil na niini ang Iski Gas Station sa New Pandan, Iski Gas Station sa San Francisco Casbrig. Ganin na hibaluan sa XFM News Team Tagum nga ang matag beneficiaryo mahatagan kini sa hatagag subsidy card gikan sa LGU Panabo ug adunay tulo ka tubilan nga tag 5 litros kada tubil. So di modo maabot kadto sa 15 litros matag beneficiaryo. So ang mao nga programa gitumong kini sa paghatag usab og dugang pang mga suporta sa mga pickup driver nga direkta kini apektuhan sa gasto sa panginahanglanon sa ilahang panginabuhian ilabi na sa presyo usab sa gasolina. Gani ang paghatag matud pag subsidy kabahin kini sa mga serbisyo sa lokal nga paggamhanan alang kini sa mga sektor nga nagsalig kini sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe og pag-operate sa ilahang panginabuhian. Matud pag ipahinumduman usab nga ang mga beneficiaryo na sundon lamang ang gihatag usab nga schedule og mga gitag requirement aron hapsay usab ang proseso sa pagkuha sa mga ayuda mga katropa. Ang ana nindot do kay tag 5 litros kada tubil, so dako na kay daga tabang ato sa mga nanginahanglan gid master.
0: Yes.
3: Samtang sa Pikas Bahin, ipasidunggan usab si Police Lieutenant Colonel Jerry Abrujina, ang acting chief of police kini sa Island Garden City of Samal Police Station. Human siya nakadawat kini sa medalya ng kagalingan isip pag-ila sa iyahang maayong performance o kontribusyon sa mga operasyon sa kapulisan ang maong award. Nagapakita kini siyang exemplary performance sa police operation. Akip na sabihin ang iyahang pagdumala o pangulo sa mga buluhaton alang kini sa kalinaw o seguridad sa komunidad. Ganing ipadayag usab sa mga personnel sa Island Garden City of Samal Police Station ang ilahang mainiton matutpang pagkiglamano o pag-congratulate dato kag Police Lieutenant Colonel Abrujina tungod matud pa sa maong kalampusan kanig hatagan usab o gibug-aton ang iyang leadership, dedikasyon o commitment sa serbisyo publiko nga giingong nakahatag kini og gadungog dili lamang sa kapulisan kundi usab sa komunidad nga ila karon nga gialagaran mga katropang tigpamina. Sabi ni mo, Master, kaning mga kuamita, mga hipis kapulisan, maayo ganit kang leader, kaya ang, kung ano muna, namugunay ka ng, si tawag na, kanagan na yung pag-interview na gikan sa taas, higher, sa Napulcom, interview ng mga personal niya, ang batasan sa ilang hipi, ang pag-leader sa ilang hipi, kung sa pamaagi,
0: nakauyon
3: ba mo?
0: Evaluate ba nila?
3: Evaluate.
0: Evaluate.
3: So kung nakauyon ganit, kaya namugunay mga hipis sa kapulisan, nakailan ko sa unang isa itong hipis sa pulis sa unang nang retire na karon nga nahimong mga general na mga baksidor kayo.
0: Baksidor kayo.
3: Okay, gusto kayo. Okay, ko sa kapulisan na master, naamang ko na MOE.
0: Sa MOE.
3: Kanang basta operative operation na.
0: Amin ako, dili na imo ako, dili po.
3: Imo ako yan po na, kay kwarta man na master. Kanang itong MOE nga matag bulan nga doon na imuabot nga to sila nga mga budget. Nga para diya silang operasyon sa ilang istasyon. So adunay mga hipis kapulisan nga dalo kayo.
0: Aba?
3: Dalo. Dagin ingon nga. Ingon gitong mga personnel sa una sa kapulisan. Dila ko magsaba. Kaya naapunto rin sa kuan. Naapunto rin sa Davao City. Naapunto dito sa Bukidnon. Ingon gitong. Kani among kuan rin. Hipis. Baksidor kayo. Aba. Suluhon lang ang MOOE.
0: Na yung mga inaanan.
3: Palakaon mo yun. Nami palakaon mo yun. Pagkatapos amo ang kaugalingong gasto.
0: Aba?
3: Adunay mga pagpalit
0: mga inaanan nga mga factor ha.
3: Sa mga intelligence ba God kana sa mga intel ang gikuha nilang budget di ka uban gikan sa MOOE. Ang hipis may magunit sa MOOE. Unya daw na may ubang hipis nga tagtulo tagduha pod ang pamilya master. So katong MOOE di mo do adto sa ikaduhang pamilya.
0: Dito pa dolong di ay.
3: May lang kini mo gasto si sir basta net checks pero wag i-checks wag i-gasto ni tabo.
0: Mingaw.
3: Pero lagi hipis nga tunay lang sa una master. Nga bisan og media maka-apil og kaon. Kay di ba masugot og palakon ng mga media magkuha dito kuan nga di makakaon.
0: Kaon gyud.
3: Okay. Naama sila ko sinira gikuha. So sayo kay magluto pag adto sa mga media magkuha mga blatter sa pulis. Mingaw na itong hipis. Oy, si Kuan, pagka na niya si Bong Algabre, ka na taga-IBCBN, di ha, ka ng upaw, pagka na niya, usap pala kuha.
0: Hilapon na.
3: Kakaon. So, maotoy mga hippie sa pulis, nga gigasto sa tarong, o sa tama nga operasyon. Mm. Nga, unyag solo dito sa mag-interview, pag-evaluate, makauyon ang ilahang Kuan. Masayon tayo, di na mahawa si Sir Rino, kay dili man ni Baksidor.
0: Oo, dili Baksidor.
3: Dili ka ba manumbag?
0: Kay Kuan na, sira kumkum ba? Dili pa si kumkum.
3: May na, kay bukad ang kamot.
0: Kratisyan.
3: Pero si Ma'am Nita, baliro sa katawag siya sa pag-ingwa. $5 okay ra.
0: Okay ra kayo.
3: Gigamayan si Ma'am Nita.
0: Sa pwede na na 20 na lang naman para dili kay kamasay, dili kay mahago.
3: 20 lang naman. Ang ihang kuan rin ma'am, yan Gcash, kabalo mo kung sa number ma'am. 0950-103-7471.
0: Eh mo abang nga wala jugo Gcash diri bong. Nakoy J diri pero dili man ning G nagot, G na Gbra man. Oy, alas 5 may dili bina. Oy, alas 5 pintinoy bina.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
5: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
6: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
5: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Naapagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Sulay gani ninyo.

0: ko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
0: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: mapalit sa mga butika nationwide. Mayong adlaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
2: Exciting. Alright, balik na rin mga katropa sa itong pinag-alas 5.35 na master. Okay. Sa itong tuluman ng pagpanag-uban, master. Oy, na-risikoan kasi may naadiha. Naadri si Ma'am Sir Danilo Alviso, na po si Ma'am Wilma Joaquin.
3: Aba? Kaya si Ma'am Wilma Joaquin, matuduhan ka lang mayroong irika madugay ba?
2: Ano man?
3: Tuduhan na niya, bigtian na niya daw.
2: Ano man?
3: Kaya ganahan kay si Maring Irika na niya.
2: Ah, mo ba? Kani si Ma'am, atag-asa ni siya?
3: Ato lang ang sahiro na niya.
2: Kanta man eh?
3: Wala.
2: Wala dahil, nagsilag-request.
3: No, nagsilag-request na siya.
2: Request sa inyong... kung ikaw ako.
3: Yes! Kung ako ikaw.
2: Kung ako ikaw. Kung ikaw ako. Sa mga gina siya, kung ikaw ako.
3: Sa kangit-ngit. Ilasan na, Bong.
2: Kung ako ikaw.
3: Bong. Kung sa manibig, ato na nang pasikaro na yung mga itong mga...
2: Naarap ba si kung ano, Ilrin digin yun, matur pa Ilrin digin yun. Good morning mga katropa, Bong o Master Inday Trini. Pirmi ko naminaw rin sa may San Isidro, La Filipina. Nga lanog-lanog, mapirmi ang akong XFM Tagum.
3: Oy, salamat.
2: Bayad ba Mr. Rogmanok, bayad ba Mr. Ren? Ako bayaran.
3: Amo palit ka.
2: Birthday sa Kundalaga.
3: Aba.
2: Karong birthday sa Pizza 21, birthday sa Kundalaga.
3: Tagay na. Wala na, okay na si Ren. Okay na.
2: I-takes ko niya o ga... pilay ba aligya? Ay, lang po na mahal kayo kay aron nga makabayad po ko.
3: Dili mo mga katropa, no? Dili mo makita ang angkor, mamapalit on air.
2: Ano man na? Ano nga itag on air?
3: Palit
2: kita on air.
3: On air.
2: Ano?
3: Bukani.
2: Okay, master.
3: Okay, hayag na kayo mong.
2: Hayag na. Nana sila, nagkuan na, nagpagamang na.
3: Gamang na, oh. Ano yala, German National Sikop human mga sideswip o pulis. Aba, aminaw na ito depensa.
2: Sideswipan ng pulis?
3: Ampo na nila, oy. XFM Jane San Philip Oligario.
2: Telephone!
1: XFM Mindanao Reports.
4: Hingpit nang gipasaka sa Macar Police Station ang kasong attempted homicide batok sa usa ka German national human makapila ka higayon nga gisulayan og ligis ang mag-uyab nga sakay sa motorsiklo. Giila ang mga reklamante nga silang Kenneth Villamor Artizona, 29 anyos nga aktibong pulis og residente sa Macar Barangay Labangal, og uyab niini nga si Jing

0: Vicky Joy Piola, 26 anyos na taga Purok Bagong Silang sa susamang barangay. Samtang ang Langyaw, gilang si Sebastian Albert, 38 anyos, nga nagpuyo sa Agan Land Subdivision, Barangay Lagaw. Base sa investigasyon nga samtang ginasubay sa mga reklamante ang Makars Avenue sa Barangay Apopong, padulong sa Hadano Avenue sakay sa motorsiklo. Kalit lang matod pa misutoy sa pagpadagan ang nagsunod kanila nga puting a pickup, kundi inhapit matod pa sila nga mabanggaan. Wala pa maundang ang driver sa pickup ug makapila kahigayon silang gibalik-balikan og sideswipe. Mihunong kadali ang mga nasa pizza poste nga dunay suga, samtang ang driver mihunong usab og nisenyas og middle finger dayon midiretso sa National Highway. Dali sila nga mi-report sa kapulisan nga anaa sa dalan ug milabay ang pipila ka oras nga pagukod na corner ang German National, kundi inasayran nga anaa kini sa impluwensya sa ilimno makahubog. Sa pagkakaron, nagpabiling balhog sa selda ang dinakpang Langyaw. Mga katropa, sa sobrang epekto sa ilimno makahubog, usahay posibleng makahimo og daotan. Busa mag-healthy coffee na lang aron siguradong dunay healthy body og strong immunity. Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Alright, salamat kayo. Alas 5.39 na mga katropa. Reklamo sa mga senior citizen. Maghulat nga, dun ay mamatay nga senior aron malista sa makadawat o pensyon. O sa ganun ay paglaro nga mahitungod sa social pension na katropang buong. Atong sa hero ni Sriagika sa XFM Bukinon, Hanilo Tabios.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Giklaro ni Sir Rene Cipriano, head sa Office of the Senior Citizen Affairs kon Oska Malaybalay City, nga walay kalabutan ang ilang opisina mahitungod sa pagpili sa makadawat og social pension. Matod niya, trabaho kini sa PSA ang pag-verify sa kwalipikadong senior citizen og ipasa ngadto sa buhatan sa DSWD o sa City Social Welfare Development Office ang mga nalistang pangalan.
4: Mulo-mulo sa pangutana about social pension in the first place. Kinisyat dili gyud kini trabaho sa Office of the Senior Citizen Affairs. Kinisyat trabaho kini sa Department of Social Welfare and Development ug sa atong City Social Welfare and Development Office. Kining social pension nasay mga changes. Dili pareha sa una nga diin ang isa ka senior citizens mo apply siya, dahil paapilapon siya og form nga gitawag na intake forms. Iya ka nang kumplituhon dayon papirmahan sa senior citizen president og sa punong barangay. Kana siya karon giwala na kay ang gagamiton karon ang CBMS or ang community-based management system. Ang PSA magahatag og listahan paingon sa DSWD sa tanan nga mga senior citizens nga qualified unta nga makadawat anang social pension. Dayon from DSWD magvalidate sila gikan sa gihatag nila nga listahan.
3: Mo kini ang tubag sa OSCA sa dagang reklamo nga gisang-at sa mga senior citizens nga sa taas nga higayon nagpaabot og kanus-a sila mahilakip sa listahan og makadawat sa social pension nga tag 3,000 pesos matag quarter.
4: Daghan kayong reklamo kay daghan naman kayo tong nangaka-apply ug wala may maapil ang ilang mga ngalan. So mo na karon ang ato pang sulbaron unsaon kini pagsulbad sa kini nga mga reklamo sa mga senior citizens. Pero dili lang mabalaka ang mga seniors kay napaisunod na sad nga mga listahan or list gikan sa PSA. Magpaabot lang sila kung swerte yun sila, maapil ang ilang mga ngalan para makaapil sila ni aning social pension nga tag 3,000 ang quarter.
3: Usa-usab sa reklamo nga gipadangat sa mga senior citizens sa buhatan sa XFM, ang kadugay nila malakip sa lista tungod magpaabot pa og dunay mamatay nga senior aron mapulihan ang slot.
4: Kayo ko ka baluana kay as I said, gi-change naman nila ang sistema. Kung naay mamatay, wala man sila magpasalig nga mapulihan diretso. So ang trabaho gid ana ang CSWD.
3: Gipasabot usab ni Cipriano nga dili makadawat ang usa ka senior o quarterly pension kung aduna na sila'y pagadawaton nga pension sa ubang ahensya sa gobyerno.
4: Bisag unsa kagamay ilang SSS nga pension o especially kung GSIS, dili gid sila pwede ma-appeal aning social pension kay kining social pension para ragid kini siya sa indigent senior citizens. Mag-ampo lang ta nga maaprubahan ang universal pension kay kining universal pension wala man siya ipili. Edad ka og 60 anyos pataas ma-appeal man tanan na atay pension o wala ma-appeal ang atong mga ngalan, pero hangtod karon wala pa siya maaprubahin na aprubahan naman kuno sa Congress, pero wala pa kana siya maaprubahin sa Senate, especially wala pa na siya mapirmahin sa atong President.
3: Mga katropa, para always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
5: Ayun, pero kung nga itong tanawal, Master, no, kay kini mo kong social pension, para lang yun ang gato sa walay gidawat ka pension lang. Okay. Dagan na kireklamo, sa una mo, pwede mong gi-rebalter rin ngayon ni Larsa una, gisurusuruin mo kada adlo, kay dagan reklamo sa mga senior citizen, nga nag-edad na sila maunang idara, nga gipa-apply na sila, pero unya rin daw sila masulod ng pangalan dito, kung ano na
6: nga mamatay, binuang malistoryana.
5: Nga nung mag-programa ng gobyerno o social pension, nga paabuton pa mag-ano na mamatay, usa-isa ka itong kuan nga. Kung sila mamatay gapon, eh, wala gapon kadawat
6: sila. Wala gapon, katulang katulang namatay, di gapon itong kadawat. Binuang malistoryana mong.
5: Pero katong universal, ang universal hinoon nga pension, katong universal nga, bisag na akay gidawat nga pension lain, pwede ka makadakuan, wa pa nun gipirmahan sa presidente. Dapat primahan niya aron makaabil tong mga walang-wala ganyan taon. Kaya mag-idag kag 60, automatic man to siya nga ma-appeal ka dito kung ka-apply na ka.
6: Basi ka, ila po na.
5: Aprobahan mo na, Master, kung masasinta na kung
6: ka. Masasinta ka, pon. Uy, nag-suspect malampuso nga nanakpan dyan sa Bypass Operation sa Madrid, Surigao del Sur, Ale Vicente!
2: XFM Mindanao Reports.
7: Malambusong dedakpan sa mga operatiba sa Madrid Municipal Police Station ang usah kagiilang drug suspect atol sa usah ka anti-illegal drug bypass operation dito sa Barangay Mangga, Madrid, Surigao del Sur. Ang maong malambusong operasyon gi panguluhan ni Police Lieutenant Jonas M. Cali, ang Deputy Chief of Police, ubos sa direktibang pagdumala ni Police Captain Renel D. Gabatin, ang kasamtangang Acting Chief of Police sa Madrid Municipal Police Station. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect ang mga gitu ang dangerous drugs o illegal nga shabu. Lakip na ang Mark Bypass Money nga gigamit isip paun sa mga otoridad panahon sa operasyon. Wala pa inoon gibutyag sa report sa kapulisan ang eksaktong gibugaton o ang gibanaban ng kantidad sa nasakmit nga drogas. Gipahigayon ang maong dakop subay sa balaod ubos sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o gisubay sa saktong pamaagi sa Philippine National Police. Ang tanang nakumpiskang ebidensya daling gimarkahan, inventory, gipicturan o gidokumento sa atubangan sa mga gikinhanglang saksi aron mapreserbar ang integridad sa chain of custody alang sa ipasakang kaso. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
6: Alright, alas 5.46 na mga katropa lalaki, samdan human, kipusil sa wala, mailhing suspect. Aba, Chris Legaspi, XFM Jensen.
2: XFM Mindanao Reports.
8: Nagpadayon ang Macro Police Station sa masusing pagpangalap ug dugang impormasyon kalabutan sa pagpamusil sa 44 anyos nga biktima nga nahitabo sa Purok Sais New Society Barangay Pupong ning Dakbayan Senador Santos ning nakalabayng alas 11:30 ang taknas gabi. Gilang biktima nga si alias Filmar nga residente sa Purok Baganga sa susamang barangay nga samtang ana ang biktima sa sulod sa panimalay sa gituwang uyab niini. Adunay usa ka lalaki nga nakasulob og itom nga long sleeves ang misulod dayon nagpabuto og pusil makadaghang higayon dayon dali nga misibat sa kaisa motorsiklo padulong sa wala masay ng direksyon. Apan sa pagsusi na siren nga nakaangkon og walo ka sa Marvino silan ang biktima sa naglahing party sa iyang lawas apil sa ulo. Human sa insidente, gidala ang biktima sa Dr. George Royaca Hospital alang sa medikasyon. Gikabutyag sa pamilya nga ginudahan nila nga barkada nga misundo sa nasangpit gikan Purok Baganga padulong sa nahitabuan kundi in posibleng away o panaglalis ang gituhuang motibo sa krimen. Sa pagkakaroon, padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo o responsable sa pagpumusil samtang ana-ana sa mayong kondisyon sa ospital ang biktima. Aron magpabiling healthy, karon ay magduwaro Santon Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
6: Alright, so mga katropa, no, anaginabong, no, anaginabong mga, right. Oh,
5: jim, no, uyab-uyab.
6: Uyab-uyab lang na, so.
5: Na, basta, tuwa, ma, ikaw, nahitabo, madas mo sa unang ulitaw, pa kang, ato ka sa imong, balay sa imong uyab, unya, na may mga slinga, pero kagusto niya ito, di ba? Murag laing kik tinanawan?
6: Ba, ako, kay ikaw, na, laing kik tinanawan, laing kik tinanawan siya, laing magugat tinanawan ko. Ah, pwede yun, no, anyos, giloba, atol, sa party-party mong sa Malaysia City.
5: Narko.
6: Aba, Michael Whiteside will recover.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Nakaangkon og dili tiyaw nga mga samad ang usa ka lalaki human giloba tol sa usa ka inom sa birthday party sa Purok Porbe, poblasyon Valencia City, Bukidnon, pasado alas 11 sa gabi niadtong Sabado, Agosto 15, 2026, na ilang biktima nga si alias Kevin, 28 anyos, sa investigasyon sa kapulisan. Sumala sa kapuyo sa biktima samtang nag-inom sila sa balay sa iyang amahan, isip pagsaulog sa iyang adlaw natawhan. Presente ang suspek nga nailan nga si alias NN nga giingong higala sa iyang amahan og pipila ka individual. Atol sa selebrasyon, nagkalalis ang babae og ang biktima. Hinungdan nga nang hilabot ang suspek og ni sangto kini sa pisikal nga panag-away, taliwala sa biktima. Matud sa kapuyo, wala sila masayod nga nagdala diay og kutsilyo ang suspek. Atol sa maong panag-away, giingong gidunggab sa suspek ang biktima sa itiyan og dayon daling misibat paingon sa wala matino nga direksyon. Ang biktima gidalawa dayon sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City. Kinsa gipailaom sa operasyon. Padayon karong naglusad og hot pursuit operation ang Valencia City Police Station aron masikop ang nakasibat nga suspek. Mga katropa, aron makalikayta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gamay sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 subgel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
6: Alright, alas 5:50 na gyud, igsoon sa pulis patay human gipusil samtang nagdula og scatter. Aba, diya sa Butuan City, John J. Librias.
2: XFM Mindanao Reports.
10: Patay ang usa ka 48 anyos nga lalaki nga giingong igsoon sa usa ka pulis human kini gipusil sa duha ka wala mailihing suspek niadtong Domingo sa gabi, Agosto 16, 2026, sa Purok Ono, Barangay Ampayon, Butuan City. Giila sa Ampayon Police Station 4 ang biktima nga si alias Ben, 48 anyos, dunay kapuyo og residente sa Purok 6 sa maong barangay. Sumala sa taho sa kapulisan, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka concerned citizen alas Jessa gabi, mahitungod sa nahitabong pagpamusil. Hinungdan nga dali kining girespondihan sa mga otoridad. Sa initial nga investigasyon, nasairan na nga nagdula matod pa og online game nga scatter. Aga biktima sulod sa usa ka multicab nga naga-parking sa maong dapit. Kalit nga ni abot ang duha ka mga suspek nga nagsakay og itom nga motorsiklo nga Honda Weave og miduol sa biktima aron na mangutana. Pipila ka gutlo aga milabay kalit nga gipusil sa backrider ang biktima sa makadagang higayon nga mirsulta sa iyang hinanaling kamatayon. Naka-helmet og naka-jacket ang mga suspek based sa hulagway sa mga nakasaksi diin. Ang driver nagsulob og itom nga helmet og itom usab ga jacket, samtang ang back rider nagsulob og puti nga helmet, orange nga t-shirt og adunay sling bag. Paspas nga nisibat ang mga suspek paingon sa wala matino nga direksyon human sa krimen. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong hot pursuit operation og laom nga imbestigasyon sa Ampayon na Police Station aron mailhan ang mga responsable og masuta ang tinuod nga motibo sa maong pagpamusil. Mga katropa, aron kanunay nga kondisyon atong panglawas nga mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag Xanton Plus Gold ug Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Librias, XFM News.
5: Ayan, thank you so much katropa, ka John J. Librias sa detalye sa mga report samtang sa laing bahin dirita sa ato ang weather update.
2: XFM weather update. Weather update.
5: Sa atong weather update karon mga katropa, nining adlaw mga kaigsoonan diri sa Davao region ang atong gilili karon mga katropa. Atong gilili kanunay adlaw nga Martes, Agosto 18, 2026, base kini sa pinakabag-ong impormasyon sa DOST Pag-asa. Aga panahon sa Davao region mga katropa, nining adlaw mahimo ga pabago-bago pa usap-usap mga tropa ga adunay posibilidad usab sa mga pagulan og thunderstorm sa pipila usab ka mga dapit. So ang mga lokal nga mga pagulan og dalugdog posible usab kini ilabi na ngadto sa hapon hangtod na sa gabi. Ang pag-asa na nagapadayon usab karon sa pagmonitor sa mga weather system nga naka makaapekto kini sa Mindanao. Gani sa Davao del Norte adunay partly cloudy ngadto na sa cloudy o madag-umon nga kalangitan, posibilidad mga tropa nga isolated rain showers sa mga tutaligsik mga katropa mga pag-ulan. So sa Davao City mga tropa, sa Davao del Sur posibilidad sa badunay localized rain shower o thunderstorms labi na sa hapon o gabi. Samtang sa Davao de Oro mahimong cloudy to kani mga tropa sa pipila usab ka mga panahon uban usab sa isolated thunderstorms. Sa Davao Oriental, dari sa Davao Oriental posibilidad usab mga katropa sa mga pag-ulan o thunderstorms labi na sa hapon. So pahimang no kung adunay kusog ng mga pag-ulan o pagdalugdog, magmatngon mga katropa, batok gato sa posibleng flash flood o landslide, labi na gato sa mga lugar, nga ubos usap o gaduol mga tropa sa sapa o mga suba mga kaigsunan. So ang adlaw mga tropa karon misubang, alas 5.31 sa buntag, solar mga katropa ang moon karon bulan na to. Unya alas 11.41 na to ga adlaw mga bulan mga tropa musubang usap sa buntag. Unya musalop ang adlaw, unya alas 5.51 sa hapon mga kaigsunan mga tigpanaw. So baka na itong lakad sa panahon ng adlaw mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Filipinas.
5: Yon mga katropa, antik pamilya.
6: Hoy! Salamat kayo mga katropa sa inyo pag-uban-uban, no? Aga, siyempre, bye-bye time for the meantime. Pag-uban-uban po hon sa mga estasyon, sa mga oras, sa mga programang Exciting Pilipinas. Kaninyong ubos ngay galas, kanginan, malilain, Master Idaitan nini!
5: Musunod na mga katropa, si katropang Lars Anyol sa programang Express Balita sa Buntag, mga katropa. Salamat sa inyo pag-paminaw. Kanunay mga katropang gamit sa mga produkto mga tabang sa atong panglabas. Ang produkto mga katropa sa Yes to Health Incorporated, mga kaigsunan. Mapalit kini sa nakadang mga butikag parmasya og ni maong sibihanan. Ang Yes to Health products labi na sa ato nga trayo nga produkto, ang Santon Gold, Santon Plus Gold capsule, Santon Vitamin C og ihuman atong premium D3. Mga katropa kana magatabang sa nakadang balatian sa atong kalawasan ang kanunay nga lagsik, produkto sa Yes to Health ang gamita baga katropa. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabri. Dagang salamat, may buntag mga katropa.
6: Exciting.

0: ang exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni. Eh, lalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan ang natabangan.
6: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, excited!

0: oras, mga katropa, sa XFM alas 6:07.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Headlines.
1: Headlines.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, libreng breast cancer screening sa La Pilipina Primary Care Facility, Tagum, gisugda na.
1: Headlines. Headlines.
0: 24 ka mga ginikanan nga nalambigit sa child labor nakalawat og 20,000 ka pesos nga livelihood assistance sa Panabo City.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, duha ka mga pulis sa Trinis nga giingong nalambigit sa gang rape incident sa Misamis Oriental nadakpa na.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Iran manghatag og pabuya sa mga makadakop o makapatay og sundalong Amerikano.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, PBA nagpahuway sa kadali. NLEX og San Miguel naguna sa Group A, samtang Rain or Shine sa Group B.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, mga katropa, Heart Evangelista na pahimangno sa netizens na ilang gifollow sa social media.
1: Headlines. Headlines.
3: Adlaw, adlaw, may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa
1: XFM
3: Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag.

0: May muntag Luzon, Bisaya, sug Mindanao, may muntag Pilipinos all over the world, may muntag mga katropa. Ano na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Agosto 18, 2026. Mga katropa, ako si Lars Hanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita ang duka. Balita sa duka.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo kalawas gikan sulod paingon si kawasa. Inom ta adlaw adlaw og Santon Gold ga Coffee Mix. Ana asoy nga kape, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyo mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, gisugdan na ang libreng breast cancer screening sa La Filipina Primary Care Facility sa may barangay La Filipina, Tagum City. Kini man formal nga giablihan sa publiko ni atong Agosto 14, 2026. Ubos sa pagdumala sa Tagum City Health Office. Sumala pa nga mahimong unahimong posible ang maong programa sa niyo sa pagpaningkamot sa LGU Tagum. Pinaagi usab sa City Health Office, Rotary Club of Tagum, Rotary Club of Tagum North, o Rotary Club of Tagum Golden Leases nga ma-avail matod pa matag adlaw nga Biyernes. Ubos sa The Gift of Awareness sa Mammography for Early Detection Global Grant Project. Samtang gipaybalo usab sa City Health Office ang katawhan nga mamahimong kwalipikado sa nasangpit ka proyekto nga ang mga babae nga nag-edad matod pa og 40 anyos pataas. Adunay family history sa cancer, nakapamastikotomy. Adunay bukol apan walay nabati nga sakit sa suso o tutoy. Og walay bukol apan adunay nabati nga sakit sa suso o tutoy. Gipahinom naman usab ang mga posibleng benepisaryo sa mga programa. Sa mga tukmang resikito sa samat alamang sa usaka valid ID o breast examination form nga nagikan sa Barangay Health Center. Mahinom naman atol sa formal nga pag-abli sa nasangpit nga programa. Ipasalamatan ni Tagum City Health Officer Dr. Arnel Florendo ang tanang organisasyon. Ingon man ang mga individual nga nahimong kabahin sa maong programa alang sama sa iyong pagsuta sa breast cancer sa kababainan alang sa sayong intervensyon o pangtambal. Alas 11 atong oras, mga katropa, dugang pangdetalye sa balitang lokal. Nakadapat og livelihood assistance ang 24 ka mga ginikanan sa mga batang nalambigit sa child labor pinaagi sa Dole Integrated Livelihood Program kon ILP. Atol sa mga og gipaygayon ni atong Agosto 17 sa City Mayor's Office, Panabo City Hall. Matag binibisaryo na kadawat o 20,000 ka pesos nga cash assistance nga gamiton isip puhunan alang sa pagsugod o pagpalambo sa ilang panginabuyan. Samtang misambong usab sa kaliukan si City Mayor Jose Rilampagos. Uban si Peso Head o Peso Manager Cyril Espinosa. O Dole Davao del Norte Provincial Director Sonia Delphine. Itambong usab ang technical staff gikan sa Office of the Dole Secretary Harris Igina. Mga personnel sa CPSO. O kuman pa mga officials o gawani nga mitabang sa pagpatuman sa maong programa. Tumong sa livelihood assistance nga hatagan og dugang oportunidad ang mga pamilya nga makabaton og ligon nga panginabuyan aron mapalambo matud pa ang ilang kita o mapugngan ang pag-apil sa mga bata sa trabaho nga dili angay alang sa ilang edad. Gilauman nga pinaagi sa maong programa, mas mapaligon ang kahimtang sa mga pamilya o mas maprotektahan ang katungod sa kabataan nga makapadayon sa ilang pag-eskwela o hapsay nga pagkabata. Alas 13 na itong oras, mga katropa sa Pikasbahin, fuel subsidy, gisugdan na ang paghatag sa unang batch sa mga pedicab driver sa Panabo City. Alas sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
2: Gisugdan na ang pagpanghatag sa fuel subsidy ngadto sa unang batch sa mga benepisyaryong pedicab drivers ubos sa Rice and Fuel Subsidy Program sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte, Agosto 17, 2026. Gipahigayon ang distribution sa duha ka lokasyon, din apil ang SK Gas Station sa New Pandan ug SK Gas Station sa San Francisco, Panabo City, Davao del Norte. Nahibaloan sa XFM News Team Tagum nga ang matag benepisyaryo hatagag subsidy card yard gikan sa LGU Panabo ug adunay tulo ka tubilan nga tag 5 litros kada tubil nga moabot ngadto sa 15 litros matag benepisyaryo. Ang maong programa gitubong sa paghatag og dugang nga suporta sa mga pickup drivers nga naapektuhan sa gasto sa panginahanglanon sa ilang panginabuhian ilabi na sa presyo sa gasolina. Ang pagpaghatag sa subsidy kabahin sa mga serbisyo sa lokal nga panggamhanan alang sa mga sektor nga nagsalig sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe o pag-operate sa ilang mga panginabuhian. Gipahinungduman usab ang mga benepisyaryo nga sundon ang gihatag nga schedule o mga requirements aron hapsay ang proseso sa pagkuha sa ayuda. Katropa, siguruha nga baskog kanunay ang imong lawas. Pagsanton, vitamin C para immune system, lagsik permi. Alang sa negosyang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat Katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta.
0: DCPO nakasikop na sab og kapin 100 ka mga individual atol sa tibuok kasimana nga pagpatuman sa 4 focus directives. Alas sa kompleto detalye ang tropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Mabungahon ang tibuok semana nga pagpaningkamot sa Davao City Police Office o DCPO sa pagpatuman niini sa 4 Focus Directive sa PNP. Human kini nakasikop og total 104 ka individual sulod lamang sa tibuok semana. Base sa datos, gikan Agosto 9 hangtod Agosto 15 ning tuiga, sa 38 ka gilusad nga anti-illegal drugs operation, 45 ang naaresto uban ang pagkakumpiska sa kapin 241 grams nga shabu nga nagkantidad og 1.6 million pesos. Lakip ang 41 gramos nga marijuana nga dunay 5,033 pesos nga standard drug price. Niabot sab sa 22 kasugarol ang nadakpan nga nakumpiskahan og total 3,905 pesos nga bet money og 18 na kakaso ang napasaka sa korte. 100% sab ang resulta sa 30 ka operasyon batok sa mga pinangita sa balaod. Human nga kumpletong naaresto ang 30 ka mga wanted persons, lakip na niini ang 12 ka mga most wanted individuals. Wala sab kaipsot sa kampanya batok loose firearms sa kapulisan ang 7 ka mga individual, 15 pulos nang napasangatan og kaso subay sa illegal nga paghupot niini og armas. Nasairan nga daghang kahigayunan ng tigkapin usa gatos ang maaresto sa DCPO matag semana subay usab sa susamang mga operasyon diin gipasiugda sa buhatan nga gumikan kini sa hiniusang paningkamot sa kapulisan og pakigtambayayong sa komunidad, barangay officials og sa lokal nga panggamhanan. Subli usab nga gipasalig sa DCPO ubos sa pagdumala ni City Director Police Colonel Peter Madria nga ipadayon niini ang seryosong pagpatuman sa mga kampanya batok kriminalidad sa pagmintina sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok komunidad sa Davao City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropa ang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional,
0: oras mga katropa, alas 6:17 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod kanato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Duha ka pulis sa trinis nga gingong nalambigit sa gang rape incident sa Misamis Oriental. Nadakpa na. Alang sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
4: Nadakpa na ang duha ka lalaking pulis trinis sa adlong Domingo, Agosto 16, 2026. Human gingong nalambigit sa gang rape sa ilang kaubang babae nga usa-usab ka pulis trini sa Osaka Resort sa Villanueva, Misamis Oriental ni adtong Agosto 14. Ang dalagang biktima nagpatabang human gingong gilaktan o gilugos sa iyang mga kauban sulod sa Osaka Resort sa maong probinsya. Gikumpirma sa Misamis Oriental Police Provincial Office nga dinalian nilang gihimo ang operasyon og nadakpan dayon ang duha ka suspetsado nga kasamtangang anak karon sa ilang kustodiya. Magatubang o kasong paglapas sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 ang mga suspetsado o gipaubos na sila sa inquest proceedings. Gihatagan na sa nakalainlaing ahensya o sa kapulisan ang biktima sa saktong medical, legal, psychosocial o protective measures samtang gipasalig sa provincial director sa MORPPO nga walay nahitabong whitewash kung pagtabon bisan paman o mga sakop kinisan ay sa pagbansay sa ka pulisan. Mga katrupa, para malikayan ang matubuan o bukol ang imong lawas sama sa guitar, bukol sa suso o guban pa. Imintinar ang pagtumar o Santhon Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula, nga dunay anti-tumor o antioxidant properties. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta.
0: Samtang adunay driver patay human kalit mitabok ang iro sa kalsada. Atong sayron katropa ang kumplitong detalye. Hanukad gikan sa XFM Pagadian, katropang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
5: Nagabsan sa inoromang ginabuhi ang usag galalaki human gay na disgrasya alas 5 ang dagna sa iyo sa bundag. Dito nga napitas sa barangay at tuburan mahayag sa buwang rusur sa sagaon gabahin sa kalsada. Nasayran nga biktima na ilang nga si Vince Adrian Ponsica, 28 anyos. Ulit ang residente sa barangay Parasan, Mulavi, sa buwang rusur. Gayong kalit badurbang nga binabang ang iro rason. Nga nawagtangan ng kontrol ang biktima nga gikan sa vigil. Sagay siyang hundaglit nga motorsiklo. Sa informasyon kanahibo sa XFM Pagadian Research Department gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mahayag na nalapaunta ang biktima apan sa ospital apang giniklara kining dead on arrival. Ning kasamtangan pa rin bang imbestigasyon sa kapulisan aron matino sa pagkompleto ng detalye sa mga disgrasya samtang giauhag ang mga tagiyaw iro dublin sa kalsada nga kinihiktan aron dili magkabiktima sa mga motorista. Ang maong nga balita gyaton kanato sa Sandon Gold Coffee Mix, nagapagabigara, nagapagwapog, nagapagwapa pagyuga. Nanukad gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katrupang Stanley Duenas, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katrupang Stanley Duenas sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta.
0: Lalaki nga misulay o baligya sa mga kinawat nga gamit sa pulis. Sikop sa PNP Maritime 12. Alas sa kompleto detalye. Natukad gikan sa XFM Jensan. Katropang Chiris Ligid.
1: XFM Report.
6: Di pasaka na sa Regional Maritime Unit 12 ang kasong paglapas sa Section 28 o 32 sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa dinakpang sospek nga misulay o baligya sa mga kinawat nga bala sa pusil o guban pang butang nga gipanag-iyahan sa usa ka aktibong pulis sa Macar Wharf, Barangay Labangal, Jensan, alas 5:15 sa buntag ning nakalabayng adlaw. Sumala pa human makaabot sa ilang buhatan ang planong pagbaligya, dali nga nagsulod og operasyon ng RMU 12 nga may resulta sa malampusong pagkasikop sa sospek nga giilang si alias Ferdy, 34 anyos, nga ulitaw nga nagpuyo sa Olarte Billionaire, Barangay Labangal, Jensan. Narecover sa mga otoridad ang mga bala o sa dihang gipangayuan og mga dokumento, wala mapakita ang namaliya niini. Narecover sa kapulisan ang 74 kabuok kabuhing bala nga 5.56mm, 10 kabuok nga gireload nga bala nga 9mm, 3 kataas nga steel magazine sa M16 rifle, 2 kamubo nga steel magazine para sa M16 rifle, 1 kalawsi nga kalo ug 1 ka ball cap sa pulis. Set sa mga accessories sa G-lock pistol, lakip na ang plastic nga hand grip, itong nga sudanan sa pusil ug manual G-lock pistol uban sa mga identification cards. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ang dinakpang suspect. Mga katropa, para sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Cherish Leghid sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 22 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ka sa Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong ng balatian sama sa diabetes, arthritis o high blood. Pinagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula gihimo sa Yesto Health ug papalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Atong sayron mga katropa, mga balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Weather update.
7: Para po sa ating weather update mga katropa, may binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Huling namataan ang LPA na maya sa maya 1,115 kilometers silangan ng Northern Luzon kaninang alas 3 ng madaling araw. Kapag naging bagyo habang nasa loob ng PAR, tatawagin ito ng bagyong Nenenga. Samantala, isa pang LPA sa labas ng PAR ang huling namataan na 295 kilometers west northwest sa Lawag City at may katamtamang posibilidad na maging bagyo. Patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagata na nagdadala ng monsoon rains sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila. Pinag-iingat ng PAGASA ang publiko sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa patuloy na pag-ulan lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng matinding pagbaha nitong mga nakaraang araw. Umabot sa 201.7 millimeters ang rainfall sa Metro Manila sa loob lamang ng 5 oras noong August 17 dahil sa pinalakas na habagata. Ayon sa MMDA, halos kalahati ito ng 455 millimeters na ibinuhos ng Tropical Storm Undoya sa Metro Manila sa loob lamang ng 24 na oras noong September 26, 2009. Naitala ang 201.7 millimeters sa PAGASA Science Garden Station sa Quezon City mula 9 a.m. hanggang 2 p.m. kahapon, kung saan 138 millimeters ang bumuhos sa loob lamang ng 2 oras. Dahil sa biglaang buhos ng ulan, mabilis na tumaas ang tubig at nagdulot ng flash floods sa ilang bahagi ng Metro Manila. Inatasan ng Malacanang ang mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at 14 na lalawigan na magpatupada ng naangkop na alternative work arrangement ngayong Martes, August 18, 2026 dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan na dulot ng habagata. Saklaw ng Memorandum Circular No. 128 ang Ilocos Sur, La Unión, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, sa Laguna at Occidental Mindoro. Ipatutupad din ang alternative learning modes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga apektadong lugar, maliban kung may iba pang direktiba ang kani-kanilang local chief executive. Samantala, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nakadepende sa pamunuan ang magiging work arrangement ng kanilang mga empleyado. Mga katropa, kinansela ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakda sana ngayong Martes dahil sa inaasahang malakas na ulan at pagbaha dulot ng habagata. Kasabay nito, pinayagan ni Senate President Sherwin Gatchaliana ang mga opisyal at empleyado ng Senado na mag-work from home bilang pag-iingat sa masamang panahon. Suspendido rin ang plenary session ng Senado ngayong araw, alinsunod sa Memorandum Circular No. 128 ng Office of the President at impact-based forecast ng heavy rains at flooding. Sa kaugnay na balita, isasagawa via Zoom ang sesyon ng House of Representatives ngayong Martes dahil sa inaasahang masamang panahon. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, work from home ang mga opisyal ng gobyerno o empleyado ng Kamara maliban sa mga kanilang o kailangan pumasok para sa essential at critical operations. Ipinagpaliban naman sa ibang petsa ang mga briefing ng House Committee on Appropriations, habang ang iba pang committee hearings ay maaaring isagawa online depende sa desisyon ng mga committee chair. Pinag-iingat ang lahat ng House personnel at inatasang manatiling available sa official working hours upang matiyak ang tuloy-tuloy na legislative at administrative services. Express. Express.
0: Sa international. Oras mga katropa, alasay sa 28 na sa buntag. Kung karoon sa detalye na sa balitang international, ngahatod ka nato sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat din abrimiti ato ang vision. Inom taadlo-adlo o Vision Express of Gel Capsule. Maghatag og 30,000 dolyar ang pabuya ang Iran sa bisan kinsa makadakop o makapatay sa usa ka sundalong Amerikano. Kini sumalapa sa state-run news agency sa nasod Iran. Matod pa sa Army Chief na si Amir Hatami. Ilunsad ang maong programa human makadawat ang militar o daghang hangyo gikan sa mga Iranian na gustong moapil. Dubli usab ang pabuya alang sa mga babaway nga makadakop o makapatay og sundalong Amerikano nga mukabat sa $60,000. Wala usab gikaro ni Hatami kung asa o kanus-a kini mahimong mahitabo. Wala usab gikumpirma ang presensya sa mga sundalong Amerikano sa Iran. Nanawagan usab si Hatami sa Estados Unidos nga mubiya na sa Middle East og miingon nga dili tugutan ang US nga mosulod sa Persian Gulf, Gulf of Oman og Strait of Hormuz. Oras mga katropa, alas 6:29 na sa buntag.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Itali karon sa balitang sports mga katropa, hatog nato kini sa Turbo. Kung luya na si Mister, pagpalaban sa kapsula nga pula, kini ang Turbo. Usa ka dietary food supplement for men. Siguradong malipay si Mrs. kung nakaturbo si Mister. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang sports. Balitang sports.
0: Katropa, mihinay nga sa makadiyot ang aksyon sa Philippine Basketball Association kung PBA samtang ang mga kupunan mipahulay kuman sa unang hugna sa PBA Season 50 Governor's Cup. Sa pinakabagong standing, natabla ang unang pwesto sa Group A ang NLEX Road Warriors o San Miguel Bermin. Nga pariyong andun ay 7 kadaog o 2 kakapildihan. Nagsugod ang Converse 5-6ers. Andun ay 5-4. Samtang ang Talk and Text. Tropang 5G. Andun ay 4x4 nga record. Sa Group B, nanguna ang Rain or Shine, Elasto Painters. Andun ay 4-2 nga record. Isundan kini sa Magnolia o Phoenix. Nga pariyong andun ay 4-3. Samtang ang Blackwater nasa 3-3. Samtang ang Miralco dunay 3-5. O Barangay Hinebra nga dunay 2-4. Usa sa dakong isgutanan mao ang kahimtang sa defending champion nga TNT, ang tropang 5G. Nagatubang karon sa injury, lakip na ang ilang import nga si Ronde Hollis Jefferson. Apan makahimog gihapon og 4-4 nga record. Sa pikasbahin ang Barangay Hinebra naglisod usab kuman nawala ang lineup o sa lineup si Justin Brownlee tungod sa injury. Ang PBA karon anaa sa taas nga break aron makapahuway og makapa-recover ang mga magdudua. Kun man ang kupunan. Katakda usab nga mapadayon ang Governor's Cup sa bulan sa Oktubre. Samtang ang tensyon sa pipila ka mga PBA players, ibalhin usab sa Gilas, Pilipinas, alang sa umaabot nga international competition.
1: Balitang sports, balitang sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:31 na sa buntag.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis diya, sa mga maring, sa mga nanay, tatay, kamura dili kampante sa imong pamanit, ulihin ang katropang imong sabon o Clear Skin Herbal Soap. O sa kasabon ng herbal, mapalit na sa mga parmasyang butika, kadol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, si Heart Evangelista nagpahimangno sa mga netizen sa ilang gi-follow ng mga social media account. Ato kaning siron, pinagisot ang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!

Yes, sasaka maayo yung adlaw nga Martes today, mga Marie. Ay nako mga Marie, mainit-init nga balita today. Nagpahimang no ang actress o global fashion icon nga si Heart Evangelista.

0: ang gigikanan o magpabiling nakatapak ang tiil sa yuta. Yang yosab ni Heart, mga maring, ang tanan nga dili tugutan ang kasikat nga mausab ang ilang batasan o pagtratar sa uban. Pagbata, mga maring, ato ang sudis balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Liguapa de la Mestaza. Apan ayaw ko piyan sa basig mapon ba ako na ka. Nakakaing salamat, bye-bye.
1: Thank you for watching.
2: Showbiz balita.
3: Kaya salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:34 na sa buntag.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
3: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Agosto 18, 2026. Mga balita ang hatod kinato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ika maghawa mo sunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
5: Kung maminaw ka sa X.
6: Sa una, pobre kami. Ang sud at tag-isa na yun kabuok bulan.
5: Kung maminaw ka sa X.
6: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

0: Vision X Plus User, atong paminawon.
1: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
0: Zafon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Bush Abo, magpakiloko sa hubaybe.
7: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pick Pickup at Van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Ayong anlaw, sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte, malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
0: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
10: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, dom, akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regod ng the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
13: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
5: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katalingban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag? Kaninyong tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga igala, sa itong pagpanagumunuban sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon mga katropa, nga Martes. Pizza 18, takaros bulan sa Agosto 2026.
1: Bullseye!
0: Sagan, may galas kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo makauban katropang Arnel Cortez. Alas by tunnel ganyo may galas labas ng mga katikaran, mga balita. Isyo gisgutanan din ikaw ako iksyon na doon ay dakong kalambigitan. Apan sa nilipa mga igalas po aginod sa nantong titas pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga og suking tigpaminawan. May binagyod may igalas 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong syudad sa Tagum kaninyong atanan mga katropa. Hello, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Bullseye!
0: Mayong pagpanikay sikay sa atong mga kaigsunan din may galas sa 23 ka mga barangay nga naglangkob ng syudad sa atong mga katropa din sa mga barangay may galang anaas sa mga rural areas. Good morning.
1: Good morning.
0: Mga katropa na to, mga barangay nga anaas sa mga sentrong bahin o sa sentrong bahin sa itong syudad. Mayong buntag. Mga katropa na to din sa may palengke area. Okay, bro, sab, may gala address terminal.
1: Good morning.
0: Para mayong good morning, alas 7:08 na ang dag na sa buntag. Mayong pagbalik kay Sikay, kaninyong hurot. Itong mga katropa o sab, itong mga kaisuna, mga uniform personnel, itong mga kasundaluhan, kapulisan, mga nagpaminaw karon, ala mayong mayong pagpaminaw o amping kamos kanunay sa inyong pagpanarbaho. Itong mga kaigsunan diha, mga anaas kadalanan, ato mga street sweepers, ato mga traffic enforcers, ang ato mga igalang mga motorista, amping mo, o kay dako kayong kabaliktaran mga igala dito sa Manila o atuwa diri karon gumikan mga katropa. Kaya kung dito sila may igala galutaw sa baha, ato adre mga higala kung pwede pa lang ka og plastic ka malanay gyud kada tungas dalan no. Kana gumikan mga higala sa kainit sa panahon nga atong natagamtaman no dinhi mga higala sa atong area sa Mindanao karong mga panahuna. No, ayaw og kumpiyansa da kanunay og tubig aron nga to keep yourself hydrated kay lisod kayo mga kaigsunan. May man dito sa Manila kay galutaw man sila, galunop na sila dito in town. Parang iluuya, gisagpa yun sila pag ayo mga higalas kinaiyahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun ay, muna ay, kinibang, di yun sila mga higala ka, kisa may pasangin lang nila, ana. Ay noon, no, ang kang abante karon ron, atod ba niya mga higala nga, nasuko naman yun kunong ginuogod. Sus, ginuog ko. Di isa siguro, makatarungan noon mga kaigsuunan, bisag unsa nimo ka suko sa mga Duterte, be reasonable, di ba? Bisag mo ingon ta mga higala nga loyalista yung kang BBM. But, no? Tarungon sa nako ni akong hinapay mga higala kay naamarag naamay ni Tikwag. But,
1: good morning.
0: Be reasonable mga higala sa imuhang gibarugan. Eh, reasonable pa ba mga katropa kung mingon ka nga ang sadan anang baha sa Manila mga higala si Sara Duterte gyapon. Di ba? Kung mupariha ka pananglitan mga katropa ni Abante nga ang iyang pasanginlan ni ining baha mga higsoon nga nahitabo sa Manila si Sara. Kay nasuko na ko nung Ginoo mo nang iyang ipanawagan nga mupakita na ko nung muatubang si BP Sara sa impeachment. Kuya wagud ana nga logic sa to pa di ay lugar mga higala kung mo patim aw si BP Sara diya sa hawanan sa impeachment court. Muhubas da yung tubig. Kuya wa no?
2: Waka kuya pe.
0: Kuya wa sa nang utok ni Abante. Bitaw amping mo kanunay. Ang ato mga drivers ha, nga nagasubay sa kadalanan, ala amping-amping. Ang ato mga kaigsuna karong mga tindira sa atong aspalengke, mga nagunang mga tindahan, stalls, wala mayong buntag ng tanan. Ito mga katropa, address terminal. Ito mga kaigsuna na usap sa Laluigan sa Davao del Norte, diya sa Island Garden City of Samal, kumusta?
1: Good morning!
0: Mayong good morning sa ito mga katropa usap, dinimay gala sa Panabos City. May buntags na ka pa na po.
1: Good morning.
0: Pagpag-urausap sa ilang update ngayon nga mayor, mga igala, sa lokal ka pangamanan sa syudad, Panabo, mga igsoon, si Mayor Jose Jory Lampagos. Good morning.
1: Good morning.
0: May buntags tanan diya sa itong mga naglangkob sa lokal ka pangamanan, Padayos, Kalambuan, alang sa Panabo. Ang ato mga katropa sa diri may gala sa may Santo Tomas.
1: Good morning.
0: Mga kaigsoon na nato, diri may gala sa Carmen, no, sa Wata. Diri mga igala sa may Braulio Duhali. Diyan sa may Kapalong, Asuncion, New Corilla o Talaingod. Bayong good morning.
1: Good morning.
0: Ako sa ning lantaw ni ako ang sa tawag nini kini ato aga FB Live karon kay sigurado ko di ana mga igalay nagtapon og nato mga timbayaonon karon kadali lang, no, kay kusa ning mura mag wa naman sad ni nagkauyon ning wapo na unta to gab nindot na unta ni pero mura nagyoy nakulang gamay ba nay nagyoy nakulang gamay ambot unsa kahanis ya, no, ato ra ning i discover ni karon tod tod alas 7:12 na ang takna bagay galas buntag maing buntag diha sa tumaga katropa naglantaw sa Facebook. O sa mga katropa na ito nga nagpaminaw, naglantaw sa pinaagi mga igala sa ilang mga telebisyon, no, agig YouTube channel, no, samtang kamudihan daw na yung mga gimbuhaton sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay para yun lang sa pagpaminaw, pakusgi lang ng inyuhang mga radio, TV man na, no? Pakusgi lang ng inyuhang mga TV aron mga higala nga bisag... Hindi na kinahanglan nga magsigi magtutok anang panagway na to kay may managartista mga igala nga sige tanahon. Kuan lang. Himo lang background sa imong buntag kay banha man na may gala. Di ka atraka imong kuan na ang mga music anas gawas palibot may gala di ka atraka basta akong tingog na imo kontra. Ha? Wala man mo signal sa FB? Uy, naaman. Wala bagod, no? Alas 7:13 na may gala ang dagna sa atong pagbanag-ubanuban maing buntag ninyo. Sa mga katropa na to, diri sa Davao de Oro. Ato mga kaigsuunan din mga higala sa Laak. Ah, sa may Mawab, Nabunturan. Kumusta mo mga taga Nabunturan? O Gadri Usab, mga kaigsuunan sa Montibista, Mungkayo, Compostela, New Bataan, Maragusan.
1: Good morning!
0: May good morning ninyo, katropa na to, ha? Dari mga higalas, Mako, Mabini o Pantukan. Dari sa mga kining minahan nga bahin. Agiikan dito mga higalas, King King. Paingon dito, okay pa bang kuan karon? Iburingot karon? Napa ba kuan? Napa ba isod? O gabi, high grade bang mga tao karon ba? Mahal ko kayong bulawan ron. Marag 8,000 man siguro pinakabaratos gramo karon. Oh? Ay, paldo-paldo yun. Mahal kayong bulawan bito karon? Asa man tamangita ani? Si good morning Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion.
1: Good morning.
0: Siya nga amping kanunay. Amping sa diha Ma'am. Alas 7:14 na aga takna mga higala sa buntag. Ato sa digtimbayaon ato oy ato mga katropa diay mga silingan na to. Di mga higala sa Laluigan sa Davao Oriental. Good morning.
1: Good morning.
0: Diri mga higala sa Bukidnon area maing buntag. Ato mga katropa usab diri sa Agusan del Sur area.
1: Good morning.
0: Okay, mga usab may gala diri sa Davao City. Abot sa atong Sibya may gala sa atong signal 107.1 XFM Tago maayong pagbalik kay sikay ninyong tanan mga katropa.
1: Good morning.
0: Ang ato mga kaigsoonan diri sa kining YouTube ato unahon. No, kining mga naglantaw na naanad diri may gala naka attendance na. Ato ni usa-usahon. Good morning, Flores Pina Cabalfin.
1: Good morning.
0: Kuryanong Hilason, no? Naglagot siya kang Pastor Benny Abante. Si Mary Jane Piquiro, mayong buntag. Shout out, mudiha. Shout out di ay sa taga Maramag sa mga Perer family. Solid ko, no? Solid yun kayo. No? Si Numhar, present katropa from Tituan, Zamboanga City.
1: Good morning.
0: Nadette Sabareta, Sofia Fernandez, Elmer Cabasa.
1: Good morning.
0: Rodel Pascua, Henry Wood, Ellen Chungson, kisa pa man eh, si Marieta Bandibas. Dali lang ha, di pa ay didako na may noon ni may gala ni ato ang kuan. Hinagamay-gamay lang gamay. Oh, dako, ginsa ba yun? Saan ko ni papagamay? Si Ellen Chongson, Marietta Bandibas, Romy Sal.
1: Good morning!
0: Abil Manlangit, Mayong Buntag.
1: Good morning!
0: Sunny Tamsi. Basta-basta ni. Mayong Buntag.
1: Good morning!
0: Shoutout daw si Kiking Rudmar o si Jana. Sulid kayo na minaw karoon sa XFM.
1: Good morning!
0: Joby Ustos Armodia, di asumay San Fran.
1: Good morning!
0: Si Obet Kabilis, good morning! Og membro sa Aguanta Party List.
1: Good morning!
0: May buntag niya, Arnel Buenaflor, Boss Amo. Wala man mo signal sa FB. Tapa di ay. Live ba ta sa FB gapon kap no? Ano nga wala may signal? Naman, Brad, tanawala ninyo. John's 1028, good morning, katropang Arnel. Ayaw ko na magbisaya kasi nagagalit si Erich Tuplok. Hayaan mo yan. Para namang hindi ano yan.
3: Ayaw!
0: ato na isgutan karon taon-taon mga kaigsuunan. Nahimuot gani ko anak ba, no? Nahimuot jud ko anak mga igala nga kahimtang sa impeachment. Kaya gano bito ito isa kaabogado mga igala nga nagpaasi-asi, nagwaray-waray karon bito.
3: Diba?
0: Nahitabo na noon itong akong giingon. May gani kay dili mga higala, blaan ang gigamit nga lingwahe. O blaan or magubo, tagabawa pa yung gamit niya mga igsoon. O ka mga higala, magka dipo-dipo yung ka mga higala, sagang o piu-plapi.
3: Ayaw!
0: Kaayo naman ang Bisaya. Kay masabtan mga higala sa mga... Problema man sa mininyo eh. Problema na mo mga igala nga. Kami makasabot mig Tagaog. No? Kamo di gyud. Problema mga igala sa mga Tagaog. Kita. Sabot man tag Tagalog mga igala, kistorya pa. Pero sila, muraragyo ka nang kanang nga na man no? Ako maglagot yung kumaghuna-huna anak bay. Pero mapugos na lang sabda kay di masad mga istorya ni mga kanahan. Ba't naman kasinabot mga iksoon? So, dapat unta, mananlitan, kita yung mga tug Manila, maobligar ta. No, maobligar ta mga igalag, tuon ang ilang lingwahe. Isang gamay man lang, no? Kahit konting pagtingin. Na, pag sila sa untay mo, ari mga igala sa ato, unta, maobligar po sila. Nga, bisag gamay lang mga igala, mahibaw sa sila mo Bisaya. At least man lang Bisaya, ha? Kaya mo na yung lingwa franca sa Mindanao o Bisayas. Lingua franca means moonay common nga ginagamit o moonay lingwahe nga magkasinabot ta. No, mga kaigsuunan. Oh, at least by pinakadaghan nga gigamit kay pagkabot mo nimo sa Iloilo. Di pa bugka masabtan mga igala magbisaya ka. Mas maay pag magtagalog ka. No? Di pa magkasinabot kung magbisaya ka. Mas maay pag magtagalog. Pero at least mga igala pinakadakong porsyento sa ato ang ining kuan populasyon sa Bisayas ug Mindanao nagabisaya gyud no oh. Pero pag sila lagi mo anhe diri di man sila mag bali-bali o mabisaya ba sila mas sila ipakialam no alas 7:19 magaygalan tag nas buntag
1: Bullseye.
0: May buntag di John D. Pergish no good morning si Nadette Sabareta maayong buntag Irene Guangco no si Marina Donio Silin Duero og sa diretas Facebook mga igala kang Robert Camiging mayong buntag Lester Bilandres Amatong.
1: Good morning
0: katropang Arnel permi kami naminaw sa imong programa sa among gitrabahuan sa Manila Memorial Park Liloan Cebu.
1: Good morning.
0: Mayong buntag ninyo riya.
1: Thank you.
0: Og daghang salamat sa inyong pagpaminaw diya sa may Liloan Cebu. Boboy Fernando, good morning. Gikan sa mainit na bunturan.
1: Good morning.
0: Abil Manlangit, Analilara, Donix Rilampagos, Jing Pigarido.
1: Good morning.
0: Bro Milan Ulog, Mayong Buntag.
1: Good morning.
0: Si Lotsky Diampon. Nausap naman sa'yo yung pangalan ni mo, John. Ganun ni naman po ni John. Ganun na Lotsky naman po ni. New get up, lagi imo porma. Wala na mga tirada ron. Kay, bugat, kay, bugat na kayo sa... Sani, abaga itong naapay mga kuwan. Og si pare Darwin Charles Lewison, wash out pray regards ni Auntie Jilmer, init imong background dong kay naakas atop. Oh, nagbulad magugog humay dire mo nang akong ibantayan. Present Aguanta Party List Joby Datilis Yurong. Analin Pada may buntag from Ipangi Pro 4 na Bunturan. No, si Katropang Bong Algabrin, ay panawagan dire oh. Mayong buntag, katropang Arnel, panawagan lang ko pag-usab alang sa pariente o higala ni Mama Binita Alingalan Repulyo Algabre nga taga Labon Sulop, Davao del Sur, nga karong Agosto 22 ang iyang lubong oy sa Labon Sulop, Davao del Sur, ang nanawagan usa sa apo sa namatay Bong Umaki Algabre. Kompleto gini ha. O sa mga kuan diha. Mga tawag ani mga kaparintihan ni katropang Bong Algabre. Ito yung panawagan ha. Doon ay ang lubong is Pizza 22. Katropang Gab. Uy. Loud and clear ang live sa Facebook. Basa yung puntani. Si Romeo Carillo, mayong buntag. Rodel Opinaldo, Vilma Buton, mayong buntag. O si Pingping Tanchado Montesilio, mayong buntag ninyo dyan. Sa Picas Bahin, dirita sa ito ang, ito sa isa ka Facebook na po, kanaghana bago na niya. Ito sa nimagay kailang mong luod, masagunang uban. Uli na ito, timbayaon mga kaigsunan. Nalailang ito ng tagapagtagad, kaya para huwag mong luod ninyo, para maapod. Pagkahuman na,
3: Katropang Arnel.
0: Kuan ra inta kining ato na ning isgutan ni mga nagunang mga katikaran nga ato nakahan ay karon labi na mga igala ang bahas Manila nga si Sara mo idahilan no perting kuyawa na kumaygala na minaw ni Abante ay botog na sa naasa ni gibutang maygalang utok ana basi gisoksok na niya maygala siyang lapalapa. Mayong buntag si Tonton Asis Tolentino. Si Boy Juan Sanchez Laguras diya sa may asa gay na dapit bansalan ba ni Tony Lisira, may buntag, gikan sa Malabuyok, South Cebu.
1: Good morning!
0: Kabagsoy Tisoro, gikan sa may South Cotabato, o si LG Asikire, mayong buntag. Si Pastora May Pilostratos, mayong buntag diha. Shout out daw ila Pastora Lourdes Urindain, Pastor Romy, Ate Didit, o Ma'am Lynn Cuenza. Mga membro daw po ni sa Aguanta Party List, Butuan Chapter. Kada buntag dyan daw sila naminaw, nasalamat kayo ninyo diha. Badiaw nga hinaat. Boy Big Wash! Basta-basta, boss amo! Nasubrahan, nag-inom og latim gas nga ang mga batos ni Ngagba. Kay murag na buslot ang utok, basin lagi. Ibis kay ang latim gas, kuan sa tanong, basig ilan ang giinom? Mga pandamay, pandiwa, pantukoy, mga igala. Jeffrey Biolango, good morning, Dol. Watching from Madalag, Jose Dalman, Sambuanga del Norte, Lingaw, Minimo, Naminaw. Si Tito Ladion o si Gunggong Suan o Jerica Port. Salamat kais pagbasa dol. Salamat sa kais pagtanaw. Manulito Bacolod. Good morning Katropang Arnel o sa tanang staff sa XFM. Asaman mo na minaw ron na Lingaw Migpaminaw sa mong programa. Gisi among baba si katawa no? Shout out day sa mga members Aguanta Party List sa New Visayas Panabo City Chapter. Ayaw mo na gisian ang inyong mga baba si katawa eh. Para ba tayo pang tahian na may gala no? Si Grace Sidicol, gikas Malabuyok, Cebu. Good morning.
1: Good morning.
0: Si Christopher Mahusay, gikas Liloan, Cebu.
1: Good morning.
0: Naglantaw sa Garomega, La Revilla Teresa.
1: Good morning.
0: May buntag katropang Arnel. Salamat sa laing buntag. Hatag sa lagyod ni BP Sara. Nga nung nakamata pata, murag anak yun. Michael Requelme Riobal, Dol. Ramagwanta Party List Lady Chapter. Naunsa naman si Abante. Sakto pa na siya panghuna-huna. Muna ginengon, agwanta lang yun taniway. Si Johnny Angoy Mulato, maing buntag. Si Rodel Opinaldo. Maing buntag from Visayan Village. Si Tatay Roger Opinaldo. Alas 7.25 na may galantag na buntag. Arita, may gagala sa atong bag-ampus bullseye. Lotsky Diampon. Atras Abante na atorne. Imo ni Abante, kaya mo may iya. Muna ginengon nga, iya pod na. Eufrasinia Babael, mayong buntag. Alas 7.25 na may galantag na sa atong pagpanagubanuban na dito sa atong pag-ampus bullseye. Baga kaigsunan. Saan naman po ding nabot na malis new materials niya? Saan ang pangitaon?

matay na wa. Daghanag problemahan ni kinabuhi, may galaw. Asya na may noon to nga. Porbida. Alas 7:26 na mga higala, antag na sa atong bag, panagumanuman.

0: Inumdami ka nunay mga katropa ngang dautan mo sana inining katilingban. Tumikan kay mga tao nga dunay mahimo nga matarong nang yugpos lamang.
1: Katropang Armel Cortez.
0: Sa mga usapay, gala kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome! Welcome! Welcome mga gala sa Dubag para kumunuban sa tulumanong Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ralph! Basi nag-agas ang gripo, butangis ang tubig ng kuan kay... Oh, init ang tubig. I-live na lang yun na ito itong sugo, ani, kay sige matagkanaog aning atong lingkuranan o mag... Butangis ang gamay, Ralph! Makatimpla lang ta, kay murulain kay way kape. Alas 7:30 na mga igalan, tag na sa itong pagpanagubanuban. Ani ang mga katropa, magadag ko, mga katikaran, maghisgot ko tagbaha ron. No? Ironically, may nga kaigsunan, kami nga maghisgot og baha karon, way baha. Oh. E makita man nimo, nagibaha pa ng akong likod, gay, gabraw. Ha? Makita man nimo na, o gibaha pa ng akong likod, mga kaigsunan, ah, naggabraw na karon, mga katropa. Asa naman tong niingon mga igala nga tuwing uulan hindi na babaha? Ha?
3: I talk to
0: asa naman to? Ha? Katong anti-clear nga nag-ingon mga higala nga ang baha kuno tagatuhod na lang. Luuya sa ato mga tinuod bitaw perti luuya mga higala sa ato mga kaigsuonan nga naa sa Manila ba? No? Particularmente ang QC. Abi nako mga higalag dili bahauno ning kanang Mother Ignacia gani. Mao'y una mga higalag hapon pa lang. Inuodoy. Hantod mga higalag nga nagabin-an na lang kabi. Laliman ka ana mga higalag kalsada nga kalsada ang tubig tagaliog. Ay naunsa naman ni mga higalag istoryahan ni. Eh. Mo na ginaingon bay nga wa gisukod bawas gyud, no? Alang-alang man karon mga higalag kumbaga if this is a game, no? Kung chess pa ni, kanang dula nga chess ba? Oh, kung dula pa ni nga chess mga igala, diri nga dula obispo o bishop mga igala si Abante. Problema because if this is a chess game mga igsoon, ang kalaban nila diri Mother Nature. Ang kalaban nila diri mga igala kinaiyahan. Kay mahug na magyun silag mga hanggaw mga igala. Kung muingon pagyud gihapon si Auntie Claire, nga naingon ani ni tungod mga higala sa mga Duterte. No? Murag wagi kabuot may galang mutuoan ang istorya ha. Anang litag muingon may gala si Auntie Claire nga nilutaw ang Manila tungod kang Rodrigo Duterte. Nilutaw ang Manila tungod kang BP Sara Duterte. Asamot na tong mupareha silang thinking ni Abante. Sa ingon ni Abante, baga kaigsuunan, nasuko na ang Ginoo. Matay. Tay istoryaha, no? Oh. Sir Idol, matalino, di ay kakaayo, kay sinaw mang kagagtang. Amo din, eh, basihan? Dili, eh. Isa ko'y labot anang agtang og utok. Di apay, balhibo sa akong ilong, sige katol, kadaghanag yung problema aning. Alas 7:33, mga higala, ang tag na asbuntag. Ato nang isgutan karon samtang, kinisang, kuan, tawag ani, impeachment atong isgutan. Gahapon, gipugos yun nila. Kabalo man silang gauan. No? Kaibaw man silang gauan, mga higala, na ihabagat. Gipugos yun nila. Nga dun, sige. O di, para unsa man. Para mga higala matabunan, no? Ang kamatuuran, no? Hiligyo na sila ingana, no? Ang issue mga higala sa pagbaha pero di

Kung na ginaingon lagi nga mubaha matuod ng Davao kaysa maingon di. Mabahaan magayon ng abuhan. Oh, baha mang Davao mga igala pero sa gadristago mubaha man. Kaya ingon ba ito si kaysa itong tibaghag to nga si Insurrecto. Nga paimbestigahan daw niyag appeal ang flood control stagom. Kay Juan. Pero puryabuyag ha, mubaha may diri. Ah, taman raman tikod. Kanya mawa raman. Inyo di hasos, kinuo ko mga igala, taon-taon, makita ninyo sa mga video. Kana mga igala, itong hataga, pagdaga, di hara maglibot-libot ang atong istorya karon. Og inabagan sa mga igala sa report sa atong mga kaubanan, din mga igala sa ato ang tulumanon ang bullseye. Bullseye! Kini mga igala, ito bag panagubano ba natod, ganin nyo sa Santon Gold Coffee Mix, nga nako, gawa pa matimpla, kaya nag-init pa kong tubig. Di hara mo ni purmaan ni mga igala, nining Santon Gold Coffee Mix. Gold og, kuano, gold kaayo mga igala, mulahos-lahos dahil siya bay, no? O, di ara, mga katropo. Mo ni Santon Gold Coffee Mix. Mo ni iyang sachet. Katong isa, katong puti, Santon Plus Coffee Mix to. Kaning Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsuunan, no? Wala ni siya soya. Ang dunaan niya is mangustin, malunggay, turmeric, glutathione, o collagen, mga kaigsuunan. Mo na nindot siya, mga katropa. No, Maribik Salinas, good morning, kagwapo jud. Oy, sa simba ko. Ana jud birada, birahi ang mga ngagba. Alam mo ngagba? Marina Donio, ayra ka ninyo i-spell out na unsa nang ngagba, no? Alas 7:36 na, Cubs mayong buntag, tisoy kayo akaan ng imong sinina. Ay ba uba? Sinina ko na ko ni sa kuan. Kuan ko ni nakatungwa pa masunog ang NCCC dito sa salamat kay Ralph sa pagtagad Ralph. Salamat yo kay Ralph kay murag nakulangan magugug kape Ralph. Nya muhatag po unta ko ram isa na man lang kabuo. Problema na po ganit ani ga mahurot na kuan gyud ta ani di lang ta magbanha pero moinom gyud ta tong kape ni Kid Libunaw samtang. Lain pod. Alas 7:37 na bagay galang tagna sa Dubag Panagubanuban. No, si Darak, shout out from Katmon, Cebu. Good morning! Cubs, Joel Bunag, maingundag ni mo, Cubs. Diri sa Toronto, daghan kayo maayong bisaya nga mga nagtanaw sa mong programa sa Aguanta Party List, gusto magpamember. Ay, magkabala ka, anak. Membro na ta kanunay. Basta nag-aguanta ta, bagay galang. Puol na kaayo na silang kampon ni Taning sa palasyo. Muabot gihapon ang gaba anang ngagba o mga aso, mga iro ni ngagba, mga irbo, mga irbo, mga irong buang. Sige, alas 7:38 na, may kalantag na sa Dubag Panagubanuban. Matod pa ni Annalyn Pada, magbaha magani kuno nang uy ay puglito ka pang magbaha magani kuno nang atubangan. Atubangan na siguro akong ilitong. Lain murag lain magay na. Atubangan na lang. Marlo Dano, maing buntag. Ellen Malasarte Cho, good morning. Michael Requelme Riobal, maayong buntag ninyong tanan diha. Nan, arita mga higala sa atong ilisgutanan garong buntaga. Atong unahon kay pito ka video ni kuyan na ba although pagkadaghanag yun mga higalang video makita ni mo. Kana mga pinili lang ako ni mga higalang video sa pipila ka mga bahay sa Manila nga akong naadtuan. Kini mga wala ko niadto gahapon. Kung pasabot niya, kini mga lugar, gikan ako diha. Rab, salamat kayo sa imong yung pagtagad. Rab, yung gitimplahan yun ko ni mong Santon Gold Coffee Mix. Rab, muhilak na yun ko ani, Rab. Salamat kayo, Rab, ha. Salamat. Humot na kayo mga higalang Santon Gold Coffee Mix, no? With tubig nga gikan sa gripo. Why problema? Mainit magay ng... Okay na kayo na. Anyway, alas 7:39, ipakita na to mga kaigsunan. Kini pipila lang kabahin, for example, dari mga higala sa Visayas Avenue, no? Sa Quezon. Dari mga higala sa Espanya, Manila. Grabe mga kaigsunan. I don't know, murag na ayat ako'y nakuha dari, na-appel dari nga sa... Quezon City ug sa kining Mother Ignacia Quezon magyapon na QC magyapon na bay no pero ting luuyag yun in town di ang magkakatropa napagani uban nga nagtulog

0: o sakyanan. No, nagtulak sila sa kyanan mga kaigsuunan, unya nagsigig-singgit nga kulong na yan, mga kurakot. Kulong na yan, mga kurakot. Da, mga katropa atong paminaw.
1: XFM katropa.
2: Karakter resort ang.
3: Yay go!
0: So muna ilang kahimtang ato. Sunod-sunod na lang diretso gab. No, so pwede na na masunod-sunod, no? Para ko ana, pwede man ganig ayaw na lang butang iog audio, ako na lang butang audio. Ako na lang annotate ana. Kani mga katropa kalsada nang inyo makita. No, kalsada na siya. Oh, diya pa sa Espanya, Manila. No? Dili ni Metro Manila kundi sa Manila City gyud. Mga kaigsuunan diya sa Espanya. Oh, di ah, tanawa. Awa na mga katropa. Oh, mura na nagsuba, bay. Asa naman ang flood control project sa pila na kadistrito na as Manila? Apil ba si Chua ani? Di ba? Manila man eh. Si Chua. Si Abante. No, Manila man eh siya. Asa naman mo? Oh, ni apa, mga higala, tanawa oh. Daw submarine na mga isuon ang jeep.
4: Ayaw!
0: Boundary na sila. Kutang-kuta na yun. Oh, awa na. Mga katropa. Unsa ang pamana nila ron? Diba? Asa man ni Dapit. Butangi daw gamay audio. Oh. Sige daw. Eh, para makakapi ko.
5: Oh, tangina ko. Saan nag-headlight to? Boundary. Toss gas. Ito pa, isa o.
6: Bumibiyahe ba yung mga yan?
5: Oo, hindi na. Ito, Santa Mesa, bumibiyahe. Ito, bumibiyahe rin ito eh. Ayun o, yung isa, bumibiyahe rin yun. Ayun o, isa raw yun eh.
6: Ito, ang nakita
5: ko bumibiyahe.
6: Ang ina, malalim yun dyan eh, sinasabi ko sa iyo.
5: Ang ina mo?
0: Grabe nga mga... Grabe nga mga PI. Sige, next video. O, tanawa ng mga sakyanan, mga basura ng lutaw. Pastilan. Go ahead, dugang pag video gab. Dari na punta ka porsyon, asa ni Dapit, sunod nga video. Kanibay, sa Quezon City ni, isa ka barangay. Wala na, taga dughan na. Wow, tanawang tao. No? Ano eh? Nya, tanawa na. Nga nung itong man lagi na mga higala. Pastilan dulo. Oh? Tao o basura, nagdungan og lutaw. Kay nadabaw pa na. Ah, wala. Dako na kayo nga isyo, mga kaigsuunan. Yes. Kay nadabaw pa na eh. Oh, kanain nga na ngayon. Oh, tanawa na. Asa man ni Dapit. Barangay hall na siya. Yata sa Quezon. Isa ka barangay sa Quezon. Barangay hall ni. Mga katropa. Si paminaw na tong audio, anabi. Morang barangay hall lagi na. Okay, go.
7: Kita sa sarili mo na bias ka.
0: Oh! Ato? Sa toto? Sus, mura na magbasakan. May gala ang Manila eh. Agay. Wala na tingo gab? Alaos?
8: Ito po ang Visayas Avenue.
0: Visayas Avenue di ay Visayas.
8: Sobrang dagat na po ang Visayas Avenue. Sobrang stranded na po. Ayan.
0: Nuuya no? Mga motor ba 'yo? Ang kuan gani, ang UST Santo Tomas ba? Ang ilang hospital isulod na po og tubig. Mga katropa o kani sa pa may tan-aw ninyo ani. Pero nagbangka na mga tao diri. Grabe no, mga igala. Mora na siya. Kani, Araneta Avenue, Quezon City.
9: Papuntang Norte, 5 daan, daan sa
0: pinagam. Salagi na ni Sarah. Alas 7:45 na magaygalantag na sa itong pagpanaguban-uban. Murag sala yun na sa mga Duterte ba? Ngayon ni baha ng Manila ing ana. Dapat imbestigahan ang Davao ana oy. No? Dapat ugma da yun. Or karon da yun no? Samtang init diri sa Davao. Imbestigahin ninyo. Kay dili maayo na nga gibaha mo da sa Manila. Dapat diri mo. Pagtapok mo diri. Vince Dixon. Manawagan ta mga igala sa taga DPWH. Palihog lang. No? Diri. Imbestiga mo. Tanawa ng inyo. Tanawa ng inyong kalaki. Bay ako nakaingon ko. Mga igsoon, siguro ang tanaw ninyo mga higala sa mga Duterte, murag kuan yun ba? Kanabang labi na kang digong, no? Berdugo, muna itanaw nila kang digong eh. Pero, wamagug ka kay baho mga higala ba? Hindi ay, kanabang ang iyang pamaagi bitaw? No? Usasag ka pamaagi may higala nga giuyunan sa Ginoo kay kita magupong mga tao, pitulunon masagot ha? Disiplina hununon ba? Unya karon ilan ang giyamaan pag-ayo, gitamakan pag-ayo, tanawa ron. Gidaog-daog, no, tanawa ron. Di ni balos. Oh, ni balos mga igalang kinaiyahan. Pero mo lagi gihapon, wa may laing pasanginlan. Oh, kay ni pilit naman ko das TV da. Wa may laing pasanginlan mga igala. Isa pasanginlan. Morya pon si Sarah. Oh. Unsay ko ani unsay sulti ni Bishop Abante? Galit na ang Diyos. Mayo kay suod sila sa Ginoo, no? Nasyed, kuan kining basig pati dito sa langit, may gala gusto nila, bayaran na po nilang malita eh. How would you know mga higala na galit ang Diyos? Nagingon mong kuda sa Salmo mga higala nga ang Ginoo maayong maluloyon, dugay nga masuko. Masuko, gyapon pero dugay lang, good. Ang Ginoo maayo og maluloyon, dugay nga masuko. Nasukaron, matod pa ni Abante na suko na siguro. Damay-damay yon pa man ninyo. Di mo makuan ana. No, di sila ga mahigala malainan ana. Na damay yon pa nila mga higala ang Ginoo anang ilang. Isa ra magyo rason ng lutaw mo dia. No? Ay nagi pasanginli. Ginoo, Sara Duterte. Wala na. Ang rason diha, blood control, wa mamao. Unsa na Arilin Navarro, bulahan ang gidaog-daog. Mutuo baya ko ani o. Muna ginaingon nga bulahan ang gidaog-daog kay iya tanan bunog. Aya! Alas 7:48. Gumikan mga higalas kabaha. Tanawa. Oh, pati mga igsoon sa kining House of sa Senate. Nitolo na! Purbida. Sige daw. Mayang buntag niya. Oy, Pads, mayong buntag, Pads, Paul Pueblas. Kung na ay Agusan Mars, karon na anay Manila Mars. Ilang mga politiko diha, murag mga pantat, dili tungod kay naa sa tubig, mura silag pantat, kusog mo ipsot, Bini Abante, asa na ka? Na, istorya pa sila sa Ginoo? Murag, lahi siguro ng Ginoo ni Bini. Kato siguro nasa Tacloban mo ay Ginoo ni Bini ay. No? Hulat pa siguro sila mga higala nga ang Malacanang na mismo mo ay mulutaw, unta. Unta. Dako ang gagay na mga higala palakpakan ba? Pag di nakagawas mga higala, ang naas palasyos Malacanang kay... Ni sakana ang Pasig River gi anod na mga higala pastilan. Bullseye. Kadako yung kayo mga higala nindot. Kadako yung kay pista. Kung matinuod na. Oh. Ito. Oh, ba katong ikaduha gab, palihog ko atong ang Senado, no? Nitulo na sad. Niyo sao naman sad di kisa na sa pasanginlan ani si Sara na po. Ha? Senado kumpleto mo budget, no? Sharon naman lang, wak mo ka pa repair, wak mo ka pa butang, isag ko ana lang ka ng... Isuksukan na lang siguro nyo among atop sa una mga higala, no? Among atop sa una mutulo, suksukan na mong karton. Kaya nipa man to, suksukan karton. karton sa kuan champion nga sabon. Anak suksok dito. Oh, Sharon naman wa mo ka suksok og kuan sa paibabwi na lang nagdahon sa akin. No ka ng Senado, nang atop sa Senado. Kay nagkabuang na yung tao mga utility, mga higalag map kagahapon. Eh wa naman ni, suod naman tubig. Paminaw, paminaw at tanaw ra guning video ay.
1: Oh. XFM Katropa.
2: Saan nagagaling yung tubig? Pang baba.
3: Prepare, check aside. Prepare, release me on the same day. So, hindi ba yun?
0: Hmm. So, asagikan, di aski sa amin, no? Oh, luuya yung taon ba yung sa mga... Wa na eh, budget? 25 milyones ang budget kada adlaw sa sige ninyong pang-hearing anang impeachment. Unya, mutulo inyong atop. Aga... Katawa na kayong Pilipinas ba? 25 million budget sa impeachment? Kada adlaw? Unya, ang atop ni tulo? Dawat mo, mudawat mo ana. No? 25 million magaygala. Budget every day? Wala but kaon? Muni ang atop may gala kisa mi oh. Wa na. Mitulo na, mitulo na. 752. Pero ang dahilan aning tanan.
4: I talk to my president.
0: Ang dahilan aning tanan. Kaminawa magaygala si Bishop Pastor Benny Abante. Kini uaw ra gini magaygala. Ambot ka og daghan man kog kailang baptist kinis kuya akong kauban sa unas trabaho magaygala pastor manis baptist pod. Si Kuya Toto Villanueva no. Daghan man pug mga baptist magaygala nagpadayag nga dili daw sila kahiusa ani so dili lang pud nato sila generalize. Kung nagistorya manis Abante aning ingani, iya ra ni. No? Bisan pa siguro mga higala og unsa ka kamaayo nga anon depende po na imuha magud nang imo pud na no og di kaloy pa pero bisag unsa siguro mga higala ka maayo ni mong kuan diha di pud siguro ka makaingon nga ikaw nga pastor pare nga kuan ka kanang naa kay special nga linya dito sa Ginoo kabalo ka nga nasuko na siya oh okay, kamo diha kamo nga mga naminaw ron nga mga relihiyoso mga higala. How would you know kining nahitabo ron, it's the wrath of God. Kasuko sa Ginoo, sabi. Di man ni kasuko sa Ginoo para nako. Resulta rani mga igalas corruption, plain and simple. Matay damay-damay yon pa man yung Ginoo dan dapita. Kana nahitabo sa Manila mga igala? Dili ni kasuko sa Ginoo eh. Resulta ni mga igalas kabuang nila. Resulta rani sa corruption. No? Resulta rin is pagpangawat mga kaigsunan. Nasayod bito mo ngang Manila baho nun, di ba? Nga nung Manila na preparahidaan. Kay nadayon pa tong sub, na nabay subway? Katong yung tren, yung pani BBM, yung tren na dadaan sa ilalim ng lupa?
9: Ayaw!
0: Na submarine yun to. Tinood lang. No? Ngita ra gyud mo glusot. Mo ni nakapait sa tao usahay ba? No? Mo ni nakapait sa tao. Dili mo angkon mga igalag responsibilidad og kining kabahinan. No? Sa mga panghitabo sa palibot, ipahid gyud gyapon sa Ginoo. As if is ang Ginoo mga higala mo inagpabaha nimo. Given naman na kanang ulan mga higala, kabahinas tuyok sa kalibutan, doon nag-yoy uwan. No, given na na. Pero pasangil din mo, imuday na siya mga igalang i-constro as kasuko sa Ginoo. Gumikan lang sa, kuan, basi imong Ginoo's politika mo ay nasuko. Now, paminaw na to mga igala si Pastor Bishop. No? Benny Abante.
1: XFM Katropa.
10: Bilang Bishop, no?
4: Mukhang
0: anong akong gamiton ang word nga bishop? Kay siya may nagamit ang naguna. Di ba? Matod pa niya bilang bishop, but pasabot, he is speaking on the capacity not as representative but as an elder of faith. Elder, no? Bishop man daw siya. Bishop sa chess. No? No? But as an elder kuno of faith, mga igala, bilang bishop, oh, paminaw na to, tiwaso na to, kay nindot kaning mensahe niya, mga igala. Sige, go.
4: Nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung bahay. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating vice president? Ha? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine, ha? Meron tayong impeachment court dito. Dapat umaharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Oh, sumasayo pa siya eh. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President?
0: Pakialam mo!
9: Ayaw!
0: The hell you care? Silabot ni mong nanas, Dabaw! Anyway, ato na nang hisgutan karon magayagala, no? Para masabta nila, grabe naman yun. Sige naman, tagbalik-balik. Ano? Ano, pagitaon man yung vice-presidente, panahon sa baha. Pagitaa ang presidente! Tarantado. O sa may labot, anang vice-presidente, sige go. Tiwasa sana, kagabaan ta ng tiguwang.
4: Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Oh, humarap ka na.
0: Alam nyo naman, sino in humarap the first place ang may kasalanan ng impeachment na ito eh. Kita na mog na impeach mga kita in the history, in the recent times sa tuas Pilipinas, kita na mog giagig impeachment mga igala nga na priso yun ba? No? Na triso na ba? Kanabang natural man ang mamatay, ma-stress. Natural na. No? Normal na ron. Pero kanag yung put behind bars, mga igala, no? Nabawi ang mga kabtangan, nga nakita ba mo nga na? Irap Estrada, no? Mga dikampanilya ang mga abogado gikuha, mga kaigsunan, nagsangka diya sa impeachment court. Asa ba si Irap ron? Nas Manila, oh, matugibaha kayo na amat rinindot nga. Diba? Pag-aksog kaipit hawa, oh, di human ang istorya. Nigasto ba ang gobyerno ato? Yes, every day. Nasayang ang kwarta magahigala, wa magastos tama, tuwa dito sa impeachment. Sunod, Renato Corona, anhing. Oh, the late CJ Corona, mga higala. Na-impeach siya, yes. Pero natanggal ba iyang kagawas? Natanggal ba iyang pagkakawa? Wala man. Na-impeach lang siya, na-stress siya, may higala, doon nagkasakit. Pero nabuhi man siyang gawas nung yapon. So, unsa pa? Si Sireno. Di ba, CJ Sireno? Priso, ewan man. Ngano man, kikini lagi mga higalang impeachment, bugtong politika.
1: Bullseye!
0: Ila ra na may galang gamiton kanang as an excuse kana kunong accountability. In the first place, if they are really for accountability, ang ilang kaugalingon may una nilang gukdon. Look at what happened to Metro Manila, including you, Benny Abante. Including you. No? Giango-ango na gyud siguro ka. Kay gibaha ang imong district. Manila district man siya. Ikaunom, ug ako masayop, 6th district of Metro Manila of Manila, mga higala. Unya karon nya gibaha ang imong distrito nga you are supposed to be the congressman ug kamo ang nag-allocate og funds and now you're looking for the vice president.
9: Pinawa.
0: What the hell? Why are you looking for the vice president? Unsay kalambigitan ni VP Sara? No? Sana sangpit mga higala nga baha. Oh. Ato ning usa-usahon mga higala iyang argumento. Matod pa niya. Mga katropa, pati ang Dios nagagalit na. Ngano daw, inaalaw niya na itong baha. Ay mao. Unang-una sa tanan, ana lana nahuman ba lagab na huban wala pa. Nahuman na i-play lana siya para ninod po tanahon. No? Para kay pangit po kay mag-post siya kay mag maot yang dagway. Nana lang i basta wala lay audio. Okay na siya. Alas 8 na may galas buntag.
1: Bullseye. Bullseye.
0: No? Nagagalit na kuno mga higala ang Dios. Basig ang iyang gipaka Dios mga higala nga sa takloban mo inasuko. Ha? Ngano kuno ginaalaw na kini mga higalang baha. Ato sana ipadaplin diri sa ta mga higala sa iyang pagpangita sa vice presidente. Una sa tanan mga higala. Una sa tanan. Abante. Ayaw atras pastor. Usama ka. Una sa tanan, buhi pa ang presidente. Siya mo'y pangitaa kay siya ang dunay kaakuhan sa nasod. Kay bisan pag kaunon pa nimo ng konstitusyon, usapon nimo na. Literal nga imong i-digest. Wadyo kay mabasa di ang vice presidente mga higala. In times of calamity, mao dapat ang musagubang. Wala sa illogical connection. Ang impeachment, ang baha o ang flood scandal, ang flood control scam, wala sa siya'y logical connection, pastor. Bishop ka. Bishop ba imong giingon niya? Sige, tawagon ta kang bishop. Bishop sa chess. Ba? Wala sa logical connection ang imong mga... Wala, yun. Bisag unsao na mo. Di yun siya masumpay. No? Karon, kamo di ang mga loyalista. Kamo di ang mga lumalaban. Ala, kita magyud mo sumaha. Asa man mo? Lusob mo dito. Unya, pangitaan niyo sa Duterte. Di ba? Kato mga, kuan, kisa pa man itong mga vlogger ni BBM, mga higala. No? Ato mo, humol mo dito sumaha. Unya, pareha din mo aning abante, pangitaan ninyo si Sara. Ganun ang vice president ang pangitaon, mga higala. No? Ngayon eh, ha, paminaw mo. Bisang pagdili mo, mga higala, mga butante or dili mo mga supporter sa mga Duterte. Mangutan ako ninyo, makatarunganon ba nga in times like this, ang vice president imong pangitaon? Bisan pag ibutang na to karon may gala si Digong ang presidente, si Lenny ang vice presidente. Unya mangita mong Lenny, moingon sa ko, nayabag mo, anong mangita mo mong Lenny? Di ba? Nayabag mo, anong mangita mo? Bisan ba, butang na to ha? Si Digong karong presidente niya, si vice, si, mabalik to sa una ba? No? Nga si Lenny mo ay vice, niya si Digong mo ay kon. Nga moingon din mo, nasan ang vice? Dili na, mao. Nganong pangitaon man ni mo nang di man ani trabaho. May buntag ni mo dia pre, Ridande Lagura pre, kumusta mayo nga pagbalik kay Sikay ni mo dia. Buni Marikit, mayong buntag Eman Moreno, Jake Tomas. Mayong buntag ni mo dia Met. Espi Bueno, Connie Salazar, Krayo, na Asad Uroy Mutambong og Simba Igwali na ay. Di ko na basta-basta may galag Patik Philip goy rilo ana. Ano eh, akong relo? Ah, layo ra kayo ni mga higala. Kuan raman eh, pindok-pindok raman eh akong relo. Kuan man eh, kanang kinabos raman na ito ah. Katong yung relo kay, ah, pwede na talaga eh. Kaangkon tatang relo ni Agab, pwede na ta di manarbaho ba? Pwede na ito paliton ang tibok agusan siguro. Pwede ba na ito apilon ang Dabaw di Oro? Di ba? Alas 8.4 na may galantag na sa Dubag, Baraguban-uban. Di ba? Ano man, simple rin kayo mga higala. Bisa pag ibutang na to sa panahon ni Digong, niya si Lenny mo ay BP, no? Dili ka pwede mangita ni BP sa BP mga higala. Nga ano man, di ba na niya trabaho? The Constitution mga higala, naglatag niya. Ang atong vice presidente, bay, reserbang legendre na. Only a spare tire. Tungod sa kadesperado ani mga tawhana, pang, sus, ginoo ko kalami-lami, ayun, di pa na makagaba, may higala.